0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
8: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
9: isang bala ka lang.
8: Ako,
9: ang linya ko,
8: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
8: ikapsula mo.
9: Extend!
8: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
8: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
8: Extend supplement for men.
7: Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-26338 Series of 2026.
16: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
18: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
22: para sa Senate Manalo.
20: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesman nationwide.
19: Cash Shally na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page. 101.5
2: K5 News FM.
3: Okay mga K5, balik kita last and final stretch ng aton pagpangalagad palatuntunan.
4: Foro de los Pueblos.
3: Alas 8:08 ng aton Cebu nga takna sa sining tinion. Mga K5, magasugod naman ang final stretch ng program ta, pero hindi anay magkalipat ang tanan. Nga subong ho ka nami isang pamatsyag, kung intimpla ko ang ginhatag ni Robert Pacardo sa akon, ni K5 Robert, nga DTX Coffee Mix. Kaya inabiyaran yung tingog ko, dumidyo ga sapra-sapra, subong nakainom ko DTX Coffee Mix to, dugin pahid ka nami isang tingog ko, epekto na ini mga K5 sang chia seeds. DTX Coffee Mix, testingin nyo lang, testingin nyo. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, may chia seeds manami para magtinlo sang imugat o kon tinai mga K5.
4: Foro de los Pueblos.
3: Okay, eyes to the board, eyes to the board. Balik na kita. Ari anay i-feature naton sa inyo. Exercise ni Wat Kadali. Maskara Music 2026 K5 version. Exercise 2026 version. Tira. Here we go, come on! 2026 version.
4: Puro Pelos Pop.
5: Feel the beat, every street is dancing to the sound.
3: Here we go, come on! Onyat, onyat!
5: K5 News FM brings the energy around.
3: Ay, kanamito na. Garit-gariton, tanis labla.

Si Romar Duran kasi di naburhaga birada pa yaw. Si Mama Esperanza Insulig birada pa. Langkuyon na to, langkuyon, kira! 2025 version! 2025! Favorito ko niya. Hey! Yeba! Hey! Kampiyon, kampiyon! Eyes on the board! No matter where you release, you'll get birada, man.

0: puro de los pueblos.
1: Ah, doon na po, mangkosang bira, datasos grabe nga bira ita. Okay, kay naka-warm up na ang tanan, here we go. Let us go to more serious matters at hand, mga K-5. Subong aga ang matasang K-5. Nagkadto sa isa ka subdivision sa Barangay 35. Kag sa sinang subdivision, may reklamo nga ang gate kuno sang subdivision daw haluson makasulod ang mga salakyan kag may ara ginasiling dako ang problema, puwera palayo lang kun may emerhensya, ambulansya or fire truck nga magasulod. Kay ginparkingan left and right kabudlay na kuno magsulod ang mga pumuluyo dira sa sina nga subdivision. So ginkantuan sang matasang K5, si K5 Wilson nagkantugid para i-checkeron kay inang mga nagailistar sa sagwa nga mga squatters, mga K5, mga listener tagid mo, listener tagid di sa K5. Pero wait ta mahimo kay may nagreklamo, so aton sulbaron. We want to come up with a win-win situation. Tanawan nyo mga K5, tanawan nyo. Ari na si K5 Wilson, live subong sa Barangay 35, matasang K5, Wilson, tira!
2: Imabarik, good morning, Barangay 39, no?
1: Oh, 39, I'm sorry, sorry.
2: 39, Rufino Street, K5, Eric.
1: Anong alam niya?
2: Rufino Street,
1: Rufino Street. Okay.
2: Sa may siyudad, sa Tapolo, pinapit dito sa may Abad Church sa Kira Eric, no? So, nagpatulong ang matasang K5 matapos hindi magdubo sa 15 ka mga residente sa isa ka subdivision sa ining lugar, Kira Eric, ang nagpatulong, no? Agot ipadangan ang ilas ining reklamo kung saan yun, mayor din nga reklamo, Kira Eric, no? Ang tuman kadapol sa pagparking pala sa mga tricycle, motorsiklo, gagati ang kinakangawaan, Kira Eric, no? In kaso, man mawala, magkira pa kayo nila na may emerhensya, kaangay na lang isang sunog or whatsoever, Eric, hindi nakadali-dali sulod ang fire truck o kung emergency vehicle sa ila sa mga subdivision. So, actually, napalapot naman ini, no, ang ato, sa mga interview, ma retired principal, nag-ubra na sa position letter o consent letter, no, sa barangay at city legal office, agot nagaan sa nagibayon na aksyon ng ila sa mga reklamo, Director Eric, samtang wala pa sa nga may nagluntad na insidente, no, kung ano man ang emergency case diri nga matapo sa ini lugar ni Sir Eric. So diri sa lugar ko makita ninyo, diri sa likod ko amo ni ang pinaka mayor gid nga reklamo kay Sir Eric, no, kay
1: okay.
2: Left and right din ang parking, no, mapatrol ta makapahigas na siya ta. So magaparking ni nga mga tricycle black Sir Eric, kung gab one lane ang sakit sa direct, isa lang gid ka auto ang makaagi dira. So,
1: oy, galing.
2: May fire truck or ano man ang sistema ng sa direct ang magalabay dira.
1: Tukumuda mo, Wilson ba?
2: Tukumuda mo, Wilson.
1: Diin tong subdivision ang ginahambal mo, son? Diin na siya?
2: Home bridge area. Ang subdivision, kaya sa direct, amon siya, oh. Ang subdivision nga ginagawa na ito.
1: Okay.
2: Ang mga ano, mga homeowners, amon ini nga sa amo ini nga mga sub, amo ini nga subdivision kay Sir Eric. So
1: bukabudlay man ba
2: sa subdivision kete ari gi sila kadaan sa may entrada kay Sir Eric, so ang tendency dire kung may parking dire sa gwa sa gate nila, although na hipid na ni subong kay may ari na sa dugi po tanan na depwesto mga tricycle ko sang bigat ya kay Sir Eric, why giniya sang plastada dire nga mayo para di makagwa ka. So, kung magwa ka, makasugatan ka, isa pag ito sa lakyan, problema, gintitin kinanglan, mungkin makatras, so, okay lang na kung sa lakyan or ano kay Federico. Kung in terms of emergency naman,
1: budlay. Kung may emergency, tuod kay 5 Wilson, kadelikado, mapuwira palayo, may sunog din, magis lakang ng paratrak na?
2: Na amo na siya major concern. Actually, may ara kita na interview kay Federico, no, just before kita mag
1: years
2: ago, nag-interview kita na yung sa amo gining nagsulat sa na position letter, no, sa barangay, kag City Legal, no, kag-agod mapatpat niya ang tutuod na problema direct kay Federico, no, kaya aside pag isang parking, ginareklamo man siya nga sa nga ini, no, sa mga trial subdivision owner direct kay Federico, direct kay Federico, ang problema sa basura. So pamatian ta ang atong interview kay Ma'am Teresa, no, ang atong siling nagsulat sa letter sa para sa mga residente sa Mukun.
1: Abe, pamatian ta.
3: Ma'am, good morning. This is Wilson from K5. Galing, no? Ara kita sa matasang K5 nga program, ma'am. Kiti nabato namon ang report nga diri sa mga homeowners, no, sa ini nga subdivision nga nagaproblema kamo sa mga ano ni parking and all. Ma'am, pwede mo man discuss amon kung ano gid ang major concerns naton nga may amo kita di nga problema.
4: Actually, sa pag-start gina diri anay, para sa amo ni, kami gindi ang pinakadugay gina nga, sa first nga nakuha ni nga subdivision, ang complete subdivision, kami gindi ang pinakauna gina nga nakasittle diri. And then, nagamat-amat. Ang problema ginamon, ang ara na da sa sagwa, ara na na da sila nga daan. Matuwag natong guro na sila nga, ano na sila nga kwan man, ano sila nga squatters man, may term na sa ila mong nanong panuwag na sa ila. Ah. And then, so nakalabon lamang na da sa ila. So, later, nakita namon ang in and out sa mga tao da sa sagwa, hindi namon makontrol. And then, ang ila ng mga basura, ano na nagdamon na da sila, napangabuo sila sa mga tricycle, tricycad. Kag daw free lang bala, wala respeto, gulpi lang na sila masulod, mapark, ni, nag-obstruct na da sila sa amon nga gate. Amo na ang problema, ginamon ang in and out, gahinder sila sa ang alagyan namon, kag ang higko ginila da. Ang higko gida nila. And then later, nagkuhan kami din sa asosasyon namon, ang homeowners association. Nami to, kay naka, okay man to, kay naka-hire kami sa duwa ka tanod morning and afternoon. So na-control ato. Na-control. And then, sa ulihi naman, kay ti, diri mismo sa amon, diri sa inside, laban na di ng wedding house. Ang tag-iya na di wala. So ang kwan, ang amon nga collection nagamat-amat nubo is because nga ang ang mga kwan, ang mga renters na diya daw wala sila yaga bulig abis ang kwan amon nga ma-reach namon ang 12,000 a month para i-sildo namon sa amon nga kwan. And then sa ulihi, ako nagpauli ko sa La Casiliana. Pagpauli ko sa Casiliana, wala na di sa may nag-lead abis sa ila. Until nga nadula, kag nagbalik naman ang gawi sang mga tao dire. Sang una, gasulod lagi na di sila ya, may mga delivery trucks nga nagapark without pabalo sa amon. May mga ara sa subong gani, may ara ni dira nga squatter taga sagwa, wala man nagpahibalo, ara sa da subong sa isa kalat nga naga-star dira. Dira subong. So, sa uli nakita ginamon ang kabudlayan na ginamon niya. Even diri sa sunod sa subdivision, ang amon di ang pagparkingan na di wala naga hindi organize. Pag gusto lang, kahit because ang halos diri kanan, may salakyan, pero wala sila sang parkingan. So that's why gina-occupy nila ang dalan. May-ari man di, hindi talaga kung makita mo man, nga nag-negosyo sila, pati dalan, gamit man nila. Ang dalan dira, extension na sa ilang balay. Ara na da, mga garden nila, hindi muna na sila masaway. Kahit kuha na lang kami, kumbaga, nagapaubos na lang gid kami. So, sang sini naman no, nag-organize naman kami, nga wala na kami nag-association, kay nabatsyagan ko, nga kung may mga president, ang president amo ang frontliner, ang president amo ang shock absorber, kung ano ng problema, ikaw reklamuhan, which is sila yan nagahulat lang, may kulang man gid kami recuperasyon sa sunod mismo sang subdivision.
3: Sa sagwa yan, ma'am, ano kadako ang concern sa parking, ma'am? Ano,
4: almost. Kung sa totoo doon, so wala pa kami nag-iho lately lang sinyo, tanan na da, pagwa mo ginadaya, ara na da, puno na da sila. Pasalamat, mga nilig sa uli, kay trungo sa amon na reklamo sa kayay CAP. Kagtapos, ining siya abin, nakapamasyari sa CAP, amon na medyo na-organize na. So, by 1st of October, mag-start na kami sa amon, ganyan. Tawag lang na mga volunteer sila abi voluntaryo nilang ihatag nilang ilang serbisyo sa amon para lang nga matadlong namon da makwa namon da ang nag-obstruct
1: okay. Sa Wilson okay dali ko okay kay Fred Wilson so gareklamo ang mga homeowners no gareklamo sila as I can see right now medyo problema gid Wilson may problema gid kay kadamo sang tricycad kag kun gabi guro kun way gabiyahe ga tinumpok na ina dira so problema gid now ano ang maayo nga himuon sila dira Wilson
2: actually kay Sir Derek no nagakahamba ta na kagina nga nakapalabot na ini sila sa nga reklamo sa may barangay actually may action naman ni gin ubra ang barangay kay Sir Derek no nga pa sa ila sa mga problema aside pagit sa mga basura diari man diri nga na-assign niya kay Sir Derek nga mo ni nag-maintain sa lugar actually upod naman di subo ang isa sa mga nag-maintenance kay Sir Derek no sa nga area
1: okay.
2: Nag-agod mapatpat niya man o kumasaysay niya man ang problema isang diri nga area kaysa Perek sa Merupino. Sir, good morning. Alam sa kanya, sir.
5: Good morning, sir. Victor Francisco.
2: Sir, ano kaning atol sa nating obligasyon din sa Sabwa?
5: Bali, kung utangon din yung Kapdan Pin, Tech Billion, sa Merupino Tech. Kasi nga, hindi naman ito po. Okay naman kay Gintastar. Manibus direk. Nabilto ang dalan sa... Salamat na yung buskire nga sinasere yung mga dakan na...
2: Okay, pati man dali sa ang parte, may kaso maging digital speed line, hindi ka dali-dali sulot ang mga emergency vehicle eh.
5: O, sana ligad po, subong okay man kay aling kay buskire nga kung ito mati mong siya tapos nag-clearing. So, okay man, bung, okay man kayo, ay naman pasura ka, kung man may ligad po parking.
2: Okay, so kaya dapat, sabi mo na siya.
5: Amo mga po sa kung gabi na saway-saway man o na rich man kung mag-double park na sakay tapos tapos saway ang tundre kung gabi ya puno na tayong lahat
1: Diyos grabe
2: di ano-ano pag sir may pamangkot ka pa kasi sa
1: oo di kung gabi kung mapuno ina da sino ka nga lang sang migo tanin nga nagkinasign da
5: Victor Narcisa sir
1: Victor
5: Sir.
1: Oo, mayong aga to, Victor. No, si K5 yeah. Eric ini. Oo, mayong aga. Now, ang pamangkot ko si Bong sa imo, ikaw, official ka gid yang assign sang kapitan da sa barangay 39, be?
5: Oo, oh, sir.
1: Okay, now.
5: Wala ka bang nilekon agad daw?
1: Taga dira ka man ga star, dira ka man ga star?
5: Oo, dira mo ka sir, lagad mo
1: ko. Okay, now. Kung dira ka ga star, kung gabi, inadang sitwasyon sang inyo nga lagyan na pasunod, gutok-gutok ginadaya, puno na daas ang tricycad, tricycle, motor, tanan, etc., etc.
5: O, oh, kung gabi lang sir, may dream na banda, pero sa may atubang siyang break the vision, wala naman hawa naman sir.
1: Okay, ang problema nung ugaling kay kung mag-amuna ka damo, mabudlayan in kaso nga may emerhensya. Pwera palayo lang, bisan hindi sa subdivision, kundi na sa sagwa may emerhensya kag may masunog, budlayan gid magsulod ang fire truck. So dapat na pangitaan inadira nga maskin gabi ang dalan abswilto ang gwa sulod siyang salakyan kay hindi ninyo mapulong ang emerhensya. Mahilang abi ko, ang emerhensya ang lain da kundra sa squatters area mag-igo na sa mga pamalay sa tao. Disgrasya nga dako. We don't want it to happen. No? So siguro istoryahan gina Wilson sang kapitan kag sang Bureau of Fire kag sang City Legal kung anong mahimo sina dakay kun si Tuto Victor pamatyag kun hindi kaya Tuto Victor sang power siyang mga dra Victor. Di anong mayos na to rimo unta kun gabi?
5: Ayon mo mga kid pa dito sa
1: na
2: mo na mga challenge sa kay Derek makatigi na
1: ah.
2: Na masaway galing na kay ano galing ko sir.
1: Na, precisely. Wilson, amo nang ginahambal ko, hindi na kaya sa power siya.
5: So ayun, no. Mayo na nga. Kekap lang alin.
1: Okay. Go ahead, Sang. Son, go ahead.
2: Thank you, Sir Victor. Okay ka na kay Sir Victor, kay Sir Eric?
1: Yes, sir.
2: Thank you, Sir Victor. Dari ka niya, subong sitwasyon di kay Sir Eric ko, pakinggan gani diri sa nga e-bike gani di kita diri ko food line na gani di mawa may mo kala one way di so amon siya ang problema diri sa hindi nang ikasulod ang kwan ang fire truck di kaya ito yung fire truck kasi diri tako ya kayo mo kung sa kwan
1: correct
2: di ang mga pamalay na sa likod do kadamo pa doon sa mga balay ng mga squatters area
1: nagti
2: ikit-ikit pa so in kaso di mga may emergency na magtabo
1: budlay na da yan
2: baga sulod sa ining area. So sige lang i-try ka lang lambuton kasi Eric ang bahin no, sa barangay at same time man ang City Legal kung arap sila sa napatigayun ng operation man din no, sa ining area agad marsulba ang problema
1: standby red
2: ano ini sa kasi Eric matawal sila ka man risk malah delikado kid specialist
1: even na, siguro sun ba si pwede mo pamangkot ang Bureau of Fire kag anong mahambal nila sina so that they can make necessary adjustment kay ang problema kung abi dira karon magkinanglan fire trucks ng squatters area da kag sila man lang mismo ang ga-obstruct. Amo to kay nang asling ko hindi gid kaya na sang power ni Victor knowing sang sitwasyon sa mga tao na hindi na kaya sang power niya.
2: Sige lang kaysa direct no, i-try ta man ang BFP area sa suwerte lang niya ang dako ng building na pagkataas sa iya nga firewall ya. So, mga residente doon sa likod yung kaso, kaya sa Eric, problem bakit ko na may sunog na may mag-contact. So, importante kaya sa Eric, no, nga nalambot na na ang reklamo din sa mga residente sa inyong lugar kaya sa Eric.
1: Ah, Wilson?
2: Yes, kaya sa Eric.
1: May mga nagapalamati na subong sa aton, nagatimbre di subong sa akon. Siling niya kay Paiberek, may ara dira dako nga negosyante sang barbecue sang saging. Nga inya ko nung barbecuehan, damo-damo na sa mga eskwilahan. Kag kung kisang ilang mga panit sang saging, ila pang haboy lang da, maskin sa tunga dalan. Ang masubo, Gid Wilson, kay may ara dira kuno fire hydrant, nga kung gabi, ginabuksan ang fire hydrant, kag ginagamit nila yan nga sa laguban. Tanawabing fire hydrant kung din dapit ireklamo na gilang naguro?
2: Ang fire hydrant din? Ah, regal na, regal din sa may entrance.
1: Ah.
2: Ari ang fire hydrant, gila tiyo?
1: Ah.
2: Amo na yung ginasaguban, ari man din sa tupad siya nga basurahan kita, Eric, ang
1: fire hydrant. Abi no, Churay, akong dali lang, tika dali lang gilkuhaan, ba dobaldado nang daan si fire hydrant to?
2: Ano, kaysa na rin?
1: Double dado lang daan si fire hydrant, matcha ko, dragin ang sag-o batalyon, kaysa kagi mo.
2: Gintupad. Gintupad, sa basurahan, kaysa Derek, ang fire hydrant, arin matani sa entrance, puti.
1: Matcha ko kay Five Wilson, it's high time, kantuon mo ginang bakulod fire, kantuon ang city legal, kung anong mahimo nila, kay pating fire hydrant, ginakuti na dagli kong gabi, Wilson, ginahimo sa laguban.
2: I-check na kung ano mga legalities sa mga kasi Derek, it's ever, kinman, na pating fire hydrant, tandugon, bala, so, meron, bala sa salapton, ang residente, if, kung tandugon, ini ang mga fire hydrant, Derek, it's ever, no? So, i-check naman nila sa BFP at the same time.
1: Ah, sige. Okay, go ahead, Wilson.
2: Thank you, Sir Eric. Okay. Nandang pa-interview pag i-decide ka, Sir Eric, ha?
1: Sige.
2: Kwanta na lang, kayo kapamati.
1: Ulay-hon, ulay-hon, ha?
2: Sir, sana sa kanin, sir. Antone din dito. Sir, ano yung problema? Taman nga, sir, sa area na
6: yun, sir? Well, okay naman sa buong, eh. Ginarin sa ganyan nila, blas buong, ha? Okay, okay naman doon. Ano ka, gawa-hawa naman. Ligat, eh, damo, eh.
2: Ay, ay, sir, nga kamo nga mga naga-ilistrado, sir, mululigay na lang kamo kasi para masagya po na sa inyo, sir.
6: Oo, oh, takto na.
2: Mululigay nyo na lang ang maghawa ng area.
6: Oo. Oh. Budlay to sa mga sunog-sunog, bla po riyala.
2: Ito magana pa kayo.
6: Oo.
1: Son?
2: Yes, kita tarin.
1: Mangkota, sabi ko tiyan nung mahimo, tas nata sa mga tricycad na nga nag-parking, pwerte ka damo kung gabi, nga hindi na kaaging fire truck.
2: Ano man ba?
6: Why na, okay naman, sir, kay gina-rent naman sa bong. Hindi lang kay pangambalong na sir, mabulik mo ko rin sa kapapot din eh. Kaya taga umbridge mo ko sa lot.
1: Sige.
6: Okay, sama binutok ko sila kanit eh, dito ko yung kaparteng sa lot eh.
1: Okay. Boka delikado, Gid. Ang insura daw ako ginakulbaan, ba puwera palayo lang, Wilson. Kung mag-inabot ng mga tricycle, da karong kang nagabaligya sang barbecue, gali, nga dira nagapala uli, baw dako nga problema, Gid Wilson. Kabay pa nga madisponihan, ah. Kay ang makabinipisyo, hindi lang kay taga sa division, kundi sila mismo nga pumuluyo, Wilson.
2: Yes, kaya sa Derek, ining lugar, ang ining ginatindugan ko niya, hawa na tawhay na edere. Kaya ginalimpihan man nila. Pero dito sa may area to, according sa mga residents dere, sa may mga barbecuehan, dito kita naga, dere kita nagatumpok ang gahapalarking, dere kaya sa Derek, amon yung isama sa mga kahangaw, Andre, no, sa

0: tubig. Kung adlaw, tikong gabi, mo na yung nabuksan kayo may tubig. Nagabag, tapos lang ka pa nag-ob.
1: Yeah,
0: oh, sige. Try, sa ilo ka lang daw, Wilson. Ra ka lang star, guro.
1: Kaya, okay. Ako to sa bata.
0: Okay, Wilson, thank you, good, thank you, good. I-follow up na palihog para nga matapos na ng issue da.
1: Sige, Kevin Eric. So, mula na nang atong sininong nga mata sa K5
0: Standby Red
1: sa Mayrupino Street, Barangay 39, Resyudad sa Bacolod. Kagina nga balita, ginadulok sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, District Ayo, Cavite, X500. Upon naton, si K5 Vincent Coralde, na naman si K5 Wilson Villana, para sa kampiyon nga balita sa edisyon publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News.
2: Foro de los Pueblos.
0: Salamat kay K5 Wilson Villana. Ang ako lang da mahambal, siyempre tao, buhay, mas tao. Hawanan, you should all cooperate. Why ka mo da iban nga choice? Kay ang nagabaligya dira sa mga barbecuehan nga may dalagko nga mga tricycad, subong wala dira. Pero pag abot ka ron sa gabi, ikaw magpinarking, delikado. Timay lang ko ng iban nga pamalay masunog, abi ko ng sunog, dara na si inyo to panda yun. Kag hindi ka sunod ng fire truck, maproblema, agi ka mo. Mapiangak, manang nakagmangayo, bulig. So what you will do, as a community, bululigay ka mo. Try to love one another, balabuligan nyo, hindi nyo pagpabayaan because at the end of the day, it is you who will suffer. So, gindala natin ang problema sa mata sa K5, i-follow up natin inibuhas kung anong mayo nga mahimo para masulbar ang problema sa illegal nga parking sa masyado kakitid nga dalan kagangwa niya hazardous na kaayo, mga K5.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa Iluhanta, si K5 Red Salgado. Kay si K5 Red Salgado, may balita, parte sa talentado nga konduktor sang jeep nga iyayagin pakahuyan ang mga tamsi, mga tambok nga siksi. Ginpakahuyan niya. Tindi na manami, mga K5. We have this report from K5 Red Salgado.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, anong balita?
3: Yes, good morning to K5 Eric. Ina pa nung dumgit na Attorney Judd Kunlo nga ton si ding original director sa LTO NIR sa tanan iya ka mga driver kag konduktor sa katon diri nga modernized jeepney kay K5 Eric nga dapat iya hatagan gid sa dako nga respeto ang aton sini iya ka mga pasahero. Kag dapat gid ko K5 Eric kag dumdumon ni nila nga ang ila sini nga pala nga buian ang nakasalalay sa mga pasahero. Pag-amugin niya ang nagabuhi sa ila ka K5 Eric eh. Diba din siya ang kasunod sa nagluntad to nagligad nga body shaming or ginaligar nga body shaming sa 2 September 11 at ragid malas 4 sa hapon sa tatlo ang mga estudyante or masiliga ito isa ito estudyante nga ginatumod gabi. Kaya matining tatlo estudyante K5 Eric ang nag-ukupar sa nga puluku under sa modernist jeepney kang inisilable ang ginhambalan nga dapat dugangan ang ilas hindi nga bayad kay ang ilas hindi ginapungkuan pang apat tulong kay K5 Eric eh. So dire, dismayado gito kagapon nga adlaw siyang masturya natin si Attorney Kunlo kabanti babayi palidaan mga pasero kay
0: K5 Eric
3: eh. Nagilit sila ang nagdangup dire sa aton sa istasyon para magpangayo manyan siyang bulig. Well, sa sini nga kaso kay K5 Eric actually ginpapanauga naman ni siya ang show-cause order sa LTO NIR. So, September 11 to ang insidente, gilayon na ginrespondihan ini sa LTO, gindagdagan sa show-cause order. Agad mga pamatian, marangilang sininga sa J.K.F. Eric kag Lunes eh. Lima kaadlaw, gidalauman nga makasamat kag ginexpektar gini K5 Eric eh. Kay dako posibilidad nga ining konduktor makansilar ang iya sining conductor's license. May ari na gano'n kita meri ke. Conductor's license. Magluwas sa atong sinigang mga driver's license.
0: Yes.
3: May ari gano'n sila yung conductor's
0: license. May ara gani red sina nga kundi conductor's license ang ara. Ang iban niya tagbunan lang kon, tapos yung nabutan lang dok, tapos doktor lang ang gwa, tapos mangita sila uyab-uyab niya. Nung bra, mangyari ID ko, doktor ko yan. may ara na kay Pebred, may ara na, may conductor's license kita.
3: kag gini-gini kay Merrick, sa pahibalo pa, mamangkot man ato, na-curious ba kita kung parehas man sila expiration sa nga driver's license natin bala nga galambot ya pulo katuig. Hindi sa galing yata kay 5, Eric, na renewable man din siya.

0: Kurang mga 2 to 3 years, ini niya kita ni Enrique. Amuli ang conductor's license. Pero hindi kaya gali niya katrabaho bilang isa ka conductor kung wala ka niya proseso ya sa LTO.
1: Correct.
0: Kag kabahin gali direct ni Eric. Kag ang gali kay Eric, kabahin gali sini. Ining pag-respeto ginya sa mga pasahero, nalakit ginya gali kay Eric yung pagbulig sa mga pasahero, labi na sa mga senior citizen, mga PWD, dapat alalayan ginya sa conductor gali ya. Kag itsikon ang mga kwan kita Eric, ining mga pasahero, kung may ara, bala nagalain, pamatyag, kag mabulig ginya gali ya, sister.
1: Actually, kay Fibred, ang iban nga mga conductor, ginatudluan na sila sang pinaka-basic sang first aid. May first aid pa na sila.
0: Yari. Kagado, ang guwa nila, gali iya, responder, git mabulig sa mga pasero, pero gali kiti, do, layo, git na kinin Eric sa naglunta, dira sa may isa ka mag-less jeepney, kaya matibati shaming, pag ina, hindi
1: correct, mabulig, correct.
0: Pagpakahuya sa pasero. So, kung may ara gyud sa conductor's license, da kung posibilidad nga ini siya ma-revoke, kung wala gyud man sa nga conductor's permit, may liability gyud kay Kevin Eric ini nga modernized jeepney kay man tigin pahulugutan nila nga magtrabaho bilang conductor apisar nga wala siyang lisensya. Kevin Eric ang karon padayo ng investigasyon sini sa LTO NIR agud nga ti mahatagan sa kwan man do kinabatarong man kag mapatag man nga ti ato sa estudyante nga nagpadulong man sa ila ka ti America. So yari pa mati at ambayad sa payag di ato ni Jack Kundo ang aton sini nga regional director sa LTO NIR ti America. Yari
2: modernized public utility jeepney nato no kinubra ni siya to elevate the standards ng atong commuting public, no? So this is not to serve as a venue for harassment or disrespect. That is why tanan sila ginawarningan ko because this is not only the first time natabo na ini sang liga di kapila na nga ginsyokos naton. So hindi kami mag-tolerar or magduwa-duwa maghatag sa pinakamataas nga penalidad sa driver, sa conductor o kung sa operator man kung magsigi-sigi pa nino. So kinanlan ang aton niya pasahero kay dira kita kakuha sa atong mga adlaw-adlaw ng pangabuyan, diskito ko natin, no? Kailangan ma-adjust kita. Or dapat may courtesy kita kung paano kita mag-approach or mag-isurya sa mga riding public.
3: Correct. Ini ang sa body shaming ni RD, posible ni siyang makwani, ma-revoke ang iya sining permit or license sa pagka-conductor kung mapamatudaan?
2: Yes, may possibility. Ina kung may ara sa conductor's license, no? So, gina-verify pa namun subong kung may ara sa conductor's license. Otherwise, maban siya sa pagkuha sa conductor's license. Body shaming is unacceptable, no? So, especially nga babae, no? Ang involved. So, kinanlan, we need to put in our mind nga ining aton mga pasayro, muning adlaw-adlaw nga gina-serve nato, no? Muning franchise na ginhatag sa aton para maghatag servisyo sa riding public. So it is very unacceptable to disrespect and pakawian, no? Or i-body shame nato ng pasahero.
3: May-ari man di RD sang liability ang kwan, ang modernized jeepney regarding sin...
2: Yes, tanaw naton kung ano mga administrative liability niya. No? And we will also send a copy of our investigation sa LTFRB, no? With regards naman yan sa franchise, no? Because hindi kita yung issues ng franchise. But tatanaw nato, no? Kung ano ang mga possible liability nila. But this is a very strong signal sa ila na kinanlan ang aton man driver, kag-conductor monitoro naton, i-orient naton, and i-remind gid naton every day. Kung may toolbox meeting kita every day, dapat i-remind gid kita nga ang aton mga pasayro, amun ang aton nga gina-cater, amun ang aton nga ginakuaan sa adlaw-adlaw naton nga pagbiyahe. So, kinanlan, respeto ko natin.
3: Kag, hindi ko rin pwede, RD nga mag-conductor.
0: Sa pag-iisa pa, iyag na ito ni Jack Kundo, nga ito sinig ang regional director sa LTO NIR. Iyag sinig na panugdong, kimeri, kaya dapat ang mga operator, dapat i-remind din ang mga drivers, sinig kag ang mga conductor, nga basi mo lang nalipat, kimeri, kimanti, may aking inisang liability ang operator eh.
1: Yes.
0: Kag, kag ti mag multa kin direkta ko dako ni guro kag posible ba si di pa ni makabiyahe ang modernized jeepney kun ipa idalom sa suspension bala ka kita direkta
1: ang lain so, kay K5 Red kon makansilar ang iya lisensya syempre pahalinon ni siya I understand pahalinon siya sang unit ko no silbi leksyon no we are not happy nga may isa kita kautod gumawadan obra sa tapos bulan di man kita gakalipay sina. Ang punto lang, yes, nga kabay patani nga makaserbi ini nga leksyon sa mga kauturan ta nga mga konduktor. Kay ang napiyahan subong sang kadam-an diri sa Bacolod, nga ining mga konduktor sa modernized jeep, doon nagdalalagko ang ilang nga mga ulo. Nga daw, nakakwa naging na kapresko, nga daw ka tikalon, nga daw ka amuna. So, destroy that image, gubaan nyo na nga imahin, paagi sa paghatag sa gusto nga serbisyo, kag kami sa K5, kami ni K5 Red, K5 Eljan, and the whole K5 organization, we are one in saying that this could be, that hopefully, this can serve as a lesson nga hindi na mag-red matabo iniliwat, K5 Red.
0: Yes, kung nakikita Eric, kag ti, hindi ba nasan actually sa sasad, tikita Eric,
1: eh. Oh, oh, oh.
0: Nagdako ang iya, sinikanawas, kag, where in fact, gani, may pila, kita ka mga, kwan man, mga kabianan man.
1: Basika danlog ka rin, basika danlog ka rin, ha?
0: Oh, hindi ara kita kilala. Kita kita try to
1: try. Basi kita dilog ka.
0: Motor si ka driver, kita kita find Eric. No, amo na gina boy saton nga try to try. Gara gaga nga si kad kita ka pala mahulay si tatay gamay pa gano wala gani yang gara reklamo.
1: Tapos litihan mo lang pulo ka pisos.
0: Oh.
1: Tapos kung magpanawag sa naisikad, pamatsya kung naisikad, nagpasalamat niya, isalamat. Nanahog na siya.
0: Yara ko nakita, nung binatulog talaga na kaya meron ko, nung ginasikad, nung katanaw, talaklaro. Pero galing kasi, wala ginda kay Merrick, nagkakuha, nagkasuko, galing kay Tindri sa kuhaan mo doon na yung jeep ni.
1: Red, kung ikaw ko rin yeah, mag-tricycle driver, kag mag, ang karga mo rin ng 35 kilos nga, ang balikawang doon ako, basa balikawang sang kilala mo, ma'am, baka guro nga, ma'am, okupado ko, kasi nung kupar, si mo doon lang matawo, lang mumurto ni skilid ko, ginakupar ako. Ay, kasadya si mo rin.
0: Maubos yun yung pamahaw. Tumagam mo na kasi kita guro ka sa ramusikan.
1: 75 kilos, Noy. Pasahiro mo. Tapos mahambal siya. Noy, daba talaga ang kakapitan si Estefania. Hakwat, tama na, Noy. Ang tunga sa sako nga bugas. Ay, kasadya si mo rin gumagamo niya. Ayos ah. Sige, Red. Thank you, Red. Thank you, thank you.
0: Sama na kay Merrick Matayan at ito naman sabat si Rizang Bonnet Jeepney within this week Friday ginalauban ini sa LTO NIR
1: standby car lang
0: gati abal pag sa LTO hindi lang para sa ilabat kanan din ng mga modernized jeepney dapat ginmag respeto sa ila sini iya nga mga pasahero amo na sini malita kami dulo sini nga aga ginadulong sa ato sa Power Trio nga ato sini nga DTX 500 Mighty Seek at D3 Bio ang ato man sini nga DTX Beauty Soap at DTX Coffee Mix na nakapika na naka-detox ka pa. Doon sa patrol ni K5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, Servisyo Publiko Magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
1: Gakotang man kadlaw si Melmel ba? Gapanakod sa subong stereo sa Melbert Audio kuano audio shop gutoy utoy kadlaw si Melmel nya magamo na kadako ya nga pasahero kay Pabere kun rin na ya magpatakod sa amo nya indi na kuya magtakod
4: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga K5 sa Iluhanta ay migo taton si Cecil Mumbai Cecil mayong aga lang da si imo good morning kid Jack Jack Mumbai mayong aga man sa inyo tara na sa mga tagpalamati naton
4: Foro de los Pueblos.
1: Aras K5 Carla to ready si okay ay away pa si K5 Carla kuha ang kuha na ito kadali engineer kunway pa si K5 Carla kuha on kuha na kadali si Lori ang Lori the Explorer blato ang aton nga kuha ng aton nga puro trivia kuha on tanay si Lori the Explorer. Kaya may ara siya balita, ano kuno nga bye-bye nga ang nagsiparal sa Europe, Africa, kag Asia. Kuhaon tanay si Lori the Explorer sa iyang Foro Trivia. Tira!
5: Maayong buntag mga K5 ini ang Foro Chief Jackson Sabiin at yung himalood ang mga butang na posible makalubang sa ating kaalam.
6: Mga ka-K5, kay balubala ka mo kung ano nga baybay ang nagasipara sa Europa, Africa, kag Asia? Ang ini nga baybay amo ang Mediterranean Sea. Ini ang ginagkabig nga isa ka intercontinental sea nga makita sa tunga-tunga sining tatlo kadagko nga kontinente. May kalaparon ini nga nagalabot sa 970,000 square miles na, o kung 2.5 million square kilometers na. Ang average depth sa Mediterranean Sea amo ang yara sa 1,500 meters
1: Dalumba.
6: O kung 4,920 feet. Samtang, ang maximum depth naman sini ang nagasaka tubtog 5,267 meters o kung 7,280 feet. Konektado ini sa Atlantic Ocean pinaagi sa isa ka narrow passage nga ginatawag Strait of Gibraltar. Ini ang makita sa tunga sang Espanya kag Morocco. Ang passage nga ini amo ang 14 kilometers wide. Sa bahin naman sang northeast, konektado ang Mediterranean Sea sa Black Sea pinaagi sa Dardanelles, ang baybayon sang Marmara. Sa southeast naman, nagaangot ini sa Red Sea paagi sa sikat na Suez Canal. Ang Mediterranean Sea amo ang natunga sa duha ka primary regions nga ginatawag Western Basin kag Eastern Basin. Separado ang ini sang isa ka hollow underwater ridge sa tunga sang Sicily kag Tunisia nga ginatawag Strait of Sicily. Ang two major basins sini amo ang natunga pagid sa subregions kag smaller marginal seas. O diba, kampiyon!
5: Ini si K5 Lori Gamboa para sa Horatibia!
4: Foro de los Pueblos.
1: Grabe, grabe. Si Lori the Explorer, mga K5. Okay. Very quickly, kuhaon na lang ang report ni K5 Carla May Defensor Lunga. Kay may balita kita nga sobra 200, mga 247 kabag-o nga mga kapulisan ang nagraduar, kag-ari na subonggit integrate sa Negros Island Region. Kuhaon tang report ni K5 Carla May Defensor Lunga.
4: K5 News FM Live Report.
1: K5 Carla, very quickly, good morning.
7: Yes, sir, K5, very good morning. Kasi ito sa ni K5, 279 ka man newly appointed patrol men and women ang ginabi-abi sa PRO ka. PRO and IR kahapon nga adlaw kay K5, Eric. Formal na ginabi-abi o konti naging nag-off dede sila kahapon sa Police Regional Office Negros Island Region sa Barangay Estefania sa K5, Eric. So meron sa 279 tanan ka mga newly appointed nga patrol men and patrol women ang nanumpa gid kahapon. So lakip sa newly appointed personnel, amo ang 168 ang napili sa idalon sa official recruitment program, samtang 111 naman ang napili sa idalon sa regular recruitment program, magkikifab Eric. So kasunod sa ilang outpicking, ang mga newly appointed personnel ang formal naging turnover sa Negros Island Region Training Center kung sarili ni magina panugod nila sa ilang sininga professional formation na kikifab Eric. 6 months ini sila ang training sa ED mag na ka K5, Eric. No communication. Wala man sang visitation. So, mahulat na lang ginangila sininga mga pamilya sa iya sininga family day by December ka K5, Eric.
1: Carl.
7: Kasi samtang nag-training in Israel, may anagin in Israel sang suweldo ka K5, Eric, nga mabaton. So, kaya mo na na ginapangabay na lang sa ila na mag-servisyo sa matudod kung makagawa na ini sila sa iya sininga training niya ka K5, Eric.
1: Okay. Carl, ano ni sila trainee pa lang o kung pulis na gid ni sila iya?
7: Police lagi kiti patrol man and patrol woman na ini sila kay K5, Eric.
1: Ekonomi, no?
7: Sa training, no? Sa PRO-NIR kasi sa Marisa.
1: Tinami ni kay 279 gali sila kabilog. So damo-damo na ni nga kapulisan nga ma-assign diri sa aton kag very good, no? Ay, at least nagdamo ang pulis ta. So may swildo. Tinako swildo sa pulis, Carla. Sobra 20 mil ang bulan.
7: 31 gani kay K5, Eric.
1: Mapulis na lang kuro ko, Carla. Mapulis na lang ito. 31,000 ti okay naman ni kampyon na ni Carla.
8: Oh, okay.
1: Very good naman.
8: Sige, pangabay Mandarini, Police Brigadier General Ariel Yesa, Kikis Americ, Regional Director, nga suportahan na lang din sa ila sinigaw pamilya ang ila sinitag sa tagsa ka mga mata na mapaidalong sa training Kikis Americ.
1: Okay, sige. Thank you, Carl. Thank you.
8: Yes, K5, any report you can sa PRONAR, yung balita na dulong sa inyo sa VDX 400, Mighty Seeker, DC Bayo, ini si Kikis of Carlos at Adler para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko at talinawan sa Negros sa K5 News Zeta.
9: Foro de los Pueblos.
1: Okay mga ka-K5, nabatian si K5 Carla May Defensor Lunga. So lang alang na kita, 279 bago nga mga pulis naton under training subong sa aton nga mga training centers. We hope them well and wish them well as they go on sang ilang nga bag-o nga mga profesyon kag ilang nga banas nga ginatahak. Alang alang na kita, Webes na Webes sa Petra 17 sa bulan sang Setyembre. Alang-alang ng aton nga oras mga K5 in behalf sa kay K5 Eljan Castaño. Ini si K5 Eric naga tinerefi naga bilin gid sa inyo indi pagkalimta ng aton power trio Mighty Seed DTX 500 kag D3 Bio kay kalain sang lakat sang tempo pabasko gagid ang inyo immune system. Goodbye everyone. Buas naman. Bye-bye.
9: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio, sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
1: Ga! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adu-adaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani-carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Siling nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
12: Basta.
8: Ano na yung engineer ba?
7: Maedukar ka pa.
8: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil, kag paano ini malikawan?
12: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP.
9: Mm-hmm.
12: Ischemic stroke kag ining gituwag hemorrhagic stroke.
9: Uh-huh.
12: But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Mm-hmm. Kag ini ang pinakakumon. Mm-hmm. Imagine 87%.
9: Dakong incidence yan, no?
12: Sang stroke incidence ang ischemic.
9: Mm.
12: Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat, kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic.
9: Mm-hmm.
12: Amo na nga dapat inom kagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok.
9: Mm.
12: Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig.
9: Malawig-lawig, magaling abusar, ma'am. Number one, guro sa listahan sa Dr. Ramil, nga magka-stroke ka kung wala kaya inong detox pa yung
12: laban eh. Mangkotabla ng mga na-stroke kung kwan.
9: Kung
12: nagka-inom ba na sila detox may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag may TC. Inom gid sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga no ma-stroke ka after 10 years. Laka mo, no?
9: Kada adlaw.
12: Oh, okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la, pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw.
9: Oh.
12: Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo.
9: Mm.
12: Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaonda baboy.
9: Oy!
12: O karni kada adlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP.
9: Mm-hmm.
12: Fish na lang gid iya.
9: Oh.
12: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga ga inom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan.
9: Mm.
12: Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ila sang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, di kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas.
9: Mm-hmm.
12: Imagine la. So, ari ang pinakasigurado nga ma-stroke ka, Sir GP.
9: Mm.
12: Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries agud ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag by TC or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Gani tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag may TC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
9: Isa na lang kulang.
12: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 may TC or Pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
13: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan iwas ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-TTX 500 na! TTX 500!
14: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
15: Saan nag-inom ka?
16: DTX 500.
15: Kina nalang subong imo
16: sugar?
14: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
13: gito. DTX 500!
9: Para sa dugang pa nga mga binipisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sang dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson ang ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
12: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
9: Ay, abaw. Delikado.
12: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niya ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaik-inis na, nagapataas ang gituwag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae, palakaon, palabisyo, palapulaw, stress, palakaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituwag painful menstruation. Sir Boy?
17: May nalang kay lalaki tiya, Sir Adok GP.
9: Sam? lalaki tiya.
17: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa tub-tub tatlo kaadlaw kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag-DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
9: Sir Boy.
15: Importante kay Doc Sam mag-DTX 500 kag Mighty C. Usually, Doc Sam, may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no? Mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakun sulta na kamo sa clinic. Kadto kamo sa amon clinic.
12: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
15: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
12: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw. No? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
13: DTX 500.
16: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
13: Mag DTX 500 na.
16: Masamihin ni kapalatian?
13: I-DTX 500 muna.
16: Kung kulang ka sa antioxidant,
13: nagatigulang ka?
16: Mag DTX 500.
13: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura.
16: DTX 500.
13: DTX 500.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
19: Ilan na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
13: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako gali sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
21: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
13: Mighty C. Mabalit sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Roa City.
22: Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
19: Masolusyonan tang pagsakit sang puson purong pagsakit sang ilong bangod sang baho sa okay. Ilok sa tupad mo. Kag ang hit kay way naligo.
12: Mm-hmm.
19: Paano sir boy?
12: Kalanlan maligo at adlaw.
19: Unang solusyon da.
17: Pero sir boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong nga
12: profesyon. Ang routine, no? Routine.
17: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
12: Para hamot all the time.
19: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
12: Mm-hmm.
19: Kalanlan, nakaklinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
17: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Mm-hmm. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod
12: wow.
17: Sa iya kataasang antioxidant.
12: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
19: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kaya natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
12: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stage, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa serboy, nakabulong, bulletproof mo.
19: Bulletproof coffee!
12: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun imo nga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
19: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imulawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
12: Amo gala na sikreto, sir boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX Bio, ipuga mo lang sa kape.
19: Puga. Namit pa. Akong ara
12: sa kape. Magpamasahe sa ta, sir boy.
19: Ahoy!
12: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di syempre pirmi na mo ginagambal nga inom gidya Extend Food Supplement.
19: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kun adlaw-adlaw kag iinom sini preventing not only cervical cancers but other forms of cancer. So talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc.
19: Thank you Sir JP, no. Ang ditribayo is already well known, damo-damo na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa ditribayo against any kind of viruses, flu viruses gid no, kasi una COVID gabi ka epektibo sang ditribayo kontra flu viruses, but there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si ditribayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil.
12: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
19: No,
12: sala ginaya.
19: Sala ginaya.
12: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
19: Ngan.
12: Imagine lang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
19: Nah,
12: yeah. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
19: Santo Plaza, Sir Boy.
12: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
19: Late na.
12: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano,
19: ditribayo.
12: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo ga-atake sang HPV virus nga among kausang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
19: Sige lang.
12: Inom lang ko.
19: Inom ka lang.
12: Ang nakanami lang, pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
19: Gin-safety mo.
12: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw ditribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw ditribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka ditribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na ditribayo.
19: Correct. Kag inom ditribayo.
12: Pahidan mo ditribayo, inom ka ditribayo before double sexual activity.
19: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa ditribayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang ditribayo, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe ditribayo is. Ang kanamigin sa ditribayo, it protects you. Ang bilog mo nga lawas, ginaamligan sa ditribayo, Doc Sam.
17: Para safe, ah, mag-ditribayo kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
19: Wow!
17: So, way kabalo galing nga may ara ka na, sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka-ditribayo ikaw, ang monolaurin nga sa ditribayo, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man. Ang ditribayo, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
19: Mm-hmm.
17: So kung
19: ato white blood cells.
17: Yes, uh-huh. So ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga indi kita matubuan sa nang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa nang klaseng virus.
19: Cervical cancer, no?
17: Oo, uh-huh. Naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer.
19: Uh-huh.
17: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
19: Mm-hmm.
17: No? Uy, gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
19: Uy,
12: ang mm-hmm. Naka namin na, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya patyon ina nga mga klase nga cancer cells ina nga mga kagaw.
19: Correct. Ang kamayuhan sa D3 bio, Doc Sam.
12: Regardless ha. Regardless nga weak ang imo immune system because sa D3 bio kaya siya mismo magpatay.
17: Yes, so kag ang keton Sir Boy, hindi kauyon ang cancer cells ina Sir Boy kung naka D3 bio kati nagproduce ang lawas naton sang ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila Sir Boy.
19: Gaanta ka mo proof gabi ang D3 bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio kung pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3 bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system WBC ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3 bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 bio.
1: D3 bio, problema sa tangkaso, hilanat, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 bio kana, ang D3 bio uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio adlaw-adlaw. D3 bio.
2: Bio, D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Malakas mga butika.
2: May D3.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may D3 ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: May D3.
4: Mapalit sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel,
23: Iloilo City.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
23: Roa City.
24: Atubang sa PLDT McKinley Street.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
23: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: San Jose Antique,
23: Wantiong Building,
24: Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
23: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
24: Kulasi,
23: National Highway,
24: kilid sang LBC.
23: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
23: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
24: Bacolod City,
23: Ernai Street,
24: fronting Paglaum Sports Complex.
25: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
12: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
26: Uy, mga katol.
12: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man sa properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na iya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
19: Kadamo gid sa benepisyo sang D3 Bio.
12: A pharmacy in a capsule.
19: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from pero oxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Mil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ote, sige. Salamat. Salamat gid kay wala na ko oras. Baw kag na stress gid ko sa inyo. Mainom ko na isang DTX 500 kay kakapoy magugtas sa inyo nga mga batinggilan nga mga barangay officials. Hindi man tanan. Pero mayaragin nga mga sutab.
1: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Daddy kalain.
1: Anong kalain?
0: Kalain, gidad.
1: Animal. Anong bot mo silingon man?
0: Basta kalain, gidad ya.
1: Animal kay ina kapabla sulit-sulit nga kalain. Pero wala mo man ginasugid kung ano inang kalain. Relax! Kagisugid sa akon kung ano nang malain nga ginawakal mo.
0: Gaginamo to subong sa merkado ay?
1: Kag nga naman, Jupiter.
0: Gabay sa sila sang parte sang BBM scholarship.
1: Ahawa mo lang na ba isang ginila?
0: Ahaw pa ni sa imo, dad. Nga gaginamo na gani mga tao.
1: Sos mga into lang na sila ya, Jupiter. Dapat kayong sindi sila sang mga buhay-buhay man sang barangay official.
0: Nga, ano na kalidad ya?
1: Oo! Oh, anong problema da hao? Hindi bala parte sa BBM scholarship kung sinong nakabaton sang tig 20 mil?
0: Oo, daddy.
1: O tigi na pamangkot pa na? Dapat wala na layag na pamangkot.
0: Kagaa man, dad.
1: Understood na naya nga ara kay kapitan eh.
0: Ay gali ka, dad.
1: Oo! Kung mamangkot ka pa kung sinong ginhatagan ni kapitan, natural. Iyagid pamilya eh.
0: Abot magigalidad ba?
1: Abot eh. Iban ganida, may ara bata sang kapitan. Iban, hinablos sang kapitan. Ako pa!
0: Hipos lang, dad.
1: Kung ako man ang magkapitan. Ha? Jupiter, kung ako magkapitan, yes, or magkagawad, amo man ang himuon ko. Unahon taman ka kay ti pamilya ta kamo.
0: Amo na ya, dad.
1: Natural lang na sa isa ka kapitan nga pilion niya ang lapit sa iya. Kay ti kanugon pa man akon magkadto pa sa iban.
0: Kampiyon jeli, dad, kung magamo nang mindset mo, no?
1: Aho, eh. Para permita ya paldo ah. Kag amo man na ang himuon ko kon ako na dang makaplastar sa barangay. Ang akon moto, sarili muna bago barangay.
0: Sadya-sadyay, no?

0: Hoy, age. Naano ka? Nga aga sampok ang kilay mo?
1: Bad trip ko sa barangay, chay kayot, ah!
0: Ote, batian mo to, Burog.
1: Ene bala, chay, si Burog sa barangay na siya kaobra?
0: Ay, oo bala, Carla, age.
1: Paldo ka man, Burog, ay!
2: Eh, naano na nga istorya, imo, Carla, age man?
1: Pabuapo ka pa, no, eh? Wala ka balo sa kagatabo subong sa barangay, how?
2: Eh, may rason man niya nga hindi ko kabalo. Sang iban na nga nagkakatabo, kahit hindi man ko

0: magawa da? Tanod man lang, kuya.
1: Wala ka na kabalo. Pero, wala ka kadya ka panilag sang nagkatabo dira?
2: Amo man burog. Ano na ang party sa scholar, how? May daw anugid inasa na atrending subong sa social media. Kag amo na di ang ginabaisan subong sa aton barangay.
0: Ay, chay kun gusto nila mamangkot, dito sila kadto kay Kape, kag mamangkot.
1: Mamangkot ka to nga. Do hindi man to gani magatubang si Kapitan sa mga tao nga gapangusisa about sa BBM scholarship na.
0: Di wala gidi. Kabigan na lang na nga, wala kami makuha nga information.
1: Ay, amo na yung wala gid kabalo mga pumuluyo. Kaya ginatago-tago lang yan nila.
0: Ay, so, Scarla, agi, kung magreklamo, karikta to si Kapitan.
1: Eh, di na kuya magkanto sa barangay, ah. Marikta kuya sa DALG. Dito ko mareklamo.
0: Ay, wala.
2: None.
0: Tapos gini?
1: Oo, ay tapos maparadyo ko. Dito ko kay DJ Nilo, kay DJ Sutab. Para mag-trendy ka mo sa social media.
2: Nanhala ka, burog. Tapos gining busing mo.
1: Kag i-report ko na siya kay President BBM.
0: Hala! Sanya-sadya, you know?

0: El gen laba kay wala pa man kasugod ang klase ta. May istorya ta, Nay.
1: Kagano naman ang istoryahan ta?
0: May lula ka pa?
1: Hoy, damo pa ko yung lula. Mga tigulang na gani.
0: Pilang edad siyang pinakatigulang mga lola?
1: May isa ko ka lola nga. Ang edad niya, 115.
0: Sus! Amo lang na?
1: Oh!
0: Wala na das ang mas tigulang pa?
1: May harap pa eh. Ang magulang pagid siyang lola ko nga. Ya edad, 120.
0: Sus! Amulan ng edad, wala na da mas taas pa da.
1: Nga? Ang imo ya lola haw?
0: Ang pinakauben ko nga, lola, ang edad, 130.
1: Ara naman dabla mo.
0: Hindi ka magsilinga, hindi ka magpate.
1: Ah, papate eh? Kati eh, may lola pa man ko yung edad, 140.
0: Ay, galika. Mayo eh. Akon gani, karon tapos ko bala sa klasita. Makadto ko sa ospital. Bisitahon ko si Lola.
1: Hala? Nano si Lola mo na admit sa ospital? Kay may masakit siya?
0: Wala ah.
1: Ano man be?
0: Mabisita ko kay Lola kay nagbata siya sa firstborn baby niya. Nagaedad lang. Sinto at sinta si Lula. Amo palang pagbusong sa unayang bata.
1: Hala? Sadya-sadya, you know?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, hindi ang katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift OT Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
24: Play

0: ¡Ay! ¡Dale un cachacuar!
1: ¡No somos algo, nurse!
0: ¡Ay, qué lindo, eh! ¡Ti, pila nang imo ka subo,
1: nurse!
0: ¡Ano!
1: ¡Napapatay na ko sa kasubo, ya!
0: ¡Ati, ambala lang ko kung sano ka mapatay! Kay matawag lang ko dayon funeral car, ah! Kay pabalsa Marta ka dayon!
1: Grabe, kagid bala, nurse bong! Bisan gamay nga kaluoy da wala kagid ya para sa ako, no?
0: Wala eh! Nga ano takahaw? Sala mo na ya kay wala kaya pamilya nga gawlikid sa imo, ha? Ano pa as na subong ari ka paligyapon sa ospital?
1: Ano habi ka daw? Hindi ka man mahayob eh. Papasugot ka lang gani nga makagawa ko di tanan-tanan ni moon ko.
0: Ay!
1: Para malipay ka lang.
0: Agoy! Ayaw mo nang katigulang mo, ha? Ay, doon may double meaning pang imuhang bala nun, ha?
1: Oo, ah. Pisa na nun lang, buhaton ko, ah.
0: Mambal ka sang amusinado ka, sarang kapagidyab, badyagwara muskol.
1: Siya na sa jay, no?
0: Ay!
2: Ay, hindi kita hindi pa na

0: Uy, ala. Ay, ano na dang gaginual sa gwa, Magdalena?
1: Amuna sila kapanggawilga sa barangay party sa BBM scholarship.
0: Ah, pawilgahalan na sila.
2: Kurat niya, kapitani, pagwang lista sa ang BBM scholarship!
1: Batian mo to, kap?
0: Batian eh.
1: Alaka, anong imuunta ka?
0: Ay, ano pa kundi pabungulan lang eh. Pabungul lang ah. Matakala na sila mapuli, mas lagyapon.
1: Hala, hindi ka magwakap?
0: Hindi eh. Anon mo ko ipadumog sa ila? Habay, ilan da sila kay kon kapuyo na da sila kagutumon. Ama pala uli lang na sila ang mga animal nila na.
1: Hala, sadya-sadya, no?

Bala ka muda ka mga animal ka mo. Magsige ka mudra og tas. Wala, kuya, labot sa inyo. Basta, kuya, paldo ah. Bala ka muda mag kalabugtong ugat ninyo sa ugtas ah. Buah! Basta, kuya, may unod ang bulsa ko ah. Hala, tuduhin nyo dawilga. Kaya, kuya, ah, mabalik, kuya, tulog ah. Kag mag dalamguhanon ko sang manami ah. Bala ka muda. Amo man Japon, kung mag-eleksyon, mabakal taman lang kamo gihapon. Sus ah, 100 or 200, ayos na. Mabuto mga mo Japon sa akon. Abot ang nakamuya ng mga taga-kalising ko. Balakron mga buya nga daan kag-ilintuon. Ah, matulog kuya. Bala ka muda magkalapaos ka muda sang singgit. Basta kuya, suliton ko. Paldo. Sadya-sadya, ino. Huwag.

0: sunda pagidin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Salit si Jace. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kansagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag one capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, walagit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Walagit ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: today, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
8: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
0: Squalene Capsule. It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabon.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app.

0: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
0: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
2: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Low potassium ukon hypokalemia isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
2: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
6: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
5: Ga! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
12: Let's go. Go with the flow.
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy!
14: Let's go with the flow.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
14: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
18: para sa Senate Manalo.
19: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
14: Cash Shally na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo.
22: Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers
21: og makakuha og higayon
22: to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash.
21: Terms and conditions apply.
22: Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture permit number FTEB-263388 series of 2026.
9: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: That song was brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang. K5 News.
1: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkaputod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C. Na may superpowers na lakas tensyal at matalinaw, kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Matakas mga butika. Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
9: Mm-hmm.
8: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation servoise ang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance ya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imong nga good bacteria sa imong tinai. Isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio. Nami tulog mo.
9: Mm.
8: Kaya mo i-manage ang stress.
9: Kung naka-D3 lang.
8: Kung naka-D3 Bio ka. Dok Sam?
10: Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ilatog instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
9: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pag D3 Bio.
10: Oo, gadulong dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
11: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa kinasubuan kapag yapon depress ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila tanan agi na sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
10: Correct.
11: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine i-supply niya sa imo.
10: Amak mo na, 50%.
11: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
6: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
13: Yung may
6: D3.
13: Matatas mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
6: D3 Bio.
9: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
6: D3 Bio!
9: Sa mga customers namon noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
8: Ang pinakanami naton nga, permi na ito ang ginabalik-balik.
6: D3 Bio!
8: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, ah, kung saan o to, ahala naton, saan o to sipon, amo to pag inom D3 Bio.
9: Mm-hmm.
8: Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, gainom na D3 Bio.
9: Mm.
8: Direko, sir boy.
9: Mm-hmm.
8: Diriko.
9: Drakman ko.
10: Oh, oh. Saga prevent.
9: Kay hindi
8: prevention na yan.
9: Prevention na yan.
6: D3 Bio. D3 Bio.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hondo po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: Mga ka-K5! Nubintay Noy B. Diaz, nagid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na! Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 MBPS! Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom!
1: 11 MBPS! Kaupod kay Ka-K5, Jean-Paul Generoso, iniang 11 MBPS!

0: Nga suki na to, nga tigpala mati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong Adlaw. Pizza 17 na kita sa bulan sang Setyembre. Tuig 2026. Ang ikasyam na nga bulan sa ning tuig 2026. And it's a Thursday. Webes karon nga adlaw.
1: Sing it!
0: Din mga mong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sang kalibutan, inyo kami makitaan live kag mabatian sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, Jean Paul Generoso, inyo anchorman.
2: Jean Paul Generoso, astig sa komentaryo, tagpangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos-mikos na, mga insan.
3: Tinunto ito.
0: Merlita Malbas, Jean Montesino Arroyo, Juni, Johano, Elma, Alma Imbang, sang Sears. Tanan nga mga taga Sears, mayong aga. Gina Purlano, Purano, Merlita Malbas, GR.

0: birthday subong sang kilala ako ba? Birthday subong sang kilala na mo ni Nanilin Dicinal Chiflet.
1: Grabe po.
0: Happy birthday da ah.
1: Tinunto ito.
0: Si Mariket Angel. Gina Purano, Jean Montesino Arroyo, Arnel Ortiz sa Barangay 16, Kenneth Yonko, G.R. Babiera, Rafi Bahaw, Merlita Malbas, Maya, i-greet ko nga, ino, din ka na ino! Why mo ko gin-remind tayo na ko malipa?

0: Idol Baby Marvin Javier. Napamati subong si Migo Baby Javier. Kay iya naminami gapon sang report ni kwan mo ni Bumbanga ang Cadiz Hospital lapit na matapos ginapang pintahan mo na muno ko pang nami maniyasang pagpinta sang Cadiz Hospital nga kabakod man niya kadok ka kwan man do ka nami mga pagpinta igo ko na balaan subong gin kwano gin chuchuwa ni Migo ko Kenneth Javier kay ang contractor gali da Migo ko si BB Marvin Javier ang painting job an bibros gali na kung ang kwanda ang main contractor da nami kay si BB naguyat si Marvin Javier ang pinta sa balay nauna pa guba ang siminto. Ang pinta ko yara pa. Oh, ambot na no nga paminta ni Migo Bibi Javier nga. Ang pinta ya bakod-bakod ya. Di ba nga pintay ka pala kalapalak, ga kala kakas. Ay hindi kamo da sila. Arang Migo ko nga dugay niya sa kwan niya sa pintahan na ya. May mga tao ni sa may mga men ni saya. Sabi niyo siya ang ga-pinta hindi. May mga men saya nga mga expert nga ga-pinta. Man na mga padali nga pinta, why na ya? Dugay-dugay palok na, dugay-dugay ang kisami mo, why na? Ang imo nga mga palibot sang balay mo, kinatagip-tipan, gakapalok, gakakakas kay padali. Tinami nila ni Marvin Javier nga pampintahan, ayoko kay expert ang mga tao niya. Kag wala ya ginabarat. Kung ano ang inyong intindihan ay nga mo ni depende sa budget mo siyempre.
1: Grabe po.
0: Ala nga ka mag-expect kay mo ya madimanda kasang nami ya karon nga gwapo-gwapo nga pinta ko ng budget mo pang
1: grabe po.
0: Pang kalburo. Alangan man ya nga ma-expectar kasang nami nga painting job ko ng budget mo pang kalburo.
1: Grabe po.
0: Siyempre. Kuidaho ka mo sa mga painting job. Kaya ibanda, liya sa God ka magpinta niya o. Niya may experience ka sa pintahan na niya o. Kaya gali ang experience sa pintahan na. Iyan ka paminta siya sa patio, sa pancion kon November
1: 1.
0: Transaksyon gali iya pintas patio. On. Tiwai na iya, why na iya tupa iya. Ang dito kaya sa mga expert sa pintahan na iya. Anti Igo ko ni BB Marvin Javier si kumpari hindi na ka problema mangkot kung anong kumpari hay kami ah oh, regards na kag mayong pagpamati kay Tito Edmond Javier kay Sandra Canieti Javier kay Kimberly Javier kay si Kaina kay Coast Guard Lieutenant Junior Grade Brian Javier saya nga dalaging ding nga ma birthday 2 years ikasikan birthday niya sa buwas ay advance happy birthday kay Magnon Javier kay Kenneth Javier mga amigo kong mga Javier ah mga milyonaryo ni oh amigo ko papangara da pang ang picture ni Doc Ramel nga ginkapi-kapi sang impostor. I-posta blang fake account blang para makita nila. Balo ka mo may ara fake account nga ginhimo. Gingalanan niya man iya nga self. RYO. Siya kuno si Ramel oy. Wala huya ay. Abi pakita ta para balaan sang publiko kay basi blang mag follow friend request niyo. Ang kabalan nga haslo ya ginagamit-gamit niya picture ni boss ko kay nagimo-imo sa account kasya si Ramel oy di isa lang bot siringon sini mga awat ni isa lang bot siringon sini manunto ni isa lang bot siringon sini ha mang kwani mang kuha sang kwartanyo mang diskarte ang amon niya boss kapanghatag ini siya mga awat ni pero lantawar blo ang iya ginobra ang boss kuya why na iyayaga chat yang ilungga English. Oh yayo silinga to hey ang sabat siyempre good morning doc hambal yada yun no yeah, how are you doing, where are you from, and how long have you been my fan? Mukha tonto gid nang ubra why sa kani ka kilala kung sino kinapang chat yo.
1: Grabe po
0: Tandaan ang fake account nga na, no? Tandaan ang fake account nga na. Kay basi mabiktima ka mo, no? Hindi niya mo ang true account ni boss. Ara sa akon bla kwan, ara sa akon my day bla papang. Lantawa bla kay may kwan na, may comparison sang fake kag sang hindi fake. Han, amo na da. Halong-halong ka mo ha kay manuklo na yung manuklo.
1: Ah, grabe po.
0: Kasi bla maintuan ka mo. Ara na papang. O, Jean Montesino Arroyo, Jolie

Wala pa si Nanilin, di sinal si Fleet. Mang-greet kami nga duwa sang friend namon, bro. Wala ka pa, Nani. Why, gapon pa nga sa may di ko da. Sa story ko bla. Ara na. Hindi magwa. I am both posto sang K5. But anyway, halong ha, halong sa fake account na nagapangalan siya Boss Arwayo. Oh. Ang balga ni James Bernalis so rin nag-chat-chat sa ako na biyagro may intuan niya kami. Ginalerto talaga, no? So nakainom na black amo DTX 500 kung wala pa inom na sang aton superfood supplement ang DTX 500. Parisan gid permi sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ti may DTX 500 ka plus Mighty C kampiyon nga protection sa lawas. Amo lamang ikin ang lanon mo antioxidants. Protection sa blatian antioxidants. Nagapatubo cancer, ay oxidative stress. Kapatigulang sa imo oxidative stress. Gapa-diabetes sa imo, gapahatag sang metabolic disorder, ay oxidative stress. Gapakurinot sang guya mo, gapaburon sa panulukan mo, oxidative stress. Di panong panguntra? Ha! Super antioxidant. DTX 500.

0: Hari ang mga balita nga ton pagistoryahan sa ring aga. Mag-ausisa kita sa pinakalatest nga update. Ano na bala subong ang sitwasyon sang mga brown out sa Visayas, especially Negros Occidental. Angot sining problema sa Visayas grid, ang National Grid Corporation of the Philippines. Lantawon ta no kalala ang problema. Gagho. Si Congressman Benitez kuno suportado ni Senator Aquino nga imbestigaran ang brownout sa Visayas kag Mindanao. Hala, may intra ng mga politiko ta. Intrahan na nila ti Mayo man.
1: Grabe po.
0: Usisaan nyo ni, okay? Usisaan nyo kagibaloon kung ano bala ang problema. Nan ti si Jab, si Javi Benitez, si Kong kag si Bam Aquino nga senador, okay? Doga kumbuya sila nga ila koron imbestigaran ining mga blue brown out. Ganong end result siniman nga makwan mapuwersa ang NGCP nga padasigon ang solusyon. Kibasib lang pa uyaya lang ni sila haw. Yam, do kasaho laman ang mga negrosanon nga may rotational brown out sila. Duway man sila gareklamo ah. Di na ta, may ladanay ang repair ah. Income ang tagyapon. Income ang tagyapon ah. Kadako sa expenses kung magpa-repair ta. Aha. Di mo na karoon ng aton nga istoryahan. Yari ang mga lokal nga balita. Sining September 19, okay, may 19 gid kuno ka barangay sa Cadiz nga wala kuryente 12 oras gid ang brownout. Ay grabe naman na iyaya. 19 ka barangay sa Cadiz 12 oras gid ang brownout. Ay puwerte naman na ito, hindi na ko niya kasaho. Isa lang gid ka oras nga brownout, doga lalain ako. Dogahiliga na ang kwan.
1: Grabe po.
0: Dogahiliga na ang kwan sang init.
1: Alright.
0: Ang lawas. Gahiliga na sang init.
1: Alright.
0: Makahulubog nga ilimnon kagpampang sa peryahan. Hindi pwede sa mga kapulisan. Sa tion sang duty sa Maskara Festival nga may mga lispo pagid nga gainom while on duty ah.
1: Grabe po.
0: Wala man guro ah. Ang mga silop sa Negros, mga disiplinado. Disiplinado niya mga silop taya sa Negros ya. Occidental sa NIR. Oo. Why ni sila yung pinasaway? Alaw around man yang aga duty ya ma. Shot kaya ya beer kag magpungko sa bingguhan kag mabinggo. Ma pusing ka to sa lunggungan kag malunggong. Kada ka uniform hindi man agrupo idea. Pero gina-remind lang. Abisan hindi na pag-remind hindi man na magamon aton police.
1: Grabe po.
0: Araw-araw. Porsyon sa Kalapnagan Bridge sa La Castellana nag-usmod. Bangod sang wala untat nga ulan tirilikdan nga gabi ay ang taytay marusdak sa ulan.
1: Grabe po.
0: Ang taytay marusdak sa ulan?
1: Grabe po.
0: Paano sa baha?
1: Grabe po.
0: Paano magbagyo? Ulan pa lang. Rusdak?
1: Grabe po.
0: Nga, dapat ang ulan ang taytay gali para hindi maano, hindi dapat ulanan.
1: Grabe po.
0: Taytay na rusdak bangod sa pag-inulan. Ay hala. Bangod sa inulan lang na rusdak?
1: Grabe po.
0: Nga, ang taytay dapat hindi ulanan?
1: Grabe po.
0: Duway ma ang gulo sang taytay nga hindi dapat ulanan. Oo, dapat ang taytay maulanan ginaya. Hindi ang challenge da, paano nga hindi marusdak bisan perting inulan.
1: Grabe po.
0: Araw-araw na nga sa ulan na nalos na rusdak gin.
1: Grabe po.
0: Alan nyo, nga narusdak ang taytay sa ulan.
1: Grabe po.
2: Alright!
3: Sinunto ito.
0: Dumuha muna sa flood control project nga naguba sa flood.
1: Grabe po.
0: Daw amo-amo sa flood control project nga ginguba sang flood.
1: Grabe po.
0: Waay niya mahimo ang iya tinutuyo. Flood control naguba sang flood. Paano yung makontrol ang flood kung naguba siya sa flood?
1: Grabe po.
3: Sinunto ito.
0: Nanotice nyo ang logical flow? Ah, nanotice yung logical flow?
1: Grabe po.
0: Mga alaga nga sapat, ginadumili sa pila ka mga area sa Ginigaran Public Plaza.
1: Alright!
0: Ano nga mga sapat ni? Ano nga mga sapat ni hindi pwede ito kakadto sa Ginigaran Public Plaza? Pati dala na nating mga sapat-sapaton?
3: Pinunto ito.
0: Trantay dos ka barangay sang siyudad sa Kabangkalan nakabaton sa mga kagamitan sa pagrespondi. Okay ah, dami.
1: Alright! Grabe po.
0: Very good. 8 Marang Festival sa Barangay Divina, Colonia, Sagay City, ginapreparar na. Ayabaw! Mapaayaw naman tani Marang.
1: Grabe po.
0: Bacolod City Legal, nagpatigayon sang clearing sa downtown kag Libertad Public Market. Oo, himuan nyo na, kitrabaho nyo na.

0: kadlaw, September 17, ang NGCP has placed the Visayas grid under yellow alert from 5 p.m. to 7 p.m. Subong. Subong nga adlaw. Ti karon alas 5 hasta alas 7 yellow alert. Kung yellow alert, hindi gid man amo nakadamo ang kulang nga kuryente, but definitely there will be some areas nga ma-brown out. Hindi lang galing Malapnagon. Hindi lang galing Malapnagon, but there are areas nga ma-brown out definitely from 5 p.m. to 7 p.m. As of 8 a.m. kaina, ang available capacity sang power grid sa Visayas ara lang sa 2,505 ka megawatts. Amo na ang available nga supply sang kuryente, it's just 2,505 megawatts. Pero once nga magsaka na ang demand sa mga consumers, nag-alandar na ang aircon, nag-alandar ng aircon sa opisina, nag-alandar ng mga electrical appliances, ang demand, oh, nakita nila sa ilang projected peak demand ara sa 2,290 megawatts. In other words, ang estimated unavailable capacity ara sa 820 megawatts, ara sa 820 ka megawatts ang kulang. Idiinta ni karon pangitaon, the only solution kaysa magpiraw-piraw ang suga nyo, kung piliton tani abi nga pasigahon mapiraw suga nyo na, maguba appliances mo kay low voltage. The supply sang kuryente sa grid is kulang sa demand. So ginahimo na sang NGCP, ginatag ini ang obligasyon sa mga power corporations or mga cooperatives like Noneco, ning Seneco sang una nga subong kuana, NEPSI. Ariyo amula ni kadako nga supply matag naman sinyo, baki-bakian nyo lang. Oh, kamo na bala kung din kamo tamang brown out. Ano nga feeder ang inyong nga brown out ton? Para makaigo lang ang supply. In other words, minano taman kasinggitan nga buwiset ang aton nga electrical provider, hindi manigyapon makatag sang solusyon because balik kita gyapon nga wala kita sang supply sang kuryente kay kulang kumpara sa aton demand.
1: Grabe ba?
0: Inchindes, paano mo abi mapaigo kay kulang gid gani? Importante today is yellow alert, not red alert. Ang red alert, ang muna yung bulubudlay, kay Lapnagon, gini nga brown out. Lapnagon nga brown out. Kung yellow alert, but silingon sini, ang ilang nga mga reserves kulang, but it does not automatically mean nga ma-rotational brownout. Kulang lang. So, ang gwasi na, manual load dropping, amuning tawag nila nga MLD, kung mas nag-deteriorate ang reserve. Kaya hindi man na pwede nga i-kwan mo gid, i-tanto-tanto mo gid, may reserve ba ka dapat? In other words, blah, kung ang demand nyo abi subong kay hindi pa man damo ginang gagamit electricity kay adlaw man, ara lang ka abi sa butang tara ka lang abi sa ano ni 2000 megawatts ang demand. Ang supply abi mga 2200, di may reserve ka nga 200 megawatts, di okay na. Oh, the yellow alert na slide doon lang sa ilang threshold, pero when they say nga yellow alert, ang ilang nga reserve supply sang kuryente gamay. Kaya dapat dako big supply. Kaya ginapaniganam na gulpi ka rin magalamit yung muna dagko nga power. Eh, malo voltage ka karon. Ang solusyon, amuni aring nami, oh, aring nami. Kay, ang nami dere, kay ang Department of Energy naghambal, Area Department of Energy no? Ang Department of Energy naghambal nga ang Terma Visayas Incorporated Unit 1, isa ini ka 169 megawatt, no? Nga electrical generation plant

0: nagabalik na September 18. September 18. Subot Silingon, tomorrow, may madugang na nga 169 megawatt. Kag ang Panay Energy Development Corporation, ang ilang unit 3 nga 150 megawatts, magasugod na operate balik, full capacity on October 3. October 3. Di kun may ara ka 169 plus 150, ang equivalent niya is dako na. No, dako na. Plus, may ari pa subong nga ginahikutar ang gobyerno another 253 megawatt of battery energy storage. So, meaning another 200 to 250 hours or 200 to 250 megawatts of temporary generation sang power. Halin ini sa mga power barges kag mga available diesel plants. Di mo ning ginalulantaw. Hopefully, ini ang makabulig. Pero subong, suno sa report nga nakita tato sa post sang Amon Station sang K5, ginasuportahan kuno subong ni Senator Bam Aquino ang gusto ni Congressman Javi Benitez nga imbestigaran gid ang brownout sa Visayas kag Mindanao. Nga hindi pwedeng hindi imbestigaran. Oh, dapat lang usisaon gid. Ano gid ang tuod nga rason? Ini among ginpagwa ni Senator Bam Aquino bangod siling ya makakulugmat kuno ang nagakatabo nga rotational brownout sa nasambit nga area sa Pilipinas, ani means to say Visayas and Mindanao. So no pa kay Bam Aquino, paano kuno makatuon ang mga bata kun amo ning may brownout nga brownout? An, bata ang iya concern. Yeah, imbestigarin niyo. Imbestigaran kag I hope ang inyong pag-imbestigar makabulig. Ha? Makabulig.
1: Alright! Grabe po.
0: Ang sa Kadiso, sa Pizza 19, maguno ka barangay ang ma-brown out kag wala kuryente sulod sang 12 oras. Chester, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Chess?
3: K5 JP, amon ni 19 kay sa palaboton nga September 19, 2026, out of 22 barangays, 19 gid ka barangay ka K5JP ang manguyab today. Manguyab.
0: Ay, may ara gani si amigo ko si Chipet gani ang balo. Ngayon hindi pwedeng 6 to 8 lang yang brown out aw. Sang aga? Galing. Galing amo ning problema, amo ning problema galing Chiso. Ini tawag ba nila nga yellow and red? When you say yellow, may arita ni sila, yellow alert, may reserve pa sila. Pero gamay, apiktado ng reserve nila. Di ba nibi pwede i-max out mo pa pang kay mga low voltage ka na? Gasugod ang peak hours, alas 5 sa alas 7 nga at sister. Amo na ni ang time nga mapuli na ang mga obrero sa ilabalay kag magamit na sang TV, electric pan, matigang na sang rice sa rice cooker. Amo na ni nga mga time, alas 5 sa alas 7, matigang, ma-washing machine, ma-aircon, ma-electric pan, lantaw TV. While ang opisina, timamba kati nga ang pagkaalas 8 mauntat ang alas 7 nga manubo ang demand. Because pagkaalas 7, tapos ka naman atigang. Pila kabilog pumuluyo ang gagamit rice cooker raw. Mga alas 7, tapos na natigang, manaog-naog na ang demand. Okay? Alas 5 to alas 7, abierto pa niya ang mga opisina, kisa, nga delayed na magsira. May mga aircon pa na sila sa opisina. Pagka alas 7, usually, kalabanan nga mga offices sa downtown, sirado na na, patay na ng aircon nila. So, makabawi-bawi na gawa ang demand. Naan. Ang question diya, nga ang adisinoy, big diya ka barangay sa inyo, da, kag 12 oras, gidyang brownout.
3: Di, ang brownout ka T5JP, amon yung ginatawag ang oras nga paborito sang tanan, 6 to 6, 6 to 6, namatala nga akong pronunciation, 6 to 6, ang brownout T5JP, amon na nga 12 oras.
0: Oo, kay 6 to 6?
3: Oo.
0: Tigani, bahala na yakun din mo na ibutang, butang mo na 7 to 7, 8 to 8, 9 to 9, 10 to 10, 11 to 11, 12 to 12, 1 to 1, 2 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 3 to 3, 4 to 4, 4 to 4. Amo mo nagyapon ang pamangkot nga ang do si oras gin. Mano sila mga IO sila da? Mga IO sila?
3: Ang rason si nila kay K5JP sa Northern Negros Electric Cooperative, mag-facilitate sila sa NGCP sa ila request niya i-shutdown anay ang Puente Al Sol Incorporated ang Cadiz tinampaan Cadiz is kanan
0: nga ah
3: 59 kV.
0: Nga ah
3: sa rason kay K5JP may ara sila sang stringing activities o kon pagpanakod sa mga wire wire kay K5JP angot-angot nila mga may stringing activities sila K5JP
0: usually bitches usually bitches amo niho basta gani may mga maintenance abi maintenance schedule ang power providers ano ni pangtapso nila mga kahoy nga naga lapit sa poste amo gani na dapat ani o para wala tamayo bla brown out sa mga homeowners kung may mga kahoy kamuda nga tanom sa inyo nga naga loy-loy ang sanga pakadto sa kuryente tapsan nyo bala kamo na lang tapas. Kay problema mo ni Chester. Kundi kuryente, may kahoy. Okay pa na kung hindi basa ang kahoy. Mag-ulan gani kag mabasa ang kahoy, mag-ground. Pag nag-ground na kag ma-short, mapatay na to ang fuse box nila, ang no fuse blah blah blah da breaker nila. Pag napatay, brown out ng bilog nyo nga black sa inyo subdivision. Bilog nyo nga purok blank blank brown out na. Ti ma-detect na to sa ilang opisina. Pakaduan pa na nila sang available nila nga manog kayo. Kag ibalik na to nila ang breaker kung kaysa wala man nagakaguba ang fuse gakakakas lang mana. O, ti isla nila kung na busted, ibalik nila kung nakakas lang. Ti huol, huol. Tinginay mo ni sang mga power provider kay balok ka ches kung maguba ang imo nga fuse, mahal mana. Mahal na, ara na sa pustig at takod, usually lapit sa transformer. Tingin na lang ginaubra, okay? Kay kada guba na karon sang fuse ka, mahal. Ang iula ginaubra, gina-schedule ni nila. Example, kada Sabado, mang brown out sila 12 oras para pang tapso nila ang ina ng mga kahoy. Okay na, clearing na ni. Okay, dason naman ta. Dason nga Domingo, dito naman ta sa Alihis. Dason nga Domingo, dili naman ta nga barangay. Tina ya maintenance ina. Subong abi ang problema hindi ya kay maintenance. Kulang kita ya sa supply. Oh. Ibla.
3: Yes, okay, KFJP ya mo pagidingali ang siling sa mga consumer member KFJP, why labot nya kulang natas ang supply nagsaka pagid kag may plano pagid kag KFJP nga magasaka ang kilowatt per hour, ang rate sang kilowatt per hour sini nga palabuton nga bill naman. Tang 20 September 2026. Kaya as of this moment, kay K5JP, ang rate sa Noneco, Northern Negros Electric Cooperative, from Ibi Magalona to San Carlos, ara sa 15 pesos, 0.74 kilowatt per hour, K5JP. Di masulosaka, saka, panikunosuno sa
0: Noneco. Demo ni, you know why nga aga pa saka, Chester? Tandaan natin, number one, nagsaka ang gatong, presyo sang gatong. Kadua, tandaan naton nga gagamit kita subong barge, power barge. Ano ning power barge? Ang power barge barko ni siya nga generator. Ang mga power companies nagahimo ni ang grid sang barge tag 100 megawatts na usually. Generator barko na sa chess nga power barge, barko. Ini siya ang gina-drive kag gina-sale or gina-ano da pakadto sa isa ka lugar nga nubo ang supply sa kuryente. Okay, example, kon pigaw ang supply sa Visayas, halin sa Manila, malaka ma-travel ni siya, okay? Malayag ni siya pakadto lapit sa Bacolod kag i-diri ni i-parking sa kundiin da kag ibutang ang iya kuryente sa grid. Tikon gakuha ta sang aton kuryente sa power barges, grabe na pakaunon fuel. Tidin karon na makadto. ang sinubayad sinasang iyang ginalamon nga kuryente oras-oras. I-charge na nila sa kuryente, sa generation charge. Amo na nga mahal-mahal. I don't know, ha? Eh, hindi mako da expert, pero sa akon nga kubos nga paglantaw kag panguna-huna daw amo na. Oh, di ba?
3: Amo gyud ka pagjinte.
0: Tingari o, ari o. Preparado na blang taga dina tinampaan Cadiz.
3: Bilogit ka kif, disinoy, bigit ka mga barangay, K5JP, ang naistorya, tali ka gani, kinaiban nga mga MCOs, yung siling nila, total sabado mo na, wala sa trabaho, mapabukid sila kay kakapoy ko no panguyab. Di siling ko, kapoy ginman panguyab, pero mas, mas nami mang uyab, makapoy ginman panguyab, K5JP, kay 12 oras nga panguyab, ginot-ginot na mo. Di siling nila, may plano sila nga maglinagaw na lang sa bukid ti pareho sa ato niya kay amo na tiara ta sa simita ta simbahan nga bugnaw kay timing na K5JP sa Bado mo.
0: Oh. May ari dali gyud blacky discuss ko ni bla ang kay Migo kung punto. Ang kuryente nga ginahatag ko no kulang. Siling ati hindi pwede nga ma-load shedding ta 6 to 8 AM tingob tanan. Kay magambal kaya nga peak hours ma-brown out, meaning hindi kulang ang kuryente kundi ila kuryente mag-supply peak hours. Doon naglibog yapon ulo ko, Chef. Kulang ko sa D3 Bayo. Abi pa insindi ako ni Builder. Elder tani papang, elder tani sa church. Elder, pansindi ako bala, dason bala, mag-istorya na ito. Ano bi kay wala ka nagasimba mo? Ano bi kay why na ka mo gasimba ni Maiko?
1: Tinunto ito.
0: Ano pa, hindi na takistorya na eh. Basta muna hindi ko no kasarang mag-supply sa peak hours. Insakto no, hindi kasarang sa peak hours. Hindi bala, Che? Hindi bala... Oh, ito ay bintista ka ma, bintista nang kakumen-kumen sa ako no. Chipet, ipabalang taka karon kay Jane. Giyagida. Si Giyagida, di ba? Tika ipabalang taka kay Jane. Ayang waswit Sister Jane Okay, kay intra-intra. Di sa okay, palibog yung ulo ko. Ipabalang taka karon kay Sadkill. Di anong Mayo, napabang nakapreparar na ka mo? Nakabakal na ka mo kandila?
3: Ang pinaka nami ni Kakita JP kay sa Disinoy Bay ka barangay, ang akon nga barangay yung ginituloyan, except pa, 22 ka barangay, Disinoy Bay brown out, ang hindi mag-brown out, Kakita JP, ang akon palugar, barangay kaduhaan, Mas Mayo, tatlo lang ka barangay, ang wala brown out, barangay Sikaba, barangay Kadisbio, barangay kaduhaan, the rest Kakita JP, nga Disinoy Bay ka barangay, 12 gig ka oras, nga manguyab kag mamaypay.
0: Paliwaliwa na lang ka mo sa bukid, Saka sa kundiin nga taas nga bukid na kag magpa-enjoy sang fag.
3: Sa bukid.
0: Oo. Kami gani ni Joanne, mapa-court kami.
1: Grabe po.
0: Nangasagi ka man niya stress sa brownout man.
1: Grabe po.
0: Kada brownout pa-court. Kada brownout pa-court, ako ya sister, amo niya kami ni Joanne niya. Kada brown out. Dayo na mo niya pa court.
1: Grabe food.
0: Food court. Food court. Ano ka man yaman sa food court? Din kaya aw.
3: Kada brown out gusto ko man mapabala sa court. Dami mabalasan ka sa court mo.
0: Basketball court.
3: Sa pickleball court.
1: Grabe food.
0: Gapikol-pikol ka na, ha?
1: Grabe po.
0: Sige ba nga. Inang, karoon mga agad ka naman boxing.
1: Grabe po.
0: Sige, why not that time?
3: Nagbago na ko.
0: Nagbago ka na, or? Sige.
3: Nagbago na ko gloves.
0: ang tigaan.
3: Sige, kakipag-dito, ha? So, para mo ng mga balita nga ton, medyo masubo-subo ining balita para buton nga Sabado, September 19, kay 19 bigid ka mga barangay ang mabrown out sa siran siyang Cadiz sa sulod siyang 12 oras. ang wala lamang nadala mong barangay Iruan, si Kabakag Kadis Viejo. Report na gikan diri sa siyudad sa
0: Kadis. Dali lang, tinga nga why do sa duha ka barangay? Sino nga ra da nga why niya game brown out?
1: Grabe po.
0: Why da game brown out kay ara ka da star kay wakalan ka. Yan hindi to pag brown out. Brown out ang disinoy bi ka barangay hindi lang kundi si Chester kay karon yaw yawon niya tana.
1: Grabe po.
0: Kaya mo na gani siling ya brown outa ang disinoy bi ka barangay hindi lang ang barangay ni Chester kay karon yaw yawon niya tana. Sige pang babay pang
3: sige ka T5JP amo na mga balita na itong ginatipon din sa siyad sang Cadiz kaya doon nung sa Klinika D3 Bio para sa ubo si po nila ng trangkaso i Klinika D3 Bio ini si ka T5 Chester Jan Berongke para sa kapyon yung balita servisyo publiko Galingang San Negros T5
0: 11 Mbps magabalik pa oras alas 11:55
2: 11 Mbps balita kag public service magbabalik ang inyong kampyon na programa dito sa K5 News FM magalipas ang ilang paalala DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500!
0: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nangin detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa itawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
0: At least klaro. Inibangod, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli lig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
0: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
0: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
2: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
0: Imo nga blood sugar test. Kina tong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
0: Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
0: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni silang adwa?
4: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisea, Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na sang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
0: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler, res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, gina-recycle, gina-balik nila gina-recycle katong kuandaan pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining Mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag Mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang Mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
6: Madamo idea mo.
4: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang Mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
2: DTX 500.
7: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka magin
9: sa DTX 500.
7: Sa primero ka tatlo sa subong kaduha na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM.
2: Kaganapan sa loob at labas ng ating bansa, hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Sa una ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Herenianza naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Achua mawatawa sa lalawigan na inilagay sa half mask. Dalawang Bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Boglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda, 1.5 million pesos na papremyo para sa Grand Champion. Samantala, bahay sa Naluoka, Kalibo, nasunog mahigit 140,000 pesos na italang danyos. At 52 loose sa firearms sa itinurn over sa San Remigio MPS.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali, Herenianza naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Achua mawatawata sa lalawigan na inilagay sa half mask. Tapos ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
12: Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Quirino ng 3 araw na pagluluksa kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dax E. Cua sa bisa ng Executive Order Number 21, Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Governor Julius Cesar S. Vaquilar. Iniutos dito ang paglalagay sa pambansang watawat sa half-mast sa lahat ng kusali at tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nakasaad sa kautusan na ang hakbang na ito ay alinsunod sa Rule 3, Section 27F ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act Number 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na naguutos sa pagtataas ng watawat sa kalahating bahagi ng flagpole sa loob ng 3 araw sa sandaling opisyal na ipahayag ang pagkamatay ng isang incumbent governor. Samantala, hinimok din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng munisipalidad at iba pang establishmento sa probinsya na makiisa sa pagluluksa at pagbibigay pugay sa pampublikong serbisyo at naiambag ng yumaong punong lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Samantala, 2 Bacolod non-graduates sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
13: Pasok sa rank 7 at 8 ang 2 graduates ng University of Negros Occidental Recoleto sa lungsod ng Bacolod sa 2026 Social Worker Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng PRC Board, nakuha ni Julian Bico ang 7th pwesto na may 92% habang nasa 8th pwesto naman si Joe Betascander na may 91.80%. Maliban sa dalawang Unorians, nakuha rin ang Silliman University graduate na si Vanessa Regalado ang rank 9 na may 91.60%, habang tatlong graduates naman ng Central Philippine University o CPU sa Iloilo ang kabilang sa top-notchers. Kinilala si Zerk Sanchez ng St. Louis University sa Baguio bilang rank 1 na may 93.40%. Umabot naman sa mahigit 8,000 ang nakapasa sa eksaminasyon. Para sa Mighty C Network News, Zyro Van Albay, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
11: At Buglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa magiging grand champion. Muli ang kampyon na balitan yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
8: Naghahanda ang larawigan ng Negros Renta ng budget na 25 million pesos para sa Buglasan Festival 2026 na nakatakdang ganapin mula October 15 hanggang 25 sa ilalim ng tema Different Stories, One Aspiration, One Negros Oriental. Ayon pa kay Woodrow McKilling Jr., Secretary Director ng Negros Central Tourism Board at Chairman ng Negros Central Tourism Council, itinaas ang mga premyo ngayong taon upang kilalanin ang mga talento at pasisikap ng iba't ibang lokal na unit ng pamahalaan. Para sa Buglasan Festival of Festivals, tatanggap ang Grand Champion ng 1.5 million at tropeyo. Hawang consolation prize ay itinakda sa 600,000 pesos. Labing isang festival mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ang magtatagisan sa nasabing kaganapan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay sa Nalo, Kalibo, nasunog, mahigit 140,000 pesos na italang danayos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas-Manyo.
9: Tinatayang mahigit 140,000 pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Nalo o Kalibo, Aklan. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo, tuluyang natupok ng apoy ang estruktura at ang mga gamit na sa loob nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Kasunod naman ng insidente, nagpaalala ang BFP Kalibo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga lutuan, lalo na ngayong mainit ang panahon at maaaring tumaas ang panganib ng sunog. Pinapayuhan din ang publiko na i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at tiyaking walang naiiwang nakasinding lutuan o iba pang maaring pagmula ng apoy. Nilinaw naman na ang tinatayang 140,400 pesos na inisyal na halaga ng pinsala ay batay sa Operational Procedures Manual ng BFP at maaari pa itong mabago matapos maisumite ng may-ari ang Affidavit of Fire Loss. Samantala, ito na umano ang ika-anim na insidente ng sunog na tinugunan ng BFP Kalibo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villas-Manyo. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News sa FAM.
2: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
11: Gayun din, 52 loose sa firearms i-turn over sa San Remigio MPS. Habang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
14: Umabot sa 52 loose firearms ang voluntaryong isinuko at i-turn over sa San Remigio Municipal Police Station mula sa 45 barangay sa bayan. Bahagi ito ng accomplishment ng kapulisan sa ilalim ng Project RTT 3389 ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal ng mga armas. Kaugnay nito, lumagda rin sa Pledge of Commitment ang mga punong barangay sa San Remigio bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at aktibong pakikipagtulungan sa kapulisan. Nagpasalamat naman si APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. De Varas sa mga lokal na leader at miyembro ng komunidad dahil sa kanilang tiwala at kooperasyon sa kapulisan upang labanan ang kriminalidad at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Para sa Mighty C Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
11: Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. Paigit 1 milyong halaga ng shabu na sa Basa Cagayan de Oro. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa isinagawang Joint Bypass Operation ng RPDU 10, Resident Agent, RID 10, RIU 10, CMFC, Kokpo at PS3 Agora sa Purok 4A Hillside, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang si alias Alin, 28 anyos na high value individual, at si alias Boy, 44 anyos kapwa residente ng CDO, na kumpiska mula sa kanila ang 160 grams na shabu, isang brown sling bag, maliit na rectangular container at 1,000 peso bill by bus money. Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Gayun din, tatlong suspect na nahuli sa sinalakay ng PIDEA na drug den sa Rojas City na sampahan na ng kaso. Balitang hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
17: Nasampahan na ng reklamo ang tatlong mga suspect na nahuli kamakailan sa loob ng isang drug den sa Barangay Tangke, lungsod ng Rojas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo laban sa subject sa isinagawang Vibas operation ni si Wynel Arcangeles at sa dalawa pang mga suspect na sina RJ Barbasa at Kevin Regionel. Matatandaan o maabot sa 11 sachets ng drogang na-recover sa loob mismo ng drug den sa naturang lugar. Una na nahuli sa kaparin kaso taong 2022 si Arcangeles, ngunit nakalabas sa bilangguan kamakailan at nahuli na naman ulit sa ngayon sa pagtutulak ng droga. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ang mga sospek.
18: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: Samantala, mariing tinanggihan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at iginiit na walang jurisdiction ang Beijing upang pakialaman ang mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Ayon kay Teodoro, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang prinsipyo ng international law ang presensya at mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang naturang pahayag ay kasunod ng panibagong alegasyon ng Chinese Embassy na nagsasagawa di umano ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang matatag ang permanenteng presensya sa naturang lugar. Samantala, binigyang linaw naman ang Department of Foreign Affairs na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China na nag-aatas sa Maynila na alisin o itsaw away ang BRP Sierra Madre. Dahil dito ay giniit ni Teodoro na walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas hinggil sa presensya ng BRP Sierra Madre, partikular na sa Ayungin Shoal.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: At mga KK5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nanindigan ng Estados Unidos na hindi nakokontrol o makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay US Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins na tinutulungan ng US military mga commercial vessels para maibiyayang nasa mahigit 900 million bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy di umano ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin na anya ang ginawa ng US na nagharang sa mga Iranian ports dahil sa kanilang ipinalalaya sa mga nakagtatakdang lumalapit dito. Samantala, itinanggi rin ng US Central Command ang alegasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyana sa kada operasyong nangyayari dito.
2: YTC Network News. YTC Network News.
11: At mga K5, sumayin niyo ang Kabuuan ang MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ni K5 Carol Medino at K5 Rex Santos Candosa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na isasyon, K5 News of AM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutun na lamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 17 minutos makaligad sa takna ng alas 12 sa Ngunto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sa programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyo Anchor Man. Sa mga naga-experyensya sang hilanat, naga-supreher sang ubo, sipon, kataro, ay, ari ng solusyon, Maglinika D3 Bio, expert sa patyanay sang kagaw. Bacterial, viral, ang mga problema nagsulod sa inyong infeksyon, Maglinika D3 Bio. Parisan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C for best result. May breaking news kita, isa ka mixer nagbunggo sa isa ka pickup dira mismo sa may circumferential road unahan lang sa mga Kuribla sa may Cosmopolitan Elementary School. Naka-standby sa linya aton patrol para sa ning detalye. Patrol, K5 News nyo. K5 News FM. Patrol, Red?
1: Yes, sa K5 JP, live kita sa Bumbari sa Baydalan sa Conference Hall during sa Barangita Kuling. Thank you, Miss Tumangan, sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church. Yan sa K5 JP, ako sa naglutang niya aksidente. Kung sa nangyinti, tadulaan, inisang prino. Ini nga mixer truck, kagat ginimong citizen driver, nga si alias sa Lentia K5GP, si Kepay sa Isa Alios, din nikot lamang niya sa patoo, inigilabaneho na mixer truck, agot hindi na makabunggo sa ibang rin mga tao nga nag-aagi kay K5GP. Di karong sa ato sinig na background makita sa Facebook Live naton, ini nga sitwasyon sa mixer truck sa K5GP, una niya naging labot, ini nga signage na rin sa Gatsagdalan. Ining gamay lang pala kita ng
0: Jeffy. Red, excuse me, Red. May Facebook live ka mo? Aha. Kay daw, amo ni, live ni, o balik-balik lang na. Kanto sa live, bro. Oh, dahil lang. Kay ang amon nga video, ang short video, lang nga balik-balik. Dito ta sa live, para nga makwanta, mabalanta. But anyway, sa subong sa nakita namon sa short video, ginpadala mo, isa ka conquest na pick-up, ang nalampusan sang puste?
1: Yes, correct.
0: Nga gindala sa sang Isuzu ning nangkita kong pangalan Silver Graces.
1: Oh, Silver Graces di sa
0: di bala mo na sa construction da nga may gym da sa unahan ta
1: oh. Oh, sa may unahan na rin ang ticket ng JP.
0: Tinga nga wala break ila lakyan ano poorly maintained.
1: Hey, at yung ticket ng JP padulog ni sila sa may sorga bahay sa conferential.
0: Tem problema na bla papang sa mga mixer na ho. Ka mga dasig na bla sila magpadalagan. mga dasig na magpadalagan kay nga ginahula, ginapaiway nila ngang ilang nga siminto magtiga. Pwede naman ay nabuo piswitan tubig ah. Gatiyog man gakatiyog ang mixer nyo, hindi man magtiga da while ang siminto bipang. While nga ginakuti mo na, gabasa na sa. Why niya gamala? Tiyog-tiyog ka nga padasig, gid. Tila tawag ka eh. Padasig mo, lagilik niya prino.
1: Garik ba siya kay FMJP? Kanta delikado pa rin
0: na ano. Kaya kadako na dan si Yana. May skwilahan at abla.
1: Oo. Kaya garik kay FMJP nang sa madumduman natin sa Metro Manila, tumalangan na tumbang ang Mr. Truck. Tumalangan na tumbahan. Kaya ang isa kasalakyan niya nag-ubig. Ito na po nagkalamatay.
0: Te?
1: Piini kay FMJP. Ang gini mo, sinisa nga driver kay FMJP, artist pa man, nalampot, ini nga poste nila sa Gatelco. Yung bungduan niya ni ang isa ka signage nga no overtaking. Amo ni Kevin
0: Jacob. Ginbungguan niya ang signage nga no overtaking. Ka-cute.
1: So, amo ni na ato, sino ka nakita, Kevin Jacob, a good to think nga, oo, kay do, no, anag yun siya prino eh.
0: Oh, rin ang live mo, kita ko na. Oo.
1: Dagdari, are makita na itong kita yung JP, ining sitwasyon karon sang truck. Amo ni karon si Manong Ray, ining driver, kita yung JP, nga suno si Iya, drop pala siguro mga 20 meters. Apo si Mayno, mga drop pa lang sa mga 10 meters, nakita mo na nga daw, wala na nagana ang imo, sinigay na guneho nga truck. Oh. Okay, take up. kamusta? Mayara ka pa, Mangkot, nag-FMJP?
0: Oo, Mangkot, tabla siya. Sir? Sir, mayong ugto. Sir, ang pangalan?
1: Why, Mangkot, kasi na lost break na ako sa akyan.
0: Okay, lost break. Okay lang na. Ang pamangkot, ading katani makadto? Ding katani makadto?
1: Mapakadto pa ko sa Kratos, makonsan isang fan.
0: So wala pa na unod? Wala pa load?
1: Buhay na ko ni load.
0: Okay. Kumplito man imong lisensya, rehistro, ara man.
1: Okay na.
0: Oh. Ang imong piladlagan mo samtang naglabay ka da?
1: 20.
0: Ano man pagtapak mo sang brake, why gid ya nagkuan? Why nagkagat?
1: Why?
0: Nakita mo rin sa dalom nga may mga fluid nga nag-agwasa o nano?
1: Oh.
0: When nga last?
1: Why ko makita? Pero pala pa ko katatlo, why na ginagawid?
0: When ang last nga maintenance sa inyong lakyan? Pero kain hindi ka man nga bilang driver, dapat gina-check mo ginang brake mo permi, no?
1: Sa gagawa, na-check na namon.
0: Okay. Ti kamusta ang kwan? Ang driver sa pick-up, anong injury, why man?
1: Why, for sabunggo, pick-up, nalambot lang niya sa poste.
0: Yes, pero why sa injury, kinalambot sa isang poste? Wala man sa napilas, why man?
1: Why tao ang kwan?
0: Gaparking lang, gaparking.
1: Oh.
0: Timayo man kay...
1: Gaparking sa kailin, nalambot na poste.
0: Oo, ginabungguan mo. Timayo kay ang imo nga opsyon, ibunggo na lang sa poste kay sa may madalasa ka pa. Doon mo na bing imo nga resort, pa ibunggo na lang sa poste kay sa may madalasa ka na. Tiyanong leksyon nga makwa, tasubong nong, sa sining disgrasya? Anong makwa mo nga leksyon? Nga dason ang aton break, check on tagin permi.
1: Na-check man nila mong kadagwa.
0: Pese kulang gid sa check kay alaw-araw na nga marikta sa kakas.
1: Ika tatlo na nila kung nga trip ni sir mo.
0: Tiki basta gani bugat ang ginakarga mo, pag apply mo break, grabe man ang strain sa brake pads kay ti bugat mo.
1: Why na ni karga?
0: Tibugat magyapon ng truck. Sige, halong dason sa pag-drive ah.
1: Sige.
0: Adamo mang kwarta, boss mo, bayran niya man ang pick-up.
1: Yeah.
0: Di black, red.
1: Yeah, di balik yung 5JP, pero karoon.
0: Ti, red, ari na lang oh. Ano kalayo na sa eskwilahan da?
1: Actually, ang eskwilahan sa 5JP, tabok lang ito eh. Tabok lang ito yung 5JP.
0: Ti, imagine nun mo, may kabataan, tak isang alin sa eskwilahan, matabok. Na amo na da.
1: Gani, what if po na tayo mingan kay FMJP, kay Bante, dari siya una nagbunggo, dari siya isa ka sa NH na Arabismo sumangan sa pedestrian lane. What if tuod kung may nagtambok kay FMJP?
0: Amo na da, Red. That's why dapat yun nahihinay, Tani, no? Nahihinay, Blan, di sagay pinadasig. Mapati ka nga ba, hindi lang dagan niya?
1: Abo na actually, iya sining statement kay FMJP, 20.
0: Tikon 20, matumba mo gitang puste?
1: Nga, kung gitumba ang puste, gini, kapag nagkalagupi, gini, siguro...
0: Ang pick-up ya, kuha na, natumbahan na isang puste. Away na yung malambot. Sige. Kung hindi gin man, sa magpasupil nga 20 lang ang laga niya, butanta 22 guro ah.
1: Sobra-sobra guro gawa.
0: Sobra-sobra, mga 30 gani guro, no? Pero Red, why bala magupi iya sa lakyan? Why bala magupi iya sa lakyan? Ang iablaya ang truck, daw wala mayo magupi ang truck.
1: Ang sa truck naman kay FMJP do ari la buka ang iya sinigaw kwan gid niyo nga windshield.
0: Pero ang pagdapot, yang law ang ulo ya daw kayo maguba mabuk gagupi gid ang indikasyon sina kun amo na meaning hindi kayo tudod lagan niya. Kay kun tudo gina wasak ng ulo mo.
1: Wasak ka.
0: So duwa lang niya nga aton nga palamang kutanon. Base pigaw ang pag-ubras ang poste. Nga sa 20 lang, sa 20 lang nakatumba saya.
1: Mm-hmm. Yeah, progita na auto ka sa MJP do ano ni man, adong niya raman kamilya ang puste. Do
0: importante ang puste na importante hindi lang Dumon Tower ang ginbungguan niya kay kun na lang Dumon Tower, bilog nga lang Dumon kakas.
1: Yeah,
0: may na lang kay puste. Oo. Sige. Ang leksyon ko siling ko pa pang check perming break ano before maglakat.
1: Yes. Amo gara kay MJP nga dapat check on gyud ang brake kag hindi kid magatag kumpiyansa, dapat every week gyud or every day mas maayo pa
0: yung
1: check on. Ang ila sila gyud mga salakyan kay basi wala na sa mga brake pad kag iban o brake fluid. Pati amo ni ang problema ti lapit pa sa eskwelahan wala gyud kay binunggo ini. Kung diyan na wala na nagadapat kag basi ko naglapot na rin sa Bangga Kore. Basi damo pag dito ka nagkalanog mo kag nagkalamatay kay K5JP mo ni ang gapayag sa aton ni Ray kay K5JP ni driver yas nag salakyan. So mara kay K5JP nga ito sila madunong kabalita sa programa ang 11 Mbps kinadunong sa ato sa Power 3 o gaton sila nga DTX 500 MyPC kay Klinika D3 Bayan BTO DTX Beauty Soap sa Mayko na nakapanit ni Aras ng Alap-Up muni po kung active magamit lang DTX Beauty Soap dating ng resulta maging kutis artista ka pa. Kaya natin sila nga DTX Coffee Mix nakakatika na nakadipos ka pa. So po si Patrol kay K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kapiyon ng balita, servisyo publiko kagalingapan sa Negros, K5 News FM.

Happy happy birthday kay Ate Jen. Ate Jen Medina. Birthday niya sa Sabado, no Sabado. Advance lang ah. Ang nagpatamyaw si Lieutenant Colonel Lance Medina sa 3rd Infantry Division Philippine Army. Kuya Lance. Kami kay Abaw, ano ni ang anuman, ano ni ang celebration ni Ate Jen Medina man. Kami kay ini sila nga couple ka mga nobla ka mga physically fit. Si Ate Jen ka kwan niya ga road runner. O, oh, gamaraton. Ate Jen, happy birthday sa imo ah. Asawa ni Colonel Lance Medina sa Philippine Army. Sige, alright. Sa tanan nga sulog sa iyong kadlawan, happy birthday, especially kay Grace Crutcher. Sulog sa iyaman kadlawan.

0: balikan taguro si Red kay may orders istriktohon ang mga pulis nga bawal sila mag-inom kung naga-duty. Halin pa man asang una. Kagari pag ito bawal sila mag-sugal-sugal sa peryahan. Nga may mga silop pag ito sugal sa peryahan. Now, sa Sining, duty nila sa Maskara Festival. Bawal sila sa peryahan. Lantaw-lantaw lang sang kagbantay, sang kalinong kagataway, hindi na mag-intra taya. Red, ikay 5 news mo.
1: News FM Police Report.
0: Red?
2: Yes, Captain JP, multi-lucky film Maskara Festival 2026. Kanya kagapos ka adlaw na interview natin si Police Brigadier General Ruby Cinto Reales diring bako dato ni FRC Alderman sa PRONIR. Nagdiring ka kita JP, multi ginapahanong doon naging siliwat ka. Iring atin sila ng mga kapulisan kita JP. Ang ginabawal gid nga mag-inom siyang makahulubog ni inim noon labi na on duty kita JP.
0: Nga may mga silop pagid ya papanga do hindi kaagwanta ma kwan gidyaw ma lagok gid ya beraw bisan ga uniform.
2: Yeah, nga may JP kani ko kisab lang at nga duty kadira gatanong tindog ka. Gulpe na maglabay ng barkada na pre, kuwan na na yun, isa ka dimdim ng mga mamo na kinensip. Blati ka sugot kina sa mga isa ka dimdim. Tapos yung ulit.
0: Liya ga-duty ko. Liya ga-duty ko. Pwede ka-duty. Isa lang bala, pre. Isa lang bala. Pwede lang sa liput-put sa kilid. Oh. Yeah, Sarge! Siyempre! Sarge! Ang policeman nga doon ga... Doon na uhaw kag daw gamala ang tutunlan. Yeah, pre. Nga, mate, bok. Duwa sila labi kabilog nga, bok. Lan, tawad sa punta. Nga, tawad sa punta. Bok, umigo ko na bok mo. Doon ga... Dumayo ang ilang... kwano, setting-setting. Yeah, matulok-tulok. Kubla, bok ko na gadon. Takaroon, medyo mangindi. Tanay ka isa. Pag ikaduwa nga agad. Lusubon. Paga... Yeah, ay Sarge! Yeah, Sarge! Dali di! Shit ta! Dahil palapit. Ari man yung ano ka uniform, meet up mo! Saliput-put ang dasaki. Hindi ko pwede, me! Kabalo ka naging nga polis ko! Kalaw, ay na, huwag uniform ko! Ibutang na sa tumbler. Yeah, shit ta, Sarge! Hindi, pre, hindi ko na pwede, pre, polis ko! Ibutang sa tumbler. Sa tumbler. Para hindi umunon, pre, butang sa tumbler. Ati, Arisard, so, tumbler, ho, ay, nom ka tubi. Yan na, yan, tubig, yan pwede.
2: Galagin ba siya ang unon sa tumbler, kaya JP, bala ho, pula ka kabayo.
0: Yan mo na gani, yan, butang na kuno sa tumbler.

0: Ito sa kwano ah, lunggung ah, sa lunggungan. Ako bala, kapital. Ang size kay mo na nga, kung kwan, anniversary na mo ni Waswit. Hindi po eh, David, hindi po eh, Red, bisan mag sa peryahan, Red nga magtiro-tiro, kalang to sa ang pilitgan nga may kwan, nga ang bayad mo 50 pesos kung magdaog ka dulce. Hindi na pwede. Yung dali lang yung bala. Yung may dali lang yung bala. Yung mga buisit ni Sagay kamo kay Inaway nga. Lapit na lang ko. Oh, lapit na ko. Gapamuro. Gapamuro na ko di sa bingguan. No? Tapos sa tawag sa radyo nga. Respondi. Calling all policemen. May kwan. May tapungulay sa punta. Ya kasabab sa radyo man. Dahil ano to? Dahil litra sang B. Ano to? Cinco? Ay, di bawal. Bawal ni, bawal. Ah, bawal. Bawal.
1: Ang lahi pa ka kong JP, kung naging bandera, bibi nalingaw ako sa Makati, Pariswell. Tapos gulpe lang ka kong JP, wala nga may...
0: Gapuro Pariswell! You mean to say, gapuro Pariswell pag hindi ang polisya? Ya, Meg, Meg. Ya, dali lang yung bala, Meg. Kakapoy, ba di duty man? Doon na hidlaw ko bala, bro, sang hubin pa ko bala nga sakay ko sa Ferris wheel. Yung sakay, tada bala, nay bala, mas nami, di sa babaw, kay makita ta mga tao kung may gaginamo. Yan, di rita sakay sa Ferris wheel. Kay para makita tang palibot kung may gaginamo, di bala, taas ta. Oo, sa Ferris wheel, ta sakay. Ah, gabon sa Ferris wheel. Yeah, stop! Masakay kami. Yes, sir, may bayad. Ah, pulis, wala bayad. Na, in paglain, pag ibipan ko mabidyuhan, pang ang pulis, pang kasakay pagin sa horror train. Mas madlok pag urong aswang. Yay, aladlukan, may pulis. Pero hindi man guro, pangaway, man guro, gamon ng pulis. Oh, hindi na sila yung magsakay-sakay sa muna. Ah. Wala. Ah. Disiplinado yang mga pulis tadi Red, disiplinado ya.
1: Yeah, ni mandiya kay 5JP. So, sabi na ko kay MJP, paanumdum sa naton, sila nga mag-ong director sa PROI na yar. Kaya dapat gin nga, kwan gin, concentrate gin, focus gin, sila nga mga trabaho, kaya manti mga turista, mga nagsa, direct kay 5JP, kagti, linibo naman ni ka mga pumuluyo ang mag-enjoy sa Maskana Festival. Nalakip man direct kay MJP ang augmentation gikan sa PRO in IR. Di ang lain sini kung kumbastante man ang atong sini mga power problema kung ang ibang dira wala ba nagkatrabaho sa Musko.
0: Oo, sige.
1: Sa mga kayo sa ipi, ato sini kabalita ka madulog sa programa ng 11 Mbps. Redulog sa atong sa Power Trio, DTX 100 by Tisig at D3 Bio. Ang atong man sini nga DTX Beauty Soap sa may kundra ka panipiara sa kalapap. Muni po yung kakning paggamit lang DTX Beauty Soap. Dating na resulta, pagin kutis, artista ka pa. Ang atong sini nga DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Ato sa makarunin kay 5 Vincent Coralde. Ako naman si K5 Red Salgato para sa Katsin Kabalikan sa Tisupubig o Masalingang Pansanagros, K5 DTX FM.

0: Salamat, Red, sa mga report. Sa ilo naman kita sa balita ni Michelle. Porsyon ko no sang kalap na gun bridge sa La Castellana ay na osmod gito bagot sang wala untat nga ulan. Nga dapat ang bridge hindi pag ulan nun. Michelle, K5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Michelle?
2: K5 JP, although diriya sa aton, doga guum-guum lang, kag may pagtupa sang ulan, at hindi amo nakatudo, pero without us knowing here sa may syudad,
0: bah, K5, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah,

0: dali lang, dali lang.
1: English.
0: Without us knowing here. Michelle. Michelle. Ako, ako, anab lang nga apply ka sa call center kag ginapakita mo sila nga sagad ka mag-English. Without us knowing here. Mograbi ha? Hindi pwede nga, hindi pwede nga, ma'am. Bal ka lang nga, while ang takabalo, diriyang gisigla, tiyo ga ulan.
1: Hindi mo pong ganun ba, ganyang bot gani
0: ah. So without, without us knowing, that bridge will fall from rain. Nga, ang bridge so, dapat, hindi mabasa.
1: Actually, kay K5JP, porsyon lang man. Hindi man kabilugan nga, tay tayo.
0: Oo, ti ang pulo porsyon, porsyon na. Ang pulo porsyon, porsyon na. Amo man ang guba. Amo man ang mga porsyon. Amo man ang mga porsyon nga pigaw, gurong materialis.
1: Isama na. Sige na lang, tao man aton. Kay Tibidoya sa south nga bahin, sa probinsya, especially sa Naila Castellana, ilog kag iban pa nga mga kabanuhanan. Grabe galing paginulan, humalin pati na likdan nga gabi kay K5JP, which hindi na ako English nga nag nangin sa nga nangin kumbaga rason kun nga ang nagkuha naman no nagragasa bala ang tubig halin sa babaw kagati sa pagkahibalo naton ining biak na bato ang masami gidya nga ginabaha o kun gina kumbaga dira gid balaga agi ang tubig gikan sa babaw sa may kanlaon kay JP may dala pa ning lutak kag bato may ara kita dira actually sa manipot nga video nga ginsend kuha ina tinalikdan nga adlaw dito sa may biak na bato kay K5JP sa may Ibid Creek sa may sitio Tamburo nga barangay na siya sa may La Castellana. So sang natabo ina may ara sang 96 tanan ka mga individual ang ginpang bakwit bangon sining muddy stream flow bao muddy stream flow.
0: Kwanya, it's because of the flood. Amo galin niya ang tsakto ya ho. Because of the rain it causes flood. It damaged the bridge.
1: Correct.
0: Kulang biyang imo, headline mo. Dapat ya, because of the rain that causes flood, it damaged the bridge.
1: Correct.
2: Grabe po.
0: Okay, okay. So anong dapat tayo mo on ang bridge? Butsilingon mo pang. Butsilingon mo mang. Kung ang flood gali, naga-destroy sang bridge, meaning ang bridge sa magsaysay kag sa bata, immortal na, hindi na maguba kay why the flood?
1: Kaya hindi man gina mo nakakuso, Gabi.
0: Hindi ah! Hindi ah! Kag ang flyover, gina mean ko nga bridge, why gina yaguba? Iki nga ah! Why the flood? Kay why man river?
1: Correct. Wala saga guba kay hindi mo lang makita pero kung labi bala kay nagatakilid imo nga no meaning hindi level ang ano
0: asa di ina naman na asa flyover
1: sa ako lang guro basi kupos lang guma ko hindi ko store kito wala
0: kong sabi oye pacheck tong imo nga dunggan kisa problema na sa ears. Gabertigo ka. Di sige ate, ano na mayo lang kayo ang mga mud. Mayo na lang kayo mga mud does not damage the houses.
1: Actually, may ara sa pila ka mga balay but hindi gid man severe kay K5JP damage sa ilang mga houses dito sa may bihak na bato.
0: Wow.
1: Sa may La Castellana. But 96 tanan ka mga individuals composed of 27 families ang ara na karon sa evac o sa evacuation center.
0: Kaso abod no, mabakal po ko dobla tani property.
1: Ato, adra ni mo sa biyak na bat.
0: Hindi, sa Forbes Park.
1: Ay, wow.
2: Tinong to, ito.
0: Aka budlay, hindi ko daya si Eric lang na yung mabakal daan, hindi ko ah.
1: Sino?
0: Si Kuya Eric nga big time. Hoy, may sinda na bala, may transloading pa.
1: Ginalabihan niya lang na iya pa kay Five.
0: Oo. Hoy, siya na bala nakakover ligad. Nag tinitaas-taas ang tubig, naging cover yato. Oo.
1: Yeah,
0: mang, sige mang kay si Jirilo, mang dumakarakasa, ma-report, dugay ni Blaway madala sa GC.
1: Ay, Tapos, kung nani. Anyway, kay K5JP na nga ito, update, no, balita, gika naman niya sa my provincial capital, nga ginadulong
0: capital?
1: Capital? Isa yung taba. Provincial capital, nga ginadulong sa aton sa Kalwanton, DTX 500, Marty C, kag D3 Bio. Ako naman si K5, Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kag Kalingaon sa Negros, K5 News Attack.
0: Thank you, kid Michelle. Oy, wag mo si Michelle, ha? Call center, blan ang alin, kag DJ na iabala. Din sang una. Oy, ginang iabalita, gindulong sa DTX Coffee Mix, naming inumon, specialist ng ugto, kapalang tuyo, kapoy. Oy, mag DTX Coffee Mix na kamo. Jiri Lo, K5 News mo.
3: K5 News FM, live report.
0: 5 minutes, Jira, 5 minutes, ha? Katapusan nga report.
4: Ginadumilian karon ang mga sapat ka K5 JP sa Hinigaran Public Plaza. Bangod matapos ini nga nag-posting sa mga or nagpaskil no sa mga signages ang LGU sa Hinigaran ka K5 JP kagapon ni adlaw sa palibot no sa Hinigaran Public Plaza kay bangod niya ka K5 Jean Paul may mga several incidents nga natabo ka K5 JP nga gakaguba ang mga disenyo ang garden no sa Hinigaran Public Plaza especially sa atubang ka K5 JP nang nagkakaguba sa mga sapat. So that's why nga do wala karon ginapahanugutan o ginabawal sa karon ka K5JP ang pagdala sa mga ido,
0: turing, tapang
4: iban pang mga kasapatan ka K5JP.
0: Kaluoy sa mga sapat, gilini, hindi kalagaw-lagaw. Hindi na kalagaw si Maui. Hindi kalagaw si Maui.
4: Actually ka K5JP tiyan mo na no masubo ka balita ginapas sa mga aton sini nga mga four parent kagati sa mga gusto or permit na nagalagaw yung K5JP sa Hinigaran Public Plaza bangod sa sini nga mando sa aton sini nga LGU. So pero may ara man sang area ka K5JP nga may mga pwede katuan no ang mga wala especially ang mga wala sang signage or panumdom like mga makita na tondra no nga restriction ka K5JP pwede da sila kagadto pero if may mga signages gani kuno ka K5 Jean Paul nga ginabawal o ang mga sapat ra hindi gid pwede ka K5JP no especially sa mga area nga damo sang tawo permi ka K5 Jean Paul especially dira sa may ila siningado arko-arko ka K5JP and
0: okay.
4: Sa ila sining atubang gid no sa may kita mo da ka K5 Jean Paul atubang sang simbahan Katoliko dabala sang Hinigaran sa National Highway gid abala
0: bawal
4: so,
0: man
4: hindi da pwede. Oo, bawal dra ka K5JP ang aton sini nga mga ido kag kuring ka K5JP no so mga sapat kag mga depende na sa mga sapat-sapaton ka K5JP lain naman ang istorya pero mga sapat ka K5JP no so ginabawal gid nga mag dalon kag dito
0: amala na to si K5JP i-text na to si Joseph pabalaan na pabalaan mo si Joseph nga bawal siya magdala sapat. Oh, bawal siya magdala sapat. Hindi akay siyang bawal.
4: Klaro nga.
0: Kaya mo naging naklaro ko. I-chat mo siya nga, Sep. Bawal ka na to magdala sapat.
4: Ang kama, galing na po.
0: Ang Sep. Ang balijirilo, Sep, po. Hindi ka na to kuno pwede sa Hinigaran. Hindi ka na to pwede. Magdala sapat.
4: Magdala sapat.
0: Magdala sapat,
4: oo. Dira sa magdala ka K5JP, mga baka, karbaw, kay basi kanon, bala ka K5JP.
0: Araw-araw naman.
4: Bermuda.
0: Sige.
4: Bermuda, kagang, ano to? Karbaw grass.
0: Sige. Oy, naging ba remind mo kong old karabaw eats young grass.
4: Abi. Okay, hindi na ako magsugpon niya kay 5GP kay Basi.
0: Oo nga, ha, kabudlay bala masuspend.
4: So, ako na kay 5GP, no? So, ako na kay 5GP ang ato sa Balinton, sang LGU, sang Hinigaran, sa mga pumuluyo, kag sa mga four parent, kay 5 Jean Paul. So, report, ginadulong sa aton sa Kalwan, sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Lu, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko, kagringawan sa Negros, K5 News, the best.

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
10: Kulang ka mana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops Adlaw-adlaw.
0: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift,
0: OT,
8: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Let's go.
16: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy!
1: Charmy, let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
19: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
1: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ba, daw maayo kondisyon ta pre.
10: Ah, oo gid pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikreto mo kung nga abisal may edad na ta pag-un pa yang tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre Dr. Pinoy Squalene capsule. May ara ini Squalene omega 3 kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton tul-an. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, maingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
21: Charmy, let's go with the flow.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Tag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: News Dietri Bio.
1: Ako si Maria, mas taas vid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang Dietri Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: Dietri Bio. Ang Dietri Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
2: Mabakas mga buti ka. Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka Dietri Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietri Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang pre-tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung pala inom ka Dietri Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imong nga good bacteria sa imong tinai. Ti isa na daw ang pag-produce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na daw ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka Dietri Bio. Namitulog
3: mo. Mm-hmm.
2: Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung nakaditriban lang.
2: Kung nakaditribayo ka.
4: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang Dietribayo, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita Dietribayo kadadlaw, naghatag ina sang ilatag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato namo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ketones sa ginhawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang Dietri Bio, pati ang pagtinlo sang aton correct brain dindalahi pagiti Dietri Bio.
4: Dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa kinasubuan kapag yapon depressed ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang modo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila ta na naging sulit-sulit. Your Dietri Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
4: Correct.
5: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
4: Amak mo na 50%.
5: 50%. Tama ko mo na. So Sir Boy, if you have dopamine nga hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depression, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sang problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, Dietri Bio.
0: Dietri Bio. Dietri Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang Dietri Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Dietri Bio.
0: Dietri Bio. Ang Dietri Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. Dietri Bio.
3: Ang nami pag sa Dietri Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So Dietri Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: Dietri Bio.
3: Dietri Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So Dietri Bio, kung ikaw believers in probiotics, you need to have Dietri Bio sa balay mo.
0: Dietri Bio.
3: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. Dietri Bio will not only protect your probiotics but also will increase the good bacteria in your gut. Mag Dietri Bio.
2: Ang pinakanami naton nga permi naton nga balik-balik.
0: Dietri Bio.
2: Kung pala inom sa Dietri Bio, layo ka sa ilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka Dietri Bio, kay duha ka Pinoy mo. Ang Pinoy ya, kung saan o to, ilana ton sa noto sipon, amo to pag inom Dietri Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso ga inom na Dietri Bio. Diriko Sir Boy. Diriko.
3: Dala mangko.
4: Saga prevent.
3: Kay hindi
2: prevention na yan.
3: Prevention na yan.
0: Dietri Bio. Dietri Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galing ng lolo ko na ibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng Dietri Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: Dietri Bio. Ang Dietri Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga buti ka. Dietri Bio.

0: K5 News FM, championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: well 身后。
1: 哼，那不得干不啦？那喏，你搞个给人把刀上死哦，
2: 没。Di po sa mga baba mo. Nagatulog na ng ibang taga-boardmate, oh.
1: Eh, papa, itis na, Mika. Wala sa may kasapara sa magtanaw ko diyo. Ano mo, Blo?
3: Mom.
1: Gidadagdaog lang bata sa CEO?
3: Guess what I brought you today.
1: Nawala sila kay Balong, ha? Amo ng tag-iya sa kumpanya. Gidadagdaog lang nila.
2: puro ka na lang CEO, Meg. Wala niya, pulos. Sulit-sulit din ang istorya.
1: Ba ilang umlamig? Hindi mo kaya sabayan ang trip ko? Tulog ang dabla!
2: Paano ko nagkatulog kay? Pati kagaw na si mo?
1: Ara?
2: Nga ano kay mo yung migman? Pwede mo tangin na lang na-headset ang dalunggan mo?

0: Meg, ano lang purma mo man?
1: Nga? Nung nakibote ka daw?
0: Oo, oh, eto lo, kabla sa SP yung itsura mo.
2: Ha?
0: Tay? Itsura mo na o?
1: Do, bata na ko siyang CEO ko tulukon, bigno.
0: Bata sa katonto mo, Meg eh. Ilisto bala, basikon ka dawan ka na to karon sa opisina.
1: Oh, pungulay eh. Hmm. Ako niya, Meg. Suya na sila kung masuya sila.
0: Meg, sa tulang hindi ka ganyan ngayon, Meg. Tuod gina yan, Meg.
1: Migo Winston?
0: Hmm? Hindi ba ko gwapo, Meg? Pero kung pamangkoton na mga boardmate na, Meg, gwapo po kasi mo one-fourth mo.
1: Ba? Meg? Naano mo nga sigulano ni mo man?
0: Hindi kay honest ko si mo. Dauto na kay Meg. Masakitan man ko sina kung makabati ko sa story about sa imo. Abi, hindi na magpilita nga sundon mong idol mga bata sang CEO.
1: Migo Winston?
0: Hmm.
1: Ikaw lang, oo. Okay lang gani sa akon. Di bala si Kate? Mahilig yung magtanaw sa mga Chinese nga short movies.
0: Ang buta. Wah, eh, kumana yung amig ya. Ha? Imos na. Malakati yung amig ha.

0: Hi, Kate.
1: Hello, good morning.
0: Coffee da. You want?
1: Thank you. Tapos na ako eh.
0: Ah, okay. Kate, do you like my outfit?
1: Ha? Kwan, honestly, hindi lang maglain ang buot mo, Rolly, ha?
2: Nga. Nga maglain ang buot ko. Wala man siguro sang dapat ikalain, di ba lang? Ano? Tapaon mo ko, ha? Hinaya lang, ha? Eh, kabalo ko na. Umul-umul ka sa akon, eh.
1: Pwede, ha? Kusugun ko lang kay palalipungan ka dayon. Sa pagkambisyoso mo.
2: Oh, okay.
1: Sa prangka lang, Astoria, ha? Hindi ka kidbala ngayon sa ginasuksok mo. Kaniwang pangadaan si imo, ho? Tapos ang ginasuksok mo, lang tawa pala. Tauyas ang incheck na naputo. Kulang na lang pala si imo, ho? Utang ni Koy.
2: Grabe ka man makambal ba? Di bala, idol mo si Linda Walker?
1: Ho eh, di kay alam to yung si Linda Walker. Ikaw ya?

0: Ay, may tulo sa iti tamigaho. Ano? Kamusta to? Sakto ko ay. Ha?
1: Grabe siya kung makambal sa akin, Meg. Crush ko pa naman siya.
0: Mayo lang gani, siya lang nakambal sina sa imo. How about ang ibang talang mga kaupod? Si manager, si boss, si guard sa kantin. Kaya lang tupad na opisina.
1: Sakit ka dyan katama, Meg. Eh, anong gabi kay amo ako sini?
0: Mm-hmm.
1: Malahain bala, Meg, kung nagkapakatotoo ka lang? Ginasunod ko lang ang idol ko nga bata sang CEO.
0: Ah, wala na yung problema, Meg, kung mag-idolize ka sa personalidad sang tao. Pero hindi mo man pag-i-adapt ang sitwasyon. Kailain kaya sa realidad, Meg. Lain yung ginatanaw mo. Ang ginatanaw mo yung ilusyon ng na. Himo-himo lang na yung Meg.
1: Di anong buhaton ko, Meg?
0: Upod mo lang sa akon. Kay sakad to anta, amu ining makapabag-os ang direksyon mo, Meg.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pagid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang Capsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
7: OT,
16: Breadwinner.
7: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy!
0: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
21: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play

0: Meg! Focus, Meg!
1: Na, ano man yan nga?
2: Hindi na ko, Meg.
1: Ah.
2: Pero di ka kapoy.
1: Ang tamat lang bala. Kaya ginahala mo, gitbidayon mo.
3: Hi, Vince.
1: Oh. Hello, Zin.
3: Students mo?
1: Ah, hindi. Upon ko sa room, ah. Si Rolly.
3: Hi, okay. Hi, Rolly.
2: Hello.
3: Okay, tapos na ako workout eh. Excuse me.
2: Meg.
1: Meg.
2: Sino to, Meg?
1: Si Zin, ah. Regular na di siya sa gym, Meg.
2: Doon may pagka-Chinese siya, Meg, no?
1: Ati, guro eh. Wala man ko na iawin ka pamangkot kung anong lahi sina nila, Meg eh. Bayla, Meg, gym tayo, ah.

0: Ate, ano Meg? Mapulit ko na nais balay?
1: Ano? Iti sinupod ko karong workout?
0: Doon so wala ka bla buot, Big Mo. Siyempre, ikaw lang anay eh.
1: Ate, sige. Halong kami ka.
0: Salamat, ginmig ha. Ate, amun ako, Miga.
1: Ato na si Winston. Madiritso na lang ko sa gym ha. Ay, ihugali. Wala na ko sa vitamins ko ba? Mahapit ko danay sa supplement store ha. Draw ha. Katuan ko bla.

0: Yes, sir. Anong aton?
1: Ba? Ikaw?
0: Uy! Di bala ikaw to ang upod ni Winston?
1: Oo! Nga wala to nakamakita sa gym, ha?
0: Wala lang taga-abtanay, ah. Depende na abi sa schedule ko, eh.
1: Mo bala? Ma'am, ikaw ang tagiasang supplement store ngayon, eh?
0: Secret. Oh, ano? Mabakal ka sang bulong?
1: Oo, ma'am. Oo.

0: Oh, Meg, ito ka? Siya ka bantay sa supplement store nga ginabaklan mo?
1: Oo, Meg.
0: Aray, Meg, literal na ginayamig nga bata sang CEO. Basi, ang ilusyon mo sa ginatanaw, Meg, amo na na.
1: Pero, Meg, ido ka layo ginang itsura, eh.
0: Hmm?
1: Hindi makutuod guwapo. Pero kung mga sawa ko laway, basi ko ang bata namun bala, kabalo ko na na.
0: Hmm, bawi ikaw lang, may grabe, kagadya ka, ambisyoso.
1: Ah? Meg?
0: Kung feel mo nga type mo si Zen, pero pag naulat mo, hinaya, mangin bata ka na sang CEO kung mapangasawa mo siya.

0: May... May go? Ato si Zeno, palapiti ho. Ano, baka panda pa ka?
1: Ne.
2: Sa matuod ang balamit.
1: Dugay ko himutag kay Zen.
3: Though, matuod ang ginatana ako sa mga short videos.
1: Basi amuna ni May.
0: Amuna na, Mig. Amo gani ka palapiti na to.
1: Okay, Mega. Drang lang, Mega. Out. Bahala na. Kasi, amo na niya tuod ang ginandom ko. Mangin matuod ko na nga. Zen? Hi.
4: Oy! Rolly! Actually, nakita ta nakakagina pa. Oo, gini. Nagpalapit ka man. Ano? Makuha ka sang bulong?
1: Kukuan. Oo. Pero, may lain pagid ko nga transaksyon eh.
4: Wow! Anyway, nanamian ko na. O ano, nga ah? May business? Ano?
3: Heart business?
4: Heart business? Ibaligya mo ang heart mo? Patay ka ginayadayon niya.
3: No. Hindi mo sinang ginamin ko. I mean, pwede ko ka pangaluyang?
4: Ay, okay. Pangaluyang?
1: Oo, Zen.
3: Actually, isang nagkilala kita diri sa gym. Wala pa gid ako sang may nabatsagan sa imo. Ugaling sang madugay nga nagdugay. Doon ay nilab ako sa imo. Kagusto ko, ikaw ang manginubya ko. Kag siyempre, mapangasawa.
4: Joke ka bala?
1: Oh, ha?
4: Rolly, actually, sang una ta nga pagkilalahay, wala ko yung winabatsyagan sa imo.
1: Oh, Zen?
4: Kag samtang nagadugay, wala gid kuya gihapon may nabatsyagan sa imo.
1: Oh, ha?
4: Ay, amo na lang niyo.
1: Oh.
4: Kuhaon ta na lang ka nga reseller sa mga supplements ko. Gaan ta ka discount ah. Kag syempre, ikaw man i-market mo ang product namo ni Banahon. Kaysa sina, ma-improve kapagid.
3: Zen?
4: Rolly, advice ko lang ha. Unahada na yung self mo before ka magsulod sa isa ka relasyon. Okay? Gets mo na? Gets mo na kung anong buot ko silingon?

Imbis nga paghigugma ang isabat niya sa akon, natuon sa negosyo, which is insakto man siya. Siguro ilusyon ko gid lang ang tanan. Siguro impluwensya sang ginatan-aw ko nga mga Chinese short videos na tungod sa mga CEOs. Ako on ko medyo nasakitan ako sa ginhambal ni Sen sa akon. Kag may bana nagali siya. Pero wala kaso. Kay ako on ko ambisyoso lang gid siguro ako. Sa subong ginsunod ko ang hambal niya. Nga unahon ko ana yung kaugalingon ko. Kag husto siya, may progress gid matuod. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rolly.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: 101.5 K5 News. K5 News FM.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
2: Mabibili sa mga butika.

0: Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kada adlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangon, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
3: of
4: pesos.
3: Of course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
0: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag May Tisea, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara. Si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, resla mo? Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining may TC sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
3: yes.
4: Ginaparis ta ang DTX 500 kag may TC. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang may TC. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals.
3: Madamo ay niya mo.
4: Kaya kung damo ang free radicals, due tayo ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang may TC kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
6: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag sakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka magin sa DTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
6: Oy na halin sa nagtay kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: 101.5 K5 News. K5 News FM.
8: Let me tell you.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
22: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
21: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: KK5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
21: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpahanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namun nga mga tagpalamati. Padayunon natong sumo sa magsipad-sipad ang matahong magkasumpon sa atong drama sa kahanginan. Kayugid makuhaan sa leksyon niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Namit, B.

0: ER? Ang bot mo silingon, gin pa emergency ka?
1: Oo, oh, Manday?
2: Yes, Day. Storyhanta ka mo pala. Kag ikaw, Manday Mira, para kung ikaw naman ang itsug-tsug bala, Day, kabaloka na.
0: Ay, ang bot ah. Hindi na ko iya pagsugiri ah. Lainan ko na iya mamati.
1: Ay, ko namiyaan ko na iya.
0: Ay, ang bot sinyo, tika mo lang iya eh. Pero, anay ka bala yan, si? Lipay ka? May asawa, bala kag bata, ang ginatabo-tabo mo nga militari.
1: Bukit.
0: Basi lipat kasi na. Gusto mo nga pila kaadlaw, amo man sinang matabo sa imo kung mangin asawa ka na. Mayo man ayan sa pamatsyag mo nga kung ikaw ang asawa, dasun mabalaan mo nga may laing nga babae nga ginabuangan ang bana mo.
2: Damay! Ay, naku na lang, Gidya.
1: Pahitin
2: na lang, diblang future. Ang subong lang yung anay ang at nga fokusan.
0: But si mo'y.
2: Pero basta, Day. Oh my goodness, kaya Day. Nagkahambal si Carlo nga dason ko na naman na pagkita ay Day. Hindi ano ko niya pagulpihon ah.
0: Yeah!
1: Ay, hala!
2: Day! Mati mo lang. Hulat to niya, gigi ko na bala, inak ko na bala nga. Ako na ganyan ko nung kapakitlooy nga ah. Sige na please. Ah, sige na
0: pa. Sige na Carlo.
2: Hala, dali lang yung Day ha. May nadyan sa ako na. Hala? Hindi!
0: Yasi?
1: Ay! Day!
0: Yasi, nano ka?
1: Nano ka?
0: Nga doon naglalaho. Ay, ganang tsura mo. Pagbasa mo sa chat message mo, ha?
1: Naglapsi siya, ha?
0: Si... Sino na? Kaganong ginchat sa imo? Ha?
2: Ha? Wala. Wala mga Day, ah.
0: Wala, wala lang, guro. Bebe, pabasa ako. Sige na. Abi pa yung sipi mo, be.
1: Aray, ha?
2: Oh, aring cellphone ko.
1: Sige
2: ko,
1: Aday.
0: Be. Hala. Ano ni? Asawa ni Corporal Santos?
2: Day.
0: Hala. Ano ni kuno? Pangita sang lalaki nga wala sabit nga makalot sang katol mo nga bao.
1: Ay, hala.
2: Galang eh. Ay, pala, Day, replyan ko pala, Day.
0: Ay, mapatol ka sa asawa? Asawa siya. Natural mga akig siya. Kaya gusto man siya mo. Ha? Ngaabi nga sa lalaki kagdi may asawa nga damo man na single.
2: Single, Day? Ang single ganyan nga hindi kalibre sa akong pamahaw? Diyos ko, hindi na, Day. Mamantinir na ako sa married kung mag-amo mo lang sina.
0: Grabe, kagidya. Amo ka na sinakadesperada, Yasi. Wala ka man maluoy sa pamilya nga, nga maguba.
2: Day, sala ko na ipalaya kung naluyag sa akong si Carlo, ha?
0: Bala ka na! Bala ka! Basta ako! Wala ko nang kulang sa pag-remind sa imo nga sala ang ginahimo mo, Yasi, ha? Sala na inya!
2: Wala
0: ay! Nagtawag ang asawa, ya ay! Hindi pagsabta, ha? Hindi pagsabta, Yasi!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Ginagarit-garit ko sa asawa ni Carlo. Tunto ka. Alam mo ay, sabton ko bala.
1: Hello? Manok ka?
2: Maano ako? Ha? Kilala mo kung sino ako? Ha?
1: May tiyan na kuya kung sino ka. Asawa ka ni babe ko.
2: Kung amo, babe ang tawganay niyo ni Carlo? Ay, day! Babayi ka man. No? Kag maluwi ka. Palayui ang bana ko. Hindi siya pagarit-garita.
1: Oh my gosh! Excuse me. Hindi balay akong yung nagagarit-garit sa bana mo. Sa tuod lang, nagapay mo yung malangkot niya pala. Kunin kay, you know, kinasugat-sugat yakin ko din.
2: Bisan garit-gariton ka pa sang bana ko. Kung hindi ka magpatol, wala sa may matabo. Kagkonsigihon mo ini, ining tandaan mo ha, mahinulsol kagid.
1: Really? Hoy, well, abi mo bala manang? Ay, mamanang na lang ko si Mua kay I'm really sure younger gikuy ay kumpara sa imo. Manang, ako nga daan niya. Basta ginaunahan ko, nagapatol gid kuya. Like now, ikaw gid ang nagapangunauna sa akon eh. Di alang-alang man nga mahipos lang ko, hindi bala? Kag, another thing, manang ha. Kung appetizing ka malang tayo ito lukon, feeling ko, hindi na mangita sang iban si babe eh. Niyan siya mangita sideline. Am I right?
2: Ano?
1: Oh, well, maybe you don't get it. Never mind. Manang, pangitaan na lang sa Google ang appetizing if hindi mo gets, okay?
2: Hindi na ako pag-insultuha, ha? Gabaan ka, kid! Gabaan ka sa ginahimo mo nga pagpang-agaw sang bana sang iban! Kinakulang na ganit kami sa mga galastoho namon? Nagdugang ka pa?
1: Oops! Sorry! Ay, nako na lang, kid. You know what? Bisan gastuhan ko yan ni Beb, may kuhaon mo lang siya sa akon.
2: Kabalan ka, kid, no? Kag ano gitabi ang kuhaon niya sa imo? Ha?
1: Ako! Oh my goodness! You know what, manang? If ikumparal sa imo, ako ya, namit kuya B. Ikaw ya? Yuck! At sige, manang ha?
2: Kabaan ka, kid, sa ginahimo mo! Kabay pang atubuan ka, tolang sa kang mo!
1: Hindi na yung kadulot ang sumpa mo yung sakon, manang! Ay, Diyos ko talaga, kid. You're making me laugh. Bye nang ha? Oh my God! Tikman! Maliwat ka pa? Tunto ka ha? Ari kay message ko si Carlo balaay. Kagambalan ko siya nga grabing buyayaw sang asawa niya sa akon. Kagambalan ko gid siya nga gin... Ano man? Ay, naging threaten ko sang asawa niya nga ipapatay ako. Para katilaw ang asawa niya. Abi mo, hindi ko magbato si mo. Hambalan ko pagi siya. Natampaon niyang asawa ya. Kaya kung hindi, hindi ako palangga. Ari niyo ay, kaya palinginon kong ulo niyo. Palinginon ko ginyang ulo niyo.

0: ano ka man ibuwan? Ano itong tawag ang gituyaw? Hindi ba nagambala ko sa'yo?
1: Tarantado nga tao kining si Batsing Carlo eh.
0: Hindi naman lang. Mas rin na ikita nga doon.
1: Ang iyong asawa pag iyang gikasabaan.
0: Ano ka man ini?
2: Mayo gani nga, tigaan ang ulo niya eh. Ang iyabla utak, nag-side loan agulo sa bayag niya.
1: Buah nga oi.
0: Init gani ko ron.
1: Nagaba biya niyang gibuhat biya. Luoy kay iyang asawa oh.
2: Ah, bayida siya. Paglustuhi da siya. Wala man kita dira sang mahimo. Kay iya man iya pangabuhi, ching.
1: Mo gani, ching. Pero naluoy lagi ko sa iyang asawa. Murag itibi na ang nawo niya. Pero tina ni Wangab, ching.
2: Ay, oo. Ambo gani. Akuya, imbis nga igasto ko sa chicks, ginahatag ko na gidiyang sweldo ko kay misis siya. Kaga ginambalan ko gid na siya nga magpagwapa. Kay kun magpuli ko, maganahan man ko tulok sa iya eh.
1: Inana po ko, ching. Gignan ginako akong misis nga magpagwapa gid bayo. Para dili ka maislan ba?
2: Kag-ching, kakapoy na iyang dabog babae eh. Kagkagasto pa katama.
0: Hindi lang.
2: Garaman kita na gahalin sa unang. Kagawala gid sa mayong resulta. Problema lang gid.
1: Maogid, ching.

0: Ganimal niya. Ako pang ginakigan niya. Sa kirida pa niya siya nag-apen. Nagambal sa kagaya nga kirida. Ginpahog ko kuno siya ng patsyon. Pero wala ko na yan ay ginambal yan ay.
1: Ano kayo nakahibi-hibi? Kato ito sa detachment nila. Kag-i-report sa CEO nila. Naton pa sa kaan mo sang kasong animal mo nga ba na? Ay, inipagpanasang taksi sa imo ha. Screenshot na. Pating chat sang kiridaya. Ibasi ko ni i-delete balahaw. Ebidensya mo na.
0: Upde ko bala na sulungan ng mabali.
1: Ay, sus. Upda si Agi nga pakaisa mo. Hindi lang kuya, kay basi ka nung kung ma-stroke pa ko to. Gataas, gadaan ng BP ko. Ako na lang mabantay sa bata. Kag-videoin nyo, ha? Videoin nyo kung mag-atubangay ka mo para may ebidensya. Kag-hulat ta, nga unahan ka niya. Kag-kunpatupan ka niya, ay lampaso na yung gagaya!

ba? Asawa ni Carlo? Ari ko na siya diri sa eskwilahan? Kag kung hindi ko na ko magpakita sa iya, kag makipag-istorya ha, makadto siya sa school administrator kag ipareport niya ko? Diyos ko, anong himuan ko siniman? Traitura nga Mila, oh. Wala naman nag-asapak sa akon. Ano man, wala na ko isang kakampi sini. Ang mayo pa, tawagan ko na ni si Carlo ay kagpahibalon ko siya nga ari di sa eskwilahan ng asawa niya. Huy, anki kuya kung di sa eskwilahan niya matabo iya. Pasi ako yung masuspended. Hindi ko ganyan. Hindi ko yung pasagot ng matabo niya. Laka man naman. Wanda ka lang at taga-umaka. Wanda ka lang kita gaga ka kay agawon ko na lang kitang bana mo, Simo. Palo si Kuya Simo ya. Agawon ka na lang kitang bana mo!

0: K5 News FM. Moderna Max,
1: Max Epekti Bo. Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Pla, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang bossing!
6: Dahil kasang ako!
7: Ang extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Mga byan, sunod pag inyong buwas sa pampamati, ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan, inyong gid makuhaan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan na mitbi! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Platenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb,
10: stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bangbanga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
9: D3 Bio.
10: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
9: Sa tingin nga gapangluya imulawas
10: tapos magtrangkaso,
9: mag D3 Bio ka.
10: Ang D3 Bio,
9: uno sang NCTs
10: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
9: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
10: D3 Bio. Number
11: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: El Castigador.
12: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
12: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
15: El Castigador.
12: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
15: El Castigador.
16: El Castigador.
12: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: prinsipyo! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Metro Bacolod. Kumusta Negros Island Region? Welcome na sa ato si kapala tuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sa kadaman. Ilabi na gid sang mga kadalagahan. Ginapdan ako karon sa akong sing mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Opo sa kay kaki-5 Raymond the Master Pugi Alcantara. Kag si kaki-5 Ransay Shetero Alcantara. Kapun man si kaki-5
1: Castigador.
0: Live magkita mabalian sa mga pipila ka mga radio station sa bilugdaman ng probinsya sa Negros Occidental. Sa sur nga bayan sa Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sweat FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa syudad sa Bacolod, nagapamati ka mo magka-K5 sa numero 1 ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Sarang magkita nga malantaw sa aton sing mga social media accounts at YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa amo sing mga Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 nga may 1.4 million followers na. Nagsamon si nga K5 News FM Negros Island. Patuman niyo si Kubos nga lagad, si K5.
1: Rose Palma.
0: Padayon kita sa pagpangalagad, mga K5. Madamo kita karong nga mga balita gabaga tutukan. Balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Ipreparar na nga daan si Kagi5 siya in Lacson, kinahidlaw na nga aton sing mga suki nga tagpalamati. Dira mismo sa may Hall of Justice. Alang utod na aton nga mga abogado, ka mga huwes, nga sa ilas nga pagpauli, K5 News FM ang ginapamatian. Ay nakalive siya Japon? Do ara na siya guro? Why pa sa? Sa aton sing mga suki karon nga nagaupod sa ating pagpangalagad, oy nakita tablang picture kahapon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Inablang itsura nga very firm. Nga waya Japon yung sang dapat ikahuya. And he's so proud nga sige hapon ginatubang niya ang kaso Crime Against Humanity dito mismo sa The Hague, the Netherlands, mga kaki-5. Igiba niya kinakasuhan, ginanerbius. Siya yung mga kaki-5, wala mo ay magani mga kaki-5 makita sa edad niya nga 80 anyos pa, I don't know, sobra nagro 80 anyos si former

Jose Rizal. Worthing klase presidente, no? Waya pulo panago, ah. And he's willing, kung nanugin man ang kapalaran niya sa ICC, ginabato na yan ni Tatay Digong. So damo ang nabilib, ang iba damo nga naghilibion, damo ang naluoy, kiti sa edad niya nga 80 anyos pasaka, ah. Na experience imbis na tani nga ara ka nabi sa imo sini nga dying moment, ara ka nabi sa bulo bakasyon mo, ang iba naga-travel na lang, nagalagaw-lagaw, naga-enjoy sa ila sini nga kiniktaan. Si Tatay Digong niya to sa ICC, malayo siya singin pamilya, malayo siya singin palangga nga nasyon nga pungsod Pilipinas, but still sa gihapon nagapakigbato. Kaya ginapakita nga taas noo si former President Rodrigo Roa Duterte nga ginaatubang nga siya lang isa. Yatong iyang mga co-perpetrators. Why na nag-upod gani kay Tatay Digong? Si Senator Ronald Bato de la Rosa, daway pa man gani kapakita dito sa ICC? Dito rin natin magkita, magka-K5 nga kabalo ka sa edad ni Tatay Digong. Ginahulat naman lang niya sa dati ka presidente yung kamatayon niya. Tibisan galing Malacanang kahapon, nagasilingati good condition kuno si former President Duterte. Sa una niyang pagpakita naman sa International Criminal Court hearing, isunod naman kay Palace Press Officer Claire Castro. Ngati daw nami maningiyang kondisyon. Ngati daw ka baskog pa man si former President Duterte. Tingin na padasig naman sa ICC ang hearing halin sa bisan gani si Judge Joanna Corner. Nagpamangkot sa prosecution nga iga-consider, nga iga-panubuan na lang numero sa mga witnesses. Kay ti ang current witnesses, 15,000 mo. O 15,000 ka mga items of evidence. Nga para at least madayo, madasig na ang paghusga sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Siya naman kunong nga ti naligar maya silang crime kon crimes against humanity, hindi pagi ng mga murder, attempted murder, in connection naman sa anti-drug campaign nga gin-launch naman ni former President Duterte sang siya pa ang presidente sang pungsod Pilipinas. Nagsugod si former Digong sang pagka-presidente, that was the last 2016 up until 2022, 6 years malang niya ang termino sang presidente. Kita mo damo nagtumbalay to, damo nga mga pamilya ang nagkalawadan sang anak, tatay, ti masubra ay pilaklibo to naglamatay. Di ginasinggitan to sa mga pamilya nga wala kunosang due process ang mga kamatayon sa ginasing pamilya. That's why pagwa iya kahapon ni former President Duterte sa telebisyon, nagahinugyaw ginang mga pamilya sa mga namatyan. Ginakabig naman extrajudicial killings sa pamunuan naman o kon sa administrasyon ni President o kon former President Duterte. And he's the only Asian president o kon mataas na leader sang pungsod sa Asia nga naguna nga ginahiring sa karon sa International Criminal Court dito mismo sa The Hague, the Netherlands. Makasaysayan gidyas Digong, no? Ti-historic na. Last pagid ang si Iyabata nga si Vice President Sara Duterte, the first Vice President nga hearing man karon o kon may ara man karon sa impeachment trial sa Senado.
titatay mo ato sa may

Netherlands. Ikaw yung may hearing di. 40 man nga dagok sa pamilya, Duterte, no? Kaya mong ginagkong gisakon, isa ka kamaisog na leader. May malapakan, malapakan ka ginati, mangutot na. Di pamangkot, dribanwa. Kung ka mo pamangkuton. Nagakaigo ay han ni former President Rodrigo Roa Duterte nga maka-agom o kung maka-agi sang amusin nga mga bagay dito sa ICC. The serve ayan ni former President Duterte. Tika mo na lang niya mga kaki-five ang makahatag dira yakwa na. San komento da? Sige na respeto na naton mga kaki-five. Kag ang komento naman sang kampo naman ni Vice President Sara Duterte nga nagamuno ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga siling niya ready na si Vice President Sara sa pag-assume sang pinakamataas nga posisyon sang Pilipinas kung mag-resign si President Bongbong Marcos. Nga ready na kami, BBM. Kung mag-resign ka, ako mabulos. Tingin supalpal naman sila sa Malacanang. Hambal ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Seryoso ka? Nga seryoso?

Ding ni Claire niya ti amo na guro nga gusto na i-resign si Bongbong Marcos kay ready na slagli nga magbulos. Kaya sa totoo, kung mag-resign ka ba si Marcos, si Vice President Sara, gin man niya mabulos kasi ang Vice President mo. Automatic, kaya magka-keep 5, i-assume niya ng office. Kaya sin case nga mag-resign si BBM. Pero ti si President Bongbong Marcos, would you think ma-resign? Pero ti masiling na ton, before ta na maglumpa ti atubangon na nai ni Vice President, President Sara, ang yasin nga impeachment trial. Kaya ginadiskusyonan karon Senado, ang nagligad to threshold. Ining two-third ganing 16 nga mga senador out of 24. Oh, ti medyo naghatag dito sa mga point of view. Ang mga justices, former justices na ton, sa mga Senator Judges sa nagapadayo naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hambal ni Gerardo Garde, I am proud Tatay Digong kay gintaya kaugalingon niya para sa pungsod sang Pilipinas. Hambal ni John Rosa Villarejo, proud Digong mangko. Gina Purano, Merlita Malvas, Glenn Infante, Nenet Haranelian, Uli Dandoy, Nestor Dandoy, Papang Jojo Eduardo Jojo Galunan, pinakagwapo ng barangay Gagawad sa barangay Vista Alegre. Pero mas pinakagwapo si Obispo, si Eduardo Galuna Senior. Kag pinakagwapo sila nga tatlo, si Jude. Pero may pinakagwapa, manakunong sa Mutulayans, Honda. Oh. Yes, yan yung pinakagwapa, pinakahamis, puti-puti, si Ma'am Maricris Navarro. Di grabe na nga dayaw-dayaw kuda mas sponsor na kamo sa League of Champions, ha? Mapadala ko da blas ang sponsorship letter. Makagtog ako mismo madaho lang tawon ko gidbi kong gwapa ginman si Ma'am Maricris Navarro. Gayuhum-yuhum si Papang Erning Pudiruso samtang nagakayo. Mapaltog mo galing kamot mo sang martilyo mo da Papang Erning. Abi totoke da nang ginakayo mga motor. Ngayon ka rin mga kamot, kagkuko mo rin mapakdulan mo, tapat kagid. Roslyn, dilika na. Uy, happy birthday kay Papang Christopher Tope Kalaluan. And belated happy birthday, Ma'am Kitty Lynn, Kitty Kit. No. Uy, dilingin pila na lang kadlao, bebe.

0: Merry Christmas! 99 días na lang, Pascua, naglima ka K5, no? Si Jordan Poole niya, Merry Christmas! Si Ma'am Glenn niya, Merry Galo kami si Moose Rods pag Christmas. Tuod ka, Ma'am Glenn. Si R.H. Tata, good afternoon, kagi Febron Rods, watching from Villa Villata, o Villa Angeles, Barangay Estefania. Papang R.H. Tata, nagapamati, subong si N.N. Ablay, Julie Hinovielo Mugdang, Ngomat Orol, Lizelle, proud Tatay Duterte. Ayo, si Milay De La Cruz, nagapamati man, si Julius Alisan Arnado, good PM Sir Rods, please shout out Team Raymond Gallardo. Julie Colado, niya shared, na share ko na May Dagay, nagaungot man sa nagupag pangalagad, niya steady pulse ng kami di sa Barangay Filisa. O si Kemerica Domingo, hindi ko pamati man, sila ni Angelica Domingo, Ma'am Arlene Domingo, ay belated happy birthday Ma'am Arlene. Huwag ko invitar sa birthday ni Ma'am Arlene Domingo, kag ni Papang Ricky Domingo ba? Huwag ko kakaon cake. Wait, nalipatan ako nila invite. In a way, mga K5, sa tusing mga suki, hindi kayo magkalipat, pero may magtumar sang suplemento. Suplemento nga makahatag kayuhan sa itong kalawasan, mag Mighty C, the alkaline base vitamin C na kamuparisan sa klinika D3 by klinika DTX 500. Ang Malacanang, mga K5, no? May isa pala buton nga Setyembre 21, no? May mga may mga rally protesta na naman ti hambal ni Palas Press Officer Claire Castro nga ti handa man kami nga magbulubantay para magapatigayon sang gitatawag naton nga non-violent protest, no, mga K5, especially sa mga oy si Merly Ubiri nga si Rods, first time ta ka nakita ara sa SM sang Sabado. Ha? Alright! Hambal nila, lauay ka. Dungol ka si Manlio. Niya, gwapo ka man gali ba? Tapos sa tanan nga kuminto, dodari ko na kayo humsi mo. Gwapo ka man gali si Rods. Higante. Alright! Talain. Hindi pwede, taas lang ko, hindi lang higante. Ano ka man imo yaman. Si Ma'am Karil niya. Hi Sir Rods, nagapamati kami di sa imo. Salamat kagabi. Bado nag-ano kita Ma'am Karil ba? Nag-attend lang kita mga kakivibe sa meet and greet kahapon. Nagpatigayon ang Negros Island Region Pro NIR sang meet and greet sa mga tanan nga mga katapo sang media practitioners sa Negros Occidental Island o kon Negros Island Region. Ti nakita naton si Police Brigadier General Reales ang Pro NIR Director at tumanto si Police Colonel Guerrero, Police Colonel Winceslao, kanang migo ko nga gwapo nga kampyon, ang champion sa Bacolod City Police Office si Police Colonel Eugene Rebadomia. At naman si DRDA. Salamat sa inyo ha, kag si Ma'am Police Lieutenant Colonel Duem Malong. Ma'am, salamat gid sa imbitasyon ah. Na nami tong gininom-inom namon nga juice. Kami ni Papang Red, no? Hindi kami tumagalin skillid mo. Upod ko si Police Lieutenant Colonel kumpari ko, Kuya Leo Estopa. At to skilid, dito lang kami skilid-kilid, kabalo ka mo magkakipad mo, anon ko every event. Kita nyo sa SM, ato lang ko yung sa likod. Huwag ko yung nagapatunga, kaya na mahuy anon ako. Kasi sa kilid-kilid lang kami kagabi, ako, si Papang Red, si Lieutenant Colonel Estopa, ato kami skilid sa likod lang. Ti nagainom-inom kami sang juice. Grabing mga istoryahanay namon. Ti salamat gin sa inyo ha. Sa mga kapulisan naton, si Siena Munalo, Amanalo, Openya, maying hapon si Rods, tanan nga taga Cadiz City, shout out sir kay Tatay Ricardo Manalo, taga Bangga Maninggoy, tinampaan Kapanamyaw, Iabata, aridi sa Antipolo. Oy, sa Rizal ka, Rod Jenson, maying hapon sa tanan from Cagayan, si Drowa Jennifer maying hapon sa tanan nga KSS member sa K5 Solid Supporters sang Phase 1, Phase 2, Barangay Paraiso. Alas sa 4:56 ang oras, oh. Nga mabuhi ko na commercial block kami, inom kami na isang klinika GTX Coffee Mix. Oy, nagpamati, mantamiyawon ko na malipat ko karon. Si Ma'am Mila Perez, ito yung Matamilok, Barangay Isyo, Banwas, ang Kawayan, nagpamati man. And of course, si, ano man, si Angelica Umbion, Family Umbion, sa Kawayan, nagpamati man. Oy, si Karil La Chica, nagpamati man, Subong. And of course, nagpamati man sa itong pagpangalagad, si Ma'am Gineth. Ayo, oh, Ma'am Gineth, may yung hapon da sa inyo. Mabuhay kami ng commercial. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon, sangkutan kang prutas? Hindi ka magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Pangontra sa mga halit nga free radicals! Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, ara mismo. DTX 500
2: istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
3: Actually may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500, may TC kada adlaw agod, protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
2: At least klaro. Ini bangod dok ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga naga-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga amo man ang nagaguba sa mga selula and of course tissues and organs.
3: Husto Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sang lawas ang internal cleansing mechanism sini kag indi lang amo sina ang potent ka combination sang DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
2: Bukana,
3: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da Sir GP ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang Sir GP ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos nga kapsula nga health investment.
1: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
2: Imo nga blood sugar test. Kira tong score gani?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi.
2: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
2: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitiseya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
3: Ginaparis na ton, ang ining gituwag Maitise Sir GP, kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress, and kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara, si glutathione. Damo na sila, no? Nga ara, That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
2: Amo na.
3: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginarecycle katong kuandan, pwede niya ibalik. So by converting glutathione back to its active form. So that's why nga kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidants sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, dutay ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
5: DTX 500.
6: Dina ka no. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo kapila ka magino
8: sa DTX 500.
6: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
7: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang kabiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nagkahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sakit-sakit kaya katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, hinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
17: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Qualin Capsule.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiote, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adaw-adaw.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilumuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
28: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
27: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na. Ginsanalo promo na.
1: With 5 winners ng 1 million cash.
2: At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
5: para sa chance manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kabon.
10: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
11: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatutunan nga El Castigador. Aming hapon kay Ma'am Riza Bauer, Shirley Panuncillo, Alan D. Assis, Lita Biltiar Albito, Droa Jennifer, John Ray Tabara. Maying hapon si Rods, always gid kami kapamati sa Barangay Binuyan, Morsia Prok Magtaho, sir. Oy, malagaw ko to sa Morsia, siniguro nga Sabado, kay makagto ko da, madulong ko sang radyo naton. Ang radyo naton haling kay Doc Ramil, oy, gindi, hon, gini sa mga kamot ni Gracia. Mapamorsia ko sa Sabado. And of course, sa Setyembre 19, ang K5 News FM Bacolod 101.5 partners ang The Law Day dira mismo sa may SM Activity Center. Ara dira ang Integrated Bar of the Philippines Negros Chapter. Ara dira si Attorney Gab Cinco, si Attorney Ace Katakutan. Ang itsura ni Attorney Ace, hindi niya katakutan, ha? Gwapo, macho. Si Attorney Gabya Tisoy. Attorney Gab, bayang hapon sa inyo. Kita-kit Setyembre 19, maglipano kung di ka pa Morsia man. Sige lang, maupod lang ko dahil sa mga abogado at mga amigo. Kayo, you know what? Ang mga abogado at mga amigo, sila ninigahatag input sa aton. Nagsana maghulhambal, tato abogado man ta. Pero sa tutuod lang, gintudlo lang sa mga abogado at mga amigo. Ang manog barangay kapitan sa barangay 41, no? Si Kagawad Apple Demi. Kuwan na sa subong i-Mumbai. Okay, ti kabalog ka. Si Apple, sung nagamay pa ng... Ay, taga-central kami bay. Taga-barangay 41. Ti mga bata pa ni sunguna. Ako sultiro, bata pa man. Subong bata man kami, Japon. Nagkapamati, subong. Ang manong kapitan nga gwapa. Si Kapitan Apple Mumbai. Nagpamati sila ni Haley kag ni Riley. And of course, ti si Ja Mumbai nagpamati. Pang! Mayang hapon to si mo, Pang. Dugay na kami, huwag kakita ay. Makakita ay, kaya makasumalangay lang kami ni kung may sunog. Hindi pa Pang Daniel Gomez. But anyway, salamat kasi pagpamati. Kabalo ka mga migo, lahalin sa nguna sa subong migo mo, gid, no? Si Papang Ja Mumbai. Nagkapamati subong, ha? Sige. Veronica Delgado Recto, ang electric vehicles pala, no? Kag mga ginatawag naton nga mga hybrid nga mga salakyan ginadumilian na nga magsakay sa roro. Electric vehicles nga dumilian nga magsakay sa isa ka mayor nga shipping line, ho. Ay dunong iban nga mga shipping line company, we don't know kung nagpagwa naman sila sining nga mga memo o kung pagpahanumdom sa publiko, pero ti ining MSLI. Ginadubilian na sang mga nga tawag nga Montenegro Shipping Lines Incorporated. Ti kon masakay ka sa Montenegro nga roro, dala mo dabi hybrid nga salakyan, inablang may mga battery, gasolina, kag battery, hindi pwede nakasaka. Plus ang mga tawag na ng electric vehicles, bawal na mga e-bikes na, bawal na mga electric motorbikes na, bawal na mga electric motor vehicles. Sunod naman sa tag dumalahan sang Montenegro Shipping Lines Incorporated. Ang mga hybrid electric vehicles, bawal man. Kitigin pagwa sang kumpanya, memorandum sang kahapon na Miyerkules, September 16, kasunod man magkikipive sa pagkasunog, makakulugmat man mo. Ang natabo, ang kapinstintay-siyete ng nagkalamatay dito sa sunog sa MV June Aster dito mismo sa Maykuron na Palawan. Kung sa diin magkakifeb na sunog, barko nila. And may unang impormasyon nga basi balakon isa kasalakyan or electric vehicles or hybrid nga mga salakyan or motor o nanuman ang gintunaan sang sunog. Kaya palayan pa man ang investigasyon sang Bureau of Fire and Protection mo. Gatulid pa man nila. So, sa bagong pagsulundan, di sayang ni kung may mga salakyan ka, mag-tour-tour ka, tapos only nga salakyan mo, Montenegro, why nabi-iban nga salakyan, di ka kapuli, no? Bilin mo na lang yung muslakyan tok, baligya eh!
5: Alright!
11: Ahay, siglang this time, sailo kita sa mga balitang lokal naton. Check na si Kaki 5 Berto Gakit. Ang balita ni Kaki 5 Berto, dulong mas kalawangan sang Mighty C, ang alkaline base vitamin C. Ining motorsiklo sa isa ka estudyante, no? Nga nagapark lamang sa sagwa sa eskwelahan, ginkawat to, diris bakulod. Nagligad naging kawat man nga motor, subong uso kinawatay. Special minty ni mga motor nga very common bla, ining mga click-click ni, mga miyo-miyo ni. Ti very common na. Ang ibanda kung may lawas, may magubaan sila, kawaton, kuwaon lang na iyang part nga mapuslan. Kag ibaligya, ipost sa marketplace. Ti kabay pakuntani nga mangin mahinalungon kailas gamit naton. Kag sa mga kawatan, tama na nga pangawat. Uy, mabuhi man kamo nga sa kinawatan yung naging kuha ang kwarta. Hindi nyo pagsunda mga politiko nga mga kawatan. Check ta si Kaki 5 Berto Gakit sa line number 1.
12: K5 News FM Live Report.
11: Kaki 5 Berto, ibalita mo!
13: Kive Broads, upod ang iya sininga Iloy nga nagsukat sa iya kaina, nagdirekta sila subong no sa may police station 4. Agot nga ipablater ang nadula sininga motorsiklo. Kive Broads, suno sa estudyante, Kive Broads, yan, bata na lang dira sa may STI, bala, no, estudyante ini siya. Kakiba broad sa STI, kagati nag-attack siya sa information sa aton, naging park yan ni sa likod sa eskwelahan.
11: Uh-huh.
13: Ang iya sininga motorsiklo, alas 7 sa aga, kay ti iyang klase, mga alas 8 eh. So aga pa sa eskwelahan kay ina, aging park yan ni, pagkagwa iya ako no mga alas
11: 11. Sa aging parking, ganyan dadampi sa may malaspina, no? Kuning STI sa likod na may lagyan na dira, may mga motor man nga nakapark. Ano din din niya ginpark dampida kay Kipeberto sa mga motor man nga nakaraya nagapark da?
13: Iya, yes, sa may mga motor man kay Kipeberto nga nakaraya. Oh, may ara man din mangkota.
11: Galing kay TY na daya hindi nasakop sang gwardiya mo. I don't know kung park man ta sang perimetro sa nga STI nga mga garda.
13: Ginangkota ni kay naang gwardiya kagi Five Broad. I mean ginangkota to nang tagiya kun bala under pa na sang vicinity sang eskwelahan, no? Hindi na kuno.
11: Uh-huh.
13: Hindi na na under. So parking lang bala kay ti kita mo may mga motor man kuno nga dito. Uh-huh. Area man lang ang parkingan nang may space man.
11: Uh-huh.
13: Kagiba broads, pero tiway kiti naglao mang bata, pero may manikono na ginano, ha?
11: Amoning motor niya, nga ginapaplay na ton, subong sa ton, si nga 1.4 million followers, nga Facebook page, nga K5 News FM, Bacolod 1 ang 1.5, ining may accent nga red kag black ni, ha? Amon eh?
13: Oo, duduklik na nga motor.
11: Honda Click 115, eh? Ano ning motor kag K5? Honda, ano ni, 125 ni ka, G5 Renz, no? Click?
13: Ang
11: scooter. Sige. Ano oras si liwat gin, gin parking? Kag ano oras nakabalik?
13: Alas 7 yan ni gin park. Kaya may ara siya sang klase. Pagbalik niya ako noong mga alas 11 na sang udto kaina, sang aga, away na iya motor. Si gin palibugan niya, tawagan niya si nanaya. Kundi pabulig lang man kiti do siya dyan te pagitman. Pero amo man lang tita ni iya.
11: Pero dali lang gid, pag park niya, nalak niya man ang iya sininga motor, ang yabi na bitbit yan, ano man?
13: Ay, kagibay bro, nalak niya man mong ang motor. No, nalak niya ang motor. Actually, kagibay ba, Rods? So, palalikpan ni, kung paano niya posibleng indisrungkal.
11: Hapos na na iya kagipay Bertoya. Subong niya mga kawatan, master na niya mag-unlock niya sa mga, bisa nakalock pa ng motor mo. O, mayo ganina, butangan mo niya, kwan. Anti-theft, ganyang chain na lang, sa guma mo niya higot to, or di mo niya i-plastar na, i-higot mo kahoy.
13: Yes. Di posible gid ya amuning natabo no kag ti ko malanto lato kag gibe broads hindi gid man gin park lang gid sa kilid balas ang dalan. I mean may mga naga park ba pero ti hindi gid siya parkingan nga ti mambal naton for safety gid pala ang mo sininga motorsiklo. So gid ablatter nila ini sa may police station 4 gina panigian ini kag gibe broads ano ni Ed Barizo. Ang nanay yan ni amon yang nagpost nga si Emilien Gremio Barizo no kakifay broads sunod sa post dire sa aton sini nga mga kakifay nadula ini sa likod sang SCI West Negros University kag kusin uman kakifay broads hindi nagapalapit man dinhi sa aton nagapangayo man sa nga bulig although nga tinablatter na nila ini nagapangayo sila sa nga bulig sino man ang nakakita sa nga click na motor nga ini kagipay bronze nga may color black kag red no kagipay bronze ang pwede lang mag-contact sa telepono nga may numero nga 0910-655-9166 again 0910-655-9166 66 kaki-5 rods.
11: Oh. Sige.
13: Sige, so actually nilabot naman ng police kaki-5 rods kagati under investigation. May CCTV pa sa nangyari sa lugar ah. Actually, ang bakang babae kina ni Ma'am Remy sa aton nga ginalantaw nila kag ginatiguan kita nila kabakwa ang CCTV kay ang area kung sa diin na, ang motor na plastar ara git ka palandra ka tubang git ang CCTV. So posible nga ti kumakuha to nila makita nila kung sino ni ang kung ano ni kung sino ni pila ni ang nagkuha na nagdisrungkal sining motor nang panawagan man diri ka gibe bro sa aton sining mga kapatid.
11: Waay da gin check mo ang vicinity o kung ang area may mga possible CCTV camera nga nakatutok da. At least mabuligan naton, makuha naton kag ma-post naton just to give man sang ano isang kasanag.
13: Oo. Oo. Yes, actually is kamo to gani kag gibe bro. Yes, amo kito kanami kay ang CCTV aragid nakatutok git mismo
11: uy
13: sa lugar kung sa diin na plastar no in park ining nga motorsiklo
11: da, ang pinakadako nga pamangkot di nagawork na ang CCTV naka-record na naman.
13: Yes, actually,
11: may ara
13: nanay kina ni Ma'am Remy may ara ah.
11: Very good. Ti abangan na nila kag Iberto sa imo sining report no i-try gid ko ang pangayua ang CCTV para at least mangin aware man ang mga suki naton kay base ko nakakita sila sang amo sini nga dagway amo ni nga tao pinakbilog na ding ginsakay ginbutong gindisrungkal para at least ma-post naton kag mabalandra man naton sa mga otoridad kay masiling man nga mabuligan pangita ang kawatan akuya madakpan mo ning kawatan at least pasakaan yung kaso wala na kaluoy-kluoy bla kay sulit-sulito nila kag Iberto mo katahom pangadaan sang motor. I don't know kon ginpang ano ini ginpang upgrade yaning motor niya kay the way AC do kwan mo daw gin upgrade niya ginlain ang rim niya ang iya sininga radiator o gwapo nga pagplastar. I don't know hindi ko bikabisado sa motor kay way nako gam motor kay Iberto.
13: No, okay, kasi pila na lang sa lakihan mo kasi may broad.
11: Hoy! Hindi ah. Hindi, ikol ba ano ta magmotor? Oo. Kaya nga ma, magmotor ko, makita ng angkas ko.
13: Kaya ko sa bagay, kung tinted, di mo nga sila kaya safety, no?
11: Uy, safety. Hindi kaya makita sa tao. Amo niya, privacy ba?
13: Actually, actually kag ina broads mostly ang mga ang bayan karnaping ni mo kay ti motor man ta oras sa lakyan karnaping
11: ito. Oo.
13: Posible motor naping nila gina-check man sa katon sini nga mga otoridad at the same time ta nga mga biktima sa mga pumuloy man ni sa mga tao ang mga online post na bala kag ina broads no kag ti may mga information man sunod sa mga pulisan actually rampant na, hindi man rampant pero ti do masami no nga nagkakuha ining mga tao na ginapost lang sa Facebook without any papers no wala uwang CR wala ting tawag na wala sang lisensya kaga wala ting papeles gid kag iba bro so ito posible kinawatan gid no so sa mo sini ina check gid sino sa kapulisan nga si Kero nyo gid no magduha ka mo bakal ka mo motor even second hand nga mag-check gid sang papeles kaga uwang CR kag iba bro.
11: Lantawon da mga engine number, ang chassis number, kag ang amo man lang nabing mahawidan mo da kay ining mga kahas niyo, mapintahan mo niya laina ning itsura mo. Damo na dan subong pintor kag tanda nang manug himo blas ang fiberglass. Ginakuan na mo ginahimo, gina ginadihon nila, ginalain gamay, hindi mo na ma-identify. Kag ti mango nagidya guruya ang kuan. Ang karnaper nga ibaligya ya same Japon ng itsura eh, di ba?
13: Dumduman mo to kag Kevin Broads. Actually wala pa to na balita pero oh. Ning nakwa ta to information atong tatakuling bala nga ginkawat ang tag sergeant Timber Baladampe nga ginkawat ang iya sininga bisikleta.
11: Oo.
13: Kag Kevin Broads at tinabalan dito sa Barangay Panago.
11: Oo.
13: Ginpintahan. Ginpintahan lang.
11: May wala in pag ito yang ginbaligya ang motor niya, siya man ang nagbakal.
13: Si amo yan dito ka funny moment.
11: Pero dapat may may dako ni nga dako din nga kwan mo imuon nga aton sing gobyerno sa amo sing mga bagay kay it's not easy nga mangita motor kay Kipeberto pang service ng estudyante di mo.
13: Mhm. Ang doon na dumaan ko naman sa Portrod at itong kawatan pala kayo sa broad nga nagkwa sa ikawat yagap eh. Ang motorsiklo, ang ikawat sa ang guma.
11: Uh-huh.
13: Nadwa kabilog sa motorsiklo. Pagkaaga, inbaligya. Yeah, wala siya kabalong, ang inbaligyaan niya.
11: Tagiya?
13: Ano man to ang tagiya sa guma, no? Kasi my broad, so kalamutan ng isang mga kawatan. Pero hindi ni siya normal, no? Kaga hindi siya makalamutan sa mga biktima nga tinabiktima sa pagpakawat kag Kita Bros. Ang tugang sini nga information kag Kita Bros kag aton sini nga makabay nga makuha tang CCTV sini
11: nga
13: makit-an kag makilala ang suspect sa aton sini nga Facebook page. Balita ta kag Kita Bros ginadulong sa aton sa kaluwan tang DTX 500 D3 Bio my DC kag DTX Coffee Mix. Tapos sa bato si kag Kita Martin di maisip. Ako si kag Roberto Gakit. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. Live report.
11: Maraming salamat kay K5 Berto Gagit sa tutud lang ako giinit gid ulo ko sa kawatan, no, sa karnaper, kasi mga hold upper. Ang iban diri ko gisa mga ini mga snatchers la, giinit gid ulo ko. Kay although nga ti masiling naton ang penalidad. Daw ginahikayan lang nila. Wala lang kulbaan. Bahala na daw sila madakpan. Eh, di nga patawaron man sa Japon. So, dapat ko nakusin nyo ang nakawatan, ginsakaan ka mo sa balay, ginhold up ka mo. Pasakain gid kaso. Diba? Pasakain nyo gid kaso para madudla. Kay ang ibang dati, madala man lang makagto man lang si Lula, si Nanay, tanan, ginagamit mga babae. Oh, may bata, bingan ng awat, ng hold up. Makagto sa police station, mambal yun nga.
5: Chacha, may kabuot na bayan sa bata, kuya. Uy, ginabalaya siyang gamoy. Nangawat kay mo, bibaluhoy ka to. Hindi na pagpasakai kasong bata, kuway. Ay, siya lang nabalay, nagapakaon sa akon. Nagadala sa akon sang burger.
11: Ti, ang complainant. Oh, tuod ka lang. Ay, kaluoy galisim mula, no? Sige, ah. Sir, hindi na lang kung magpasaka kaso kay kaluoy kay Lula, hindi sa kaon burger. Ang ibang dira ginagamit, ginatudluan, ginatrained ang mga minor di edad. Ginatudluan na kay madakpan, madala ang ginikanan birth certificate.
5: Ay, chucha, ari ang birth certificate ni Adriano.
14: Right.
5: Minor di edad pa ng bata ko, hindi ko magprisuwa.
11: Ay, nano, malingat lang si panggobyerno aton man. Oy, may nagapanawagan, may nagachat subong sa akon sa WhatsApp. Siling niya, sir. Good afternoon, Sir Rod. Sir, pwede kapanawagan sa manghud ko nga si Romel Blasi Garucho, 34 anyos ang edad, tatlo na kaadlaw nga wala nagkapauli. Nagaobra siya sa foodman, sir, delivery driver. Gakabalaka na amon ginikanan. Na duway sa kuno kapuli alin sing Setyembre at duwa pa nang adlaw Setyembre 15. Sang ugto sa nagalin sa balay, sir, wala to siya cellphone. Amo nang hindi siya namon makontak. Ginkagtuan namon ang iya ang isa namon kautod, ang hambal sang mga upodya. Ipablatter na lang kuno kay halin pa sang 15, wala siya ka duty kay dapat sapit sa 15 sweldo ya. Ang lisensya sa amon ginikanan makuha lang sa kuno sweldo. Ahay. Oy, basi nakapamati ka, Sir Romel Blasi Garocho. Sir, balik ka sa ginikanan mo or kunta ka sa ginikanan mo, kakabalaka mga pamilya mo. Puli ka, kaya pabalo ka kung sa diin ka. Oh, hindi niyo pagkatagi problema ginikanan niyo. Way sa kuno ka puli o ahay. Sige. Sa next na ton nga mahatag naman balita mga ka K5 sa ilo kita dire sa kay ka K5 Red Salgado. Tibalon tang balita ni ka K5 Red oy kanamit sang pantat nga ginluto. Oh, salamat gida parekoy pa pang Red. Sang pantat ay balu way ko tuwing kaon karon ko tuwing tilawan ko lang kagina kanamit sang kulukang kahang sang luya. So karon ko nagkaron sudan sa panyapon. Ara sa line number 1. K5 Red!
12: K5 News FM Live Report!
11: Ibalita mo!
13: Yes, Kipo Frost, sige po salamat. Kita kay Mama Ami Del, eh, sa ginagatan siyang pantat.
11: Kanamit, kitilawan ko ginapang, kasi ko pagtilaw ko, kasi ko kanon ko tani, kidal isudaan ko panyaga. Siling ko pigaw ni, nga isudaan ko sa panyaga. Dalon ko ni puli, kisudaan ko sa bahaw.
13: Kampiyon kini ang K5 Rods. Actually, nagibig na ang ihadong mga si Blue kay ginkil na ko nung fish. Ginkil. Nibalibad ko na ito ka may sumulod sa balay kaya patay ng isda. Mula na. Ay, ang boto na siya nagpatay ng isda.
11: Ayo. Ay, manakop lang tatu isda. Ay, Mama Ami Jane Deles, Pastor Deles, salamat gina. Ginawat dako ning bulig sa aton sa mga KSS. Most especially if may mga gina-cover kita ng mga balita sa layo ng mga lugar, may mga KSS member kita nga nag-guide sa aton. Salamat gid sa inyo da.
13: Yes, amo gina kimo ron sa rin na pasalamatan na aton ang pamilya de Les. Kung dili kasi malam sa aton sinig balita, kagabirin nyo po kini, drag yung mga pasado la 7, gin-respondihan ni Kikita Gerto Gakit, gin-follow up na itong kagina. Ining angot iya sa legasyon nga ti gin-picturan ang ila si Nigabalay, kag ini siya, tinagparaking ining suspektado. Alam mo ka K5 Rods, kagabirin yung pasado la 7, ining biktima, naging kilala nga si alias Jose Jerry, ang edad siya ni 62 anyos. Samtang yun yung biktima or ang suspeksyado, amo naman iya si alias Jim Paul, 32 anyos. Nagbakal yun yung biktima sa may tiyanggi, pagbalik niya, yun kumprontar ini siya sa suspeksyado. Ang pinamangkot nga, ginapiksuran mo yung aramon si Nigabalay, kagka ang ginapiksuran mo ko. At iambal naman niya sa biktima kasi mo, wala ko yung ginapiksura. Kaya ano yung labot niya nga mga atribyer na sinyo yung pangabuhi. Dito, wala nagpati ining suspitsado, kumuha si Magsabuti niya kasi wala siyang lampusan sa ulo ining biktima. Di ang edad sa ginampusan niya, 62, tapos ang suspect naman 32 anyos. Hindi mo yung presado ining
11: 30 anyos ang difference ba? Ang agwat ba?
13: Yes, sir. Abong kinakikipin, Rod, sa dito, sukod kasakit na dali-dali ini nga nagpadulong sa puloyan ining biktima nga si Jose Jerry kag kumuha niya sa bolo o kung binangon kasi bronze kag dito kay kumuha na kainom ining nga suspeksado wala guro ka preparar husto kasi bronze sa puloyan ini ginaligar niya ini sa ang ginlabo sa iya sininga ulo pero dili kasi bronze sa investigasyon sa kapulisan naton sa pagpanguna sa aton sininga idol police captain Rami Saison sa kasi bronze wala actually sang dugo kunong binangon eh. Kaya posible, ito yung lumdrang area, madanlog drang dalan. Basta yung malang nakadanlog din yung suspect, kagdalampos ang iya sila nga ulo sa bato, kagina balang bato nga medyo talong balang gikan dira sa may agtang, masaka sa ulo, basta amung ginabala taliwis, taglaba ka bato, nag-igo sa iya sila nga ulo, kakita yung rods, sa sining sa suspect, diili sila, may nakanapunggan dira sa mga pumuluyo, dira sa palimot, nagpadulong, manakapulisa na ito. Nagtawag na yun si Sir Faison sa rescue team o medical team. Agod din sila nga duwa ang madala sa hospital. So, diri kasi broad sa...
11: So, nakita news, kung nagatupaday sila ni nga duwa?
13: Oh, sila nga duwa kasi broad. Sila nga duwa.
11: Pariyos na naka-wheelchair nga duwa.
13: Sila nga duwa kasi broad. Kag duwagin sila, doon may mga bandage sa ulo, bro,
11: so, why kasi sila nagpaiway? Kasi nga, una, ano ka man, maging tutuon mo man ito, ma? Taniyan mo na bala kung is ano, ang, do kalamutan, bala kay, sila-sila malang, tidugudugay, magkakitos hospital, upod man sila nga duwa. Ayo, why sila nagkamustahan na? Ingat, okay na to, ha?
13: Sa kamustahan ay tido do wala guro pa tulok kay kan do yung home guro nga do half half lang do miyara na kita do nag yum yum sila guro ka do
11: pero kung matuod gid man hindi gid man bi pwede kag G5 red nga mag picture kas balay sang tao kay private property ina una best picturean mo na sa maabusuhan mo ang kinabatarong niya sa sining nga tawag naton nga data privacy. Hindi pwede mo bisan kita ganing mga media ga pamangkot pagkitaan nay pwede sir mapicturean pwede kita tikon amuna iya nga picturean ay dunno ko ano nang basi way matuguro ga picture basi gakwan nang si tataya ga gampang hampang blasang ano na sang snake
13: gani.
11: Oo.
13: Posible ba tiki bro kaya kasi sa edad ni tatay 62 anos kasi siya brand registrar sa ilang sa pulayan. Kapag balay yung gini kita bro.
11: Kaya basi hindi na bla kamurot. Kung gis abla kung gis akang kifebre ako gamumang ko na mo. Gamu ko niyo gambal mga babae sir yung picture ko wala galantaw ko sang phone ko kaya hindi na ko kahimutad mayo kagamay sang litra gina pa gamu ka na abla ko tiba si masalaan bla nga uy gapang picture ka tika may edad na statay mo.
13: 62 na gina mo. Basi mula ti, basi taas niya sinaga blood sugar.
11: Oo.
13: Basi wala
11: siya naka DTX 500. Oo, isa ka DTX 500. Pag liilis ang cellphone, hindi may harap. Tapos isang ang cellphone, tang phones, tagi na palako ta. Kaya gusto na maglantaw ka, hindi na paantad mong ibang ginapalapit, ang ibang daw ginabutang sa babaw para at least makita ta ang litra sa cellphone. Diba, si kung nasalaan, blas ang suspitsado, aw?
13: Posible, ba't yung Kevin Rods? Siguro, basi yung pagangup, tingin upang balay ng suspitsado, basi yung picturean, kaya tingin basi yung napanilagan, sila-sila, sinigapuyan. Pero nagkuhan ko din, nagkapanindugan, ginilang biktima, no, wala yung ginahimbo niya. Ang uyat niya sa cellphone, ti, basi siguro na silawan yun isa sa magwa sa ilang sinigapuloy yan. Kag may informasyon ginamit man actually sa kasawa, nga pala inom, yun man yung suspitsado, kung kayo siya, nagamaoy dira sa ilang sinigapuloy yan, at kitim rods. Kag ang lain pa sina, ginatrangkahan ang ilang sinigasawa, kag nagabulig pagani mga palibot nira nga buhuan ng ilang sinigabalay, agud makagwa ining asawa kasi si Rods. Medyo mapinta sa mga informasyon na nakuha sa katong si kapulisan sa suspitsado sa iya siniyaga asawa. Pero yari ang pagpahayag ni Police Captain Rami sa isang sa resultad na nga insidente. Yari.
14: Kagabi, maula nun kagabi, lutak to, amo na akong pagtansyar da. Kaya sila man mismo nga duwa, hindi man sila ka-relate sa ton o kapatag sa ton kung ano ang natabo sila.
15: Kung mga luras, kina tabo na
14: sila? 7.
15: Tidulong ko lang pasuga mo, no?
14: Oo, kaya sa pictures nga nakita mo, ginasugaan lang gani ang alagyan. Oo, muna siya natabo. So, kagina, sang pagkagabi ito, pinabantayan ko din sa pulis ko dito sa may, ano, sa may gwardya sa Corazon Luxin. So, kagina sa kagahon, gin-release sila na din dala sa patrollers ko ang suspect kag iya nga asawa. Kag additional din po, according sa mga tao to, ang aton nga suspect ni last 2 weeks lang maoy gin man siya. Bali nya sa rara sero, gimbuan na mo nila balay para kag wala lang asawa ya. Kay ginasakit ka. Kay hindi imbi ka sulod. Ti diri sero naglabay ang iya asawa, gimbuan na mo para kapalagyo lang.
15: Kung namugal niya, sir, pero wala ni bata ang suspekto, duwala siya.
14: Amera. Ang suspect. Ang ato niya ngayong, ato niya nga victim niya, siya lang yung isa sila balay.
15: Baka pala yung edad sa victim
14: niya? Ang isang victim niya, 62 years old.
15: Layo gito, 32?
14: Layo gito. Kagambal ang iyong asawa kagina, niya sakto na, sir. Ang si Banaon, di maawag yun si Banaon. Sunod sa ato ni investigador kagina, na sila nga duwa, nag-amicable settlement, kagdalon na lang ilang akaso sa barangay. Pero diri sa aton, para maging kuan ang pinaka-latest is execute sila sa affidavit of land interest. So, gino-work out na ito sa aton nga investigator on case ay na nga bagay sa subong.
13: Sa buhay, ito kasi sa ang snappy ka sa bata.

0: e il sacco che manca posizionato. Oh. Grabe,
1: ti manugwan na das ay nami na sa imuon kwan ng public ng information officer sang BCPO. Oh. Siya na mabulos. Aba sino kan subong PIO ta?
0: Well, actually, si Police Captain Liberty Injapi.
1: Ay, si Ma'am Injapi, no? Si Ma'am Injapi, ti duwa na iya, ti WCPD pa sa? Ti iya, tag na lang kay Police Captain Rami Saizo ng PIO, bla! Galing ka, Ma'am, bala sa nga, nano ka man ni Mio, kanami na disakon sa Station 3. Ito doon pa ko na. Di lang giman niya matagan sa nga siyang station commander. No? Ti...
0: Kandira kasi broad sa magluwas sa insidente, naghatag pa sa advice si Police Captain sa isyon.
1: Uy! Sige pa matiyan tabi!
0: So, aray ang advice niya, lagi na sa mga pumuluyo, nagainom sa mga ulubong hilig, nung na dapat may control. Yari ang pagpayag ni Police Captain Rami Saison sa Police Station 3. Yari.
2: Regarding sa nga inom na, kiti usually para tani na pampatulog lang naton sa kakapoy. Galing kisa kita ng mga Pilipino, sobra na ang ato niyang pag-inom.
1: Mm-hmm.
2: Kagkapin pagid, kung makainom na sobra, gagawa na kita sa ato niya panit. Mm-hmm. Tanan na madumduman, sino na ato niyong kumpronta. So mas mayo pa, tani, inom lang ka mo sa inyong balay, hindi na ka mo magwa, dala lang ka mo. Actually, ang lalaki na atong suspect, ara man siya nga suluto panimalay, sa iyang panimalay ginom mo. Galing kiti may nadumduman amo nga binantayan niya, nagwas sa kondalya, kag binantayan ng tao. So, ang inom may butang sa tiyan. Tapos kung makara na sa ulo, palihog ang aton yung mga ara sa balay nga makapugong, mga misis, mga bata, ipunggin nyo man, kuha nyo ganyan hindi magwa sa balay.
1: Oh.
2: Dra lang, sulod balay maoy, okay lang na. tapos na pipusa lang amula na ngamon mambal.
1: Very good nami no. Gaulat ko nga lingi ambal sa mga bata sa mga bata gapusa nyo sa tatay nyo. Higdi nyo kadina. Pati ko maglupad na. Kag but anyway nami sa mga advices kag may ara ko sa mga nagamaoy no. Kay base problema misis la. Oh, may iba nga gamaoy nga misis mo. Pag panguwit sang bana, sugti nyo. Kay karon mamaoy na. Diba? Tiga inom sa kailinga pampatulog, kwan na niya, pampatuyo. Di pagtulog, di may madumduman, tsakto tambal ni Police Captain Rami Saison, pag may nadumduman, di inumduman niya bing maghana sa kay partner niya, hindi pagsugtan, ati maoy na. So dapat sa mga kwan, sa mga, ay advice kundi sa mga, may mga bana nga mauyon. Pag maoy, pag inom sang bana nyo nga nauhan na mamaoy, lakat na diyon sa banyo. Ligo! Ligo! Bas ang buhok! Butangi shampoo sang ano ni, sang palmulib. Kag iwagayway to sa kay partner mo, lang taon tapong mamaoy na sa. Mamaoy ka, mamaoy ka, mamaoy ka. Daw mo na bla. Pero ka, ga-work na mo kay amon na sang unang advice, yung isa ko kakuya man. Linya mo nang the best nga bulong. Linya, may isa kami ka-insidente sa unang gamaoy, gintuduan niya sang ara pa lang sa saranggo nga lieutenant la. Police inspector pa lang sa unaranggo niya. Hindi ko lang mag-mention kung sino ni nga high-ranking officer sang police ha. Amo niya, ambal niya sa una. Niya, ginabalan ko sang niya deputy pa lang ko to. Niya, ambalan ko sang ma'am, ang bana mo gamaoy na kay ginsugid niya sakon kay ikaw kuno hindi way ka kuno pasugot. Niya ba duha na sa magmaoy paliguib la. So nagwork kuno tuod nagkagto sa police station. Niya sir, sa tutuod bala sir. Nabulong kong maoy ni mister. Eh? Gakadlaw si Ma'am Julie no wiya lumugdang ho. Niya ga work na tutuod. Si Ma'am Julie gulado niya hindi ko ka relate na. Kay way ko ba na? Hambal ni Ma'am May Dagay, niya testingan ko be.
0: Grabe.
1: Anyway, salamat kay Kaki Pebred. Alas 5.42 na ho. Kadasig sa jimpo, diba?
0: Yan, imagine the roads. So, muna karoon, ti ang aton, sinig, bago nilang pungko, nilang kasusun commander sa position 380, sunod si iya, huwag di makapalag niya ng mga suspitsado, kamating nila totoo.

0: kada gidi ang police visibility ang rubing yakin ni Moron siya 24/7 din sa police station 3. Kaya magluwa sila, may mga informant pag siya tag siya ka mga purokan. Pertingin niya ang pag-giho dira niya sa monitoring para matukuhan mapatigayon ang batawhay ng barangay bata, barangay madalagan, kag barangay managog kasi sa kaidalom ni Station Commander Police Captain Rami Saison. Amor ito sa inyong balita ka mo dulong, simula hapon dulong siya ito sa Power Trio, kagaton sa inyong DTX 500, Mighty Seek, at D3 Bayo, DTX, Isop, kag DTX, Coffee Mix. Maring hapon dira sa kay Joe Taps, dira si may Makotod City Heights, Joe Tapalaya, Joe Nasalado, at June Ledesma. Kaupon si Patron, K5 Martin Diniz, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapitin ng balita, servisyo publiko, ang kalingawan sa Ragnos, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Maraming salamat ka K5 Red Salgado, kakadlaw si Maydag Gayo. Nyahala ay testingan ko na bala. Susan Gillian, makarelate to. Niya may nga po si Ross, pa magpamati, kami na sadyahan kami sa inyo. Si Ma'am Riza Bauer, gayumyuho mo, no? Si Ma'am Riza Bauer, sa kwad siya mo sa US. Ma'am Riza, may hapon da. Si Ma'am Julie, kula, dago yumyuho mo. Nagindala mo naman ko di, ha? Romeo Makapas, mamaoy ka pa, pang? Ang mga maoy, tsakto na kay ginatrigger bisang alcohol. Ang mga bagay, especially kung depressed ka, kaya ano mapinsaran mo, lain ulo mo, madugangan, ginapaisog yakab lang na mag himo sa mga kalautan. So, mas mayo nga hindi lang mag-inom sang tama-tama. Moderate lang. Moderate so sa kwarto, Vladinao. Drink ka, moderate so sa kwarto. Kag magtulog. This time, check ko bi, si ka-K5, sino ka plasa si Carla? Check ko si K5 Carla, may duwa nagli nga ano ha? May duwa nagka napatay sa kwano. Sa dengue. Duwa. Hindi, duwa ka mga minor di edad sa Bacolod patay bangod sa dengue. Duwa gidyak bilog. Ti ang City Health Office Bacolod may mga panugyan sa pumuluyo. Kay kabalog kamo ining kahigko bla ining lamok nga may dengue. Nagatinir na sa mga tubig mo ti dapat ginaula-ula tanang tansan, may mga tubig da nga mga stagnant water. Ipang-ula tanang kag manglimpyo kita. Ang 3 o'clock or 4 o'clock habit tablang nga manglimpyos panimalay ta, very important na. Check the basic K5 Carla Defensor Longa.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Carla, ibalita mo.
3: Maya nga po kay K5 Rod, kay Sato Siri ka K5, kay K5 Rod na dugangan sang duwa ang napatay bangod sa dengue diri sa syudad sa Bacolod. Ining duwa ni ka mga napatay kay K5 Rod dati makabigin nga mga minor de edad. Una diri nga napatay amo ang 9 anyos nga lalaki nga taga barangay Mansilingan ka K5 Rod. So admission niya o kung diagnosis niya diri amo ang dengue, severe dengue ka K5 Rod. Tapos, ang iya sininga ginabatsyag na hilanat ini siya kag nagasuka. Pasensya sa nagapamahaw sa karon kay K5 Road sa. So, amun yung iya sininga nabatsyagan, nagapalanuka kag nahilanat ini siya ka K5 Road. So, tiini siya ang nadulaan ginsang kaboy bangod sa severe nga dengue nga iya sininga ginabatsyag kay K5 Road. Ang sunod diri, amo ang 8 anyos man nga lalaki nga taga barangay 16 ka K5 Road. So, may-ari na inisyaya sang ginabatsyag pero ti ang koski di sa gihapon sa iya sininga kamatayon amo ang dengue severe ka K5 Road. So same lang ini sila naging batsyag, nakabatsyag ini siya sang hilanat o kung ginhilanat ini siya nagpalanuka and then may ara man sa nabatsyagan sa abdominal ka K5 Road. So tiini nga bata 8 anyos napatay man bangod sa dengue. So ang total nga na record sang dengue diri sa syudad sa Bacolod nagdangat na sa 666 sa K5 Road kag may ara na sang 5 nga napatay. Ang 5 ni nga napatay amo ni ang sa area sang Villamonte, Granada, duwa na diri sa barangay Mansilingan kag isa sa barangay 16 ka K5 Road. So ang nagapanguna diri nga barangay nga may ara sang pinakadamo nga record sang dengue kay K5 Rod amo ang barangay Mansilingan kung sa diinagdangat inisyaya sa 82. Ginsundan sang barangay Handumanan kung sa diinagdangat sa 58. Estefania 53. Singkang Airport kag Alihis Mayra Santiga 44. Ang Villamonte 40. Ang Granada 39. Ang Banago 32. Ang Takuling 31. Kag ang pinakalubo diri amo ang barangay Tangub kay K5 Rod. So, inisubong ang record sang dengue diri sa syudad sang Bacolod. So nagapanugyan gidri ang DOH kay K5 Rod, ako ng CHO sang syudad sang Bacolod nga ti i-dispose gid sang mayo ayo ang aton sining nga basura, ang mga stagnant water kung pwede iula nila mga wala bala taklo bala kay K5 Rod nga mga ano ni mga tub
2: di oo bisan paya lang na da taklob sang mineral water lang tansan nga may nga masupdan sang tubig maistaran iya sang lamok kaya mo na ginahimo nila ni Ma'am Milagros Campaner Perez sa Mamila Perez sa Kawayan ginaula ni bisan na si Terra Black Agi 5 Carla ginaula para at least hindi na maitlugan sang lamok na.
3: Yeah, sakto na ka K5 Rod. Kaya tiinig na danyang dengue, biskan diin lang ka K5 Rod, no? Hindi mo giniya mapunggan ining mga lamok mag, ano ni, magpangagat ka K5 Rod. So, ano na lang na nato na nga mangin na baga routine na bala naton adlaw-adlaw nga magpaninlo at the same time ang mga tubig bala ka K5 Rod nga wala sang taklob o kung mga tab nga wala sang taklob kung pwede takloban hindi gani hindi naging pagpatiniran sang tubig kiti ambugin ng ampay sinisang mga lamok ka K5 Rod pitik-pitik na bala na amo ng ila sining ginasugdan kag tika K5 Rod gadamo ini sila kung hindi naton pagtapnaon sa aton sininga mga puloy-an ka K5 Rod. So i-check naman niya mga eskwelahan sa syudad sa Bacolod kung may araman ini sila sang fogging kay T-shirt.
2: Yes. Kag dalagi sila mga mosquito repellent nang bakal sila sa mga kabataan kay mos pa sila sa mga estudyante, mga kindergarten, elementary. And kay mahilig ni maglagaw kag maghampang sa kilid-kilid sa mga amon abla mga tanom kasi may mga tubig na da nga naka ano uso na bisag una sa elementarya mo tikon may ara dira suksukon sang taan na laba nga medias ang mga kabataan mosquito repellent para at least mangin safe ta mas mayo na nga as early as now makapreparar ta sang sa mapreparan na ta kun ara na ta sa ospital.
3: Amo gid gani ake K5 Rod sumayo ang prevention ara gid dapat kay K5 Rod agud tong hindi tayo magtinis sa ospital kay K5 Rod imagine i-injectionan kada adlaw kay ti check ang imo sininga platelet nagataas o kun nagadumo so dapat papakuron ta man ang aton sininga immune system so
2: yes.
3: Kay K5 Rod ang aton sininga power trio the best gid ini para makakontra man sa dengue kay K5 Rod kiti biskan dengue hon kadira iya ko ang imo sininga immune system bakod madula kinaiya sa gilayon.
2: Okay, may ano mo, may sundado nga magtapna una. Tsakto na, kay kun, ang aton bing, kung immunodeficiency kita, kung kulang kita sa pigaw ng immune system ta, pagsulod sa ini, di nga kagaw-kagaw ka kay Feb Carla, bala ti anong tanayon, kaya wa isang may makuntra mo. Di ba? Kung isog na, kagbakod, bangod sa ITC, di alkaline based vitamin C, yuhum-yuhum ka lang na iya. Hindi mo na yung mabatsagan.
3: Amo gid sakto gid dapat bakod gid ang atong sininga immune system. Take part trio gid ka K5 Rod para at least nga mas mabakod ang atong sininga immune system ka K5 Rod.
2: Sige, salamat ka K5 Carla.
3: Yes, sa K5 Rod report kay gikan sa patrol ini nga balita nga dulo sa sang GDX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ini si ka K5 Carla ta sir para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live.
2: Sunlugon ko pa tayo si K5 Carla kami nagapanawag siya. Lawig-lawigon ko pa paglantaw ko alas 5:52 na. Biyan ko pa sa tani mo. Hindi ko pala wiglawigon ko. May gatawag na siya. Si Ma'am Mila Perez niya halong sa mga amuna. Sambali Kenneth Yongko niya tama na. Na-burn out ni Goko na unemployed tapos napatay sa dengue balda. Ahay. Julie Hinovialong Mugdang ang dengue tutodya. Abi mo pabayaan mo ha. once gani nga mag-iguon kasang dengue, kaagi na kami ano mo, ang bata ko kaagi niya dengue. Siguro dugay-dugay na to, gamay pa siya. Grabe, nag-star kami sa may hospital. Wala iya ano, why dog every time niya ginakibang ka kay ti dugay-dugay kuwaan siya dugo to check sang platelet niya. Ti ang agunto, ang agunis ang bata mong syagit tungod kay gina-extract ang dugo para hindi lang na basta dugo nga kuwaan bla gamay. Do dako pa nang vials ang dugo ginakuha sa lawas ang bata. Ti puno na dasang tuslok-tuslok ang kamot sang bata, maluoy ka. So antes ina nga matabo, ikwanta, i-prevent naton. Manglimpyo kita, pamati kita sa K5. Dason maubrata di si K5 Lori ang i-assign ko. Maubrata di sang tips para iwas dengue. Si Lori Gamboa. O kaya tago na kay May. Kido mas ano kasi Lori nakabatak na batak na sa aga sa puro trivia yan. Kay May naman niya. Maminsar kami ni SM Marv. May kadasig ng oras naman kami panahon. Balik kami buwas, same time, same station. Sanggala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod 101.5. Samon singa Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Rainwell, ka K5 Renz. Ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mamaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
5: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adwa-adaw.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
16: Charmy, let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labinagid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Losay Stress ang gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapraig na ang D3 Bio Evening Newscast subong nga Webes, Setyembre 17, 2026.
5: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kaysa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
3: Sa mga headlines nga ginadulong sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, justice ka mga distressed OFW sa Kabankalan, nakabaton sang 20 mil pesos nga financial assistance.
5: Sa balitang national, CEO sang Meta ginpatawag sang Kamara Representante diri sa Pilipinas.
3: Sa balita international, mga wildfires sa Indonesia posible nga maglawig tugtog sa Nobyembre.
5: Sa balitang sports sa Pilipinas, atubangon ang Hong Kong sa women's football sa Asian Games sining gabi.
3: Sa ato naman balita entertainment, Sara Jeronimo kag Mateo Giricelli nagselebrar sang ila ika-13 anibersaryo. Lasay Sasay.
2: Ulat panahon.
3: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
6: Bagyo sa Guasang Philippine Area of Responsibility subong nga Webes. Ang bagyo nga gintagaan sang international name nga Dojuan ang ulihin nakita 2,920 kilometers sidlangan sang Northern Luzon. Wala na ini sang posibilidad nga magasulod sa park kag nagapadulong na ini pa norte sa may area sang Japan. Samtang isa naman ka low pressure area ang nakita, 160 kilometers, sidlangan sang Puerto Princesa City sa Palawan. Manubo ang posibilidad nga magadevelop ini sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Nagadala naman sa mga pagulan ng kombinasyon sang LPA kag Intertropical Convergence Zone o kun ITCZ sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Samtang nabili naman nga bahin sang pungsod, partikular ang Metro Manila, ang maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast ang magalumon nga panahon nga mayupod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang LPA kag ITCZ. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni si KK5 Dominic Cabrera Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Lasays 8 kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, masobra 150 milyon pesos na record nga kita sang dialysis centers sa tatlo ka mga ospital sa probinsya. May kampiyon nga balita si ka K5 Michelle Patino.
8: Nagdangat sa 155,261,500 pesos ang kita sa dialysis centers sa tatlo ka mga ospital sa Negros Occidental nga ginapadalagan sa provincial government. Sa Facebook post ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, nalakip sa mga ospital among Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital sa siyudad sang Silay, Cadiz District Hospital sa Cadiz City, kag Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa siyudad sang La Carlota. Nabalhag man sa among post nga ang kita ang yara sa 73,352,000 pesos ang share sang PhilHealth, samtang 8,557,500 pesos naman ang para sa mga professional fees. Sa pahayag pa ni Diaz, padayon ang pagsuporta sang provincial government sa pagpanguna ni Governor Eugenio Jose Lacson sa pagpaligon sa mga health facilities agud nga makaserbisyo sang maayo sa tagsa ka mga nigrense. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX 500 MyTC kag D3 Bio. Ako si ka K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Samtang 16 ka mga distress OFW sa Kabankalan nakabaton sang 20,000 nga financial assistance. May kampiyon nga balita si ka K5 Obre Suspenye.
9: Baton sang tag 20,000 pesos nga cash assistance ang 16 ka mga distressed overseas Filipino workers o kun OFWs pinaagi sa Balik Kabankalan program sang Public Employment Service Office o kun PESO. Ini ang may tinutuyo nga magbulig kapital agud makasugod liwat kag makapundar sang ila pangabuy-an. Ginpatigayon ang mga programa paagi sa pagpanguna ni PESO Manager Dr. Elma Bachita kag OFW focal person Roveline Talaban. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang sa iban pa nga balita lokal, poste nga sa ukon poste sa Circumferential Road na bungguan sang mixer truck. Ginaligar na dulaan sang preno, nakaparking nga salakyan, natumbahan. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
10: Ginaligar sa driver nga si alias Ray 56 anyos ginadulaan sang preno ang iyang ginamaneho nga mixer truck sa giniyang padulong sa surgabayan sa Circumferential Road parti sa Barangay Takuling, siyudad sa Bacolod pasado las 12 sang udto Setyembre 17. Ginsiling sa driver nga 50 metros anti sininabunggo sa poste sa telco kag street light na matsagan sining nga wala na nagakagat ang preno sang truck kabangdanan nga amat-amat niya ini nga ginliso ang truck sa igad sang dalan. Sinupa sa kay Ray nga kung ginpadayon niya ang pagpadalagan sa truck ang nalabot ang bangga kori dako posibilidad nga madamo sa mga tao ang nabutang ang ila kabuhi sa katalagman. Natumba ang poste sa telco kag street light sa impact sa pagbunggo kag ini natumba sa nakaparking nga salakyan sa igad sang dalan. Wala naman sa napilasan sa nagluntad ga aksidente.
11: Pagkagwa mo to kag batsyag mo nga dog way na dapat ang brake.
12: Away na
11: gyud. So ano pong buwan mo ano ni Sir Postes ang telepo? Suga. Tapos pagkabunggo ko, nalabot na lang ni Dayo, no? So bali ang gini mo, kung sige bunggo ko na lang sa poste.
10: D3 Bayo Evening Newscast. Dito sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Kag sa katapusan nga balitang lokal, 31,000 nga bilis ang shabon nakuha sa duha ka mga street level individuals sa Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
12: Arrestado ang duha ka street level individuals sa gipatigay nga anti-drug operation sa syudad sa Bacolod kahapon Miyerkules, September 16. Ginkilala ang mga suspects sa alias Marvin, 21 anyos, residente sa Barangay 3, kag alias Tuto, 58 anyos, residente naman sa Barangay Banago sa Nusambit na syudad. Nadakpa ng duha sa separadong operasyon kung sariin, si alias Marvin ang nakuhaan sa 4 kapakete sang ginasuspachuan Shabu sa Purok Nara, Maybay, Barangay 8. Dugang pa, si alias Toto naman ang nakuhaan sang 9 kapakete sang Shabu sa San Mateo Village, Barangay Banago. Sa kabugusan, 71,000 pesos tanan nga balo sa ginasuspachuan Shabu ang nakuha sa duha ka mga suspetsado nga nadakpan sa kaparehong adlaw. Sa karon, yara na ang mga inis sa kustudiya sang kapulisan para sa nagkakaigo nga disposisyon sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ining balitang nadulong sa usang DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Guest, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News AFA.
7: Balitang National.
13: Balitang National.
7: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Lasays 14, kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Ginaduso karon sa Department of Finance nga himuon nga triple ang ginabayaran nga buwis para sa mga matamis nga ilimnon agud nga mapunggan ang sobra-sobra nga pagkonsumo sa mga ini.
5: Sa pahayag sa Finance Department subong nga Huwebes, tuyo nga mapataas ang buwis sa mga sweetened drinks hindi lang para makaganar sang revenue kundi lakip na ang mga masolusyonan ang nagataas nga mga kaso sang diabetes, obesity kag kidney problem.
3: Sunod sa datos sa Philippine Statistics Authority on PSA, ang diabetes ang ikalima nga leading cause of death para sa mga Pilipino sang tuig 2020 kun subong nga tuig 2026 kun sa inagdangat ini sa 2795 sa nagligad nga Pebrero.
5: Sa subong nagapatuman na sang size tub-tub 12 pesos per litro agigsay sa taksa para naman sa pre-packed sweetened drinks ang gobyerno sa idalom naman sa Republic Act number 10963 o kon ang Philippine Train Law.
3: Sa ginaduso nga layis ang DOF, luyag nila ngayon mo ni sa size pesos tub-tub 20 pesos para sa mga non-caloric kag caloric beverages kag 12 pesos tub-tub 40 pesos naman para sa mga ilimnon nga nagausar sang fructose corn syrup.
5: Sa dugang pag mga balita ang national, ginkumpirma naman sa Bureau of Immigration o BI nga ginapatuman na nila ang whole departure order nga ginapapanaog sang Sanigan Bayan batok naman kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag tatlo pa ka mga persona nga ginpasakaan sang kaso nga plunder.
3: Sunod sa BI nalakip sa HDO sanday Anay Congressman Zaldi Co, Felicity o kon Felicito Cristobal Guevara kag Jocelyn Serenio.
5: Pahayag pa sang BI, nagapabilin si Romualdez sa Pilipinas samdang sanday ko kag Serenio ang yara naman sa iban nga pungsod.
3: Dugang pa sanday ko kag Serenio nagbiya sa Pilipinas antes pa man ginpagwa ang HDO.
5: Sa iban pang mga balita, ginpatawag naman sang House of Representatives diri sa Pilipinas ang Chief Executive Officer sang Meta nga si Mark Zuckerberg para naman sa isa ka congressional hearing may kang tanan sa social media safety.
3: Natala na nga pag-isurihan sa mga kongresista kaupod ang Department of Information and Communications Technology kung DICT ang mga harmful content nga nagalap na online ang responsibilidad sa mga social media platforms kag mga safeguard nga pwede patuman agud maprotektahan ang mga Pilipino.
5: Ang hearing ang ang ginpatawag bangod man sa nagadako nga problema sa mga online sexual abuse kag exploitation sa mga pamatanon, cyberbullying, paglapta sa mga harmful content kag iban pa nga may kang tanan sa digital safety.
3: Sa iban pang ukon sa katapusan nga balita national, Ginpahayag sang isa ka security expert nga 14 ka mga Pilipino ang ginrecruit sang Russia agud nga magserbi bilang mga soldado kag ginpadala sa Ukraine ng Miyerkules at Hyempre, Jesse Saiz.
5: Pahayag ni Munera Mustafa, executive director sang Chisor Group sa 14 ka mga Pilipino nga ginrecruit sang Moscow, isa ang kompirmado nga napatay samtang isa naman ang nagapabilin subong nga bilang prisoner of war.
3: Suno kay Mustafa, wala nakahibalo ang tanan nga mga Pilipino nga ginrecruit sila agud nga makig-awa sa mga Ukrainians.
5: Magluwas sa Pilipinas, madamo naman sa mga nationals gikan sa iban pang mga pungsod sa Southeast Asia ang ginkuha man sang Russia.
3: Lasays, Jesse Shete.
7: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Sa balita international, mga wildfires sa Indonesia posibleng maglawig tugtog sa bulan sang Nobyembre. May balita si ka K5 May Hikilan.
13: Ginpahayag sa mga otoridad sa Indonesia nga posible maglawig pa tugtog sa bulan sang Nobyembre ang mga wildfires bangod ulihi na magasugod ang ting-ulan sa ilang pungsod. Sa pahayag ni Forestry Minister Raja Julie Antoni, nagahingyo siya sa mga pumuluyo nga likawan ang pagtutod ukon pagsunog sa mga basura bilang pagtinlo sa ila kadutaan bangod magalawig pa ang mainit na panahon. Iniman ang pinakamalala ng wildfire nga na-experyensyahan sa maragtas ang Indonesia matapos ang 11 katuig, kag ila na ini ginatudlo ng epekto sa Super El Nino. Nagsaka naman ang mga kaso sang respiratory illness sa 7 ka mga apektado nga probinsya sa pungsod, kun sa diin nagdangat na ang kaso sa masobra 13,000 humalin sa Setyembre 1 tugtog Setyembre 9. Nagtuga naman ang wildfires sa transboundary haze sa kalapit ng mga pungsod sa Indonesia at Singapore. Sa subong, nagdeploy na sa masobra 50 ka mga firefighting aircraft ang pungsod kag nagpadala naman sang bulig ang Japan agud makontrol ang mga pagkasunog sa mga kagulangan. Para sa balitang international, ako si ka K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Pilipinas at ubangon ng Hong Kong sa women's football sa Asian Games sining gabi. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuez.
14: Pag-atubangon sang Filipino women's football team ang Hong Kong sining gabi sa nagapadayon nga Asian Games sa Japan. Nagalaom ang coach nga si Mark Torcaso nga mangin mas maayo ang performance sang team sang Pilipinas. Ginkalipay man sang coach ang unang nga draw sang Pilipinas batok sa team sang Uzbekistan. Kabahin ng Asian Games sa paghanda sang Pilipinas para sa FIFA Women's World Cup sa Brazil sa masunod nga tuig. Sunod niya pagkatabangon sang Pilipinas ang team sang China sa Lunes. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty Seek ag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag DTX Beauty Soap na.
3: Kag para naman sa aton balita entertainment, Sara Jeronimo kag Mateo Giedicelli nagselebrar sang ila ika-13 anibersaryo. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
15: Nagselebrar sang ika-13 anibersaryo sang kasal ang celebrity couple nga si Sara Jeronimo kag Mateo Giedicelli. Sa Instagram ni Mateo, ginpakigbahin sine ang litrato nila sang iya asawa halin sa isa ka intimate dinner bilang kabahin sang ila selebrasyon. Madumduman nga may nagalapta nga huring-huri nga nagabusong si Sara. Ini matapos ginpost ang isa kaabyan ni Mateo nga soon to be daddy na ang aktor. Apang deleted na sa karon ang nasambit nga post. Wala pa man nagpagwas ang opisyal nga pahayag ang mag-asawa angot sini nga impormasyon. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Doon na challenge ko sa Chaser group.
3: Chaser.
5: Ginpamatian ko gidi ho sa Google.
3: Aha, ano ko lang ba yan?
5: Chaser.
3: Ang giling ginahambal ko daw.
5: Chaser.
3: Baka ako matuba sa iya. Pero kaginap ako ng batters ako na itsura doon sa TV, oh. Pero tingnan ako, dako.
5: Though may dako nga pag init si Ramuel.
3: Gani man, tamangit, hindi proportion. Pero by the way, congratulations. Congratulations. Happy anniversary kay Mateo, kay Sarah.
5: 13 years. 13 years.
3: Oh. Alin, siguro sang nubyahanay sila. As na naging kasal.
5: Ako, doon sa galibog ko sa time, kay 5G, kay... 13 years na bago tigo lang na ko gali kay sa muna pamatanon pa man kung nagbibihanay sila mo 13 years na nakalibad
3: gabi na tapos may mga huring-huring sa mga kay Fibros nga nagabuso ko na si Sarah
5: so basi mayo kanina kay tigin deleted na ang post
3: hindi basi di syempre basi may mga nakatabi na
5: si Kagor
3: yes hindi pa gusto sa mga
5: pero
3: asawa
5: pero within 13 years ba siya nagbusong kay hindi ko gusto ni Sarah nga magbusong
3: syempre may mga priorities ni sila ka kay Fibros mo may mga ginauna pa sila di syempre career mga
5: pero
3: kung ano pala gina-consider
5: so kung ito na kung pila ng edad niya kung
3: mga 30 plus naman si Sarah.
5: Oh, ito, di. Check ko, Bi. Si Sarah, ang edad niya. Kabalo ka mo, mga kaki-five. Kung may edad na ka mo.
3: Budlay na mag.
5: Oo, mag-budlay na magbata. Hindi, ang ginakuan kong delikado na bla kaki-five jeans sa babae ka magbata.
3: Magbata.
5: Oh, 38 years old. Bata pa.
3: Duwa ka tuig na lang, makwarenta na si Sarah.
5: Pero dapat mag-baka-baka na si Mateo. Kay kanugon sang lahi mo bala Italian, di ba?
3: Oo.
5: Oh, Italian ka.
3: Na...
5: kanugon sang lahi mo we don't know lang gid kung gabusong gid man tuod pero kabay pa
3: in si the right time kuno ka kay Fibrods
5: everything
3: has its own time kuno mo
5: sakto na
3: oo hindi mo na mapilit sa mga bana kung hindi pa gusto sa mga asawa nila magbata oo
5: mayara gani ang macho-macho sang ano pagka 50 o sisinda nagkuan siya nag LGBT
3: oh yun muna
5: late bloomer. May ara mga may jaman nga kilala.
3: Oo. Tood ka?
5: Sir Julius. Oo nga. Miro, do, grabe, maghanot.
3: At hindi ko niya matingala. Basta ang information
5: niya,
3: na link kay Sir Jules.
5: Pagkakuan niya, siya. So, meaning, may mga seasons na. Time nga macho ka. Time nga macha ka.
3: Basta mga information mahalin kay Sir Jules, hindi ko na iya mag-link. Hindi ko na iya mag-question.
5: Pero siyempre, mga amigo naman na.
3: Oo. Hindi ko na yung mag-question ba sa Sir Jules.
5: May general gani nga.
3: Legit.
5: May nga. General gani nga. Ginambalan niya nga. Ay! Anong ginambalan sa video gani nga? Rinante nga lang to.
3: Mm? Rinante!
5: Pero kung sa tubangay, Rinante! Oo.
3: Damo lang ginisa.
5: Ay! Rinante! Gumawa mo gina. Ay, gali-aliw.
3: Damo lang ginisa na bala.
5: Anyway.
3: Mm-mm.
5: Ano naman yun? Out of the... context sa maningat.
3: Kada mo ka naman bala sang nabalaan.
5: Happy 13th anniversary. I don't know, wedding, hindi mo? No? Anniversary lang na butang.
3: Yeah, sa ila, gurong halin, ginigurong nga pag-up. Kaysa, ano mo lang nisa lang kasal? Gurong mga 5 years pa lang guro ni?
5: Pero nagunan, kumlay ni mga gwapo, kagwapa, daw yung mga bata. Pwede mga itsura nga daw.
3: Kapoy sa ima! Tama ka na!
5: May tagdusik, bilog.
3: Mga kakaifaiba mo yan itong dalagkong ang mga balita sa mga Webes at Yamri Jesse Shetet at Dismil Bendy sa East.
5: Bada mong boss, ngad lang ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
3: Mga sunod ng Largo Visa Program, kaupon si kakaifaiba Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita. Ako si kakaifaiba Jean Shatita.
5: Ako naman si kakaifaiba Rod sa Palma.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ang kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
16: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! GTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sang akong nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: 101.5 K5 News.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
15: Number 1
14: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Lorga Vista. Mayong gabi banwa. Good evening, friend. Ini ang Lorga Vista kagako si Julius Maraveles. Lorga Vista. Broadcasting live nagikan sa Bacolod City, Philippines. Lorga Vista. Saliada kita sa aton nga pagpangalagad tonight. Mabatsyagan ta na ang pagtupa sang ulan sa palibot sang probinsya kag Dakbano. Of course, ini may kaang tanana sa ginapatigan nga cloud seeding operation. Si baron ta karon dugay-dugay, when you say cloud seeding, nano ini? Lorga Vista. Magamba kita seed tibot silingon binhi ina. Ano ang ginasabog sa kalangitan? Agod magluntad ang ulan. Lorga Vista. Up ahead sa aton sininga pagpakalagad. But first, let's have Engineer Leomel Tambanillo sang Negros Electric and Power Corporation tonight. Lorga Vista. Engineer, good evening.
1: Good evening, Julius. Sa ating listeners, viewers, na mayong gabi sa internet.
0: Engineer, salamat kin sa tiyempo. Now, could you kindly help us, Engineer? Duro ang balita. Halin nagligad nga simana parte sining price cap as announced by ERC and Congressman Javi Benitez. In very simple terms, sir, ano ang epekto sine sa presyo sang kuryente for the ordinary consumer?
1: Well, ang price cap na ginatawag, it is a methodology implemented by our market operator na kung sabihin kung mag-away ang price kanin sa wholesale electricity spot market, mag-implementa sila sa cap or secondary price cap. At it's applicable sa Julio sa wholesale electricity spot market. Nga isa man nga ginakwaan natin sa supply sa atong energy diri sa atong mga consumers sa Central Negros. Ang price cap na siya, I mean, nakitaan man nga ang ERC na sila nang i-correct na methodology. Whereas ang una nga, ang price cap ginatanaw sa bilog na grid sa Pilipinas, ginatanaw nila nga ang kung ihimuon nila ang ila evaluation per regional grid, ang Luzon Iciterate, ang Visayas and Mindanao Iciterate, it seems na may ara nga adjustment, lower adjustment diri sa Visayas and Mindanao.
0: Mm-hmm.
1: And so, by doing so, nakita na sa ERC, kag-iga implementa nila. But for us, Negros Power, we are still waiting for the final order of the ERC para ma-implementa natin sa ato ng mga bills.
0: Aha. So, bali, ang gwa sining, is this significant actually? Mabatsyagan gid ini sa mga bills ang aton ng mga consumers?
1: Well, may ara gid na siya significant na impact. Number one is, we get 20% of our supply from WFM.
0: Mm-hmm.
1: May ara man sa bilateral contract. But ang WFM, nagkakumpong sa 20% sa aton na generation na cost. Kaga, let's say ang ating subong generation is around 10 pesos.
0: Mm-hmm.
1: So 20% na is 2 pesos. Amo ni siya ang maapektuhan sang adjustment, sang lower adjustment sa ginatawag na pag-effect sang bagong methodology sa secondary price cap.
0: Okay. So ang gwa sining nga manubo ang presyo sa WISAM. And kumo yes, kay tama. Kulang gid ang kuryente subong, hindi lang kamo kundi halos tanan nga power distributors mapilitan mabakal gidyaan na isang kuryente sa WISAM.
1: Yes, that is already a methodology established since nagsugod ang WESM diri sa atong sa Visayas sometime in 2011.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya pagsugod sa market, sa merkado sa 2011 pa na. Sa pagsugod niya, automatic na kung wala ka, kung kulang ang imong bilateral contract, automatic gakwa na sa gayon sa wholesale electricity spot market or WESM.
0: Aha, aha. Alright, now gamay lang elaboration para sa aton mga tagparmati. ang gwa ni ang ginabaklan ang ginakwaan kuryente sang Negros Power damo ini may ara contracted power supply. Pila subong kabilog ang nakontrata ninyo sir ng mga planta?
1: Well, may ara sa may

0: Kuwait. So, ang diretso na ginakwa sa na sa may Western.
1: Oh, okay. Now, gamay lang nga elaboration para sa aton mga tagpalmati. Kung si Negros Power, halimbawa, nagbaligya isda, ang gwa sini, may mga supplier ini sila. Nagakontrata sila nga ikaw, abi halimbawa, one, madulong katuloy, adlaw-adlaw sa akon. Ikaw naman niya, Pedro, dulong katabagak. Pero kung kulangon ang ila supply, madalagan sila sa palapala. Amo ina ang ehemplo sang wisom nga ginatawag. Pwede ka kabakal dira kung kulang ka sang inugbaligya. Insakto man ang akon analogy, sir.
0: Yeah. I think it's a perfect nga analogy, Julius. No? Ang inang isda, ang baligyaan sang isda. Yes, That's right. Tama na siya.
1: Pero ang problem di sir, ti blended man inigiyapon ang power rates nga ginasukot nyo, hindi bala?
0: Yes, that's right. So, Kasi linain nga,
1: correct. Correct. Yes, sir.
0: No, may ara coal fired, may geothermal, may ara nga diesel, kasi ang diesel is a mix.
1: Oh, correct. Gusto, no? Mm-mm. So, long and short of it, sir, mga pila ka pesos ang ato ni-expect para sa ordinary consumer, household consumer, ha? Mga pila ka piso kada kilowatt hour ang possible nga ibuhin?
0: Well, kung may ara kang konsumo nga 100 kilowatt hour, kagang ang kosta possible nga adjustment na is mga, let's say, kung 2 pesos ang impact ng ato nga generation, so pag, let's say nga, ang yakawesem, kung nga 2 pesos sa aton nga ginabayaran, kung may adjustment sa, let's say, hindi, speculative way pa man, no? Hindi pa man tayo na, let's say, may 1 peso na lang ang balayaran tas ang tungod sa adjustment ng price cap, so mga 100 pesos din ang aton nga mabatagan sila nga pagbuhin.
1: Mm-mm. Sa imo bulanan nga bill? Abilog na na, sir. Bilog na na.
0: Yes, oo.
1: Okay, so
0: kabilogan lang siya nga bill natin.
1: San upas?
0: 100 kilowatt hours sa atin niya.
1: Yes.
0: 100 kilowatt hours sa atin konsumo.
1: Oo. When possible ni San mabatsyagan? Posible, ha?
0: Hindi, yeah, ginakulat natin ang order kay para ganyan ma-implement natin sa yun.
1: Oo.
0: So we're still waiting kay ginapadalian man sang ERC ng ma-implement. So we're waiting for the order para ma-implement natin sa ining September ng bilin.
1: Ah, okay, wala pa kagwa galing order.
0: Why pa?
1: Ah, nag-una lang press release ang ERC, ah. But anyway, sir, are nagahilapit na ang El Nino sa November. Nano ang inyong outlook?
0: First of all, ang we have a good news, no? Kasi may harap kong nagbalik na planta. Ang sir Magisaya, mga 169 na siya, Julius, nakabalik na sa supply sa grid. Ginas ng aga na receive some information na ang unit 2 sang sa Magisaya sa Toledo, that is 169 megawatts, nakabalik na supply. So available na ina ang kapasidad.
1: Oh.
0: Why subong why kita may nabatagan na manual or rotational na burnout. Tungkol sa pagbalik. Hopefully, ang iba ng mga planta, na ang iba ng lawik-lawik naman, makabalik naman na never ng CDC kasi sa October man, masunod na balik naman, that can help really sa aton na increasing demand na di mga mabatagan ka ang epekto sa ngiting nyo kay Inis. Basta naging nga-init, kasaka ang konsumo din sa mga consumidor kasi ang mga cooling equipment, aircon, at electric fan
1: sa
0: damong na gamit. Very tightly, subong pinagbalik na ang unit 2 ng Thermabisayas.
1: Nice. Yes. And I think the timing man, sir, come November, kamustang inyong rehab works, gali subong?
0: Well, we continue our rehab work, that is our commitment sa Energy Power nga parang

0: ma-upgrade ang mga madaan, yung mga facility, para nga mas hatag, as far as distribution is concerned, maghahatag ng mas, mas maayo, mas better service sa atin yung mga consumers dire sa bilugan nga sa Southern Cross.
1: Correct.
0: In fact, boss, mayara naman sa kang schedule, Julio,
1: ipin
0: mo na lang na schedule.
1: Sure.
0: Boss, mayara naman sa nga rehab na pag-aimuon, kagang mga maigit naman sa kang mga 1 kilometer nga daan nga lambre, islanta na sa kang PC6 nga 3Y insulated.
1: Aha.
0: Na yun sa may makaroon.
1: Mm-hmm.
0: So, it's a good thing that why man ka nag-slow down sa aton yung pagdigab sa aton yung mga distribution lines dito sa Central Negros.
1: Uh-huh.
0: We continue to do that based on our 5-year distribution development plan.
1: Yes. Isa ka bagay, sir, before I let you go, on target ang inyo plan nga mabuksan na o matapos ang underground cabling project nyo in time for the mascara?
0: Yes, ang as far as ang part ni Negros Power, kibalaan mo, Julio, ang mga puste na nakakabli sa Lacson, sa combination ng
1: correct
0: power lines, kasi ng telco lines.
1: Oo.
0: But as far as ang iyan ni Negros Power, yung mga kabli, nahawana na na day ang Lacson.
1: Oo.
0: So, nabili na ta, ang sayad na lang sa mga sales cost.
1: Uh-huh.
0: And based on our meeting, I think the previous day with the Mayor Greg and other telcos, na gaayo pa man ng mga telcos na tagaan sila sa simpo nga ma-extend para kagmakwa ang ilang ng mga kabri sila sa Lacson.
1: Wow.
0: Kwa natin tanalas ang mga pusti nga aradara.
1: Mm-hmm.
0: From 4th Street at sa may North Drive, no?
1: Oo.
0: May
1: That's 1 kilometer, no? Tama, sir?
0: Yes. Yes, you just, ano?
1: Isa ka kilometro na siya.
0: Yeah, it's around, mga 1 kilometer.
1: Oo. All right.
0: Bangga Ramos.
1: Oo.
0: Sa may 4th Street at sa may Bangga Ramos.
1: Oo.
0: So, nakikita na mo, in fact, ang iba ng mga linya nga underground na ang high voltage ng primary line sa kumula na energized na Ramon.
1: Oh.
0: Itong mabili na lang ida, ang nabili na lang ng kapli, iya sa mga telephone company.
1: So, ang klaro din rin nga by October, kung matapos na kamo, may mga poste pa, pero wala na kamo na iyalinya. Amo nang matabo?
0: Wala na kabigalinya.
1: Oo.
0: Yes.
1: Ah. Bali, ang telco ay ambot kahinay sa stepping nila. Although, wala na dalas ang itlog sa Carmelite ba? But anyway, sige na lang, at least.
0: Mga amigo, ito na po, may mga rason mag sila kanya kita namon ngayon daw reasonable Manila reasons kasi we still need the approval sa head office nila sa Manila, ano?
1: Oh.
0: Settle mag sila din na following.
1: Well, let's hope nga makalaga sila sa inyo, but at least ang inyo yaman nagtapos na. In the meantime, engineer.
0: Patapos na.
1: Mga roughly pila na lang ka si Mana, sir.
0: Ang nga sa amon, tapos actually, ang waiting na lang kami sa ma-remove sa mga telcos, ang ilang kabli sa mga kusti.
1: Uh-huh. So in caso, i-relocate nila na sa Idalum Duta, that will be at their own expense.
0: Yes,
1: yeah,
0: so kanya-kanya na expense ang telcos.
1: Kay kamuya, tapos na kamukam October. Well.
0: Yes.
1: Yeah. Anyway. Engineer, salamat, Ged. Dire lang ko, Anay Kutob. And again, sa nambal ko na may utang ko kape sa imo. Engineer, salamat.
0: Julius, thank you very much, man. Sa ato ng mga listeners, salamat sa pagpamati ngayong gabi.
1: Good night. Good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Engineer Yomel Tambanillo, ang Assistant Vice President for Operations ng Negros Electric and Power Corporation.
2: Lorga,
1: so again, ang pinaka-importante nga mga balita sa Yamo sini nga kun mapagwa na sang Energy Regulatory Commission o kun ERC ang ila written order mapatake effect na ang pagbuhin sa sukot sa kuryente, posible mabatsyagan na karon nga bulan sang Setyembre. Ikaduha, Mayo nga balita, nagbalik na sa linya ang pila ka mga planta sang kuryente dire sa Visayas mabatyagan na suno sa kay Engineer Tambanillo nga nagahagan-hagan. In fact, may ara panahon nga wala manual load dropping. I don't know kung kapiyar ka mo nga may mga lugar subo nga wala nakita nakabatyag sang brownout. Ina bangod ang kuruaan sang kuryente diri sa Visayas, ilabi na sa Cebu, nagbalik na sa ila sini pag-andar. So that's balita number 2 gikan sa kay Engineer Tambanillo. Balita number 3, amat-amat na dali na lang manug tapos na ang underground cabling operations sang Negros Power halin sa dalan sa 4th Street pagkadto didto sa BS Aquino Drive kag lakson ining ginatawag naton sang una nga Bangga Ramos.
2: K5 News FM Flash Report.
1: So amuyad to ang nasagap naton nga bag-ong nga mga balita tonight. Pinaagi sa kay Engineer Leomel Tambanillo sang Negros Electric and Power Corporation.
2: Lorga Vista.
1: Sa ilo kita sa iban pagid nga mga balita. Standby sa report karon dugay-dugay ni K5 Jerry Lo na Luis. Ang balita nagasiling nga yadtong commander sang detachment sang Civilian Armed Forces Geographical Unit o kun CAFGO nga na-involve sa isa ka ginaaligar harassment sang mga sibilyan sa Dakbanwa sang bago ginkakas sa iya pwesto.
2: Lorga,
1: sino inihibanon ta karon dugay-dugay ang bugos nga detalye with K5 Jerry Lo na Luis. In the meantime, sa iluhan ta anay ining isa ka interesting nga bagay. Subong mabatyagan ta ang pagtupa sang ulan nga tungod may ara na nga ginapatigan cloud seeding operations. Ginbalita kagabi ni Mr. Manulet Lamata sang UNIFED nga ini nga cloud seeding operations nagtuga sang ulan sa mga lugar nga nagninit na ang pagtupa sang ulan, in particular sa norte nga bahin sang probinsya. Inabangod sang amat-amat kag nagalala nga epekto sang El Nino phenomena sa pungsod Pilipinas. Kabalo bala kamo nga ang ginagamit sa cloud seeding operations asin tingaa paano sabwagan sang binhi ang kalangitan, paano ang panganod mangin si double o kun pwede tamnan sang binhi kag ang magwa ulan hindi yakahoy. Let's have this short video parte sa cloud seeding operation.
3: Stifling heat, withered crops, shrinking reservoirs, out of control fires. Wouldn't it be nice if we could make it rain on demand? Well, that's what the theory of cloud seeding tries to solve. Cloud seeding isn't as straightforward as it sounds. The theory relies on the process of artificially forcing cloud droplets to grow until they fall as rain, snow, or hail. The key here is that cloud seeding doesn't create precipitation out of thin air, but kickstarts a natural process using the existing moisture in a cloud. Precipitation needs a nucleus in order to form, and cloud seeding tries to introduce that nucleus. Silver iodide and dry ice are materials that have typically been spread into clouds by planes or projectiles in an attempt to bring that moisture to the ground. Now, while several entities around the world are engaged in cloud seeding, it's difficult to gauge whether the practice changes the outcome from natural processes. Therefore, cloud seeding's effectiveness is still up for debate.
1: All right. Now, sa simpleng istorya, amone ang ginasiling. Ang cloud seeding operation, ang iya ginagamit, of course, ang panganod nga may ara ng daan sa ginatawag moisture content. But silingon may basa na sa sining nga panganod. E na balang pag-spray sang silver iodide kag dry ice sa panganod, sigurado balang nga magatupa ang ulan? Hindi. Nga depende kung may moisture. Magambal ka moisture, basa ang ginabuot silingon sina. So dapat may mga eksperto gid nga makabalo kung ano ang unod o kung may ara nagakaigo nga moisture content ang panganod. Tiin ang kita ninyo mga eroplano nga propeller inang may ilise nga nagalupad, hindi na iya nga paglabaya sa panganod nga matupa ang ulan. No! May ara na siya karga nga dry ice kag silver iodide. Ibilin niya ina, ispray niya ina sa panganod agod magtuga sang ulan. Yari pagid ang ikaduwa mas lawig-lawig nga video para maintindihan ta nano ang cloud seeding operation.
2: Lorgo,
1: let's have the second video. Bantayan, yari.
4: We talk about it, sing about it, and definitely complain about it. The weather. But have we come to the point where we can control the weather?
1: Mm-hmm.
4: Technically, that's still too good to be true, but the winds might be changing. Let's talk about cloud seeding. It's described as the enhancement of natural precipitation.
5: To explain how cloud seeding works, we need to first talk about clouds.
1: All right! Clouds are good. Ang hambal sang host sa sining a video, ang ginaistoryanta di the process of precipitation. Now, sa mga estudyante, ang precipitation, ginatalakay ini sa science class. Magambal ka precipitation sa simpleng istorya, ina ang proseso sang pagtuga sang ulan. Din ganighalin ang ginatawag evaporation, ang pagkambyo sang tubig which is liquid in form to gas. Masaka ina siya sa kalangitan o sa kahawaan. Mangin panganod o mag-form ina siya sa panganod. Tandaan ta na ha, hindi pagkalimtan sa aton science class. Aray balikan tang video.
6: Water droplets or ice crystals floating in the sky. The water droplets are too small to fall as precipitation, but they are large enough to form the clouds we see. In most parts of the world, these droplets are super cooled, meaning they're below freezing, but they remain liquid.
1: Mm-hmm.
6: Sometimes these droplets are just milling around, pushing past each other and not sticking together, kind of like a missed connection. Other times, these droplets bump into each other, like commuters on a train during a busy rush hour. The water vapors collide and stick to particles floating in the air. It could be dust, smoke particles, or even meteoric debris. Those are known as condensation nuclei.
4: So cloud seeding can produce what we want more or less of, more snow, more rain, or smaller hail pellets.
5: This is done by introducing a seeding agent through pyrotechnic flares attached to an aircraft. Think Roman candles with a mission to deliver those condensation nuclei that encourage more collisions and group huddles by ice crystals inside the cloud. Common seeding agents used are dry ice, the solid form of carbon dioxide, silver iodide, or simple salts like sodium chloride. Seeding agents act as additional ice nuclei. In the case of silver iodide, its structure is very similar to ice, hexagonal, which is why experts think ice wants to bond to it. When silver iodide is used in a cloud, water droplets begin to give up water vapor and shrink. At the same time, the ice crystals already present in the cloud collect this moisture and grow. As ice crystals bang into other ice crystals, they become larger and heavier until they fall from the cloud. So why would we even want to do this? Who does it benefit?
7: In the wintertime, increase in snowfall is a very significant value add to organizations like
1: power. All right, are sa simple kaglaktod nga istorya ang pamangkot amone, paano bala ang asin makatuga sang ulan? No, hindi asin ang nagaulan, na ang guwata na karon na uga, hindi gani tabagak guwata na ukon hindi gani lamayo, hindi ang tabo amone. Sa ibabaw sang kahawaan, may ara na nga daan sang evaporated nga tubig. Ara na sa kahawaan, nagaporma na siya clouds o kon panganod. Ugaling mag-an pa siya, nga hindi pa siya magtupa bilang ulan. Remember again ha, sa proseso sang precipitation, amo na balang pagtuga sang ulan, magambal ka precipitation, pag-ulan man lang ina, sa simple nga pulong, nag-evaporate ang tubig, nagatipon sa babaw. Ti ang tubig, kun ato na siya sa ibabaw, sang kahawaan, nagabunggu-bunggu to. Kisa sa yabok, kisa sa aso. Hindi pa siya bugat, agod magtupa siya, mangin condensate or makondense. Ang condense hindi na yung gatas, ha? Nga tamis hindi na ya. Kondensada, hindi. Ang ginabuot na silingon nga halin sa nag-evaporate nga tubig. Mangin condensed water naman siya. Para nga magtupa, magbalik sa duta. So, proseso sang condensation. Kumo kay ato na to siya sa ibabaw, pero hindi pa siya mabugat agud magtupa bilang ulan, ang ginahimo amusine. Ginabumbahan ang mga panganod, ang ginatawag sea double clouds, ginabutangan sang anong ginapanawag? Dry ice, carbon dioxide nga solid. Amuning dry ice, ining daw gaaso bala, kung ara sa stage. Ikadua, silver iodide o kung simple nga asin.
2: Lorgo,
1: ang tuyo man lang sina, pabugaton ang tubig, nga yara sa kahawaan agod magtupa sa duta bilang ulan.
2: Lorgo,
1: kaya mo yadto ang simple kaglaktod nga pulong parte sa cloud seeding operations.
2: Lorgo Vista.
1: Sa aton nga pagpanumbalik, we'll be having K5 Jerry Luna Luis. Angot sa sining Kafgu Commander nga ginkakas sa iya sinipwesto bangod sang natabo nga inaway o pagpangharas dito sa Dakbanwa sang Bago. Nano ang findings, nano ang mga penalty sa sining nga soldado. Hibalon ta in a bit with K5 Jerry Lou na Luis. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. T3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso? Mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500!

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama nini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa tumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
14: Inay ang inyong bago nga tinimanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Dinay sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Visto.
1: As always, support sa Alcantara Brothers, Rimwell and Renz, ang inyong alagad sa mikrofono. Wala sang iban nga ginabit-bit sa kahanginan, magluwas sa kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, kundi katampad lang. Julius Marivelles ang ngalan.

0: Mayong gabi, mayong gabi lang. Antes kita magkatug kay 5 Jerilo, mayong gabi ilang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga naka-hook up karon pinaagi sa facilities sang Fabulous Fabulous Radio Toboso Click FM. Pinaagi sa pagpanguna sang ila station manager K5 Randy Kanki. Lorga Vista. Kag mayong gabi iman sa atong mga tagpaminaw sa atong mga higala ug igsuon diha sa Mabinay Negros Oriental nga nagapamati pinaagi sa CPSU Radio Muscovado 100.5. May gabi lang sa kay SM Flor Lingamen kag kay Pareko Nono Carpio. Nagapanumbalik dagali si Toto Ethan kag si Toto Adrian matapos nga gingamo ang probinsya sang Cebu. Nagkinaguhal ko ng mga tao toto. Saan nakita ka mo ba? Puwerte. Puwerte. Ari na, ang report ka to anta. Ang balita ni K5, Jerry Lou na Luis, paano? Ano ang investigasyon sang Delta Company, sang 94th Infantry Battalion? Parte sa insidente nga natabo dito sa Barangay Maao, Dakbanwa sang Bago, nga ginkabangdan sa pagpahalin sang Detachment Commander sang Bonifacio Patrol Base sa Barangay Ilihan. Lorga, and let's have Toto Jerry Luna Luis sa iya balita. Jer, good evening. Please come in.
1: K5 Julius, good evening. K5 Julius, gin-relieve sa pwesto. Ining orging kaka sa pwesto.
0: Ay, noy!
1: CEO or commanding officer sang CAFGU. Mm-hmm. Nga na-assign naman niya sa Barangay Maao or Diriya sa Bago City. K5 Julius, no? Madumduman naton K5 Julius, na natambu ining insidente. Nung sa diin, santinalikdan nga Setyembre 7, no? Lunes nga adlaw. K5 Julius kag kaagahon, no, allegedly ining CAFGU member or CAF CEO sang CAFGU K5 Julius nagapregayon sang roving or area of responsibility nila ang lugar. Unfortunately K5 Julius ginaligar nga ginsugo or ginpalihog ini sila sang kabo. K5 Julius nga si Sinieres ang pilyedo, no, sang ining duta. So karon K5 Julius natambo ti base ato sa ringa pag interview sa iya, ti wala man saya tani intention kuno yang mang-away ugaling K5 Julius ang aton nga interview ining kab ining inkargado nga suno sa iya K5 Julius nang para lang ko tani magtambag ugaling do nagtaas ang tension K5 Julius sa duha ka partido, no? So natabo K5 Julius kay una nagresponde ini mga CAFGU member kag ini nga CEO. Natabo K5 Julius is naano niya, no, nagsubtanay sila and nakita niya allegedly K5 Julius depensa sang inkargado nga ginsugiran kuno sang CEO or sang ini nga mga CAFGU nga nakita nila ang ining isa ka family member sang pamilya Teruel nga nagpagwa, no, K5 Julius sang talibong or binangon sa ila sining balay. So dito K5 Julius kagdo ginahangkat bala nga to sining ano nga mga CAFGU nga pasudlon kay possible wala ka kabalo basi magginamo or lampon do sa like that. Mm-hmm. So karon dito na nag-start gali dayon K5 Julius, no, ang video nga kung sa diin do gina-record na sang pamilya Teruel. Mm-hmm. Nga allegedly K5 Julius tapos na ya sang wala na ya binangon atong ang laki to bala. Mm-hmm. Nga nakita naton niya naga-video man sa CAFGU bala K5 Julius kag ginsita sang aton sa nga mga CAFGU. Mm-hmm. Nga kagina ka pa ikaw gid do ka something like that. So mm-hmm. Una to gali K5 Julius dugin sita siya bangod sa binangon. So okay. Dito kag nag-subtanay sila hasta nga do na hindian bala K5 Julius ang CAFGU sa action man sang himata sang pamilya Teruel. So wala na punggan allegedly sang CAFGU or sining CEO or commanding officer sang CAFGU K5 Julius ang yasining kagulingon kag nahambal atong mga pila ka mga tinaga nga kumbaga sunog gani kay Lieutenant Colonel Rio Malianao kakipay ba Julius, do medyo, ano na, medyo do hindi manami bala, do, kaya ti buyayaway, kagisa pa, may threat nga na tabo, kakipay ba Julius, nga ti nambal pa sa nga CEO or CAFGU, nga pwede niya kaya kamangon sa tuwang gabi, or sa hindi na maabtan buwas, no, kaga pwede niya paniruhon, ining mga pamilya, terwel, kakipay ba Julius. But ato niya ging clarify actually kay Kev Julius ang ining insidente, no?
0: Okay.
1: Kay itong duta kay Kev Julius nga 30 areas, no? Ang 30 areas kay Kev Julius is 3,000 square meters.
0: Okay.
1: So ining 3,000 square meters kay Kev Julius hindi nagaliini sakop sang duta nga ginapakigbato or ginapakigaway sang pamilya Teruel.
0: Ay!
1: So aplastada ka K5 Julius ang ining pamilya Teruel nga ining complainant no or ining mga biktima supposed to be sila dapat galiya ka K5 Julius ang pailan kaso bilang land grabbing.
0: Uy nga
1: ining kay kining duta magintamnan nila ka K5 Julius sang pananom sa mga utan wala ni gali permiso ang tag-iya sang hasyenda nga ang tagapanag-iya naman amo ang pamilya Ga. Samtang ang ila ginaistaran is iya naman ginapanag-iyahan ni certain Dr. Shera, no? So amo na siya kay Julius.
0: Okay.
1: So komplikado siya. So may boundary ang dalan, kumbaga may dalan, may banas. Mm-hmm. So amo na ang boundary. Unfortunately, naglapaw or nagsaklam ining pamilya Teruel nga nag-ayo man sa ila siling apo nga natabuan nga isa man ka do gwardiya bala o rubing nga gwardiya ang sendaga nga ginambalan niya matanom lang kami di utan bi okay lang do nag-ayo bala ka kay Julius ugaling ining gwardiya nga natabuan nga apo man lang sa pamilya Teruel nga ni Nanay Angelina Teruel. Wala iya nagpasugot kay Ambal, hindi pagtamila kay ano ni gamiton sang asyenda niyang duta.
0: Okay.
1: Kag kapila pagali ini kay 5 Julius nga beses nga ang ilang nga ginatanom sang asyenda nga kahoy bala kay 5 Julius nga magimilina mao gani.
0: Okay.
1: Ginapangtapas allegedly ginapangtapas kag ginauling sang mga individual nga okay. Yara dra.
0: So, ang kay sino ni sang iya ka pamilya ga?
1: Pamilya
0: nga property. Oo, ang Isaya, ang inkargado sang ano nga pamilya niya?
1: Inkargado sang pamilya Ga. Ang nag-request sa
0: okay.
1: Atong silinga kafu nga kung pwede kadtuan dito ang area kay matri planting sila paipagabot nila ang mga kamuting kahoy kag iban nga mga utan sa nagtanom kay ti para wala gamo.
0: So, question. Question Jer Are. Ang pamangkot kon amuning gina-claim karon sang inkargado, may ara sang formal complaint nga gin-file sa sining pamilya wala.
1: Actually ka K5 Julius, ginaplanuhan na sang asyenda actually ni, no?
0: Kay, okay. Pero Jer. Jer. Pardon me. Kay ang akon lang gina-pinpoint amo ni. At that moment, sang nagkadto ang mga CAFGO, wala sang reklamo pa kontra sa sining pamilya.
1: Actually, wala pa. Actually, K5 Julius, base inkargado, no, si Nelson Sinieres.
0: Okay.
1: Pero sa iya K5 Julius, kapila o may beses na nga napriso sadto ang mga ang bata ni Nanay Angelina Teruel.
0: Okay.
1: Bangod sa pagpanapas sang kahoy dra sa ila mismo nga ginaumahan or dra sa mismo nila nga ginautanan ka K5 Julius.
0: But then again, Jer, inaya is background to the incident nga natabo sadtong September 7, no?
1: Pero ano pa na sang una pa na nga mga kasuhay ka K5
0: Julius
1: nga
0: preso. Ah. Now, ang natabo ya what happened on September 7 is a totally different incident. Ang natabo nga may ginaaligar nga pagpamahog ang CAFGO. Ikaduwa, may ara man ginaaligar nga pagpamahog ang isa ka katapo sang Teruel family. Now, diri ko ma-focus karon. Irrelevant ni kung may property dispute eh. Although it could have contributed, but hindi ini-established kag wala ini gindulog officially to the barangay or to the police or to the local government unit. Amo na siya. Now, I'll focus sa September 7 nga insidente. Ginpatawag ang CAFGO kay ang CAFGO detachment kay ipabuligon sila ano? Hawan sang duta?
1: Negative. Kasi ano? Bali ang matabo is mapacify, matambag kag magkanto dito. Agod niya kumbaga may presence ang aton sining EFP pero ti ado na
0: Danay. Ano oras nag bit binangon ng isa ka miyembro sang pamilya Teruel kuno?
1: Actually based sa allegation ni Nelson Senyeres
0: ini okay.
1: Kargato pag panugid siya sa mga CAFGO paagahon antes pa yan nag video ining pamilya Teruel.
0: Bali gamaoy na siya gabit-bit binangon samtang wala pang mga CAFGO amo na.
1: Hindi, negative. Bali, ang natabo is pag-abot sang CAFGO sa ila sining lugar, gipangita on sino ang tagiya sa inang mga pananom, kaya suryahon, kay ti, syempre, pakwa na sang inkargado,
0: okay.
1: Kay manggabot na sila, kag mananom naman niya sang kahoy ining mga tagiya sang asyenda.
0: Mm-hmm.
1: So, ang natabo, kay 5 Julius, nangakig ining isa kay mata sang pamilya Teruel, kag allegedly, suno sa kay Sir Nelson Senyeres, nagkuha ini sang binangon kag dito okay. Dugin ng kat ining mga CAFGO.
0: Jer, ining gina-report ni mo, kaundan ini, ari ini sa finding sang commander sang Delta Company sang 94th IB, result na ni sang ila investigation?
1: Actually, kay 5 Julius, based iniya sa aton gidya nga exclusive interview sa kay Nelson Senyeres.
0: But ano ang basihan kay ang balita mo nga gin-relieve ang detachment commander no sang Bonifacio Patrol Base. Ano ang basis? Ano ang grounds nga gin-relieve siya? Was it proven nga indeed nang harass gid man sila?
1: Actually, kay K5 Julius, ang gin-relieve, bangod nga hindi gusto ang aton sining EFP, kaya ang aton sining Battalion Commander, nga mag-intervene kag mag-cause ini sang kakulba bla sa pamilya. Siyempre, paagod niya ipalayo man siya sa area kay K5 Julius, kag pabalikon sa iya sining mother unit, Danay, temporaryo, while ongoing ang ila sining investigation. Actually, kay K5 Julius, no, ginpatawag sa Lakas Silya, sa La Carlota or La Granja, ining partido, no, ining si Pamilya Teruel, kag ining inkargado, kag ining CAFGO, agod niya mag-istoryahan, ay naman, kag K5 Julius, angot sa siling insidente.
0: Danay, dito sa La Granja.
1: Mm.
0: Kay ang akon pag-insindi, Division Training School na to sang 3rd ID eh. Diba?
1: Mm-hmm.
0: So nga ang nga dito sila ginpatawag. Wala sila gin patawag ya sa barangay, wala sila gin istorya. Kaya nga kun nga pag-incendi diyan amo sini. A few days after natabo ang insidente, na interview ko si Lieutenant Colonel Malyanao. Kag suno sa iya ang nag-handle sang investigation ang commander sang Delta Company sang 94th IB nga amo ang naga-supervise ang ilang nga mga CAFGO detachments, hindi ba? Karon, ang pamangkot amo ni, ang CAFGO commander definitely irregular nga soldado ini. Anong ranggo ya? Sarhento?
1: Actually, kay K5 Julius, amo na ang wala gin disclose sa aton sang CAFGO sang in charge bala kay K5 Julius and dinatry pa naton actually i-follow up ang rank sini kag ang pangalan but unfortunately kay K5 Julius hindi pa sila mag-provide gid.
0: Okay. Now, medyo gasulod ang tagol kay ido eh. Anyway, Ario, ang plastada amo ni. So napamatud-an na prove ang allegations nga may ginkwa nakwa gid man ang raw video Jerilo. Nakita gid man to nga may binangon.
1: Actually kay K5 Julius wala sang nakita nga may binangon kay Katche.
0: Correct.
1: Kumbaga kay K5 Julius splice video siya.
0: So meaning wala hindi ang akon for the purpose of the investigation. ang raw, ang bilog gin nga video nakwa wala.
1: Actually gin submit man no sa pamilya Teruel.
0: Ti ano ang kaundan sadto?
1: Actually kay Kim Julius ko ano ang gin provide sa aton, pinakauna gin nga gin provide, amo man ang ila sini nga gin provide sa Philippine Army kay Kim Julius.
0: Okay, so wala to ya nakuha nga may binangon nga dala ang iya bata.
1: Wala.
0: Wala. All right. So ano ang basis for the relief sang commander sang Bonifacio Patrol Base? Was it proven nga nang namahog siya, namahog ang iya kafgo? And because Jer, ang akon amo sini, presuming nga may ara tawo nga nagabit-bit binangon kag nagapamuyayaw or whatever, it seems to me nga ang linya sang istorya amo ni nga gin-provoke ang mga katapo sang kafgo kag ang army nga magsabat abi sa sining nagbit-bit binangon. But always remember nga sa rules ang army kag ang kafgo governed ini sila ya sang ginatawag rules of engagement. Tinano, may pusil to ang lalaki ha? O gintiro sila, wala?
1: Actually, wala. Kasi
0: wala, correct.
1: Ang itong binangon.
0: Oo, ang gingamit sang lalaki, dila lang. Oo, kagbutang tabi, laway, kung gaasik, laway ha. Ti, ang pamangkot, was it appropriate nga amutong sabat sang kafgo?
1: Actually, amo na kay Kim Julius nang ato sini nga gi-interview no kay Lieutenant Colonel Rio Malyanao nga suno sa iya may ara man gid sa nakita niya nga may ara gid man sa kapaltahan ng ato sini nga katapo or CO or ang commanding officer sang CAFGO bangod nga may mga foul words na eh may mga gimbuyan na nga mga threat ka K5 Julius kag di hindi manami nga sigilanon. That's why nga tem nga gin-relieve gid siya sa pwesto kag ti para nga hindi man ma ano eh hindi man maapektuhan ang investigasyon nga igapatigayunon pag nila or ongoing investigation ka K5 Julius.
0: Okay, all right. Ano ang specific charge kag findings nga gin pagwa sa 94th IB, Jer?
1: Actually, amo pa na ang aton sini nga ipamangkot kay Lieutenant Colonel Rio Malyanao.
0: Okay. So hindi pa klaro as of now kun amo gid ini ang results ng investigation. Ongoing pa. I thought tapos na kay mga isa ka semana na kay ang akon pag-intsende. Ang hambal ni Colonel Malyanao, at least sa interview ko that was around September 9 or 10, ang ginhatag nga order sa detachment commander again sang Delta Company is to come up with a report as soon as possible. Subot silingon, gilayon. It's been 1 week na. Why pa natapos?
1: Actually, kay K5 Julius, if may aran na sa resulta, magpatigayon sila sang press release. And isa kita dito sa i-invite Manila to clarify sa mga bagay-bagay kay K5 Julius angot sa inserente.
0: Okay. So, okay, very, very interesting. So, meaning, iniya is a preventive measure para nga hindi makulbaan ang tawo dira. But ang pamangkot amo sini kung gin-relieve mo, I'm venturing into tricky territory karon ha, because I know nga ini nga issue will also be used against the army. Pero ang pamangkot amo ni, so hindi pa niya disciplinary action Jerilo, kundi preventive measure lang samtang nagapadayon ang ila investigation amo na siya. Okay, all right. Sige, bantayan ta niya. Sige, why ta may memo? Kati sige, pang investigation. But anyway, may ara sang reklamo na nga gin-file ang inkargado?
1: Actually, ka K5 Julius, ging try ta siya contact, no, angot sini. And suno sa iya, ka K5 Julius, ang agenda, which is ang ginadumala niya, gid, decidido, gid siya, ka K5 Julius, nga mag-file sang kaso, bang angot naman sa pamilya Teruel. Kay bangod, suno sa aton report kay ina, kag sanampal tara, ka K5 Julius, ining duta, madugay na nila nga gina-claim liwat, kag ti, kumbaga, wala na nasakop sa duta no sa pamilya Teruel nga ginaistaran. That's why nga may posibilidad ko no kay Kim Julius nga ginastadian nila sa asyenda nga pailan sang kaso nga land grabbing or ining mga pamilya terwell nga nagapananom draya sa ilang aduta kay 5 Julius.
0: Ay, okay, sige bantayan ta kun ano gin man resulta siya. Sige Jer, thank you partner.
1: So, muna ka K-Web Julius ang ato siling update. Gika Andreas sa Bago City. Report ginadulong sa aton sa kaluan sa Detect 700, D3 Bio, and VitaC, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K-5, Jerry Lou Mungkal na Luis. Para sa kampanya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K-5, News sa back. Lorga
0: Vista. Salamat K-5, Jerry Lou na Luis sa iya balita na gikan sa sur nga bayan sang aton nga probinsya. So, wala pa natapos. Gali, amuna ang long and short of it. Wala pa natapos ang investigation sa 94th Infantry Battalion sa sining ginaaligar nga pagpamahog sa isa ka patrol team sa Civilian Armed Forces Geographical Unit o kun CAFGO dira sa barangay Maaw. So balikan ta niya sa masunod nga semana, and by Sunday aton amat-amaton dissect kung ano gid bala exactly ang natabo dito and ano gid man bala ang manera or ang pamatasan sang isa ka kafgo kung may ara tawo nga nagamaoy, amo gid to bala ang nagakadapat, because this should serve as a lesson not only for kafgo members, because kilala ko ang gahead sang training nila sini si Lieutenant Colonel Lance Medina, kakaayo nga tawo, and I have seen sang ilang training. And I know nga damo na sila sang gina-incorporate o kung ginasulod nga awareness or orientation about human rights and ang nagakaigo nga rules of engagement. Lorga Vista. Ting masubo-subo lang di kay civilian ang involved, hindi necessarily armed group. Halimbawa, New People's Army o kung NPA, ining ginatawag na karon nga communist terrorist group. Lorga Vista. Maanggap ilang kay Jason Escalera, kay Gina Purano, Tony Brillas, sa kay Nong Edmund Diaz and family dira sa Barangay Tangub. Maanggap sa imo Nong Edmund, kag sa tanan nga mga upod ni mo subong, ha, hindi ko mamitlang tanan, and iban of course, hindi ko gid mapangmitlang. Gina Purano, paring Fred, Leonardo Sevilla, all right, Ernesto Nipange, Den Villarreal, kamusta ka na amigo? Sa kay Unyot Badaos Jr., sa kay Nonoy Sang Silay, hindi ko mamitlang ang bugos niya nga ngalan. Lovina Alar, very impressive idea. Condenser Sir Jules, good evening. Okay, Emmanuel Buenafe, Milagros Tobilonia, Barangay 6, Silay City. Gali, si Emmanuel Buenafe. Okay, alright, Jolly Domingo, maingap ikuno ah. Raymond Pineda, anyway, i-verify ko lang ni Raymond. Salamat gid. Jollibert Domingo, Dodds Labrador sa Dulid, Hacienda San Luis. Maingap ilang kuno kay Juro Palmes, Jason Escalera, alright, Kenneth Chonko. Mayong gabi, Kenneth. Salamat gid. All right. Magabalik kita sa aton nga pagpanabalik, duro pagid nga mga balita. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mag-abuti ka.
4: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
5: Mm-hmm.
4: Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation service ang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami, no? Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sa imong nga good bacteria sa imong tinae. Isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina, kung pala inom ka D3 Bio. Namitulog mo.
5: Namitulog mo. Mm.
4: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung nakalitriban lang.
4: Kung nakalitribayo ka.
6: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang ditribayo, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita ditribayo ka dadlaw, naghatag ina sang ilatog instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Mm-hmm. Kag ang atay nato namo na ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
5: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang ditribayo, pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pag ditribayo.
6: Oh, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipato na.
7: Kampiyon ang utok mo nami nang function niya. Pero kisa kinasubuan kapag yapon. Depress ka, subuan ka, doy kagana. Kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel-good hormone. Kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, diri ni siya ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pag-isang aton nga probiotics, kapila tanan agi na sulit-sulit, your ditribayo is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
6: Correct.
7: Ini siya ang nag-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
6: Amak mo na, 50%.
7: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, ditribayo.
2: Ditribayo. Ditribayo.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa ditribayo.
2: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Ditribayo.
5: Ang nami pag sa ditribayo, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So, ditribayo plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
2: ditribayo.
5: Ditribayo takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So Ditribayo, kung ikaw believers in probiotics, you need to have Ditribayo sa balay mo.
2: Ditribayo.
5: Sa mga customers namon noon nga gabi sa probiotics, this is it. Ditribayo will not only protect your probiotics but also will increase the good bacteria in your gut. Mag Ditribayo.
4: Ang pinakanami naton nga permi nato ginabalik-balik.
2: Ditribayo.
4: Kung pala inom sa Ditribayo, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka Ditribayo, kay duha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana aton sa noto sipon amo to pag inom ditribayo. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso ga inom na ditribayo. Diriko, Sir Boy. Diriko.
5: Dira man ko.
6: Oh, saga prevent.
5: Kay hindi
4: prevention na yan.
5: Prevention na yan.
2: Ditribayo. Ditribayo.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ko do ko na ibaluan ko nga taas nang galing ako ng blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng ditribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na ako ng blood pressure.
2: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. Ditribayo. Health News. Ditribayo. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: Ditribayo. Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
11: Number 1. 101.5. 101.5. K5 News.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Hindi ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Hindi ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga

0: ito. May missile nga wala ka pa nakatapos pangamuyo, nagtupa na sa imo. Up next, karon dugay-dugay. Ari anay, agod nga makapakulukal makita. Kung gabi, ti ako pahuway ko tomorrow, balik ko sa Domingo. Pagpuli ko, diri kuya, DTX Premium Coffee. Ang kape nga hindi digulpi. Amo ining kape nga hindi kamasal ang tarsier o kung zombie sang imo asawa bangod hindi magmurarat ang imo mata. Tungod, ang iya kape bastante lang ang sangkap and ang iya patam is stevia. Amo ini ang plant-based sweetener nga makabulig sa pagpakalma sang kalamay sa imo dugo. So dimudo, type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Sa DTX Premium Coffee, kag ang pinakamaayo sa tanan, may ara siya pambato sa kagaw sa lawas nga ah, kay may unod ini siya. Gano derma, ang milagrosong uhong nga nagabulig sa pagbato sa kagaw sa imo lawas. DTX Premium Coffee. Ari kadtuan ta bala, ang isa ka video, may ara na karon sang ginatawag hypersonic missiles. Ang una, may ara supersonic missiles. Magambal ka supersonic, ang buot silingon sina dasig pa sa speed of sound. Meaning, ining paghambal tabla, dasig ang sound eh. Pangaduwa lang ini sa speed of light sa kadasigon sang kasanag. Ikaduwa ang gahod. Ti magambal ka subong, gambal ko, di batian mo na ko, ari kusta kuling, pero kung ara kasi palay, batian mo ko. Of course, kay ti ara ta sa kahanginan. Pero dasig ang sound. Ti ang hypersonic missile, dasig pa sa dasig, sa speed of sound. May ara makakulugmat, may ara missile, nga magalabot Mach 20, na nung buot silingon sina. Ang ordinaryo nga sound or speed Mach 1. May ara eroplano nga nagalabot Mach 2, Mach 3. May ara ya sang missile subong magalabot Diyos por Santo, Mach 20. Lorga, ari lang tawan nyo balang video ho. Oh.
1: How on earth can a missile cross Mach 20? That's 25,000 kilometers per hour, about 7 kilometers every second. It starts with rocket boosters, blasting it to the edge of space at nearly Mach 5. Then scramjet engines take over, forcing incoming air into a tight chamber, igniting fuel instantly.
0: Ang kadasigon sang hypersonic missile nga magalabot Mach 20, 25,000 kilometros sa isa ka segundo, Santa Maria Elementary School. Paano yun yung malabot? Are, ang pamangkot sinong may-ari sin eh? Padayon nun.
1: Creating massive thrust without slowing down. Within just 2 minutes of launch, it can hit Mach 20, crossing a country in minutes. Only Russia, China, and maybe the U.S. have this tech. If one is launched, would you even know before it hits?
0: Lorga! Diyos ko! Ti China, Russia, kag posibly U.S. Ti tanan ni sila, wala man nag-confirm kay nag-taguay sila eh. Nag-aambot sa prangka nga istorya, gaininto man ni ang dlagko nga mga nasyon. Imbisya nga ang aton sulbaron, amo ang gutom kag kapigaduhon kag pag-antos sang kalibutan ti natural. Ang ilay a ginapinsar paano magaluntad o paano maghari sa kalibutan ti wait a minute mo da kay bisan ano ta pakasinggitan ti amo na sila eh. Nagpaninguha man sila galing kay nalimtan nila ang pagbalik balakon ka isa sa kalibutan ti ang ilay a ginapinsar paano magpabilin ang ila paghari sa nasyon. Are ikaduwa pagid sa aton makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo. Abita banwa kay nagaalam nga nagaalam ang tawo, abita ang scientist na nabalaan nila nga ang tawo nakalabot na sa malayo nga bahin sang kahawaan, outer space. Ang tawo nakalabot naman sa madalom nga bahin sang kalibutan. Ang tawo nakalabot naman sa maggagmay nga bahin sang kalibutan. Inibalang microbes, ining ginatawag kun sa pelikula pang

0: man the quantum realm na no ina kalibutan sang kagaw bacteria fungus virus ti ina actually is an achievement for man na labot na namo kabalo na takon ano ang bacteria ano ang kinalain sa virus anong kinalain sa fungus oo kabalo na ta ti would you believe banwa nga may ara mga bagay nga hindi pa mapaatag kag hindi pa masigurado sa mga eksperto kun ano ini ari lang tawon ta.
1: This forest is made of stone. It is in western
0: Madagascar. Ay pasensya, pasensya. Akon sala, akon sala. Ari ang next gali, akon sala, pasensya gid toto remuela. Ang next nga ipakita ko mapati kamo sa indi kagubatan Remuel nga hindi ya kahoy na ano nga kagubatan bato. Grabe no, pati ako ganganga ko kay nakita ko ni are bato.
1: Walk into it.
0: Diyos ko.
1: It is called Tsingy de Bemaraha, a limestone massif protected across more than 1500 square kilometers.
0: Grabe, Diyos ko. Puro bato.
1: In Malagasy, Tsingy means roughly where one cannot walk barefoot. The limestone is cut into blades, sharp enough to cut through boots and Diyos climbing ko. Gear. It was a seabed once. Rainwater, made slightly acidic by carbon dioxide in the air, found the cracks in it and worked downward for ages. It widened them into canyons. And what it did not dissolve was left standing. Thousands of thin walls and needles.
0: Just go.
1: And because of that, large parts of it have never been explored. There are a few marked routes crossed on cables and narrow bridges.
0: Just
1: beyond
0: go.
1: Them, the fissures are too tight and the edges too sharp to get through. And whenever scientists manage to get deeper, new things appear. Plants, frogs.
0: All right. Now makadali ining kagubatan nga ini nga laban dagko nga bato kag indi kahoy makit-an ini sa Madagascar sa Malagasy tawag nila. Ang iya ngalan sa ila to pulong Tsingy de Balahera. I'm saying it again, Tsingy de Balahera. Tingy ang spelling, ang buot silingon. Lugar nga hindi malaktan nga tungod ang bato limestone massif ining dagko nga bato tagas matalom pati butas pwede lihapon niya so amo ini ang limestone cliffs nga jutay lang nga lugar ang masudlan padayunon tabe
1: lemurs species hidden in a maze people can barely enter.
0: Uy.
1: Down between the blades, there is a second world, shaded, damp, cooler,
0: with
1: forest growing wherever one can see.
0: Wow!
1: Lemurs cross above it in jumps, landing on edges no one could
0: Diyos
1: hold on
0: ko.
1: To. So what is still living?
0: Aribanwa, makatalanhaga ang kalibutan, no? Kay samtang hindi makatubo ang kahoy, tupad o sa palibot sining mga limestone sa idalong duta may ara ya gubat mga kahoy may buho sa idalom sang sining nga mga limestone massif o dagko tagas taliwis nga mga limestone nga bato pero sa idalom may buho ang duta ti siyempre makasulod ang adlaw ang silak sang adlaw may mga gubat tuyo sa idalom. Very amazing, no? Ambot kon wala ko nastok. Siguro gusto ko ni kadtuan eh. Galing kita hindi na kuya kalumpat-lumpat. Tiya mo na blati. Anong ta? Tapos na tong maliligayang araw ko. Nga lagalag a kuya sang una eh. Anyway, are, balikan ta.
1: That will not let anyone in.
0: Uy, ala. Makakulugmat, no? Kag makatilingala, no? Ay, Diyos ko. Te, hasta subong, hindi pa maexplikar nga ang nag-amu ini. Ang pahayag nga sang una mahimo ining mga limestone rocks or massif ara ini sa idalom sang una sang kadagatan. Oh, mapati ka mo sa indi banwa. In fact, dason ko na istorya sa inyo, kundi nagligad, naggrabe tong baha sa Nepal, nagflash flood, tidid to tanabalan at tutugali ang ano panawag ni Mount Everest, ang pinakamataas nga bukid sa kalibutan. Kag may ara dito sang Himalayan mountain range. Mapati ka mo sa indi, may nakit-an karon ang mga scientist nga inigali ang tag-as nga bukid dito sa Nepal kag sa India, ginatawag nila Himalayan mountain range, tungod gali ini pagbungguanay sang tipak sang duta, continent ba lang nga ginatawag nga buwas ko na explicar sa inyo. Ari katapusan tanga video tonight. Dala sa inyo sa kaluwan sang DTX 500. Amo ini ang nagakontra sa pagtuktok sang imulawas. Kun ang free radicals, amo ini ang nagakawat sang baterya sa inyo selula kag nagapatuktok sang lawas nyo. Ang antioxidants, amo ni ang only way, labi na gid karon nga lain ang panahon, amo ini ang nagaisahanon nga pamaagi agod mabatuan ang free radicals. DTX 500 duro sang antioxidants bangod sang disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. Gani ano pang ginahulat mo kun may kawatan baterya sa imo lawas, diri ka na sa nagauli battery sa imo selula agod indi magtuktok. Are ang katapusan ta nga makihibalo, makatalanhaga nga ihibalo tonight, na ano ba lang nga bisan mga eksperto sa siyensya or scientist, hindi pa makaexplicar kung ano ini yari ang katapusan.
2: You and I have known each other.
0: Ay, hindi. Ari, partner, sorry ha. Aring ginamin ko ho. Okay, alright. Balo ka, pasensya gid kay ang akon nga mga tech partners kung kaisa ayawan man ini kay damo kami sang ginapreparar nga video para sa inyo eh. Okay? So pasensya gid ha. Ari, aring katapusan. You know what? Abitan na intindihan ta na ang kalibutan. Abitan na identify ta ng tanan, hindi gali. May ara mga bagay sa kalibutan nga asta subong hindi ta pa mapatag. Kung sa bagay, hindi ta gani mapatag nga ang tao asta subong ginapataya. So ano pa sa kalibutan ang mga bagay nga hindi maexplicar sang mga scientifico? May ara pa bala? May ara. Ay danay. Ang bato gali tuya, no? Ay hala, pasensya gid. Bato gali tuya. Hindi e bato nga siya buha. Atong bato ba lang aton gin istoryahan, wala gid lamang madugay. Okay? Ari ang katapusan. Sa aton makihibalo o kon makatalanaga nga ihibalo diri sa Larga Vista. Because every night may ara gid kita ginahanda sa inyo eh. And part sang akon nga proseso, kun kaisa pagpuli ko, sige na ko na research, sige na ko na hibalo kung ano ang ipresentar ko sa inyo sa masunod nga adlaw. Are ang katapusan ta tonight.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Vista. Larga Vista.
0: Are interesting na no ang mga bagay sa kalibutan nga tubtub karon hindi mapaatag sang mga scientifico. Yari.
4: Things scientists still can't explain. The last one will blow your mind. Number 8. Dark matter. Dark matter makes up about 85% of all matter in the universe, yet no one has ever actually seen it. Scientists know it exists because of the way galaxies move, as if something invisible is holding them together. But despite decades of advanced research, powerful telescopes, and complex experiments, they still can't directly detect or fully understand what it is. Most of the universe is made of something we can't even see or explain.
0: Okay.
4: Number 7.
0: Ang una ko no, ining ginatawag dark matter. Itom nga bagay. Magambar ka matter, ti butang ina, liquid, solid, o kon gaseous, no? Ti, ining dark matter, ara ko no ini sa bugos nga kalibutan, or in fact, universe. Magambar ka universe, ti kita, kag-iban nga mga planeta, and beyond that, kita hindi ta kainsindi. Hasta karon ang dark matter hindi pa mahibaluan kun ano gid bala ini, invisible o bala ini isa ka gas nano nga pagkaimtang hindi pa kita makaexplicar kun nano ini ang dark matter. Ang sunod amo ning ginatawag consciousness. Magambal ka consciousness, ano ang ma-refer tagid lang na utok sang tawo, ina balang buhi ka, nakaibalo ka nga nagaluntad ka sa sining kalibutan. Consciousness. Nagatumod na kung sa Ilonggo at kung sa Iligay noon, ti ang pinakalapit nga tinaga, huna-huna. Consciousness. Ano ini? Paano nagtuhaw ini? Paano kita nakabalo nga ako si Julius Mareveles? Paano si Remuel Alcantara nakabalo nga siya si Remuel Alcantara? Paano si Renz Alcantara nakabalo nga siya si Renz Alcantara? Nga conscious kita. Nga kabalo kita may kalibutan. Nga kabalo kita nga may mga bagay sa aton kalibutan. Yari pa dayon nun.
4: Thoughts, emotions, and awareness all come from the brain. But how? Scientists can map brain activity and observe neurons firing, yet they still can't explain how electrical signals turn into real experiences like pain, happiness, or memory. Why does the brain produce a mind at all? It's one of the biggest mysteries in science, and no clear answer exists. Number 6. Gravity. Gravity
0: okay.
4: is one of the most...
0: Aray, pause kadali. Ang huna-huna, hasta subong, ginatunan pa. Paano kita... nagahuna-huna nga ang kabuhi may kahulugan? Paano kita nagahuna-huna nga ang isa ka tawo palangga mo? Paano ka nagahuna-huna nga ang isa ka tawo mango? Nga, where is that consciousness coming from? Diin nagahalin ang emotions and thoughts mga huna-huna mo sa imo ulo. Very, very baffling. Nagalibog pang ulo sa mga scientifico tub-tub karon. Ang sunod, gravity. Ang gravity, amo ini ang nagabutong sa aton, sa kalibutan. Waay kita nagalutaw-lutaw sa kahawaan. Kung wala ang gravity, wala sang may mabutong sa aton sa duta. Ari balikanta.
4: Important forces in the universe. It keeps planets in orbit and holds galaxies together. But strangely, it's also the weakest of all the fundamental forces. Scientists don't fully understand why it's so weak compared to others like electromagnetism. Even after centuries of study, gravity still doesn't fit perfectly into modern physics theories. Number 5, the placebo effect. The placebo effect is when people...
0: Alright, ang placebo effect, amuni ang sunod. Ang placebo effect, sa simpleng istorya, ang pagpati sang isa ka tawo nga nabulong siya ukon nagaepekto ang isa ka bagay sa iya. Ari pa dayon nung tabla kay explicar ko karon.
4: Improvements in their health after taking fake treatments. What's even more shocking is that it can still work even when patients know the medicine isn't real. Somehow, belief alone can trigger actual physical healing in the body. Scientists can observe it happening, but they still don't fully understand how the brain turns belief into real biological change. Number 4, ball
0: interesting.
4: Lightning.
0: Alright, during thunderstorms, pause kadali. Ang placebo sa simpleng istorya ginagamit in usually sa konteksto o kon magtalakay sang bulong nga halimbawa ang tawo abim bambalan mo may trangkaso ka ariyo imnan ni bala ang ano ni ang kapsula pero inang kapsula wala unod sulod lang nang naimna na bala kay in 5 minutes maayo ka. Kun ka isa bisan ang tawo wala nakabalong nga may unod yadtong kapsula, may ara na piyaran ang mga scientist nga ang tawo nagaayo kay nagapati siya nga atong ginkwa ang gintumar niya o gininom niya makapaayo sa iya. Ang hindi pa gid maintindihan amo sini. Bisan pa mabal-an kun ka isa sa mga tawo at least sa eksperimento nga wala gali bulong nga ginpainom sa ila, nagaayo sila gihapon. Amo nang ginatawag nga placebo effect. Laktod nga pulong, peke nga bulong, ah. Peke nga tambal. Are ang sunod.
4: Some people report seeing glowing floating balls of light moving through the air, hala, even entering houses. This phenomenon is called ball lightning. It has been reported for centuries, yet scientists still can't fully explain how it forms, what it's made of, or why it behaves so strangely. It appears, ay, moves tuod? Unpredictably, and then suddenly disappears. Number 3,
0: okay,
4: quantum
0: ball lightning. Ini ang sunod, dito ka sakit ulo ko sini. Ball lightning nano ini. Bula sang kilat nga. May best nga natun-an sang mga siyentipiko nga may ara pagkilat, abe may nagatuhaw nga bula nga nagalakat. Hindi yan nga siling halin lang sa kahawaan kag manaog sa duta. Hindi, nagasulod payakisa sa balay. Ti asta subong hindi nila mabalaan nga amon eh. Ang katapusan, medyo gasakit pang ulo ko kung ano ini. Ang tawag, quantum entanglement. Abe, pamatian talang anay.
4: Quantum entanglement is one of the strangest discoveries in physics. When two particles become linked, changing one instantly affects the other, no matter how far apart they are. This happens faster than the speed of light, which seems to break the known laws of physics. Even Albert Einstein famously called it spooky action at a distance.
0: Oy.
4: Scientists can prove it works, but they still don't fully understand why. Number 2. The wow signal. In 1977, scientists detected a powerful radio signal coming from deep space. It was so strong and unusual that one astronomer wrote, "Wow," next to the data, giving it its name. The signal lasted only 72 seconds and never appeared again. To this day, no one knows what caused it. It didn't match any known natural or human-made source. Before I say the last one, make sure you hit the follow button to support the channel. Number 1. The origin of life. The biggest
0: mystery
4: is life itself. Scientists still cannot fully explain how non-living chemicals somehow came together to form the first living organism. Despite all our technology and knowledge, we haven't been able to recreate life from scratch or prove exactly how it started. Everything we know about biology begins after life already exists, but how it truly began remains one of the greatest unanswered questions in science.
0: Alright! Amuyad to ang aton makihibalo. Makatalanaga nga mga ibalo nga inyo nabatian sa kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Ang katapusan nga misteryo nga tubtub karon hindi masabat sang science, diin halin ang kabuhi, pinakadako kuno na eh, nga pamangkot sang kabuhi, diin halin ang kabuhi, indeed, asa subong way ko kabalo. May mga theory nga kita, halin kita sa, ano panawag ni, halin kita sa bituon, because we are all made of stardust, inablang carbon, halin sa iban nga kalibutan. Of course, ang iban nga nagapati sa Ginoo, may ara man niya kaugalingon nga paatag party sina. But then, amuyad to banwa ang aton makihibalo karon nga gabi diri sa Larga Vista. Buasa, asa Domingo, duro pagikita sang istorya sa inyo nga kun kaisa, malingin ulo mo kisa makatul ang ulo mo kisa kung nagapaminsar ka nga ikaw lang isama makapamangkot ka. Ay tuod no? Amuyad to ang aton makihibalo. Magabalik kita, hingagawon ta kung may mga balita aton mga K-Fab reporters pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K-Fab News FM. Magalipas ang ilang palala. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
5: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimta! DTX 500!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaka butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pumasaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara ini sang anti-microbial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Cell.
5: Sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adwatao.
13: Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mga atak. hanggang kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
5: Standby na sa report ni K5 Bertogakit Jr. Are, mapanghigaron kita anay sa magamong tubig sang kalibutan nga Are, pakita ko kadali, standby Berto, ang video ni Presidente Donald Trump. Wala pa natapos ang inaway sa Iran. Kag-ari na naman, basi masaka na naman ang presyo sang petrolyo kon liwat mag-igting ang kinagamo. Yari si Presidente Donald Trump.
14: Trump just put Iran's most secretive nuclear mountain on notice.
15: Allah. Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon.
14: Pickaxe Mountain sits beside the heavily damaged Natanz enrichment complex, with two tunnel systems buried deep beneath solid rock. Iran claims it is used to assemble centrifuge. Intelligence suspects it could support an undeclared enrichment facility. Now Trump says America may strike it very soon.
13: Larga Vista.
5: All right. Pickaxe Mountain ang panawag sini. Isa ka bukid nga ginapatihan sang kano sa idalom sina nuclear enrichment facility. Nano ini. Amo ni sa ginpatag ko sang una ang enrichment facility sa simple nga istorya diri ginapabati ang isa ka klase sang bato, ang plutonium nga ginahimo nuclear weapon kung sa tuba pa ginapabati nga mahimo langgaw. So amo lang ginahimo nila antes mangin isa ka nuclear weapon.
13: Larga Vista.
5: Tilang taon ta kon matabo ini, pero diri kita anaya ang sigurado kung maglalagid man inaway sa Iran, ang sigurado kuya tonight unang adlaw niya ini bilang 29 anyos nga tinuga sa kalibutan. Ang birthday boy naton kahapon si K5 Bertogakit Jr. sa iya balita. Ulay na naman siya kay 29 na siya. Ti nagayuhom gid Berto si Toto Remuel sa imo. Bert, good evening, please come in.
16: Good evening gid kag Ibang Jones.
5: Ulay ka na naman?
16: May diotso ba lang ko?
5: Ay, sorry. So 28 year mo on earth. Pero nakita ko blabert ang imo litrato, kaulay sa imo.
16: Ana?
5: Kaulay.
16: Kaulay, mga virgin?
5: Oo!
16: Diba ang virgin?
5: Aga pabor si Kwan, si Rimuel?
16: Oo, may nasa.
5: Nga? Timigo mo man eh.
16: Gani.
5: Ay, ari nagali si Yan-Yan?
16: Ate, welcome back. Eh, gabi, duty siya na yan.
5: Why pa? Si Chief Friend Subong? Oo, Alcantara Brother Sugata, tali Subong. Nanong balita mo?
16: Iba Diyos, plus report lang kita pag wala din, no? Na sila rato, Anthony, sa Police Station 7. Isa din kalalaki ang ginbuno sa gwa mismo sa Purok Roadside, Barangay Alihis, Bacolod City, Subong Ginlamang nga gabi. Ang kausap ko noon, ginlaga sining lalaki ni eh. Tira sa may area sa nga Mansilingan, 65 Julius,
5: okay.
16: Nag-tabok diri sa may area sa Bangga Metal, kagti diri nalagas sa mga tao man, ining akong ginagas ang suspect, ining lalaki nga ginagas sang suspect, ining biktima, kakibab Julius, nga sinapuruhan gid sa likod, indala sa ospital, ining lalaki, subong nga gabi, kakibab Julius, kakibab diri nangawat, ining lalaki, kakibab Julius,
5: uy,
16: ining biktima, ang suspect mo lang,
5: sir, gabi.
16: Kagibang Julius, matapos nga ti na agyan gid sang aton sini nga mga residente diri sa may area.
5: All right, now so duwa ini ka insidente. Una, ginbuno, nagdalaga na rin Mansilingan ang biktima diin specific nga lugar sa Mansilingan daw.
16: Actually dira sa may area ang isang information naton dira sa may area sang lapit dira sa may San St. Vincent bala. Kagipa Jules.
5: St. Vincent.
16: St. Vincent.
5: Okay.
16: Do sa Alihis na natin. Ah, ah.
5: Okay.
16: Sa may ang area.
5: Mm-hmm. So, halin siya Mansilingan una? Bert? Halin siya Mansilingan una?
16: Ah, ah, ah.
5: Dasun dalaganay sila pagkadto sa Bangga Metal, ayon?
16: Bangga Metal.
5: Grabe ba? Wow. Okay, dasun dito, ginbuno sa salikod.
16: Oh, ginbuno sa likod?
5: Oo. It turned out gali nga ining ginbuno, suspitsado sa pagpangawat dito sa Mansilingan.
16: Oo.
5: Oo.
16: Kinapitin nila nga siya ni ang signalan sa uman nga siya ni ang nangawat sa pila ka mga information naton kasul bala ko kay Julius no.
5: Uy,
16: dili dira man nga area eh.
5: Danay, hindi ya subong ang pagpangawat ya sang tangke kagasul.
16: Oo. Pero actually sa posisyon niya wala sang ano eh, wala sang na-recover. Posisyon sa Giba Julius sa initial naton nga nadakpan ini ginlagas kaya bulo sa likod kag Giba Julius pero ti ilang tao pa ta kay kung malantaw naton nalagsanay pero ti kalayo eh.
5: Correct.
16: Kado dito sa Matilingan. Baka to direkto posible do ginahanting na ni siguro ay nakabalon eh.
5: Tikay na dumduman ko Bert. Nadumduman ko atong natabo sa sa Libertad bala sa bagsakan. Amo man tong rason eh. Nga kawatan ti bag-o ini nga development Bert nga ang tawo subong ang ila ginahimo ang laye ara na sa ila mga kamot.
16: Oh.
5: Na
16: sang recovery kung madakpan ka actually ang kausa et puro tanan kawat eh.
5: Na.
16: Oo.
5: Oo. Oo, doti, hindi pa niya, hindi pa niya ma-confirm kung tuod nga nangawat sila. Why taga-apin sa kawatan, ha? Ako why kuya ga-apin sa kawatan, Bert? Oo. Kagti ang tawo kis agi na dipinsan Manila ila kaugalingon eh. Eba? Okay, anyway, sige Bert. Ano-ano ang tabo nga, so kamustang status siya subong sa ospital?
16: Actually, kagiba Julius, ginatinguan, tanga malakot, iling nga biktima, pero pinindala na nila ko nasi sa ospital o kung, doon ako naka-anong sistema, dari nila, actually going kita police station sa
5: doon. Okay.
16: Regarding sini, amuna ning initial na itong information, nga tigil laga, silibuno sa likod, pero doon man nataman, hindi nga buno, ano? Doon naka pilas sa sini nga likod, ining nga lalaki, kagiging bulong naman, Julius.
5: Ay, okay. Sige ah. Though interesting ni nga mga development subong Bert, no? Kay ti ahalin nagligad nga si Manang balita mo mga kawatan gakadakpan nagakakastiguhan. Na. Sige ah. Sa Domingo bala kay ipulo paminsaran tani nga mga balita.
16: Sige, kay Bajos ang lugar nga balita, dulong sa akon sa kaluwasan.
5: Noy, belated right? Happy birthday uli ah.
16: Salamat gid, Sir Cecilio.
5: Tinga galing dugod ako ng tingog mo pag 28 mo, wow.
17: Ang sarado wow, salay.
16: Basta kada gango ng edad gid ako man ang imong ba ang tingog.
5: Dani nga aba gid yang gadako, aw.
16: Sige.
5: Sige.
16: Cecilio, ang sining information basket pan nga public program sa K5 News FM. Bakol. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon Balita Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
18: Lorga Vista.
5: Are, katapusan ko nga video kay next week, Domingo, istoryana mo ni K5 Berto nga adamo subong ang kaso nga ang mga kawatan, tawo mismo ang gasintinsya sa ila. Gakakastiguan ang malain lang diri o galing basi hindi man balatuod ngayon ni sila mga kawatan. Don't get me wrong. Ako wala kuya gaapin sa kawatan ha. And I recognize nga ang tawo may kinamatarong magdipinsa sang iya property ginapanagiyahan kag sang iya kabuhi.
18: Lorga Vista.
5: O galing may possibility man bala nga pwede maabusaran ina talakayon ta sa Dasun si Mana. Ari katapusan no nga video madali lang ni kaayo ninja gid bala na Rimuel ang tawag ukon shinobda ha shinobi. Okay, ari lang taon ta ninja nga istorya wa ninja.
19: The most dangerous ninja in Japan didn't come from one secret
5: Oy,
19: base.
5: Do si Ethan!
19: They came from an entire region. Deep in the mountains of central Japan was Iga, a remote province surrounded by rugged terrain and difficult mountain passes. And during Japan's violent Sengoku period, Iga developed a reputation for something very different from traditional samurai warfare. Its warriors became specialists in espionage, infiltration, sabotage, surprise attacks, and gathering intelligence. They didn't need to defeat a larger army in open battle. They needed to know where that army was going, who commanded it, where its defenses were weakest, and how to strike before anyone realized what was happening. The people associated with these methods became known as shinobi.
5: All right. Iga's now, isolation. Ang lugar amoning probinsya sang Iga. Hindi ya Iga-Iga ha. Iga. Dito sa Japan remote ukon natago iniya nga lugar ang Iga sa panahon sang Shingoku period. Nano ang kinalain sang sininga mga hangaway sa Iga kumparar sa samurai amoni. Ang ilaya unconventional warfare, pang-espia, tiid sila ya, stealthy, meaning nga ang ila away lain, ang ila gamit lain. Pero originally, hindi niya tawag sa ila ninja. Hindi, ang tawag sa ila shinobi. Shinobi, ha? Ang may ara, pelikula nakita kong tawag sila shinobi da. Ha? Daw ambo na, binti ang hapon nga daw, kaisog magambal eh. Now anyway, so shinobi, are padayonon. Ooh.
19: Being completely dominated by one powerful feudal lord, local warrior families formed alliances and governed much of the region themselves. That independence made Iga difficult to control, and eventually it brought them into conflict with one of the most powerful men in Japanese history, Oda Nobunaga. In 1579, Nobunaga's son, Oda Nobukatsu, invaded Iga. He expected victory. Instead, his forces were ambushed and defeated. For Nobunaga, this wasn't simply a military embarrassment, it was a challenge. 2 years later, in 1581, he returned with overwhelming force. Tens of thousands of troops invaded Iga from multiple directions. This time, the defenders couldn't stop them. Fortifications were destroyed, settlements were burned. Many defenders were killed, while others escaped into neighboring provinces. Iga was crushed, but its shinobi tradition didn't disappear. Some survivors entered the service of powerful samurai lords, where their knowledge remained valuable. And that may be the greatest irony of Iga. Toda Nobunaga destroyed their homeland, but he helped create the legend that would survive for centuries.
18: Lorga,
5: alright, di ang pinakapopular nga ninja sa pelikula, si Shokusugi, dumdum ka mo to siya. Si Shokusugi, ang ano-ano ganito nga ninja nga pelikula to man, nga Enter the Ninja, kung hindi ko magsala ha, ang shooting diri sa Pilipinas. Do si, ambots kun si Michael Dudikoff tong iya kontra, kano nga ninja, puti iyang bayo mo, balo ka mo diin gin shooting, sa isa kabulangan ang katapusan nga away sa Pilipinas, ara si Subas Herrero, kag Noel Trinidad sa sininga pelikula. Di doon na pirdi pa si Shokusugi mo. Ang pinakabantog na ninja sang ako, bata pa. Sang uli ni ang ninja nga nagbantog ining gwapo nga artista bala nga Koreano si Rain. Oo! Ano gani ang ngalan sang iya ni nga pelikula? Ninja Assassin. Ting ninja! Namigin man ng tawon eh. May ninja kids man sang una, kanday Herbert Bautista, kanday Munching asawa ni Lotlot, sino to man? Si Raymond Lauchenko, tutuwala. Anyway, mga gwapuhon to, sa tong panahon nga ako gadako, the ninja kids. Tisang una, ganinja-ninja man ko, silhig bukog, kagmamulos ko na t-shirt, bunuon kong manghod ko sang silig bukog si Richard ay tigawawaw siya eh kapinta sa ako na pasensya gito to Richard ha dasig kamot sang una si Manong eh anyway why na ko sang tiyempo ah with the Alcantara brothers tonight Remuel and Chief Friends sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy Julius Maravellas ang inyong alagad sa mikrofono good night salamat, salamat para sa kampiyon nga balita. Kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
18: Lorga Vista.
20: 101.5 K5 News FM.
21: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
21: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
21: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
21: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
26: So na,
25: problema, gid ako sa akong body odor.
26: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
26: Kag naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap.
18: Mabakan sa mga butika.
27: Moderna Max. Max Epektibo.
28: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
29: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
18: Mapakal sa malapit na butika.
6: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
30: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
31: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
30: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1.5 K5 News.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
33: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
34: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka.
35: After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
36: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
37: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
38: Hindi lang gani carots.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
39: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong nulo.
40: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
40: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
41: Basta.
40: Ano tayong engineer ba?
32: Maedukar ka pa.
40: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
32: Impormasyon sa ikaayong lawas.
42: Istoryahan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay?
39: or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hindonoso, kaupod na sinang diskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
0: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
39: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
0: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagkwani, may TC. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di padugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay kag it causes cirrhosis of the liver amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
39: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sing atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
0: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugo nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangud kulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanami, Sir Boy.
39: Palainom
0: no?
39: Ako.
0: wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
39: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
0: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
39: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
39: tinlo. Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair. Tatlo ka bilog avocado sa isa ka semana, ang may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
39: Ay,
0: na,
39: wow.
0: No? Actually anything nga anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sang nagahubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom DTX 500 kag Mighty C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahuwayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
39: Oho.
0: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos, kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik. Nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay, bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sa ang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang sirsus of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka, pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo, kagpanit. Mientras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41.
3: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ganit?
4: 470.
3: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
4: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
4: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
4: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500!
7: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nag-resulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi o luyat-yat sa imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500, inom ka na Mighty C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga maparisan sang oxidative stress, damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for your for the repair, but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan, may antioxidant ka. Cause inflammation produces oxidation.
7: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
7: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
7: Magkaon sang healthy nga diet, which
0: Rustan
7: is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
7: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Kabalos?
7: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500

0: DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw or pure C.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagid na akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
2: Mapakan sa mga butika.
1: Para sa libre nga check-up, bisitahalan.
8: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
8: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
8: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
8: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
8: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
1: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So pareho man yung blanga permina mo ginakumpanya, mm-hmm. Na dapat maligo gigad adlaw.
0: Dapat lang.
4: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo
10: para mabot ang ilok,
0: di siyempre, Clinica Dio Fresh.
10: Clinica Dio Fresh.
0: Damo yung ano, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Clinica Dio Fresh.
10: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipekto deodorant nyo, amo niya ang makapipekto sinyo nga aki kaya ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay kaya sa VCO nga ara sa Clinica Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh.
4: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
10: Iba si Malatnan ka nga. Sabang taas ka.
4: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
10: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imong metabolismo pero gatinlo man si mo sirula. That's why gaamat-amat ka hubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotamine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
11: because it's a natural sweetener. Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
10: Para sa diabetison.
11: Nagkumpletuhon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaan to na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
10: Mm-hmm.
11: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
10: May protection
11: may
10: ka pa.
11: May antioxidant ka pa.
10: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kaya puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotamine, may hara ka pa monolaurin ngalin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Abaga, tindog tanan.
0: Kung aga, napakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
10: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend ka namin mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga selulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
2: Talk ni Doc!
10: Thank you, Sir JP. Kabalon

0: gitan ditli bayo gaamlig sa atong kun tatangkaso ubos sipon kay gilanat ginaprotektahan sina kabalo kang kun hindi ka magilanat kay ang imo selula protektado sang ditli bayo subo nga adlaw tun-an ta ano pagid bala ang mabulig ni ditli bayo para sa aton selula Doc Ramil.
1: Ditli bayo ti pirmi na mo balik-balik puno ni siya sa gitag medium chain fatty acid which is good kind of fat. No, anak nami lang ng ang BCO toil wala kaagi init sir boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
1: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats, musiling ta fats that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation sir boy, 40% sang composition sa aton nga cellula made of lipids.
0: Kung sa balay pa 40% sang balay mo, ang halo black sini, lipids,
1: Di kong pala inom kaya ditri bayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag ditri bayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga
0: napamati sa aton.
1: Ang cytosol, sir boy, amunis siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sang gitawag glutathione.
0: Uy, ara na. Ara na glutathione.
1: May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginono, di may ga-damage. Ang ato selula
0: may ga-repairman.
1: May ga-repairman ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditri bayo, sir boy. Nga, because ang ditri bayo, ang MCT nga ara sa ditri bayo, gina-improve niya ang absorption sa imo nga potassium, imo nga sodium, imo nga magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
1: So, sano kaya man ditri bayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
0: Kulang na
1: kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
2: So importante na ang good fats sa aton yung mga cellula sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya sir boy 60% is made of fats.
0: Correct.
2: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
1: Pero may natumbatian sa ano? Kaon money.
2: Kaon money.
1: Pero lain nga money ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa money? O di ba? Perdi ang money sa ano, sa D3 bio.
3: Layo lang.
1: Layo gid ya. 100 times.
3: Isa, mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
2: D3 bio. Di tunlon mo lang. So, D3 bio, kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy. Ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
0: Damo nagnatag sa D3 bio.
2: Para hindi mag, short circuit. Amuman na ang aton nga.
1: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
2: Oo.
1: Di ba gasiga-siga?
2: Makurinti ka? No? Kag amuman ina ang kapagdanan kung nga adasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas, sir boy. No? Especially sa aton nga mga organ, no? Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi ginakonvert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita magmalipaton. Kaya ang ketones ang muna nagpanghimo sa ang ginatawag tau protein, beta amyloid plaque, nga muna kabagdanan sa aton nga pagkamalipaton na sir boy. So, damo pagidya sir boy ang mabulig sa aton sa D3 bio halin sa malikawan ng pagkamalipaton. Kag nag-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kung pagdala sa impulses, no, sa aton nga auto pagkato sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
0: Grabe, no? Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo man gali ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man attractive. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maputik sa cell. Kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imosilula. Ano ginapagwa sa imosel membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imosilula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondria membrane. Ano buot silingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina si imosilula, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
1: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero binang mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permi na mo balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
2: Every 8 hours.
1: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala
2: it's all natural.
1: Tana natural na, wala na ya chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, Sir Boy, nga makakos ang ito ang cancer. So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka muna ang suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, ifor problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang My DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: My DC. Papalit sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na. Mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine
10: and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid Sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, Likod Sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3Bio kadadlaw, Dr. Mil?
1: Yes. Ti, kisa uso ang chicken pox. Mm. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever?
3: Oo.
1: It's also virus, no? Kinanglan inom D3Bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom ko.
1: Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan.
3: Pataan ko.
1: Damo. Painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So, isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
11: Patay sila.
1: Kag hindi lang hastadra. Hindi lang virus ang kaya patyon.
11: Bacteria. Sang
1: ano? Even bacteria, mga tibihon da inom gid mo D3Bio.
3: Ang ano ni ang aton nga immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gid ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3Bio nga ma-absorb. Otherwise, hindi mo nimpuslandok sam. So, kung may D3Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayogin sa madamo ninyo.
4: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio.
12: BTX COVID-19. Ang kape sa gana sa antioxidants. Mainam na pagpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag BTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. BTX Coffee Mix.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: O galing yari yan, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako galing si John Ray. Dahil sa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa, nga kamu sa gihapon, yara saman sa mayong kemtangan sa inyong alawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat di repirme sa ito na patuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga di Diyos, huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iagin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sining ang mga tiyon. Manang dalayaw na siya at ang paslamatan. Sige hapon, kamusta kamu tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sige hapon. Padayon kamu kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagid naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inabanal ng luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patawabay at gamahin sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay makapagpatuloy sa pag-aral sa inabanal ng mga salita. Pagpalayan mo ang nakikinig sa radyo, pagpalayan mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat, ang CEO Rokemil Oy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Ngayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simple lang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung manalang mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Malal Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay isan nga permi nato ni nabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 13-14. Kay diri gintultuytuyan kita, gintuluan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod kamo sa gawang nga makitin, kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitin ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi kag pila lamang ang nakatutog sa sini. Dire makit-an ta nga klaro na nga diyotay lang gid gali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga ang gin siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte magutoran, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7 gyapon, 13 man to siya ka-14. Kung dali na kita sa among gyapon ng Kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 21, kag-hatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ging harian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw. Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa? Kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha? Nga gamahanan? Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo. Palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So matingala kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon ingamit ang pangalan sa Ginoo himo sang madamo nga mga gamhanan nga mga buhat.
Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable, sa mga kapitulo niya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya nga ito mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggid ni Kristo diri, pero una sa tanan, hambal na dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sa harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13-14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kaubuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na res 24 hasta 26 hasta 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa ka tao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga nangin alam siya, kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Dumdumunta na magkotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit, ang aton Ginoo naghambal, ginpaangay sang tao nga buang-buang, nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas, wala na sansara, umbut lang. Mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabulayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang katoliko, nagpati nga may ara impyerno. May iban lang nga mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpati nga may ara impyerno. Kaya si Kristo mismo nanghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may ara impyerno. Luyas ang Diyos nga ang tanan niya nga magkatauhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pa gani isang mas madamo pa nga mga lugar ng ambal ng mansyon. Matahong sa kasabisan ano nga mahinabo, matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang doog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsapaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21 bersikulo 4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga doog para sa Dios kag si Jesus pareho na nadito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw, dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadoog, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno, ginlaragway, subong isa kadoog nga, nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21 bersikulo 8 na kag isa ka lugar nga wala ang Diyos kag si Jesus.
Sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkun, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sininga duta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sang kasulatan, naghahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Why naman lain na katuan? Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nga sige pa nga moyo. Di ba? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagkakonverter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung ano ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong, matalong nga mga konviksyon sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kaya damo ng kamal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga batok hindi mabailuan sa tagipusoon nga unod. Diyotay lamang ang naghanda nga mahulog sa batokag mabali or madugmok. Mutamalong diri nga ang bato amo si Kristo kung mahambal, halimbawa nga kita mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton lawaay nga mga pamatasan, ang aton lawaay nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa anong nang inatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton nga kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, anuman ang imo tinapos, anuman imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas ka lamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginulsol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paginulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Kristo. So ang aton pinulsol nga aton kilalahon, aton kulingon nga kita makasala, dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ang dugo ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinahanglanon sang gahom sininga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pag-angkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Abang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalagising walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga pagdumala sa ang kabuton kag aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo nga rin sa kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Isos nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbugos sa iya mga kamot, kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amot malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang naton ang tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Tapang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong, kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugpos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonverter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya amo na nga ako nabatyagan kung kisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kalibgon, kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Ginisiling ko sa inyo, mga kuturan, nga ang isa ka dako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagasala. Pero kung ginhungod mo na himo na sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, ay sige, padayon, pagkasala. Amo ni ang punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa galag. Ang iban nga yara sa pagpakamalaot nga kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makaalagad kas tanas sing mas epektibo. O di ba la? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisan sino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Ginabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kaayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano indi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pagsaka sa lebel sang ila kaimpitan.
ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagdilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kalooy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadudulman nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga manuglumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadudulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit siya grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Ina nga panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka maluhantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalpit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iya gugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo o kon magpati kag makahibalo apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban tilawi ang imo kagulingon ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadagko nga kadamuon, mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran. Apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Dios nun nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao, mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon o panaksihon sang pandam. Pagsabdong kag instruksyon nga ginatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaakig sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubos sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayaan nila ang labing hamili nga mga kahigayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba o kun ang mga saad sini nagadaog sa ila. Kinakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao nanamian nga mangin amo sini. Apang ano ang himuon sang katapusan sini?
ano ang mga desisyon ko ng ilaw bulong aton unod. Upod ang tanan ng mga resulta sini. Pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi mga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalong espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbag-o, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadurulman. Amo na nga importante katama makuturan ng kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristuhanon. Lamang ang aton gali nga tempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos suntaan ay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siguro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa. Kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isang matalangin, kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

0: Kampyo na radyo.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 42 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man ang klase problema. Nga nagatumlag, nagapamugat sa inyong balatsyagon. O kung nagapag-gumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agapi, teksyo na ulit tawag sa ating smart hotline 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 09277-448940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong balibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 09277-448940. September 17, 2026. It's a Thursday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya. Ang ginahulan natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo! Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamusta yung mga adlaw, lo?
1: Well, same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na. Nainom nyo ng DTX 500. Mga ka-K5 aton giga. Ibutang sa mas mataas nga periodan ang aton ikayong lawas. Ang investment nyo, the best investment, no? Hindi niya ang propiedad. Hindi man ang mga alahas. Hindi man ang mga salakyan. Hindi man ang pag-travel abroad. Ang best investment is our good health. Ha? Ang aton ikayong lawas, kaya as long mayong aton lawas, makuha natin ang mga handom natin. Mga balay, duta, o kung mga negosyo, o kung ano man yung klase sang mga direksyon yung kabuhi ang gusto mo. Importante unahon na gid, i-investigate ang aton nga.

Good health mga ka-K-5. Ang mayong nga trabaho, ang mayong nga pa-eskwela, makuha na naton kung may ara kita sa good health. Pero kung nagaloko kami, hindi ka maka-isrot, hindi ka maka padayon sa mga aktibidades mo tungod galain permi pamatsyag mo. Useless yet. So gani unahon, tagi naton ni kayong lawas. Inom kikita sang DTX 500 every day. Kay man ginabuligan sang DTX 500 ang aton sistema nga maglimpyo. Mga higko ni gahatag sa aton masakit mo. Mga higko o toxins nga nagkasulod sa aton sistema. Kag nagaguba sang aton lawas, kag nagresulta sa masakit kag balatian. Mga toxins o kung mga higko nga nag-aupod sa hangin, nga nag-aupod sa atong ginainom ng tubig, kagsumbong man sa pagkaon nga ginakaon natin everyday. Kag iban pagin nga mga factor nga nagasulod sa atong sistema, nga nag-ahimo sa kalitan. Higko lang di, ha? Kilala natin sa DTX 500 para ma-detoxify ang atong sistema. Malimpyuhan ang mga higko o kontoxins. Ang DTX 500, ginarepairya pagit ang mga damage natin ng selula kag mga tissues. Kag ginatagas ang nutrisyon kag para magbangkod kag para magfunction sa insakto. Kag padayon ang atun kabuhi. Ang DTX 500 pagit mga ka-K5, ginabantayan ang atun ng blood sugar. Nga hindi maglapo sa level. Kung lapo ginman sa level, ginapanubo sang DTX 500. Kag may epekto siya nga priyas gid sa insulin. Parisan man sang ehersisyo kon na pagbabalhas para mas madasig pagin ma-achieve nga paglimpyo sang aton sistema. Kag magpili gid sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Likawan ang mga matamis, mga mamantikaon, kag mga preservatives ng mga pagkaon, ha? Kag subong man, aton man limpyuhan ang aton palibot. Kaysa subong may mga dengue nga reports na mga ka-K5 sa mga ibang nga lugar, dili sa Visayas, kag dili sa aton probinsya. Gano'n nag-aadamo na ang mga cases ng dengue. So ang aton pag-insulod panimalay, mga yapog, mga mikrobyo dapat hindi mag-atinir. Kaya mo ini nagahalik kaya naghatag sa pagmasakit sa mga membro sa aton panimalay. So kilalan ugaliun ta maglimpyo, magtinlo kita sa aton palibot. Ang stress mga ka-K5, isa mang kadelikano nga nag-trigger ini sang sari-sari nga sakit. Kagkalabanan delikado kag makamamatay, ha? Tungod sa stress, damo nagka-high blood pressure. Tungod sa stress, nag-stroke. Tungod sa stress, nagka-heart attack. Tungod sa stress, nag-tuhaw ang mga cancer. So gani aton gide di parahon, bantayan tagid ang aton pangunahuna kag balatsyagon kag aton kaugalingon mismo. Nga makalikaw kita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag saliwat, hindi gin magkalipad sa pag-inom sa nga DTX 500 every day. Nainom ng Mighty Shea. Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C kinanglan na depensa kag resistensya. Mamati anay no, taga hinubaan eh. Attention hinubaan, ha. Abi dali lang gin, ha. Magkong ikaw taga-hinubaan o kung may pariente kang taga-hinubaan, kadali lang, ipabalutan ni anay sa inyo, ho. Itungod buwas sada sa hinubaan, suspendido ang klase. Suspendido ang klase sa tanan nga level sa nga pribado kag pampubliko nga mga buluthuan sa banwas ang hinubaan. Buwas nga adlaw sa nga Biyernes, September 18. Nga suspendido.
bangod ini sa wala untan kapag bundak sang ulan, kag malaing kondisyon sang panahon. See? May mga weather advisory kita, da sa hinubaan ha, tiksin nga daan sila, no? Nga buhas mula klase. Mga pribado kag sumuman pang publiko nga mga eskwilahan. Wala nga naik klase, buhas. Lain sa chimpo. Ga inulan. So, hindi maton nga makonsider nga safe ang aton nga pagpakanto sa eskwilahan o kung pagpuli man sa mga kabataan halin sa eskwilahan. So, git pa suspendido na yung klase. Suspended na yung klase. Nagkakahinubaan lang na yung atong report, no? Nga nabaton. Kaga may ulan man kagawala, may bagyo man o kung may LPA, may ara man sang LPA o kung intertropical convergence zone, kung ano man nga panahon ah. Basta atong resistensya kaga depensa mataas, kampiyon gid ang kondisyon. Especially sa mga ginikanan ah, hindi pang ibaliwala ang atong good health. Saliwat ang best investment. Ang best investment naton is aton nga good health. Ang ining trabaho, ang ining mga bagay nga handom naton, ma-achieve naton kung may ara kita sa inkayong lawas. So kung nag-prepare kita sa mga bagay-bagay nga kinanglanon nato sa matag-adlaw para nga mapikurar naton ang responsibilidad naton sa tagsa kapanimalay. Matigayon tigin nato na kamasustiner kung mayara kita sa kayong lawas nga mabakod. Mataas ang depensa kag resistensya. Depensa nga hindi kita malatnan sa mga trangkaso, ubusip on, o kung mga allergies, o kung anuman nga sakit-sakit nga pwede nato mangkod sa palibot. Depensa kag resistensya, katungod nga ang panahon nato, sa subong nagadala sa nga malain nga tiyempo abi, no, kagkatugnaw, nagkabuhi ang iban nga mga mikrobyo, kagang siyempre, may chance nga maghilanan ka o magtrangkaso sa sulay-sulay, bla. So, kilala nato sang depensa kag resistensa, ang makuha ginan nato siyempre sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang isa ka kapsula sa Mighty C para sa nag-inom ikaw sa napulo ka oranges, no? Kinanglanon sa lawas ginaton sa liwat, ha? Wala labos sa cleansing kag detoxification nga paglimpyo sa atong lawas nga magwa ang mga higko o kung mga toxins. Kinanlan sa lawas naton depensa kag resistensya from Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa mga bata, no? Palanggat na gin mga kabataan. Gaprikura kita sa ilang mga buluhato sa matag-adlaw, especially sa ilang pag-eskwela. Kakita nga mga ginikanan nag-kamalakag sa ilang good health. Nga hindi sila matakdan sa mga hilana at trangkaso o kung ano man abi sa pagbatsyag abi sa hindi maayo sila kayong lawas. So, pasakakunta man ang ilang depensa. Depensa tungod everyday, pila ka toast ka mga kabataan, nga parihas nilang nga nagkakanto sa eskwilahan. Kang hindi na ton mapakot, abi, may arang ginayang nag-secret, lang nag-alain pa matyag, naghihilan na, nag-trangkaso, abi, o kung may mga infeksyon, di may mga ubo, may mga pangatsi sila. Di karoon ang bata mo, hindi siya protektado kag manubo ang resistensya, manubo ang depensa. Tingala ka na lang asang aga, pagalin sa eskwelahan, pagsik pa siya. Papuli ahay si Toto, sinday, nagpaluyahaw. Kay gali, dugay-dugay, mamatsyag na siya sang lain. Mahambal ng bata, nay, kasakit ang ulo ko. Nay, galain ang tiyan ko. Nay, galangaang nako. Nay, mahilanat ko. Tungod gali, may nalatnan ang bata mo.
sang mga mikrobyo ng alin man sa mga kabataan. So before sila magkadto sa eskwelahan, every day painuma sila sang protection kag depensa naton para magbakod ang ilang health. Mighty Sea Syrup for Kids. Mighty Sea Syrup for Kids.

alas 9.56 na mga kakifime. Mayong gabi na sa kay Inday April Peruelo. Ang aton nga muse sa mga gabi. Ano ni siya, April? Lo, maas ko tani isampol may may ano ni ipalawang rice store. May bayad. Basta guwapa, libre. Ang aton nga muse mo nagpamangkot si Miss April Peruelo. Nga kon may ipalawag kuno nga bulugasan, gabaligya bulugasan kuno may lawag. Ati greetings lang. Pero kung i-endorse tagi niya in the April na balanga daw nag-silstock kita. Ti siyempre may taripa kita da. Pareha subong bulang nga gina-endorse ko bulang mga produkto ni Doc Ramil. Ginabulang ginapakilala ko ginabulang kang ginatagagong isang emphasize. Di isang tawag siya na product endorsement, no? Di ina siya may taripa, tanda? Pero kay Kumo, ikaw naman niya matahom kag muse ka na kon. Sa atong programa, may discount. Basta gani, muse ka guwapa sa atong program, may discount ah. Pero kung na greetings lang yabi, libre lang na iya. Pero kung gusto mo yan nga i-endorse, tagi nga mag-encourage kita sa mga listeners na nga magbakal, nga mag-order, o kung mag-consumo sa produkto, that is what we call product endorsement. Gina-encourage mo ang listeners nga mag-tangkilig kung sa Tagalog ba, abi? Magbakal, mag-consumo sang burukto mo, gina-encourage tabi, no? That is product endorsement kag may taripay na, no? Pero discounted kay tungon ikaw muse ka sang K5 News FM, ba? Especially sa atong program every night, ikaw muse, ah. Ang scotchin, no, man, kulan lang, ah. Hi lang lo, please, kay Boss Jera sa Hana Rice Store sa Tangum. Ati, kay Boss da. Boss, may kami, Boss. May red rice ka da. Do, hindi ko sa hosang brown rice, mi mo. Do, ka sa prat, blaw. No? Nami isang red rice, ah. Red rice ka, simbogan mo sa San Jasmine, abi. Tatlo ka nun yung nagpanawag siya, lichihan. Tatlo ka lichihan sang red rice. Isimbugan mo sang isa ka lichihan sang white rice. Kaya balen sa 1 kilo, abi. Proporsyon ah. Kaga mo inayang imo yung pagsamo, abi, no? Every 3 cups of red rice plus 1 cup of plain o con white rice. Amo ng proporsyon na yung ginakaon. Red rice, no? Well, ako katilaw sang black rice na mo. Katilaw lang ko yung black eye. Ang black rice, way pa? At sige, Miss April na lang ganyan. Sige, Miss Beautiful. Ang guest ka Jera, kay Boss Jera, sang Hana Rice Store, dara sa Tangumay nga biha. And batch 2008, nga damo niya mga batch yung nagkakadto si mo man. Ano ka, kapanlaga, kakapitan, Tangum? Batch na yung nagliga to, dumay batch 2010 man to. Inday April ko magbalagan ka kapitan ako na kagawad sa Tangum niya, butuhon naging ka. Pangaling problema kaya hindi ko taga-Tangum. Mayong gabi sa Bat 2008 sang Luis Midel,
high school ah, ara sa store ni Ma'am April. Di nang store mo na Ma'am April man, Ma'am Sita sa labos. Day di off na mo ni Jerry ni. Ano may ano kada ano beligya mo da man? May inasal ka nga dinosaur why? Kay kung may inasal ka nga dinosaur, may happy kami. Sige, may gabi liwas sa aking boss sa Jera Sang Hana Rice Store sa Tanguba. Kagagyan sa mga bisita ni Ma'am April sa iyang amuning tiyanggi ang matumba sa SM. Tumbaho niya gining SM niya. Ito amo ginayang pananagwal ko yung Miss April. Ito amo ni Guru yung maputo sa SM Plakadlaw ang tiyanggi ni Ma'am April sa Tangom. Best 2008 Sang Luis Midel National High School sa inyo na mayang gabi ha. May basketball tournament ang alumni sang Midel. Ah, galiti. Congratulations. Kaga good luck sa inyo tanan ha. Good luck sa inyo tanan ha. Shoot the ball ha. Shoot the ball. Si Ma'am April ang bit-bit sang banner. Ano ka nga batch siya, Miss April? Ano ka nga batch ka? Guru mo sang high school ka, guru. Mother majorate ka, guru. Ay, no? Ikaw ang mother majorate, guru. About year, ano kagaling, batch 1998, at wala pa ko na matao, dahi. Agad na tao naman, pero nag-ano pa ko na? Nag-diapir pa ko na? Bagulang kagaling sa akon. 2000 ko na tao mo. Di pala pa lang ko subong. Ambot, play dahil kuman. Amember lang sa galiya sa majority. Yaman din basta mga majority at home legs. Nami mag kikiay ka mag ha? Mag kapotsang baton. Hindi ka man pwede na yakon mga lipon katiil. Hindi ko kayo imagine majority ka tapos na taas imo palda. Tapos lipot imo tiil bla. Anong nagwaksin naman? Ang kalabanan niya nag-marjorite niya, be. Mga kampiyon legs, mga lagba niya legs siya. Mga puti, ano yan kag mga hamis niya matiis.

0: Ate, sige, sige, sige. Kilala hay ka mag-uli ni Red Salgado. Buka na, si kay Papa Red ba? Ganda si Gon man ni kay Red Salgado. Man. Lola, gawalan ni daw kilala hay kami ni Red Salgado. Siya ang host ng alumni, subo. Sige, announce na din alumni nyo. Saan doon alumni nyo, aw? Oh. Hindi ko ka na pwede ka dalaga, no? Kay Supreme Court ko gaubra. Ah! Supreme Court kagaling gaubra, dahi? Ati, sige ah. Oh. May papriso ko, tani. Ah, December 30, di parihas ba sang, do, sang Bata National High School, no? Ati, sige, December 30, ang inyong... alumni homecoming sa Luis Midel National High School sa Tangoba. So congratulations and advance ano? And more power sa mga batch ka mga alumnos sa Luis Midel National High School. Ha? So sige, enjoy ka mo sa inyong alumni, ha? Alas 10:05 na mga ka-K5 ha. Ini nga bahin na dulo na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Ay kinanglagin mag-inom sang D3 Bayo. Kay man, hindi ka ganyan ka bayo. Kung wala ka ga-inom sang D3 Bayo. Galing nami man kung nag-inom ka sang D3 Bayo, kampyon ang imo bayo. Ang kulang na lang, no? Wala lusong. May halo ka, pero wala lusong. Tihingi, bayo ka lang na eh. Matumatol na bayo. Bayo ha, mayo ah. Mga kakay-5D3 bayo ah, seryoso ha. Ang mapintas kang wala patawad when it comes to natawag natin nga fungus. Kabalo kami si April. Ining fungus baladay ka sa idor ginibla kag delikado bala ni nga was gani makatungtong gani sa imo koko patyo niya gining koko mo ya maalsang koko mo kag mabaog sa bala kaso niya di simpre maguba ang mga beauty sa imo nga mga fingernails eh. Kaga ang D3 Bayo man, ginapatay ang fungus, ang bakterya kay ilabi na gid virus mga K5. Kaya ang virus siya machindihan, dapat machindihan tagid. Kay manas kan ano takagwapo, kagagwapa, kagapagsik, no? Hindi tagyapon kontrolado ang ato ni kayong lawas. Subong mayong imo kondisyon, tingala ka ng pagkadason, laina. Tungod ang virus arasaton palibot. Ti wala sang bulong. Wala sang bulong. Ang ato lagin mahimo is mag-prevent at mag-avoid o kung maghalong. Pero kung nag-inom ka sang D3 Bayo, saranggit manipinsahan ang imoy kayong lawas. Kung makangkon ka sang simptomas ng virus, dasig ka lang yung mampuan. Tungod na tista at proven na ano, tested and proven sang time sang pandemya. Nga grabe ang virgin coconut oil nga main ingredient sang D3 Bayo nagahapin sang aton nga sistema. Ginaputos siya kung kalimbawa ang aton sinula nga para hindi kaukob ang virus. Kaya man ang virus mas magsulod sa sanglawas sa tawo ang iya unahon sina para mabuhi sa salawas sa environment sa sulod sa lawas ng tao, kilala adaptation, kilala masurvive ina, no? So ang iya pag-adapt kang mag, para masurvive siya, kilala pangitaon niya mga healthy cells nato. Do kalimawa, bla, do bitik sang ido, bla. Ka para mabuhi ang bitik sang ido, kilala maukob sa ido. Maukob sa sampanit sa ido, kag suyupon niyang dugo sang ido, para madayon ang buhi ang bitik sang ido. Kaya mo na kalimawa lang, no? Ang ginahimo sa mga virus na nagasulod sa aton nga lawas, ginaukuban niya nga ton nga selula. Karon nga ton nga selula sa science naton bla, may ginatawag kita nga cell division. Ang aton nga sa selula may abilidad nga kabalo siya mag-multiply sa lawas yan. Magpadamo bla. Karon kay ko mo na kagat sa virus, suyupo na sa virus mga kakipaib. Ang aton selula ya patay, kupo siya kay suyupon sa selula, kinakuban sa mo. Kagpati to ang abilidad sa aton nga virus, nga tawag naton nga cell division, kabalo sa mag-multiply sa iya kagalingon. Makadto sa virus, siya naman ang mag-multiply sa lawas yan. Kagkong mapadamo na yung iya kagalingon, kada isa to nga nagpadamo abing, nagkopya sa lawas yan. Amo the same thing himo, kung i-okuban man ang ibang mga virus. Kagamo mo na siya, gapo nang himoon nila, no? Repeat lang na siya. Isuyo po nila ang virus, ang selula naton, pati ang pamaagi, kagabilidad sa aton selula, nga kabalo mag-multiply sa iya kong lingon. So, nasway ka na, siglang isang tao nga makabat sa pagluya, kagpanubo sa iyang resistensya, kung may virus na siya, o kung infected na siya sa virus, no? So, before pa man siya makakagat sa imong selula, every day ang himoton himoon unahan tang virus ha. Inom kita every day sang D3 Bio. Ang D3 Bio tested and proven na sang pandemya nga nagahapin sang aton selula nga para hindi makaukob ang viruses. That's why nga safe kita kag layo kita sa katalagman kung every day nagiinom kita sang D3 Bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Mga produkto ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa inyong mga butika, nagagsukin inyong mga pharmacia, sa inyong lugar, pwede nyo man mamagkot, ha? Kag pwede man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kako para sa inyong mas barato nga presyo, katulad kamo rikta sa tanan nga klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, kag magpakonsulta lang na yun ha. Sutton Medical and Alternative Doctors ha. Libre, wala sing bayad. Alas 10, 12 na, let's go to work. Toriata. We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight. Pwede ta ka istorya pati sa mga dinosaur, mga tikik ang mga tuko, mga istorya makahatag sa tondugang nga kalaman, mga TV ang makadugang sa tondugang pagtulunan. O kung may mga istorya ka din lang makatag sa aton siyang inspirasyon, mga achievements mo bala sa kabuhi mo, kung paano mo nalapasan ang mga pagtilaw, abi, paano mo nahimo ang mga bagay nga naging hadlang sa imong mga handom kag nalapasan mo, nami ginisugid kay para makahatag man sang ideya kagagiya sa iba na ito nga mga listeners. Kag in that sense, makabudig ka mga kakifive. Hindi ginman sa kwarta, hindi ginman sa mga butang o kung sa mga material nga bagay. Pero pagi sa mga sugilano, kag istorya mong nga may inspirasyon, nga may pagtulunan kag leksyon, ina siya nako na nangabudig sa aton ni Sikapariyo, nga may ginatubang man nga mga pagtilaw sa subong sa iya kabuhi. O kung may kalalawan ka na iyang istorya. Pareha siyang ining natabo mga kakipay. Ambot ko mapati ka mo sinin. Ang lola ko, ara na sa mga lapitsi ng edad. Ha? Sa isa kadlaw, nakibot kami, kagina dala siya sa hospital emergency gid. Ang natabo mga K5. Ang lola ko giningagaw sa hospital. Kaya natabo siya kay nahulugan siya. Oo, ang lola ko nahulugan. Lumapati kasi hindi, lapit na sa 100 years, lapit na sa 100 years old, ha? Na giningagaw sa ospital kay nahulugan ang lola ko. Nalilang kami before ka mag-react. Nahulugan, martilyo ang iatiil. Nahulugan, martilyo ang iatiil. Di karon naigo ginang yako ko. Ginhingagaw sa ospital. But unfortunately, pagabot sa ospital, gindeklarar dead on arrival. Patay ang iyako ko. Wala makalabot sa ospital. Buhi ang lula ko. Buhi eh. Doga pa na mukon pagani. Pero ang iyako ko, dead on arrival. Gindeklarar dead on arrival sang doktor sa ospital. Nga manahulugan sang sang martilyo tilya sang kukong ginigo. Ahay, napatagin. Condolence. Alas 10:16 ng oras naton mga kakipay ba. Tawag na ka po sa aton nga hotline 0928-611-2263 o kung sa aton nga sa aton nga sa globe number 0927-7448-940. Ari nagaling migo kung suspirti katanda magbuling girili. Ha? Si Mr. Reboy, migo, pare. Plus five sila. Ini si Migo Kuya Ray Virgo. Ang yan ni alias sa Facebook, Ray Virgo. O si Reboy na siya. Pangayaw niya sa ibang bisa probinsya. Sa Manila, sa Cebu, sa Iloilo. Tungod lang sa iyang bowling ability. Iba niya mayo magpa-shoot. No? Mayo tanda magpa-shoot ni Bla Boy. Siya mayo siya mag-tira. Tirador niya yan. Tiraho niyang mga pins ang bulingahan na permistrike mo. Bisang talikod pa na iyakang nagapiyong. Pre, sige, good luck si Muda. Kantog lang to sa VSM Passion Mutig, kag magkwas ang imus patos, ha? Hambala lang si Junda, no? Si Madam Mirian Boy, Mirian Severino. Hambala si Mrs. Muda. Magkanto lang to sa VSM Boutique, kag magpamuksi. Mga kakipal, tanawan nyo bala, VSM Boutique lang. Sa mahiligon sa mga bags, abing, mga important. Original ya bala, nga mga coach, mga, ha? Mga original nga bags, ka mga cologne o kona perfumes, no? Kag mga sapatos, nga hookah o kona ining on cloud. Kag mga Nike, ka mga barato. Tanawan nyo bala sa VSM Boutique sa Lopez East, no? Sa may second floor. Tumpad lang gin sa may escalator na yun. Tanawan nyo na may lay away na sila. Diyan nyo makita ang mga pinasahi ng mga styles ang mga imported goods. Mga sapatos man. Do parihas man di sa ini mag-sample labi ng mga on cloud. ni on cloud sa mong uso sa mong yung medyo mag-ansa kag nami ang comfort niya sa tiil. Ang kinalain lang sa mga on cloud sa mga store ni Rica sa VSM Boutique. Parehas mo lang sila presyo. Lumulubarato pag aning VSM. Ang kinalain lang kay on cloud ng guru ang iban. Pero Asian material mo lang, mas nubo ang kalidad. Whereas sa VSM Boutique ya, sa US kiyagin bakal ng mga sapatos. Sa US kiyagin bakal ng mga bags and shoes, mga K-5, no? I-type nyo, may Facebook page lang. Ang ilang Facebook page, VSM Boutique. Da nagabakal si Mirian, si Mirino. Da gabakal man si Sir Eljan, ka K-5, Eljan Castanyo, ni Bla? Sino bagin nag-shopping da? Ati simpre si Miss Jean sa tita. Si Kaki-5 Brian Mordin na Ramada. Dama siya gabakal sa iyang mga Nike sa Adidas niya. Sa VSM Boutique. Sino bagay. Di simpre ang partner ko na agad ni K-5 Eljan Castanyo. Siga K-5 Eric Tinerefi, ha? Ang order ni K-5 Eric Tinerefi, grabe. Itom nga may puti nga samay nga on cloud niya jirili. Pero sa nagliga niya, nagka-order na sa sang huka. Ang huka, mga K-5 nga original. The best pagid. Amo na yung ginapangsuksok ni K-5 Eric Tinerefe. Halin tanan sa VSM Fashion Boutique o kung sa VSM Boutique. Abi-abi, i-type yun na sa inyong mga Facebook. April, tanawam lang. Pwede ka nagka-order sa online. V as in Victor, eh. That's on SM. VSM Boutique. Ano na bala April bala kang mga bisita mo na bala ng mga bats bala nyo. Gusto nyo sang Seki One? Original ng mga Calvin Klein ng mga perfume bala harada. Mga Dakar ng mga original ng mga scent aramanda. Gusto nyo sang tawag na bagong ligo kang perfume ng Cool Waters? Ara, banda! Namo ka na pilihan sa may VSM Boutiques, basta perfumes, no? Okay, tayo sige. Bisita ka mo to ako sa page nila, katuin nyo. I-like and share. VSM Boutique, no? Subong nag-abot ang ilang stock, grabe, no? Duwa ka karton ang nag-abot naman halin sa Amerika. Alin na sa Amerikano? Abaw si Miss April, kita yung ganda yun, no? Abi, tanawa mi April, be. Abi mi Madam April, abi. Tanawa mi kung may mga magustuhan ka na. Do, may arat ng sapatos nga A6, bla, kag Tiger, bla. Ganda flat, bla, yun, bla, nga daw, matyaga ko, nga yan, kagin mo. O kung nag-walking ka, biti may puti na yung on cloud. Bo, ka nami-nami, ang ngayon kagit sa puting on cloud. Nakop na yun ni Miss April, ho. Nakop na yung picture niya na yun ang page, ho. Insent sa akong niyo, mautanda kagit niya Miss April. Niya. Madam April, sige, good luck si mo. O kayad ang page, ha. Kag mag-order. Alas 10:23 na mga ka-K5, no? Tamyo talang si SM, Station Manager sa K5 News FM kanoon, Steve Flores. Sir Steve Flores, mayong gabi, sir. Kagtanan nga mga listeners sa K5 News FM kanoon, hello! Kang siyempre live, magkita mabatian sa K5 News FM, Rojas Capiz. Kaya, Miss A, mo si Miss A nagliga, nagtabok din sa, ano ni, sa Bakulod, sa SM, nag-judge kita. isang first broadcasting competition ba ito? Ato na si Miss Emma Wega, liwat niya yung nagang iyakatahog. Passionista, ginayang yung manager niya sa K5 News FM, ya, Rojas Capicia. Miss A, daw ano niya pananakawang kung siya daw munika, ginaya Jirilia. Kanami, mula mag-poise, kag siyempre mag-bulubiste, katahom, kag very bright niya si Miss A, no? Ang atong station manager sa K5 News FM, Rojas Capicia. And of course, good evening sa tanan ka mga K5 News FM stations sa Sur nga bahin. O nagid sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, K5 News FM Kabankalan, K5 News FM Sipalay, ka K5 News FM Hinubaan. Sa inyo tananda nga mga ka-K5, good evening ha. Kag sa norte naman kabahin sa atong nga probinsya, tanan nga naka-tune in sa K5 News FM, sugod kita sa K5 News FM Victorias. Arangida ang akong nga mga palangga nga listeners, si Ma'am Rose Montinola, kag si Sir Boy Montinola, nga nagatutokin sa K5 News FM Victorias, kag ang mga PNP, kag siyempre naman, mga abyan ni Sir Station Manager Ding, K5 Ding, no? Talakito, no? And sa ato naman nga mga listeners from K5 News FM, Cadiz City, hello! Kag siyempre naman, good evening, Gid, sa very progressive kag matahom nga syudad, Sagay. Kag pamati tanan sa K5 News FM Sagay City, sa inyo tanan mayong gabi ha. Kag siyempre naman galiiliwat reminder lang, pangregalo nyo abing mga Bath and Body Works o kung ining tawag nato nila mismo April. Victoria Secret bla nga mga body mist bla ni. Nami pang regalo kung pang daily use mabibaw katahong. Ara sa VSM Botika. Alas 10:26 na may caller kita. Hello, good evening. Hello? Ay, dali lang. Nahano na yung imo yung telepono mo. Sir, 7390, hello. Ang imo nga pasok dito. Wala sa klaro. Dogarobot ang tingog mo, ami, chikyabi na. Nahano ng cellphone mo naman. Hello, testing ang tabi, hello.
1: Hello.
0: Ah, kagina daw garubot kasi noon eh.
1: Si Jetlo.
0: Si Jet kali, no? Okay. Nano ng cellphone mo na ng keypad? Ara naman siya nag-bisyo sa keypad na siya?
1: Hindi, kasi na eh.
0: Nga gamo na siya man, nga guro sa signal mo guro kung sa imong abi yung posisyon mo, tanawa mi, nasipig ang posisyon mo, testing mi yan, o, be, takilid mi. wagin, hindi ka ni machindan, wag ka ni siya klaro nga tingog. Hello? Ate, sorry, ginmigo. Okay, i-text mo na lang, basahon ko, ha? Ido, hindi gin machindan, daw robotic, kagin. Ido, hindi ka man AI. Do hindi man AI tingog ya.

0: Mayong gabi, Jelly at J-Lolo, diri sa Sipalay, lo. Wala man klase, lo. Okay. Ang nabasa ko, hinubaan lang, anay, no? Okay, amo pa lang ni ang nagawa sa aton nga newsroom. Sa boss siya ti liwat, no? Gina-announce na ito nga sa hinubaan, wala sang klase. Kay tungod ang rason mga kaka-K5, no, wala nag-auyon ang panahon, no, maulan nun kag ang tiyempo, no? Hindi mayo, kasi sa swagging cancel nila sa hinubaan, no? Regarding naman sa Sipalay, daw wala pa kaga wala pa kumain na nataran din sa aton nga newsroom. Tanawon tami karon na magutom na karon magbreak karon kung may ara na kita sa advisory nga wala man klaseng Sipalay. But as of now, wala pa kita sa nabaton nga report nga kansilado man ang klase sa Sipalay, ha? Hinubaan pa lang, ha? Tungod sige ang maulanon nga panahon kag hindi pabor sa mga estudyante nato, no? Pribado man kag pampubliko nga mag-eskwela kay tungod nga mabasa sila, matrangkaso sila, masipon sila. Di siyempre naman delikado tungod nga baha kag siyempre wala kita kabalo kung ano mag-posible matabo kung malain ang panahon, especially kung sige ang ulan, nagataas ang tubig sa aton palibot, no? Okay, ha? Tanawon na karoon kung okay si Palay, ha? Sa liwat, good evening kay Sir Boy, kay Ma'am Rose Montinola sa Victoria, ha? Hello, good evening. Mayong gabi.
1: Lolo, mayong gabi, lo.
0: Mayong gabi, Papa Tino.
1: Eh, oh, ako na yun, namayo eh. Grabe nga ulan,
0: lo, sa hinubaan, lo. That's why gani, oh, arang ka sumbong sa hinubaan.
1: Oh, gaulan nga po, lo. Ting ulan.
0: Sumbong mo ni Uras nga, Papa Tino. Tudong ulan na sa hinubaan.
1: Oh, gatudong nga po, lo.
0: Ate, oh, sige. Hindi ka maging magwaba si Manod ka.
1: Tapos yun, sir, kung lima kayo na, ano. Hoy, pulima sa ulan nyo, kay lo, kay nanginom sa Dick 500, may tisya, kung kito ko lo.
0: Ate, okay ah. Sige ah. Hoy, pag gani ka pamangkod, nasa ba na dayon ba?
1: Ako ba sa blight na
0: tayo ka? Sige ah. Ano gani na chikinan ni mo yung papatino nga ginamatayan?
1: Ay lang si Tutik. Laging house.
0: Ano ngalan niya?
1: Tutik N.
0: Chicken?
1: Oh, chicken. To chicken.
0: Atro.
1: To take out.
0: Ano, mani ko chindi?
1: To chicken.
0: To take. Ano, say to take? Say to take, hindi niya pwede. Yung lain na niya. To take in?
1: Oh.
0: Ah, tisig ya. Tisig, ikaw nagligabantay na?
1: Oh. Basko
0: ko rin sinubahan, no? Pati ang tigog mo. Ate, sige. Pro-way class yan mga pribado kag subong man ang mga pampublikong eskwilahan boss, no? Gina-announce na ko na sinyo. Kay tungon nga, sige ang inulan, ah. Delikado sa mga kabataan, sa mga estudyante naton. Sige, Papa Tino, itamiwan ang imong mga kilala, may. Go ahead, sa sinubahan.
1: Ay, gitang niyo ba sa mga pagkakaati sa ako, ah. Di kanan di sa ako, no? Di dumidyo kayo dahil nakalitan mo, nakasuot ko, ah. At yung saan nga di sa baskis, at sa tigin, kanan di sa mati sa ako. Basta magulon ng ulan ba, dipinsa mo, magdala mo sa mga bulong na di pasandit, sa mga bata sa ako, ang tigit, para nga di dinaton. Managutan niya nga, danong bulong.
0: Ano na lingwahe mo man? Ano si Bano ikaw? O siya makano ka? Kung ano ka? Kurokoko?
1: Si Bano, lungo.
0: Ang imo nga panghambal, nabi, mamangko na ko, ano na siya nga panghambal, lingwahe mo, Ilonggo, ano hindi man na Ilonggo? Do si Bano, do siya makano, do iyas ang kurokoko nga panghambal, ano naman?
1: Kuryano.
0: Ano na sa?
1: Sa Koreano.
0: Koreano ka? Buti nga sa'yo, ah. Oh.
1: Mag-dinner ko dalo?
0: Ano sa paghahamba si Buano, ikaw?
1: Oh, si Buano?
0: Ah, tingala. Hindi ka kabalo mag-ilonggo?
1: Kabalo?
0: Ah, di ilonggo be, para makabati kag magka-jindi ang kadamaan namin nga ng mga listeners natin sa sumong nga gabi.
1: Di, kumusta na da? Kung mabas ko ganing ulan, kinsa mo dalang ko kayong sabong. Ah, una?
0: Oh, sige ah.
1: Tira.
0: Sige ah. sige, thank you again. Okay lang ko ah. Okay lang ko mag-commercial. Thank you again sa pagtawag ah, Papa Dino.
1: Sige, okay, bye-bye.
0: Sige, may gabi, bye-bye. Oh, sige. Ah, galing ka. Koreano? Sa Koreano, you know what, may migo ko. Ang tagiya sa unasang pizza room lang. Isa ka pizza ng restaurant. Amigo ko sa una si Mr. Park. Galing sa tusing nga nagtaliwa na siya. During some time ka buhi mo siya, di siyempre, na ko nakatuon magkapot chopstick sa iya. Hindi pa ni Usoya ang sangyup salbla ni. Hindi pa na Usoya ang ining masugba ka na sa party ka na bacon. Tapos ibutang mo sa mga dahon na misang ano ganina sa nga dahon na? Nga daw pizza ibla? Nga daw, ha? Tapos putso mo na sa kag-usapon mula na, nakagamual ko na. Oh, mga bulgogi na, nanan. Sa iya ko na nakatilaw siyang time to nga buhi pa siya. Amigo ko yung Koreano, si Mr. Park. Daw to siya tong godfather ang mga maninoy sa mga Koreano. Kaya nagkakanto ni sa atong nga probinsya. Daw siya nagamulik bilang magtabok ni siyang mga Koreano. Especially sining mga binula na bi. So good September, October, hasta December, hasta January. Nagkanto na di ang mga Koreano. Kaya din sa ato niya, may init pa yan. Dito sila, nag-snow na to. Perte nagkatugnaw lahaw. Yung iba na nga may mga kwarta. Nagkabisita sila sa mga lugar yung mainit, pares misaton. Di si Mr. Park, siyang nag-imita sa mga Koreans doblang na nag-golf din sa una. Kay dito sa Korea, mag-amo sinig ni last quarter of the year. Medyo grabing init. Oh, grabing tugnaw. Grabing snow din sila. That's why nagkakanto din sila. So, isa sa mga gusto kong ganyan may mapamangkot siya sa Korean sa amin. Ano ang guwapa sa Korea? Sa Korean, I mean, anong guwapa? You know what? Ano sabat niya? Ang guwapa gali sa Korea, panawin siya na Ipuda. Ipuda. So, tandaan ko gina, may makita ang Korean, kaya masugat na, Ipuda. Sa mga mall, masugata kong Korean, Ipuda. Nag-smile back sa sako, nag-yuhom sila. One time to, pagkita ko Korean, ha? Inambalan ko, Ipuda, nag-yuhom. Mega sunod, gali, isa ka daw hindi namin, bla. Ambal ko daw, puga. Kurisong pabay. Ipuda, ang kasunod niya gali, daw puga. Ang guwapa, Ipuda, pero kung law ay, daw puga. Ang itsura. Mga kagay, 5 oras na ito nalas sa Jess 38 na. Hindi ka bahay na dulong na sa ato sa DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

0: Ate Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, Kag Virgin Coconut Oil, All Natural, Antimicrobial, Nagahatag Proteksyon Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
2: Moderna Max, Max Effect.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtap

0: Oras ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan. Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan. Kag hindi matunawan. Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman, usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Kikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: Super Coolita! At the Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
1: K5 News FM, oras natin. We got 7 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa atong yung program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka mahin na dulong na sa atong sang DTX Beauty Soap.
2: September, October, November, December, mote siyempre. Lapit na lang tatlok bulan, no? O kung susubra tatlok bulan. Sa pag-abot sang Disyembre, hindi naman ni mag-issue lang kalendaryo, tamo. Mataklan na lang siya sa, ano na, sa Disyembre. Pag-abot sa Disyembre, ano gani, kalabanan may pagtipong-tipong Christmas party. May matinad kang Christmas party, alumni. May arasang reunion. May arasang mga classmates magkinitanay. And of course, may mga kasal, bunyag, may lubong. Damo okasyon natong katuan sa maabot nga Disyembre. Especially ang pagkinitanay sa mga abyan naton sa unang. During sang high school, mga classmates naton sang college. Ma-reunion, ma-alumni, makinitanay. Di siyempre mahimutaray. Alang nga pagkinitanay ninyo, maduko ka mga duwa kaga mahimutaray siyang dapa-dapa ninyo. Siyempre guya ginadayon niya. Sa malawig panahon ang nagligan, nga wala ka mo kakitanay, nag-siyasat, ginagagabanila, ginasila yan. Sa mga suod ninyo, abing mga classmate, kang mga kilala, kang mga barkada ninyo, nadugay ka mo ikita na ay kapangusisa, ginaya sa inyong sitwasyon. Pero unagid ang makita, ang komparasyon, ginakomparar ang itsura mo sa una, kag sa subong. Isang una, yan, dugay na to, yan, medyo hubin pa kita. Di siyempre, sa pangligan sa panahon, nag-edad ka man, ka-expectan yung iba niya, ano na tsura ay sumuman? After 10 years, after 20 years, nga wala ka mo kitanay, ano na nang itsura, ano nang amok yan ni man? No, nagtigulang na gini siya, kung nag-guwapa man siya gyapon, namimintay niya gyapon ang iyang kagupuhon. After pila ka years nga magliga nami, di perfect ni, perfect in subong nga bulan, so good ka September subong abe, gamit ka sang DTX Beauty Soap. Amuning habon nga nagapagwapo kang nagapagwapa, nagapahubin sa ton. Tungod ang panakot sang DTX Beauty Soap, mga prutas, prutas nga puno sang antioxidant nga nagapahubin liwat sa aton nga mga panit. Kaginahugot ang mga yaya nga panit nagawilwig. Kaya ang mga wrinkles naton sagtang, mga linya sa aton kilid mata, mga linya da kung magmagayuhom kita, hindi nahilmo nun. Kung sugod pa lang sumong bulan, pag-abot sa Disyembre, hindi na nahilmunon. Hindi na nakitaon. Ha? Hindi nakitaon ang mga wrinkles. Ha? So, mong man, na pag-initanay ninyo, hamis ang guya mo. Masyon mahambal sila sa imong classmate. Bow, you know what sa una, bladay? Sa nga gakaskwila pa kita, crush tagid ka. Kaya tungod ka tahom gid sa imong nga kutis. Kagwapa gid sa imo. Pero sa pagkita na ito sa bongo, pila ka tuwing nga wala nakita na ito, wala na pagliwat. Katahom gapon si imo. Do wala ka lang yung gaidad. Bantay ang mga katubo-tubo ng mga babae. Yaya, ang mga guya, damo na yung linya. Damo na yung wrinkles. May mga pikas-pikas na, pero imo yung wala ginyahaw. Anong sikreto mo? Nagpabelo ka? Simple lang yaya. Sang sugod niya sang September pa lang niya. Subong niya alumret na December, sang September pa lang niya. Sugod na kuya sang gamit sang sikrito ko. Anong sikrito mo, day? Nga daw ka, wala kaya ga edad ya. Samtang nga nagadugang imo edad ya, daw nagatahom ka nagin, ganami panit mo. Anong sikrito? Ang sikrito, DDX Beauty Soap. Sang una, ga-basketball na siya, pero team mag-shot gina siya, kagwapo gina siya. Karon 20 years, 15 years, wala ba kita na yun. Doon mo mag-yapon ang iyang standing, ho. Medyo nag-tubuan na sa buyon. Pero ang iyang tsura, iya, daw, anong ang iyang magic ni nga, daw ay siya nga tigulang, ha? So na may mga pulupunggod man siya, masubong ho, kahamis ko yaya ho. Tungod my DTX Beauty Soap. Sa mga taga Morsia, sa mga taga Kabankalan, subong man taga Sagay, kay taga Cadiz, ha? Attention, available sa inyong lugar, subong, ang DTX Beauty Soap. Tisano ka pa yabi ang mag... palangga sa imo kong lingon man. Taga iyasang pag-atipan ang imo kong lingon. Habon mo lang niya. DTX Beauty Soap, pero habon mo lang ito, on. Pero makahatag si imo sang balik nga kagwapo kagagwapa. Kag-kumpiyansa kong sa kong lingon. Self-confidence, kumbaga. Biskan na may edad ka na, 40 ka na, 50 ka na, total nagapaligo ka man, kag nagapangabon ka, abi bakal, abi DTX Beauty Shop, kag lugudi, bilog mong alawas. Amula ni nga klase sa nga bagay, nga makaromansa sa bilog ng alawas, mga kabon. Pero pinasahi ang DTX Beauty Shop kay nga aman, dula o niya tanay nga baho sa lawas mo. Presko kag hamot ang lawas mo. Sumong man mga alap-ap mo, mga punggon mo, mga whiteheads, mga blackheads, mga inagyan sa punggon nga nagbuho-buho, hipido niya. Mga ilog nga itom sa mga kababainhan, katanan ng mga pangamuyo kag orasyon. Pati na ngayon pa si Bangda, nagpaihaw sa manok nga pula. Kag manok nga ito, kay kunogin sa baga ng ilok nga anak ito. Kay Galiaya, tungkol sa melanin na pigmentation bla, over bla. Na karon DTX Beauty Soap, kung ilog mo ito, inianay paglalinglinga ha. Itong panagyapon sa mo, gamit ka na yung DTX Beauty Soap. Bakal ka mo sang DTX Beauty Soap kaya mo naghabol sa ilok nyo. Subong man sa tuhod, sa mga siko ninyo. You know what ha, ang mga girls, attention. Sa mga babae, iba na ginapaputi, gina ang tikod abi. Ginapapula-pula, gina. Subong man ang tuhod kang ang siko. Ginapaputi, gina. Hindi sila gusto nga kambang o kung ito mang ila tuhod. Kay man ang tuhod na ton, ang dira nga klase nga panit, lain na siya nga panit kumpara sa mga ara sa paata. Ang sa paata, kasi matiisan daw ka straight lang yan. Pero ang sa tuhod, taga sa sikot, ha? Nagakulo na siya mo, nagatiko, nagakulo, di ba? Ang type siya na sa nga ato nga panit is scrotum type. Sila sang ilok na ton, kag aton nga private part. Parehas na sila sang klase sang panit. Scrotum type sang panit. That's why nga ginhawa sang ibang kapaputi sang tuhod nila. Na kay kung ito ang imo tuhod, parehas mo na kay itom sang imo. Nga pihak ka tuhod. Kay kung ano kay itom sang imo tuhod, amo man na kay itom sang imo, pihak nga tuhod. Oh, hindi na pagtanawa. Ito ba na? Habon niya na i-DTX Beauty Show para magputi, ha? Kaya kung mag-ulan, kung mag-tawag sini, mag-init, no? May aras lang daw inatawag natin sun protection. May sunscreen sa bala. Inablang, hindi siling masulay kayo sa init, ha? Inablang matabok ka sa dalan o kung makadong ka sa Changi o kung makadong ka sa mga lugar-lugar nga may init kadali, hindi ka basta-basta mag-itom, hindi ka basta-basta magkabatsyag sang sakit sang init. Tungod ang DTX Beauty Show, may sunscreen siya. So inatanan nga mga benepisyo makuha na giga ma-avail na to, once magamit kita, especially so good sumong, kag sa liwat reminder, maabot ang Disyembre sa aton nga mga kalendaryo. Sa pag-abot sina, siyempre, ang pagtipon-tipon sa mga kilalata, pamilya, kung classmates naton. Maabot gina, himutaray gina itsura ya. Pero pag-abot na chimpo na ya, hamis ka na ya. Gwapo ka na ya, kagwapa. DTX Beauty Soap, sarangin mabakal sa halos tanang mga butika or pharmacia sa inyong lugar. Available gina sa tanang Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, kaga pwede nyo man ma-order sa online na sana Shopee kag TikTok, ha? Kag gusto nyo mas marato nga DTX Beauty Soap, ha? Katulad ka mo sa tanan nga klinika, The Alternativo, Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiro. Kag mapacheck ka nalang na yun, Saturn Medical kag Alternative Doctors, ha? Libre, wala sing bayan. Kantogi ka mo sa clinic ni Dr. Mil, especially kung may problema kasang hindi mo bala makontrolar ang hihi mo. Bumaryusin mo, grabe gina. Nagka pinitinsya ka na nga na mawiwit, ka nga na madalagan ka. Kapin pag hindi mo lang available ang comfort room o kung si Arabi, nga na nablangan daw manghihi ka na giga daw hindi mo kumakontrolar. Ha? Ginahawa mo na yaka, ano ya, ginahawa mo na kapugong. Dugay-dugayan ang salakyan ngayon na sakyan mo yan nagkatapak pa yung batsi. Sus, Mariusim na buyan kadali, ha? Doon nabasa gito. Especially sa may mga edad-edad na, no? Sa may mga edad-edad na, nag-problema ka na sang imong pagpangihi. Unlike sa una, yung control mo, makaptan mo, makapunggan mo, isa ka oras. Especially kung nag-biyahi ka. Kung daw subungin daw, kinanglang yung mapupundong ka sa salakyan. Kagbahala na da yan. Ilan lang niya mapangihi ka ganyan. Pinatungod sa nagayaya na ng mga lagyan sa aton nga ihi mla, especially kung nag-edad ka na. Pero may ara sinasang remedyo. Kanto ka lang bala sa klinik ni Dr. Mil, kag reklamo ka sa doktor na nga. Reklamo ka sa doktor anong mayo nga daw kaman kamudlay kung sa gabi mla. Kung lapit ka lang matulog, na nag-agaw-agaw ng imo animo mula nga matulugan ka, duhana na nga madula, mula susumandar ganin mo kalain. Nagtas ka gino, kay mabangon ka gigang mangihi, tapos daw balaan naman nga daan nga daw kanugay si imo ya patulugon. Kamudla si imo magbalik tulog, eh. Di kinalang magin mong pa-check up, no? Ano pagit ayhan ang maabot nga sitwasyon mo sa masunod nga mga 2 ka tuig, 5 ka tuig, sa masunod nga mga tinuig, kung hindi na subong masolusyonan inalo. So kilan lang kadtong sa clinic ni Dr. Miloy, libre ang konsultasyon, magkutol mo kag basik tohol mo gina doktor to. Dok anugin bala dok ang mayo di man. Permila niya ba sa pajama ko yung kong gabiya? Pasiktuhagin ang doktor na sa klinik ni Dr. Mil para mabuligan ka. Subong pa lang na hindi mo na ganit na yung matanja. Hamas mo sa masunod ng mga tinuig? Ha, sa next year o kung 2 years from now, masisubra pa ginang sitwasyon na? Basi hindi ka nakamatsya, galing ka pangihi ka na. Uy, may araan mo na. This is reality. Totoo na yung katabo yan mga ka-K5, no? Nga hindi na sa kamatsya, galing yan nga, basa na nilargo yan. Sa babayi, amo man na. Gabot gina yung panahon, amay. Hindi magiguro tanan. Progalabanan. May mga amo sinang mga experience mula sa mag-abot sa sang chimpong na medyo maedad ka na daw hindi mo na mabungga niya yung imong kahilioon niya. Pirmi lang basa, tipan mo niya. Diyak kong gabi niya, why na kong gapanti ah. Basa mo niya po. Diyak kong gani, why na magapadyama kang nagabrip ah. Ati sa jagit. Hindi wala ka nagpapadyama, ka nagpapadyama, huwag naman siya kapanti. Hindi niya huwag naman nagsindog. Huwag naman ni God's forward. God's backward na eh. Ati sige, kanto ka mo sa klinik ni Dr. Milan. Hindi na pagulatang mas lala pag ina sitwasyon na to. O kung especially kung hindi ka tulog sa kagabihon, may mga abnormalities, no? Nga dugay-dugay gatong turuok ng manok, kali? Bugtaw ka ba yan? Bisan ano mo kapiyong sang imong mata, nagalagaw gyapon pinsar mo yan? Ginawa mo nakapakapoy sang pinsar mo, nga para ma... para matuyo kami, no? Kag matulugan? Ay, hindi kali yan. Tungod na may mga deficiency na sa melatonin. Ang melatonin naton nga isa ka natural ina siyang chemical sa ara sa lawas naton. Nga mo nagpapabatsyag sa aton katuyo kung nagpapatulog, especially sa kagabihon. During sang active ka pa, sang hubing ka pa, kanasig ka lang yung matuyo, kanasig ka dali ka lang matulogan. Pero samtang nag-edad ka gali, nag-deplete, nagabuhi, nagakulang, nagajutay, o kung nagakadula ang ina ng melatonin na nagpamulig sa aton patuyo, nagpamulig sa aton patulog. That's why nga kung may edad ka 40, 50, 60 pa sa kami, double life ka na yung matulog kaya tungkol ng melatonin mo hindi na sufisyente o kung wala na sang supply ang lawas mo. Kanto lang sa klinik ni Dr. Mila, masolusyonan ina ha, para makatulog ka. Pagkabas aga kung kulang tulog mo yan, siyempre, pamangapi ka naman. Pagpangapi mo, hindi ka nagin matulogan. Nagalingog-ngog ang imo ulo, daw nagalutaw ka na blakadlaw. Kaya tungod nga kulang ka na sa tulog, plus kapihan mo pa, abi. Pinablang mga native ang kape, hindi ka katulog. Kung masupport na pinakadlaw, sus, ma-overfatigue ka gani. Delikado. Delikado, ha? Ma-overfatigue ka, ha? So, king agawa, kanto na sa klinik ni Doc, ni Dr. Miloy, kag pasiktuhag, Doktor Gela. Dok, gahay ko yasang advice ya kung paano kuya makatulog mayo ah. Ya idad ko subong niya, 63 na iya, hindi ko tulog mayo mo. Pagain ako doon kisita, makatulog mayo, blah. May arat na. May arat na sa klinik ni Dr. Mil. Kanto na bla. Niyang problema ko yung mata ko yeho. Nagatawag sa ako ng maestra. Kay tungod nga hindi masyang lugtasan. Ang mata ko yung permi mag-exam ako mag-quiz. Permi nubo yung iyang score. Nagaugtas ang iya maestra tungod nga daw wala siya nag-improve abi. Even though tuod nga nagatulog man siya ka nag-pay attention man ang bata mo abi sa mga lecture abi sa maestra. Prong resulta niya po ang ginabasihan, nubo ang mga score sa mga quizzes. Ang problema sa maestra, gusto sa muligas ang bata mo, that's why gina-report niya si mo. Ang bata mo naman, may hindi mo masamang baso, hindi mo malaria sa bata mo. Pero may mga suplemento sa clinic ni Dr. Mil kung paano mag-alam ang bata ninyo. Kung paano mag-alam ang bata ninyo, ha? Sa clinic ni Dr. Mil. Kanto lang ka mo. Ang problema yan naman niya sa isa. Kaya ang bata niya gusto niya mag-daog sa linay sa Negros. Yan pentrahon ko ning bata ko nga pito katuig, magdako siya. Pentrahon ko ni sa linay sa Negros. Kay handom ginisang Iloya, kag handom ko mana nga tagaan man dungog ang amon nga pamilya. Kilibri malaya maghandom, libla. Huwag may isang bayan mo. Galing ang problema niya. Kay asawa putot. Kay ining isa ka lalaki nga naghandom sa bata iya nga maging linay sa Negros. Putot man. Guru mga porilibin. Ikaw mahandom ko sa bata mo yung babayi. 7 years old nga magdako iya maindra sa linay sa Negros. Di ba si mapasa siya ang genes nyo? Basi maplasa ang inyong bloodline blang putot? Wala. Disqualified siya yun eh. Wala may isang putot yung nag-intra sa mga beauty contest, guro. Not unless may hara, guro, yung mga beauty contest yung para sa mga putot, eh. Libla. Di man malain ang putot, ha? Kiman na atong national hero, gani, si Richard Putot man. Remember ang atong nga former president nga Gloria Macapagal Arroyo for 11, putot man. Kanumdong kamusa ang atong nga superstar Nora Honor, putot man. Wala man na ikamater sa height niya, but then ang qualification, wala kung namunig handong mo yan, ngang bata mo magdaog sa linay sang Negros, kilala yung mga 5'6", 5'7", 5'8", 5'9", da. Isubong pa lang bata mo, 7 years old, kapatubo pa lang na yan. Bisan tuod nga putot asawa mo, putot ka man, kumong mata mo ma-enhance na sa mga pwede nina magamit in-natural. Sa klinik ni Dr. Mil, ma-enhance ang iyang pagtubo sa iyang tulaan, ma-stretch o kung ma-inat sa bala, ma-maximize ang iyang pagtubo sa tulaan niya kag may tsansa nga magtaas siya. Pero ina niya garantiya, madaog siya sa linaya, ang magtaas siya, kundi one step at a time sa imong mahandaw, ang qualification is ang height. Hindi ka qualified niya kung rubo ka. But then sa clinic ni Dr. Mil, kung ang pamilya mo putot, ang asawa mo putot, ang lolo mo putot, ala putot ka mo tanan. Kag nga makandom yung bata mo yung pito katuhing mo dako maging isa ka beauty queen. Maging linay sang Negros. No ka impossible dream. Pero may chance sakit igambay pa siya. Magatubo pa yan ang iyang lawas, especially ang iyang tulaan, ang aton nga framework abis ang aton lawas. Now, karon may mga naturally na nga mga suggestion ang mga doktor ni Dr. Mil Uy sa iyang clinic, ha? Magkunta lang kang basiktuhang doktor, ha? Daw patasan ang bata ko yan. Kanto lang sa clinic ni Dr. Mil, ha? Libre, wala sing bayad, ha? Clinical alternative doctors. Sa clinic ni Dr. Mel, libre ang konsultasyon.
1: 11:17 ang aton nga oras. Mari na si ma'am. Ang akon nga... Ang akon nga late lechoner ni siya, kung kagina pa ni siya. Si Ma'am Orlene. Si Ma'am Orlene Vergara, every night daw present, gitsa daw. Si Ma'am Orlene Vergara, Ma'am na nalipat ko bala kung nakakita na yun ata. Good evening, Jay Lolo. Wala ko ka, wala kuya kabakalo. Wala kuya kabakalo, ano ni? Kay guwapa naman kuya, ati natural. Hindi naman niya manigar nga tahong kaya Ma'am Orlene. Ah. Vergara Hinsoli. Kundi pahubinon talang bala. Pahubinon talang imong asupat. Ang imong face, imong tang baby face. Oo, yung bala sa kuno kinalaki, gwapa naman sa kuno. Ginakuha man gapon ka sa bata. Ah, okay. Coffee lover kaya G. Lolo, DTX Coffee Mix. Ahaha. Sige, Ma'am Insuli, ah. Potegi niya, Ma'am. Wala mo kuya gambal yung kung puti ang imo, yung tuhod. Yeah. Puti man ang imo, pihak ka tuhod.

si former presidente Duterte, nakita niyo sa Facebook, ay, no, nag-edad na gin siya, no. Pero, you know, di siyempre, layo yung gula ang edad niya sa kay President Bongbong Marcos. King kong parang ilang itsura, no, lapit-lapit lang sila itsura. What I mean is, ang ilang kagulagon mo lang. No, naghamis pag gani si former president, galing na lang siya. Pero naghamis siya, kanapote isa, no, kaya di siyempre na priso to sa mo. O sa guwa, gulos kwarto ito. O kung nagagwa, gimansang, naglakat-lakat, guro, nagpalumpainit, no. Pero makita mo din sa tsura sang former president, no? Nag-edad na siya ito, 80 plus na guro, eh, no? I think, no? 80 plus, no? Di sige, ha? Sa may gusto gin mag-tawag, tawag ka mo sa ating hotline, ha? 0928-611-2263. O kung sa Globe number, 0927744-8940.

pa niya po naling pianista to ni. Masi, kung mga hugas ka palang pinggas inyo balaya. Karoon ko magpuli ka, hindi ka gin mga hugas pingga na kay kapoy kamot mo piano. Kapas mo ka na yan. Masi, bala kung maguyan, kasantasa sa kaping, kurog-kurog na bala. Mapasok kaya. Maulaan ka ganyan, siyempre, pasmado ka mo, kurog-kurog ka, piano ka, bilog nga gabi. Pag-abot sa balay mo yan, mahugas ka pa yung bibiron, gali yan. Mahugas ka pa yung mga pinggan niya, iya. Loogon mo pa yung baso. Eh, siyempre, habunan. Okay, sige, hindi ka mang, hindi ka na mamasa karon ha? Ay, katango man siya. Mga kag-K5, arin ang sulat. Nagipadala sa aton sumunga gabi. Good evening, Jerry Lee, kag Jay Lolo, kag sa tanan ng mga listeners sa K5 News FM. Mangayo magkutanik, Jay Lolo, sa advice sa inyo. Ano ang akon nga buhaton sa akon nga problema? Ang problema ko kay ginadudahan ko sang isa ka ano ni? Ginudahan ko sang isa ka lalaki nga iasawa ang nakasabay ko sa jeep. Tapos ara man sa gali no, gabantay sa jeep. Tapos nagsakay ko sa front seat sa salakyan. Tapos iasawa dito man nagbungko. Ha? May ginudahan sa kuno si sa kalalaki kuno. Nga asawa ya, do may guro do may duda sila guro na panilaga niya asawa ya bla. Nga do may lalaki. Now, ginasunod ya guro ang iasawa. Nakita niya kuno nagsakay ang iasawa sa front seat nga dito gasakay ang aton nga letter sender nga siyang napasibangdan lalaki guro sang iyang asawa sining lalaki man. Daw siya bi ang napasibangdan nga daw kerido. Gindudahan ko sang isa kalaki nga iasawa ang nakasabay ko sa sakay sa jeep. Tapos araman sa gali, jilon o gabantay. Gabantay man sa jeep. Tapos nagsakay ko sa front seat. Tapos ang iya asawa, dito man nagpunggo sa front seat. Tapos iya ako ginpandaman. Kay kuno, ako ang lalaki sang asawa niya. Nga wala man kami relasyon kag may pamilya na ko, J. Lolo. May bata na ko, ya? Tapos iya ko ginadudahan kag ginadudahan kag bulaga, ano ni, bulaga nai naman kuno sila sang iya asawa. Natungod lang nagkasabay kami sa jeep. Sakay, amuna kuno ang ako kunong lalaki sang iyang asawa. Jay Lolo, amo ina ang akong problema. Kay kuno patyon niya ko kung sang lalaki. Patyon ko sang lalaki. Oo. Ah, okay nga itong letter sender. Galing isa ka security guard. Hindi ko lang pag i-mention nga lang niya. From SJ blah blah. From Bacolod City.

0: Ok. Boa. No. Kung hindi gin man ni matuod ang imuyang kinasaysay sa aton, kag wala ka man sa kamangdan, wala ka man sa kahilabtanan sini. Ma'am, baltagurong ti siyempre may problema sila ng mag-asawa. Tungod nagaselos, kaya nagaguba ang ilang relasyon, nabi. Tungod nagaduda ang lalaking ang yabana, ako ko na iasawa, may lalaki. Kung wala man isa kang maturan, nabi, ang may kilabtanan ka nila. Basing mga, ano ni siya, mga guni-guni siyang yabana, basing nag-inom ni siya rugby. O kung paranoid bala, mga praning, ning, ning, ning. Basi praning na siguro yun, kung basi gabisyo ni siya nga kung nga nag-aamo sina siya. O kung may ara sila yung hindi pang-insinyana siyang iyasawa, kag siyempre natabuan ka lang ato kato sa front seat ka dito magkakasakay ang asawa, doon sa pinsay, guro, nung nagtabuay ka mo, ganun nag-itsindihanay ka mo nga sa front seat ka mo mapungko ngayon para nga maka-holding hands. Para nga inyo nga mga abaga magtatanduganay. Siyempre may malisya, may imahinasyon nga nagaluntan sa banang paminsaron. Nga ikaw ang ginatudlo nga ang lalaki niya sang ano ni sang iyasawa nga nagapangrido iti ikaw ginatudlo kay wala man siguro ebidensya kag ikaw yang natabuan kag according sa imo ya inosente ka, may pamilya ka, may kabataan ka, kag ginapahogya ka nga patsyon niya ka. Kung baga mo sinayang nga kung wala man isang kamatuuran ang imo yung kahilabtanan sa sining iya nga ginaligar nga imbulbado kaya nga ikaw ang lalaki, kung wala man ni kamaturan niya, ipablatter. Ireklamo sa barangay nila kang ipatawag siya. Ito gold, pwede mo sa mapailan kaso nga nagbanta sa simo galing patyo niya ka. Grave threats na yan. Isa na yung seryoso yung nga pag pandam si mo. Di karoon niya, huwag kakabalo yung honest to goodness, kaya wala ka ng kilabtanan galida. May asawa ka, may pamilya ka. Karoon na buo na sa pinsa yung ikaw ginalalaki. Karoon ko ni trabaho niya kami karoon, kagamantayan niya kasi sa ka lugar. Atiroho niya ka, kung bunho niya ka, kung kastiguho niya ka, tuyo ya ka nga patyong gitood, bi. Paano yung asawa mo, kagang mga kabataan mo? Paano sila? That's why nga kung wala niya sa kamaturan nga ikaw ang kerido o kung lalaki sang iasawa, magbaka lalaki at this time sa tungod nga ang rason nga basihin mo o nitoon ang pagpandam sa imo nga patyo niya ikaw. Kang imo asawa ang kabataan niya, amuya ang mag-suffer, amuya mag-antos, kaya tungod nga, di, siyempre, palayo lang abi, no? Malisgrasya, kaya kung makala disgrasya kasi yan, basi maunahan naman siya, kung di man priso ka man, o kung basi maunahan niya ka, mapatay ka. Di seryoso niyang klaseng sitwasyon. Hindi niya pwede pagpabayaan. Reklamo mo gud sa iya parang maklaruhan ini nga bagay. Kung wala ini siyang kamaturan nga may wala kasang relasyon sa tuwad sa asawa niya, pamatud-an mo niya sa ilang sa barangay, sa diin man, no? Pamatud-an mo eh, nga inusinti ka kag wala sang kamaturan ang iya suspenso si mo. Kaga pwede mo siyang yapo niya mapailan kaso, kaya tungkol nagkabuhi sa sugilanon nga pwede yang makatublag sa imo nga paminsaron, hindi kaya makakonsentrate sa imo yung panglakaton everyday, Kay tungod may nagambas imo nga patyon ka mo. Sulis ka sa katulogon mo, gakalingal ka. Tungod nga ginapamidsa mong pwede matabo sa imo, kag sa imo kamay pamilya, kagabataan mo. Hindi niya mayo, kag ginisturbo yung imo yung pamidsa ron, kag apiktado man mismo ang imo nga balatyagon. Sayang ang mga pangabala nun, nga wala man sa kamaturan. Pwede mo gini siya mareklamo ya. Ina kon, wala sa tanan kamaturan ini. Ginaaligar yan, nga ikaw ang ginatudlo yan, nga ikaw ang lalaki. Un wala sa kamaturan to, no? Nga ikaw ang lalaki. Pwede mo na himon, pero kon, ikaw ang lalaki. Sang asawa niya. Lain naman iyang bagay. Pero nasuway ka ni Liwat. Kung hindi ka guilty, kag wala ka sang kilabtanan o kung wala ka sang kang tanan sining nga babae, ipasaka ang iyong panumbungon. Pwede kaya ka reklamo. Pwede kaya ka patawag sa iya kay tungod nga inumalaki sang kilabtanan da? Ginpasibangda niya ka? Ginpasibangda niya ka? Kaya kung makalabon ni kaisawahon magkaroon, hindi may tuod bino. Makalabon ni kaisawahon magkaroon nga may karida ka? Tungod sini nga sitwasyon? Basi kung matabos niya, nervous breakdown niya si samahon mo. Damos ang posibleng matamo mo. Basi iya karoon niya hindi mabato ni samahon mo yung ginakiridahan, ginatunto mo siya karoon niya. Basi aga pa siya mabugta, magkado sa Central Market, yung mabakal duwa ka lupa ng kalat, abi. Pisa mo himo niya halayan, galihigot niya si liog niya. Pag-i-sablay sa balayan. Maswisa siya yan tungkol niya hindi makaya kang hindi mabaton. Nga iyang lalaki nga ginasaligan, ikaw be, banaya, mahimong atuntuhon siya. Hindi bala? Hindi siya mga posibleng matabo kang hindi niya malayo niya sa kamaturan. Ang epekto bala? That's why nga kilala mo giniyang kalaruhon niya sa lalaki ni sa kasumbuman sa babae, kung kinangla niya magkanto kasi na yung barangay, na, report mo sa polis, tawag ka polis, klarohon mo ganyan because ang future niya sa imong pangabuhi kag imong pamilya, daw nakataya diri. Kag this time magpakalalaki kaya eh, kung dalaw niya sa mahinahon kag klaro kag bilang professional ya bala, kanto kagin sa bagay yung kagsakto nga reklamuhan. Hindi kayo mapaisong-isong ka na kagabatuan naman sa kamabalon ka man sa hinganiban, mabalon ka man sa kutsilyo, unahan mo sa... No! Action ka sa buong kanto kayo sa barangay, pablatter ka, be. Masik ka na yan na advice ang abogado mo sa mga kilala, mga may chindi sa layin para maka-take action ka. Karon nabi karon mabalaan ni karon ni Mrs. mo ibin totod nga wala ka maturan ni nga may kang tanang ka sa babae kag si iya karon niya nakalabot ang suglanon nga may krida ka. What ibi karon mapal ni kaso si Mrs. mo o mat ibi karon magmaoy ni siya kag ipanghaboy ang mga bayo mo sa guwa niyo balay. Bain, ano, abi, kung magpaabot mo sa inyo balay, gulpi kaging tampa ni Mrs. mo, wala to. Tunto ka, sali ko si mo, after all those years, ngayon natunto mo hugali. Karoon na murag-muragan ka, nalimpito ka daw na patupaan mo siya. Sa papatupa mo siya, nakakapot sa isang astray, ginampo sa ulo mo. Nabukang astray, nagpilas ang imong agtang. Doon na, ano ka, doon na... Ano ka gani nung na-impito ka? Nagpanandulom ko nung panulo? Karoon nilampusan mo sa isang botilya man sa ulo? Kaya karoon kay naglitik iya bagol. Nag-internal hemorrhage. Patay ang asawa mo. Sinong patay? Ikaw man? Amo na pwede matabo na damo na iya sa mga amo sinang mga instances. Karon para hindi ma-discovery ang imo yung ano nga ano ni nga imo ang ginimo abi malagyo ka. Gubagi diyang imo yung pangaboy klaing di. I-report mo gini sa police, no? But, hindi mo ni papadugayan. Mga masikagi niya sang legal advice. Para madipinsahan mo ang imong pangabuhi, imo kabuhi, kag imong pamilya. So, sa atong nga letter sender, good luck si imo ha. Good luck si mo kagani mo pabaya ha. Okay, take action kita ha. Salamat ha. Okay ha. Alas 11:37 na. Mga kakifay ba? Mabreak na ni what? Kadali lang ha. Don't go away, we'll be right back. Ay di na to ako. Okay. K5 News
1: FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may business. Ang VCO, may D3, makakats mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
13: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics! Thanks,
14: God! Muter na mat!
10: ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa butir na capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
16: Brito nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
17: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
18: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Eh, hipo siya. Okay, alas 11:49 na. Ano yung pag isya ka nipot nga problema, pero dalom ni. And I believe, kalabanan sa aton, o kung kalabanan sa inyo, makarelate siya ng problema. Ari ho, basahon ko ha, suguran ta sa pagbasa sa punta. Asa puno, gli. Good evening, J. Lolo. Need ko gidlo ang tani ang advice mo. Loke may naluyagan ko nga, babayi. Pero paano ko mapakita ang nabatsagan ko sa iya? Nga may luyag na ko sa iya? Need ko gid ang advice mo, J. Lolo. Ha? Thank you and more power to your kilikili. Ice tea to your program. No, halos tanan nga mga kalabanan sa lalaki may karanasan nga mo si Nino. Nga kabudlay kay mag-explain, magpabalo sa nga nabatsagan mo. Tungod ang nagadlagan si mong blatsagon, kolba. Nakulbaan ka kay basi nga maliska rin. Basi kung masakitan ka lang. O kung basi i-reject ka, o kung i-busted niya ka. Pero sa imong paminsaron, kagbalatsyago nga nag-aisa, nag-kabatsyaga sa paghanga o kung pag-admire, o kung naluyag ka nabisiya. Pero kung galing lang, wala ka sa assurance kung anong maging response niya, anong maging resulta kung ipahayag mo imong nga nabatsyagan, nga naluyag ka, base kung wala man siya naluyag si imo. No, that's why nga daw, we are afraid o kung nahadlo kita masakitan. May fear ikaw, no, kag may duda. Kung nandiyan na gani, fear ka ang duda, nga nag-exister sa ato niya nga panguna-una o kung sabla atong balatsyagon. Ang tendency na hindi ka na yung makadesisyon right away. Tungon na hadlo ka sa kapaslawan o kung failure or rejections. Ang tendency mo is mag-isul ka. Hindi ka maka-move on, ka makadesisyon, nga mag-padayon. Tungod ang imo nahadlokan is ang resulta mo nga wala ka sang kasiguraduhan. Now, usually amoy na ang mabatsagan kung mga eksperyensahan sang mga sitwasyon nga hindi naton kabisado kung hindi naton tansyado kag wala kita sang eksakto nga kalaman. Para i-assure nato na itong kagalingon nga safe o kung mayo ang maging namadangta nato. Sa imo letter sender siguro hindi mo lang pagbabatsyag anay. Ang imo himoon one step at a time. Kinalam lang guro sang ihibalo knowledge. Karong kung malakas ang knowledge sa mga bagay abi sa ultimo sa cellphone abi. Wala ka sang knowledge. Hindi ka kabalo mag-operate o kung mag-manipula sa cellphone. So, kilala mo sa tunan. Sa pagtuon mo, you're acquiring what? You're acquiring knowledge o kung ihibalo. Sistema. Ginamaster mo man sa dalayon. Ang pagsakay sa bisikleta, hindi ka man una-una kabalo. But then, sa dalayon mo nga pag-practice, na-discovery mo ang mga hidden kung mga natago ng mga sikreto. Kung paano magbalansi, paano mag-pedal sa bisikleta. Kag iban mga bagay sa atong mga palibot. Usually, first time na to, hindi na kabalo. It's either ang kapamangkot kita, it's either ga-explore kita, o kung nag-research kita. So, ang himo-himo-himoon, siguro, explore na yan. Ibaluan na iya mga likes and dislikes. Pero tungkol ang mga likes siya, amo nang imo yung maging advantage. Example, labi, favorite color yan na baluan mo pagi sa kung sino man ang tao nga lapit si Yabi, mangita kaya eh, no? Para maka-research ka. Favorite color yan, pula. Kaya kabudlay man, mapush siya, kaya spilling kabudlay. Red lang. Kung red, kaga ang nabalaan mo, ang favorite color yan, red. Iya, mamaka ka t-shirt nga red eh. O tapos yan, iyang favorite nga cartoon character is Mickey Mouse. Makagasang red nga t-shirt nga may drawing nga Mickey Mouse eh. Tapos kung magsugat anay ka mo, makakash ka sang attention niya. Because ang iyang gusto, nasuksok arasi mo eh. Kagplas pagin ma, kung makapamangkot ka, anong nanamian niya nga smell, fragrance, sabi no, sa perfume pang lalaki. Kaga bakal ka man na. Kung magsugat anay ka mo, mapanimuan niya, ang smell nga paborito niya para sa lalaki. Kaya ang color nga paborito niya ka ang karakter. Somehow, makakonect ka siya. Makakatch ka siya sa attention. Sampulan na ah. Sa pagkaon naman, ibalaw mo naman ang nung basi allergy sa hipon o kung sa pasayan. Because in the future, basi mag-date ka mo basi orderan mo sa karon sang mga nagapa-allergy siya, ni Klaway. Maliscourage siya kag hindi siya mag-date at simo, no? So, imaloon mo na ang mga likes and dislikes. Ang paborito yung mga hobbies kag mga hindi inalamihan siya mga hobbies. Ambihan gusto niya, hindi sa gusto sa lalaki ang nagapanigarilyo o nagaino. Isa man na ka-knowledge yung makwaon mo. So, kung may enough knowledge ka na, nabalaan mo pagkid ang iyang mga favorite abing ang mga topiko sa mga movies ng mga abing natanaw yan. Itry mo na talauni parang given a chance by the in the future kaya kung makastoryahan na ikaw mo makastorya ka siya kag makasugpun sa bla kaya ginastorya mo siya ang mga paborito yung mga pelikula mga movies no? So mga likes and dislikes yan. Amo na yung nahon mo acquiring knowledge. Sa tanay nga bagay, importante gin ang acquiring knowledge, ha? Okay. Don't forget, mga ka-K5, ha? Thank you, gin, letter sender, ha? Don't forget, basta seafoods ganiti, alam siyo na, ha? Gina Seafood Restaurant, ang hatong kantuan, ha? Open sila from Sunday to Monday, o kung Sunday to Monday to Sunday, gali. And alas 10 ng aga, open na sila. Arat ng paborito ng mga sisling manumbok, mga butter garlic shrimp. Subong ba ng ilang bestseller ng sinigang tinola kag tinola ng isda? Kag madamo pa, kasag, pasayan, locos, mga shells. Damo ka pilihan, lasik servisyo, 10 minutos lang luto na. Damo waiter, barato, limpyong lugar, dako ang parkingan. Bisitahe ang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon kag detalye. Sa liwat, the Gina Seafood Restaurant, ang atong katuan. In behalf of Jerry Lee, ako naman si K5J Lolo, don't forget to smile, ha? And of course, siyempre kita rin na makita sa Domingo, bus day off namon. Domingo sa gabi kita na yan, 9:30 in the evening to 12 midnight, ha? And of course, siyempre, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: ni ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabos sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
1: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung pala kaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa. Grabe, putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Masaligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
2: DTX 500.
4: Di na kanon, ang ginibatsyag ko, ang ako na UTI.
5: Kapila ka mag-inom
6: sa DTX 500?
4: Sa primero katatlo, sa subong kaduana lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsyag.
2: DTX 500. Information sa ikaayong lawas.
7: Namihan ko to sa ambalidok, transferred antioxidant. Meron mo blood transferred baho. Alin sa baho sa ilok mo, matransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
0: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
1: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
0: Uy,
1: DTX 500 Beauty Soap.
7: Uy, kuno. No? Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow.
1: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
0: Bantayan yun na, ha?
1: Yeah. Ay, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
0: Clinica.
8: Clinica Diofresh.
0: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Diofresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Diofresh, nga gatap na sang mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Diofresh deodorant.
1: Mga kapay na pa! Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may di sugar cane, may ara pagin ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
8: may budget ka.
1: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, namin ang iyang mga ingredients, sir boy.
0: May ergotayunin.
1: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
0: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ara na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
1: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan, ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
0: Uy!
1: Para rikta na, sir boy.
8: Uy, bago naman.
1: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Do kay pigaw gid ang kuan ang pagsirkular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero manami gid nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero

0: ang gamiton,
1: may gina-upgrade naman nato, sir.
2: Aha! Aha!
1: From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
2: DTX liniment. Kamalo
1: ka, isla na mo, kay damo ka pampiki. Samon ka? Samon nga, balanyos. May mga jil-jil da. May kuan dugay-dugay ila naman na sundon mo.
3: Pero dapat doktor dito ka.
1: Amo na nga island ko anay kay nga di magwantang piki anay no so lantaw na to basin dugay-dugay piki on Japan nila tao. Ano na lang
0: damo dagal ibon yo piki.
1: Ano man kopya-kopya na lang.
3: Gani,
2: no? DTX liniment ha tandaan ang ngalan.
1: DTX 500 liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi eh.
6: Karang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad sa kisakit kidya katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yuno Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, Atubang sa PLD McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
9: Okay. Informasyon sa ikaayong law.
3: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanan ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
10: Talk ni Doc!
11: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
1: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
11: Tulog ka.
0: Mga bata.
1: Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, ikabaluman ta ang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids sa patubuon ang muscle yula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
11: Wala ka gatubo, nalampotin yung maximum growth, no?
1: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
11: Way pa na nagtangon sa tiro.
0: D3Bio.
1: Ha? 15 years old pa na. Si subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
11: Kampiyon.
0: Ginausap lang.
11: So di ka na, no, kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, It also that your child also needs energy too para mag-powers ang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapa namin ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang klinika D3Bio.
1: Siling niyo ni Mano Sir Boy, ako bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipon subong okay na dok perte gid ang D3Bio.
6: D3Bio.
11: Tig na klinika D3Bio.
1: Te mano kada kag ang bantayan gid nila Sir Boy kun ang klinika D3Bio maparis mo sa gitwag complete probiotics.
11: Ay amuna
1: amuna bantayan isa sa mga bag-o nga produkto sa
11: bantayan nyo.
1: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika D3Bio.
11: Daw
1: ga pista sang good bacteria ang imo chan.
11: Daw ga pista mga soldado.
1: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga chan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
11: Amo ni kampyon ga pinas ug bantayan. Ang probiotics nga hindi ya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang chan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni klinika D3Bio sa atong growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio everyday.
10: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio with Physio.
12: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay, gidang resulta subong normal na gid.
10: D3Bio. Ang D3Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang rightis ko. Tibog, gidkaayo ang may TC.
10: May TC. Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
15: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
17: Iloilo City.
15: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Wellness Center.
17: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo. Refentor Building.
17: Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: San Jose Antique.
15: Wankyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
17: Kulasi.
15: National Highway.
17: Kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina.
17: Kabangkalan Branch.
15: Located at ACM Building.
17: Texas Street.
15: Corner Bread Box.
17: Kabangkalan Public Market.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Sagay City.
15: Radyo Bandera Compound.
17: Likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Bacolod City.
15: Ernai Street.
17: Fronting Paglaum Sports Complex.
1: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan, ginapakaon ka ng lugaw kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy. No? para malikawan man ang problema sa gitawag irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang nga mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sina doc ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
6: Uh-huh.
1: Tingala ko dula siya. Sa sige ko butang? Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower.
11: Ay! Ay.
1: Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
11: No? May testigo ka, J.J.
1: Sino nagsimot J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang?
11: Ang gusto ko lang to reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil, about Klinika Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Klinika Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
6: Mm-hmm.
11: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
18: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
11: Uh-huh.
18: Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa ulo.
11: Uh-huh.
18: No. So makabulig ining Ditribayo tungo sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil may ara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina sir boy, no. Sa sinang rason ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, sir boy, no. Besides sina sir boy ang antioxidants nga ara sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala sir boy, kapataan nga may kuyap, tigulang nga may kuyap, makabuligid nga mag-reduce ang epileptic problem, sir boy.
3: Pinaka-common nga mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sang imong intake sang carbohydrates. Subong man ang nami sinisaya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang Ditribayo.
19: Ditribayo, gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Ditribayo ka. Ang MCTs nga makuha sa Ditribayo kapag damo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. Ditribayo. Ditribayo with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumago sa Ditribayo, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
19: Ditribayo, ang Ditribayo yung may Physio, ang Physio yung may Ditribayo. Ditribayo,
1: mabakal sa mga wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Las 4:35.
0: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem. Ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
3: 98 días na lang, Pasko na.

0: ho, ho! Merry Christmas!
1: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
2: Alas 4:37! Balitang K5 sa umaga! Ito kanipis nga akong nga microphone now. Are glado, sige, aran na. Okay na, okay na.
3: Okay na? Kampiyon na?
2: Sa akong lang yung titor.
3: Kaya nung nanotis mo sa akong? Anong nanotis mo sa akong?
2: Ha?
3: Anong nanotis mo sa akong?
2: Ano? Anong dapat i-notisyahan ko si mo?
3: Maliso-liso ko.
2: Kita
3: mo. Kita mo.
2: Birne, subong mo. Para magkalala, wag tang mga maligno, kundi pagupit ka.
3: Kisaki pa, babes, magpagwapo man ta. Kay basi pila kaadlaw, bayaan kita sang aton kabiyak. Basti lain naman niya ihambal mo sa ako na. Kaya doon na panagupnupan kong ihambal mo eh. Habi mo ko na nung dapat ihambal mo.
2: Balaan mo na eh.
3: Natin basi gusto mo yung magdugang.
2: Hindi na lang ko yung magambal. Kaya nabalaan mo na eh.
3: Kayoon mo, kayoon mo ha. Hindi, hindi, hindi, hindi, hindi. Hindi pag ihambal na.
2: Si...
3: Nagpagwapo kita para hindi kita pagbayaan sang aton asawa. Kaya kung bayaan kita sang asawa, basi maghambal kita pareho kay digong, anhin kong karga-karga kong ito.
2: Ako yung bala na.
3: Basta.
2: Bala na kung magkarga-karga ako. Gusto ko magpakalinong.
3: Magpakalinong kag magpakatawhay.
2: Gusto ko magpakalinong kag magpakatawhay.
3: Daw-daw pa no, daw situationer nga so far sa subong mga tinion, malinong kag matawhay. Sige, i-adapt mo kaysa magpakalinong kay kagamus ang pangabuhi. Dugangan pa sing kapagaduhon sa pangabuhi, mga kakipaib. Dugangan pa sa mga problema kag mga unos nga nag-abot sa aton kabuhi. Daw ginapas antang kalibutan. Okay lang ang ginapas antang sa tabunan nga nagidyang kalibutan. Okay?
2: Sige ah.
3: Dito sa pagpangalagad ah.
2: Pinsaron mo na karon ma. Kung imo na karon ni pinsaron. Pati ikaw gulingo mo ginapamangkot mo nga ang kidyab lang amogin ni si Yaw. Nga ang gabal nga mag-abot kidyab lang sa punto nga daway mo mag-inapaabot. Nga mismo ang apelido mo, mamaya ang mag-guba si mo. Ang ka-apelido mo, mamaya mag-guba si mo.
3: Ti daw kwa na, daw lakat siyang panahon man nga wala ginuna-una.
2: Dapat na ni ang ka-apelido mo, proteksyonan mo.
3: Husto.
2: Kay ka-apelido mo.
3: Husto.
2: Hindi ka nalang magdala sa mo apelido kung na mo malalaya matabo. Ngaluyag mo malang siya ipahamak.
3: Ining apelido nga ini. Kung sa kinastila pa, nombre.
2: No?
3: Isa ini ka nagasimbolo sang imo pagkatawo halin sa imo katigulangan. Nga kung mabuot ka halin sang una, dapat i-adapt mo gid nga mangin mabuot ka.
2: Gusto.
3: Tanawabla kita sa mungin na yamintin tangaton ka buot, di ba?
2: At wala si Kuya Jezreel Belonio. Si Kuya Jezreel Belonio. Sado kinagabuot nga tao ni. Amo ka nga palupadikit lang ko ni siya. Pulo pa dikit mo kay George Pineda Gaspi. Si George Pineda Gaspi. Kaya dikit ko na siya. Kaya pag dikit mo siya, tupa din eh ang pandisal.
3: Ay, gani?
2: Mga kakifive sa atong sininga pagpangalagad karon nga aga, Biyernes na kita, TGIF. Si Kuya Manny, fila mo daw una-una agad siya nag-greet siya. Happy Friday ko, no? TGIF! Kuya Manny Filamo. Ikaw na.
3: Sang tradisyon ba?
2: Kamusta nang yada mo?
3: Sang tradisyon sa kwan ka arik-ik na yaw?
2: Ha?
3: Di sang tradisyon sa sumaga arik-ik na.
2: Ah, why? Inaya, ba, duda ko sina. Balantayan magamon ako arik-ik. Uy, pagkasugo nag-arik-ik na siya. So, balantayan na.
3: Dugi na itik saya sa iyang heligdaan.
2: Balantayan na magamon na. Uy, mamata kasugod. Uy, pamanta siya may kwan. Di nga nag-arik-ik na siya. May regress sa posisyon. Uy, pagani karike ko. Nahulat siya nga ton nga mga good vibes mo. Inang nag-arik-ik nga uy, paya kasugod. Ha? Balantayan.
3: Nakumpisal kita karon ka kipe babes kay hindi man tanan nga no kalabanan
2: gid ya nagagi na sa akon
3: nakumpisal kita karon ha
2: nagagi na sa akon sige kumpisa pa kumpisal lang sa tama ma dibda mo na sa langa na committee sige mga ka kipe babes aton sini nga pagpangalagad karon nga aga Luzon, Visayas and Mindanao dabdab sa malabutan sa aton sini nga pagpangalagad karon nga aga sa probinsya sang Negros Occidental nga may 601 tanan ka mga kabarangayan 19 ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran lakip na ang aton sining anom ka congressional district loyag tanan kamo nga iabi-abi karon nga aga sa aton sining pagpangalagad dalasa ang syudad sa Bacolod nga may 61 tanan ka mga kabarangayan welcome Rowena Villaran Erbito. Sa kinanda na po sa inyo, mga lagad, Kaki 5 Babes, ganda lang.
3: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Tulad.
2: Sa atong sininga mga pangulong din na lang, sa atong sininga mga balik.

0: sa may sa kalaye. Pero ti ang korte yan, nagamba na may desisyon na. Nagpagwa na sa iya sa desisyon. Kag ang kumilik yan mismo. Nagsiling nga preparado na sila sa kung ano man nga oras, mga kakipay.
1: Preparado, pero ang gaharang subong, mga ginahingagaw nila nga mapublish.
0: Tiway pa man niya kuhan, layi.
1: So, tiyan mo na nga himuan nila sang layi.
0: Tikon mangin layi na ina, mga kakipay.
1: No choice.
0: No choice na. Why na tayo dagat. Pero mientras tanto, nga wala pa sang layi, mga kakipay. Sa pag-postpone sang... pag-extend sang termino sang barangay Aniske, mga kaki 5 nga term padayunon. Padayon gid.
1: Kung may nagapangamuyo kaki 5 babes nga madayon ang eleksyon. Ining mga ara nagapungko sa mga barangay officials, gapangamuyo man nga hindi madayon.
0: Is natural.
1: Kay syempre mga... ang plano nila ya kaki 5 babes. Marinyo pa sang loan sa card bank.
0: Ining mga
1: talan bank.
0: Ining mga last termer na ni mga graduating na nga mga barangay captains. Tapos ang gahana subong yung mga kakipay. Lipay subong gahana mo. Mga kakipay nga magadalagan. Masubo naman nga party sa manog tapos na ang termino. Ang isa ba bata dela padlaganon, isa asawa dela padlaganon. Kaya ang tao yung gusto yung iba naman.
1: Iba naman.
0: Tiyan mo na, mga kakipay. Balantayan eh.
1: Balantayan ta. Kung karong bala, dugay, mahimo ni ngalayi.
0: Kung ano ang pahayag ni Erwin George Garcia sa kumilik, mga kakipay. May aradada, mga kakipay, ha? Nga tingog nga mag-confirm, mga kakipay. Sa pag-confirmer nga, madayon gid ang eleksyon. Hindi ka maya magpati sa mga fake news na. Kaya ang korte mismo nagpagwa na.
1: Daw naanad naman ta sinasang daw siguro gid pro palpakman sa pihak nga bayan kay Ipe Babes. 71,000 kon 71,000 nga sabo na kuha sa street level individual diri sa Bacolod.
0: Masobra tukin na record nga kaso sang dengue fever sa syudad sang sa Negros Occidental.
1: Tampang Vice President Sara Duterte handa na nga magbulos kay Marcos.
0: San Carlos City District Jail ginapaidalom sa Greyhound operation.
1: Tampang mixer truck nadulaan sang prinon na bunggo sa signage kag poste kag ang pickup nga truck na ulamid.
0: Conductor nga ginaligar nga body shame. Posible hindi na makatrabaho sa kompanya sang modernized jeepney.
1: Kita sa dialysis center sa tatlo ka mga ospital sa Negros Occidental nagdangat sa masobra 155 milyones. Damo kwarta sang balete anon.
0: Alarming ni alarming. Nga nagdamo ang mga ang kita sang dialysis centers, mga kaki 5. Kay kadamo sa mga nagamasakit kaga ginadialysis subong, mga kaki 5. Ano ang rason kung nga ginadialysis ini sila? Ano ang gintunaan nga ang nag-amon ni sila, nagbalatian ni sila? Nang kabalo ka kung i-dialysis na hasta mintras dialysis ka na lang na naya. Huwag ka na naya untat siya, mga kakifay. Ambot silingon, guba-guba na gijang imo kidney. Hindi na makatrabaho sa mayo. Ang imo siling salaan, hindi na makasala sa gusto kag hindi na makapatinlo sa dugo nga arada sa lawas mo. Nga nagadaloy, mga kakifay. That's why higko ang dugo nga arada. Kaya nga hindi na yung malimpyuhan, mga kakifive, kay guba ng imo salaan, gisi ng salaan mo. Ambo silingon, ang kidney mo dunot na. So anong namin imoon para nga maminti na ito nini, ang kapagsikagkabakod sa atong kidney, ang kanormal sa atong kidney, mga kakifive. Kinanglano na ito ang mga food supplement katulad sang DTX 500, D3 Bio, and Mighty C Alkaline Vitamin C. Ining Power Trio, mga KK5. Tandaan mo gini, dire kita sa DTX 500. Kaya mo na yung makasagang kag makadepensa sa atong sinilawas, mga KK5. Man ang higko sa atong sinilawas, ang munang makapalain gidya sa atong.
1: Kay kakibabibs ang higko, sa tarantaga ginakaon, hindi na nagkakahulugan nga safe. But silingon sina da pagkaon ta sang pagkaon, ga-enjoy lang na si Dila kag si Baba. Samtang nagatimo kita kag si Chan nagahulat malang na nga sila nga busga ako.

0: Hambalin labra pa nga pun ang buno ang ano buon buonan ko pang di ko di maputa na sa kakipay babes ang buon buonan pag digest na sina kakipay babes isip para niya na ang toxic ang higo kag ang kumbaga sa factory ang mga waste isip para niya na pareho sang central sa tubo di ba ang mga waste ipagwao niya na isip para niya ang mga nami amo nang pilion sa lawas ta naginapain niya man na para nga i-distribute ang mga bitamina kag mineral sa mga lain-laing tanga organs, no? Utok, mata, hasta sa kundi nga parte sang aton nga lawas sa kipay babes. Now, diin siya nagasala sa kidney, di ba?
1: Aha.
0: Kung damage ang imo kidney kay ginabira mo permis ang noodles kag kipay babes, ginabira mo permis ang tamis, ma-damage na siya.
1: Aha.
0: Ma-malfunction siya. Sa hindi na ko kagwanta sang noodles. hindi na ko kagwanta sang kalamay nga ginabira mo sa akon.
1: Aha.
0: Ginabasol niya si Baba kag si Dila.
1: Mm-hmm.
0: Sili nga ti mag-amuni, masurinder ko, apiktado kita tanan.
1: Aha.
0: So anong dapat timoon?
1: Dapat timoon mga kakifab kinanglan. I-detox mo. Detox kinanglan aton DTX 500. Hindi gani, bisan kapi-kapi lang kung aga, ma-detox ka na na. Ginalimpiyohan yan ng tinaim mo, kaya mo na ang naga, ang higko, mo na nagatugas ang balatian aton, nagaguba sa aton kidney, mga kakifab. Kaya nagapundo na da sa aton sininga, sa kulon, mga kikipay, ang kulon na to, na muna yung daw garbage receptacle, mga kikipay, dira nagapundo aton yung mga kinaon, aton basura, mga kikipay, kinalan limpyohan ta na. Ang daan ng mga pagkaon, ang daan na ton nga basura, kinanglano na ton, nga dira pagwaon ta, mga kikipay. Di paagis yung DTX 500, di gani, sa DTX Coffee Mix, malimpyohan inatanan. Ang pag-detox ang atong sini tinae kaglawas mga kakifab pinaka-importante sa aton. Amo na ang ma-advise namon sa inyo mga kakifab.
0: Amo na nga hindi lang kay good vibes, hindi lang balita sa panahon kakifab babes ang ginabalita tadi, hindi lang balita ang naglinabo sa sulod sa 24 oras. Gina-inform namon kamo parte sa ikaayong lawas. Adlaw-adlaw nyo lang ang suplemento. Ang kaon sang utan kakifab babes kahapon utan langin kaon ko. Tungod na edad na kita, 30 years old na kita. Maumpisa na kita kakifab babes ang healthy living kakipay babes or healthy lifestyle, di ba? Pareho sa imo, why ka nag-red meat? Lakalaka ka na lang nag-red meat. Kay masami mo permi ang okra, masami mo permi ang balunggay. Nga mo nang grabe gid nga ikaayong lawas. Kag ang suplemento kakipay babes. Kung di gid man maadlaw-adlaw tang utan, baka apilang sang DTX 500 may tisik ang clinic ka di Tribayo. Himos na pinsar mo sina kakipay babes. Kagabi, nagpamasad sa ko, tapos nag-inom ko di Tribayo, kanami sang tulog ko kakipe, babe. Sige-sige. Muna ko nga, nag-order naman subong sang DTX 500, kag Mighty C, di Tribayo, si Indang Sarad. Oo.
1: Ay, so good.
0: Muna. Kayuhon mo. So, muna mga kakipay, ang aton nga back up sa aton pagpangabuhi. Ano man ang kapigadhon, why man kita, gamay man, paiguon taman bakal bugasudan, pero painis ang DTX 500, bisan pila lang, importante gid niyang suplemento ta. Oo. Kaya ang rice actually makapabusog, pero hindi man gid manamo sa ikayong lawas. Oo. Kisa hindi man ta magpanyapon, hindi man ta magkanon kagasto, magluwas sina, gakarga ka sang sugar sa lawas mo. Kayuhon nyo. Mati ka mo, mati, ha?
1: Mayo man ang sugid, pero mas namigin ang huli din.
0: Okay? Mighty C, ha? Si Tomaro, kita ko gapon, podius partner niya. Siguro hindi ka magkabalaka, masaligan.
1: Rice.
0: Hindi ka magkabalaka kay Tomaro, mabuot niya tao. Siling ko, Tomaro, what day Tomaro? Ikaw naman, ara ka naman. Samtalang bala! What day tomorrow? Sili niya Friday. Tiyan mo ni Friday. So, what is your family name? Na tomorrow, eh. So, So, what next after tomorrow? Silingnya another day.
1: Tanda
0: ni di tomorrow.
1: Dan tanda nasa.
0: Nagatikin na abi may titi mo.
1: Oh, sige.
0: Di ba?
1: Nagatik may titi ah. Sige. So, mo na mga kakipag, kinang lano na ton. Ang ini mga products, ini mga may titi, itik mong may titi. Yara na sa
0: to be honest, power guys. To be
1: power
0: honest,
1: trio, ha?
0: I-back up nyo gid ang suplemento.
1: Correct
0: ha? Na. Pakadlaw lang ng aton, pero sa totoo, may unod ang amon ginahambal. Nga, hindi tadlaw-dlaw nagkakaon utan, back up lang sang D3Bio, D3Extravantage, yung may titi, para malikaw ka sa dialysis.
1: Ang imo lang ang imo nga impression, na maghambal ka galing, basta seryoso, serious ka man.
0: Tiyo gani, ti kita mo, gapangakigani kung kisa nga, ti kayuhon mo kung kisa, kaya ti seryoso, tamo.
1: Serious ka.
0: Kung di ka mag-seryoso, di ba, karamaal kita rin. Karawa sa agni karong ding. Ding lugar ta. Oh, na. Tamo na, tamo na. So mga kakipay, importante ang mighty si. Diri bala kita sa good vibes para nga magyum-yum ka mo.
1: Na.
0: Kaya namin inyo pamatyag.
1: Na, na.
0: Problema naman ka mo karong kabarakal nyo kabugas.
1: Na, ambal ko na eh.
0: Kisa magyum-yum man kita.
1: Na.
0: Ari ang mga nagakaon sang hotdog ng mga babayi.
1: Hotdog?
0: Hindi kali maayo kung pirmi lang hotdog yung nakaon sa mga babayi.
1: Kaya
0: ang kung sige-sige mo nga kaon sang hotdog, ang tupa mo si nakakipay babes kay father.
1: Pader.
0: Mag-umpisal ka
1: kay Kipay Pader. Sala.
0: Ari, Kipay Bitan, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, healthy coffee ni Itan, ha? DTX Coffee Mix ka na. Tango, anay. Huwag ko tatlong dyan magtango. Sige. Ari nga itong good vibes.
1: Ihulog na kakarosuba.
2: Father, may nagawa po akong kasalanan. Nakahawak po ako ng hotdog ng lalaki.
3: Ito, holy water. Panghugas mo ng kamay.
2: Father, pwede rin po ba pang mumog?
0: Ikaw ba na mo?
1: Perdeng.
0: Kumpleto ha, bilang sugit kay Father. Kay mo nga palagas ka. Paliwat abi kay Pavitan.
2: Father, may nagawa po akong kasalanan. Nakahawak po ako ng hotdog ng lalaki.
3: Ito, holy water. Panghugas mo ng kamay.
2: Father, pwede rin po ba pang mumog?
0: Nga napamangkot sa kikipay babes. Galibukulo ko ni. Nga namangkot sa kung pwede pang mumog.
1: Tike para malimpyo. Anong kamot mo, may holy water, madula ang imotong sala to, kaysa para malimpyo.
0: May bakterya.
1: May bakterya na eh.
0: Sige. Subong naintindihan ko na.
1: Naintindihan mo na. Kayon mo.
0: Kompleto ha, ng islikar. Kompleto ha.
1: Kayon mo.
0: Skip my babes, ang balita. Ari. Grabe ning punto ni Juan ni Chis Escudero nga ining impeachment ginpamangkot niya si Chief Justice Ascona, Adolfo Ascona, regarding sa paggamit sang poder sang Senado kay tungod nga impeachment judge sila. Kag ang pamangkot ni Ruben Padilla nga ang jurisdiction sang Senado kag ang jurisdiction sang sandigan bayan nga hindi nila pagpa atinon ang amon upod kay hambal nila jurisdiction amon ni kay may kaso di sa amon ti may jurisdiction man may authority man ang Senado ina karon mga pamangkutan sabton pero unahon ta siguro nay ang pamangkot ni Chis Escudero kay Justice Ascona
1: be
4: gulong sa mga senador pagsampa ng mga kaso laban sa kanila, pag-deny ng piyansa sa kanila para masigurong hindi sila makaka-attend ng trial, could be deliberately done and instigated by a ruling political faction.
0: Sige?
5: Kaya nga po, yan po ang panganib.
1: Ascona.
5: Na abusuhin ng isang pangulo. Hindi lang pangulo, pwede rin membro ng Senado. Whoever controls the power of who can attend, who can prevent the fellow members from attending the proceedings, isang poder yan. If you make the threshold dependent on actual attendance, kaya po the safeguard is to make the threshold depending on the entire members. entire membership so that it is not easy to manipulate. It can still be manipulated, but it's not as easy if you leave it in a mere presence as a denominator. So yun lang po ang safeguard na nakikita ko under our present constitution. That is the rationale behind a super majority threshold.
0: Okay. So okay, babes, but silingon kung ang threshold o kung ang numero ay 24, dapat 16 ang makabuto para ma-guilty, ma-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Correct.
0: Now, nga ang ginagamit ko no, tip kasuhan ang kontra, amoni, kagpagwaon niya kung anong nabilin, amo na lang namang yung threshold. Kung 16 na lang sila, ang 16 lang ang mabuto, two-thirds ang 16, amo ko no ang pwede na maka-impeach. Pero ang bal ni Ascona, ginagamit ini nga poder sang ibang nga senado o kung allied sang delikado ini nga klase sang sitwasyon niya ginagamit sang administrasyon.
1: Di sino nagagamit dyan? Natural ang mga poderoso man nga mga majority eh.
0: Oo.
1: Naman ang gusto nila eh.
0: Oo. Isa rin na kaklase, kakipay babes. Ari naman yung pamangkot ni Ruben Padilla. And may judge kami nga hindi pagpatino ng amon upod nga ara Sandigan Bayan kay inosente pa man ni sila kay kaso pa man lang pero hindi ang Sandigan Bayan kasi nga may kaso ni siya prison ni siya non-billable hindi siya pwede kagwa ari mga kakipay ang pamangkot ni Ruben Padilla sa kay Justice sa Puno
6: opo. Chief Justice opo kung kami po mismo ay isang independent at makapangyarihang impeachment court. Hindi po ba dapat hindi kami dinidiktahan o inuutusan ng isa pang court na nakakagambala sa aming mga proceedings?
0: Budlay ng pamangkot, no?
1: Dalo man ni si Ruben Padilla.
0: Anong sabat?
1: Sabat?
7: Kung yun pong issue na dinala sa ating Supreme Court ay nasa kanilang jurisdiction, nasa kanilang kapangyarihan. Kung anumang ang naging desisyon nila ay isang pag-uutos na naaayon sa batas. Kanya hindi po yun na isang pag-uutos na illegal.
6: Ang nadinig ko po kanina, pagdating po sa impeachment, mas mataas po ang impeachment court sa Supreme Court. Yung po bang Sandigan Bayan? Halimbawa po, sinasabi ng Sandigan Bayan na bawal makilahok yung aming ibang miyembro dahil sila po ay may mga kaso sa kanila. Hindi po ba nila sinasaklawan ang kapangyarihan ng aming impeachment court na sinasabi po ninyo na mas mataas pagdating po sa impeachment?
0: Oh.
7: Dapat po natin bigyan ng study yung kapangyarihan ng Sandigan Bayan vis-a-vis yung kapangyarihan ng Senate impeachment court. Diyan po sa hypothetical situation na sinabi nyo, ay yung Sandigan Bayan ay may jurisdiction doon sa tao na bilanggo at binibistahan na nila. Siguro nakakulong dahil non-bailable yung offense. So, masasabi natin na may jurisdiction sila. Jurisdiction over the person o jurisdiction over the subject matter. On the other hand, pag tiningnan din natin yung katayuan ng Senate Impeachment Tribunal, mayroon din silang jurisdiction. Dahil ang yung subject matter yung mga impeachable offenses under the Constitution of the Philippines. So may jurisdiction sila sa subject matter. So you have a situation where you have a class of jurisdictions.
0: Mm.
7: So yun po yung mahirap na katanungan.
0: Mahirap, ha?
7: Resolve this conflict jurisdictions. Maaari bang tayo ay, can we take a middle ground para yung jurisdiction ng Sandigan na bayan ay ma-respeto at ganun din yung jurisdiction ng Senate Impeachment Tribunal ay ma-respeto rin.
0: Okay. Kipaibitan, isugpunan ko lang kipaibabes, ha? I-analyze, i-desig-desigun ko na lang. Buot silingon ka kipaibabes nga may kinamatarong ang Sandigan bayan. Hindi ipag-atin kami jurisdiction sila sa akusado.
1: Uh-huh.
0: Oo, kag-inunbillable. Pero ang sabat naman ni Senator ani Judge Puno, Chief Justice Puno, hambal niya hindi pa man guilty.
1: Mm.
0: So pwede pa siya maka-attend sa iya obligasyon kay may jurisdiction siya sa impeachment court.
1: Mm-hmm.
0: Now, ano dapat timoon? May mediator dapat istoryahan ni, i-resolve ini. Pareho sang mga nagakatabo ng mga CPP-NPA nga ginpang priso bangod sang rebellion, galing may mga peace negotiation sa Norway or sa Netherlands, anong ginahimo? Ga-motion ang grupo sa korte nga pagwaon inang CPP-NPA kay isa ina siya nga i-appoint bilang peace advisor.
1: Uh-huh.
0: So para nga makaupod sa negotiation sang NPA kag sang gobyerno, ang peace process or peace talks. Dapat amo man ang matabo nga mag-appeal ang grupo, ang Senado sa Sandigan Bayan nga patinon temporarily samtang ginahimo ang impeachment court, impeachment trial kag IPP waves.
1: Mm.
0: So amo nang problema eh kay ginagamit sa politika. Okay?
1: Ginapoliticize. Kaya mo man lang ay man kabalo at wider man lang niya. Pero amo na siyang amo na mga man kabalo ka kung pamatian mo mga kaki five los may kapalpakan gajay eh. Kung ang mga chief justices kung ang pagambalon damog diyan naglabag damog diyan halos naglapas sila sa konstitusyon sa ang mga senator judges mga kakifay.
0: Dapat may resolbahon ang jurisdiction sang Sandigan Bayan nga tagaan sang pabor nga makaattend ani ang akusado nga mga senado nga mga senador sa impeachment trial para makadesisyon kay may jurisdiction sila dito kay hindi pa man siya guilty padayon pa man nga ginahiring kay tiara man lang sa suludan sang prisuhan di may kinamatarong pati sa obligasyon sa pa hindi man siya hindi man siya guilty nga hindi sa pagpatinon.
1: Gin-emphasize ginya gani niyan ni Chief Justice Panganiban mo. Sila niya na hindi dapat makabuto ang mga senador nga wala maka-attend. Nag-hide. O naglakad sa abroad o na-hospitalize. So again, pahayag nga ang interpretation sa constitution hindi dapat abstract. Mathematics lang. Kundi dapat tanawon ang realidad.
0: Di kung positive, anong kaso? Kaya hindi man kaso sa Pilipinas to. Ikadua, iningin pang akusaran niya sa person, hindi pa man guilty. Kag ginahambal sa konstitusyon, 24. Dapat 2/3 ang 24. Nga ang hindi mo pag-isipon, kaya harap pa man sila. Kaya ang layi naghambal, nga hindi lang siya pwede maka-intra kung patay na siya kakipay babes o kung nag-resign. Wala sing may nag-resign, wala pa sing may napatay
1: wala
0: sa
1: may
0: 24
1: napatay?
0: Kasinador. Malawig ang debate.
1: Malawig na nga debate.
0: Titan kasinyas na.
1: Ang
0: ining negosasyon, ang ining balita, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Tanbay, balik kayo kita matapos ini.
8: Magbabalik ang inyong kampyo na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Mag D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3
9: D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alertugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una,
13: problema, gid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
15: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5:40 ako nang 14 na mga K5 ining bahin dolon sa Kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kaki-5, nagapabakos ang atong sininga immune system pagay sa pag-activate sa white blood cells. Kag nagabulig man, agad nga malikawan ang aton nga infection kag viruses. skin health and hydration. Nagatag sang moisture kag elasticity sa aton nga panit. Nagapugong man mga kakivibe sang premature aging kag wrinkles. Cardiovascular health, cholesterol, mga kakivibe. Pahinahan sa mga kakivibe. Nagapanaog sang bad LDL cholesterol. Na nagapataas ang good HDL cholesterol mga kakifay. Nagasuporta man sa atong sininga heart ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon. So din mo ni mabakal mga kakifay. Tanan nga mga butika sa Grace Pharmacy available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa syudad sang Silay kagtalisay na mga butika available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Diri kita mga kakifibe sa atong sining ulat panahon.
3: Ulat panahon.
1: Sa ulat panahon mga kakifibe sa atong sining balita lakat sa panahon. Nga wala naton ginahuna-huna mga kakifibe.
0: Palangga ko nagbag-o ka. Lakat sa panahon nga wala ginhuna-huna.
1: Ang pinakalitis mga kakifibe sa lakat sa panahon base sa pag-asa. May low pressure area kita mga kakifab nga yara sa baybayon sang Dumaran, Palawan. Kag isa na ini ka severe tropical storm nga Duwan nga yara sa guwa sang PAR o Philippine Area of Responsibility. Ang LPA nagadala sang lapta-lapta nga pagulan kag thunderstorm sa Visayas. Lakip na ang Memaropa, Bicol, Zamboanga, Peninsula, Negros, Mindanao, o kung Northern Mindanao, Batangas, kag Quezon. Ang pinaka-latest nga mga kakivibe karon, lakad sa panahon, nasiling na nato mga kakivibe ang Severe Tropical Storm Duwan. Ang lokasyon niya ara sa 2,460 kilometers east-northwest kaga extreme northern Luzon. May hangin o may kabaskuhon nga hangin nga 110 kilometers per hora. Ang gust niya siya mga kakifibe ara sa 135 kilometers per hora. Kag nagagiyo ini sa northwest ward kaga 55 kilometers per hora. Actually, wala pa man sa may direct na epektuhan mga kakifive diri sa Pungso, Pilipinas. Pero andam-andam kita mga kakifive. Amo ni ang pinakaulihing alakad sa panahon sa atong sininga pagpangalaga.
0: Yari naman ang linog nga nabatyagan sa sulod sang 24 oras, alas 3:59, medyo mabatyagan gid ni. 4.1 sa Kapuukan, Leyte. Pagka-alas 5:04 kahapon, ginsundan sang 4 mga magnitude sa Kalayan, Cagayan. Kahapon mga alas ari sa Negros, may ari mandip alas 4:23 sa Sipalay, Negros Occidental, pero tama ka 1.6 lang gid do alos hindi mabatyagan. Pero ang mabatyagan amo ining sa Kapulan, Leyte, alas 3 sang hapon kahapon kag alas 5 sang hapon dito sa Kalayan, Cagayan.
21: Tukib sa K-5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umaga. Tukib sa K-5!
1: Tukib sa K-5 mga ka-K-5 kung dugay ka na di sa syudad sa Bacolod. Mga ka-K-5, kalabanan diri sa syudad sa Bacolod. Nagakadto dira sa may katedral. Ang tupad sa katedral mo na ang La Consolacion College. College nga mas masyado ka mapos para sa atong sininga mga estudyante, mga kauturan, labi na gid sa mga ginikanan nga magkadto dira magbisita sa kabataan nga nag-eskwela dira sa La Consolacion College kun LCC Bacolod, no? Ang pamangkot mga ka-K5, sano ini na establish ang LCC mga ka-K5. So na-establish ini ang LCC Bacolod sang March 12, 1919, o sa Bacolod, Negros Occidental. Ang original nga pangalan amo ang Colegio de Nuestra Señora de la Consolacion. Espanyol. sang 1919 to 1943. Inigin pondar sang tatlo ka Agustinian sisters kagin buksan anay bilang bukas anay bilang all girls school nga naga-offer sang primary kag intermediate education. So sadto wala pa sang lalaki nga nag-eskwela diri. Puro pa mga babae. So mayara subong eskwelahan nga lunsay tanan mga babae amo ni ang dira sa may kuan bala unhan sa Lasal. So subong sini pwede na niya mag-eskwela diri kita sa La Consolacion College mga kaki 5 ang lalaki kag babae. Pizza ginpundar March 12, 1919 ang lugar di sa siyudad sa Bacolod sa heart of the city gid mga kaki 5 tubang sang public plaza. Amo ni ang siling naton nga ang pangalan ng orihinal Colegio de la Nuestra Señora de la Consolacion. Una nga mga estudyante di 86 pra kabilog kabataan 36 in intern nga nagapuyo sa dormitoryo mga kaki 5. Una nga curriculum primary kag intermediate school certificates kag offer sang elementary teachers certificate sang 1938. Asay dalom ni sang patron saint Our Lady of Consolacion, St. Agustin of Hippo, St. Monica, ang motto sini, Unitas, Caritas, Veritas, Unity, Charity, Truth.
0: Okay.
1: Amo nang tukib sa K5.
2: Tukib sa K5.
1: Now you know.
0: Now I know.
2: Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K5 sa umaga. Tukib sa K5. Tukib sa K5.
1: Areglado mga kaka-K5, diri kita sa atong sining kuano. Diri kita mga kaka-K5 sa eleksyon. Eleksyon ang barangay kag iske eleksyon mga kaka-K5. Ginpahayag ni Regional Director Leonel Marco Castellano sang Commission on Elections Negros Island Region nga padayon ang preparasyon kag operasyon sang ahinsya samtang wala may ginapagwa nga mandato ang kamara nga indi madayon ang barangay and sangguni ang kabataan eleksyon sa sining Nobyembre 2026. Nakatala na nga patigayonon ang barangay sangguni ang kabataan eleksyon sa palaboton nga Oktubre 3 tubtob Nobyembre 9 kag magasugod naman sa Setyembre 28 ang filing sang Certificate of Candidacy. Ang butsilingon, sa Pizza 28 na ni, sa filing na sang COC. So, boss, karon nga adlaw, Biyernes, Setyembre 18, magasugod ang pagdumili sang mga appointments, disbursement, kag expenditures, sang public works, kag social services, kaangay sang panagtag sang ayuda o kwarta sa mga pumuloyo sa mga barangay. Sa karon kompleto na ang tanan, kinahanglanon agod nga maka-file sang COC ang mga magapapili sa pagka-barangay officials. Ginpahayag man ni Castellano nga kinahanglanon nga maghatag na sa ang sa amendment kung hindi gidman madayon ang eleksyon, bago mga kaka-K5 ang Setyembre 28 agud indi na magbaton ang ahinsa sang COC.
0: Okay.
1: So angot sini mga kaka-K5 yari ang confirmation naton in support sa pahayag ni Erwin George Garcia sang COMELEC. Tan may ara da tan gagin send na sa nimatan.
0: Kita mo tan?
1: Ara sa kwan? Balitan K5 sa umaga. Aber.
0: Mayong aga anay kay Jocelyn Flores, Melanie Alibawan, Iba Moico, Leticia Gregorio, Anselma Robes, Lani Reyes, Mila Honsay, Juan Ferrer, sa KSS Calubian Vista Alegre, halin kay Ma'am Elnora Mochilla Shasat. Bigs Delphine, mayong aga kag Rowena Villaran Erbito.
1: Arandatan? Aber.
0: Pahayag sang COMELEC.
1: Ah.
0: Wai pa?
1: Wai patan?
0: Oh.
1: Arana siple mo.
0: Angie Aloy, mayong aga doon sa Kapisan. Basta may ginasend ganit na paan nga video, i-ready mo na nga daan. Naka-tour ka lang.
1: Nakalumpad-lumpad ka lang to. Karun,
0: kayoon mo ha. Kone ka batana from Cubay, La Carlota.
1: Aber, ara na. Oh.
0: Why na? Alas 5:25 na kipaibitan.
1: Ara. Abe.
3: Holding of the election. Tuloy ang halala natin. Huwag pong maniniwala sa mga fake news na nagsasabi hindi matutuloy. Yung nilabas na Supreme Court na desisyon.
1: Te.
0: Oh.
1: Supreme Court ang naglabas ng desisyon.
0: Oo.
1: Oh. Oh. Te, si ang naghambal, si COMELEC Chairman Erwin George Garcia.
0: Tingnan natin. Tingnan natin ang susunod na kabanata, mga kakipaib.
1: Sige.
0: Oo.
1: Oh, kantuan ta na si
0: Pari Vincent.
1: Oo, kantuan ta na si Commissioner Vincent Tomedic Bidina Coralde.
0: Kipaibib siya, matisting ko na si Angie Aloy sang DT Extremium Coffee ha. Ining may stevia kag mushroom extract. And of course, ang amarguso.
1: Si Kampiyon.
0: Taas ng imong sugar ka kay Babes, boundary ng sugar mo, diabetic ka, wala problema. Pangapi ka sang manamit ng pantamis ang panamil mo. Kaya hindi, safe ini, kaya hindi ni kalamay halin sa tubo, kundi halin sa stevia. DTX Premium Coffee, 12 ka sa she, ang unod sa isa ka box. Okay.
1: Din ka ma-order sa akong kung kay Robert Pacardo. Klaruha.
0: Kayuhon.
1: Klaruha. Kayuhon nyo.

0: Debs.
1: Gantelau kag Robert Pacardo.
2: Oya.
3: K-Fi Balantay Mercado.
2: Alhamdulillah, papang.
4: Alhamdulillah, K-Fi Babes, K-Fi Robert. Huwag ginatansya, tari kong pilang kilaw.
5: Tansya raw naman, 3 to 4 minutes ka, ha?
4: Di 175. Subong ang kilos ang manok na ton, mga K-Fi, ha? Retail ini. Ini may brand, ini ka K-Fi Babes, 175. Kagang wholesale na ito, 165 to 170.
5: Do wala na manok na, do ubos na, ho?
4: Wain na kiti dagsa tao. Ang mga sumong baka lang manok ang K-Fi Babes.
5: Tinato na isip na binta ta, sir?
4: Oo, ito paldo na, sir.
5: Naisip na binta ta?
4: Naisip na ang binta.
6: Oo, nga may harama na.
4: K-Fi Babes, ang K-Fi Robert, ang gupamangkot, aliado family sa Bago City. Kung tagpila din pala black laundry sa may Libertad Public Market, yan mo na. 175 ang retail na ton kagang 165 to 170 ang wholesale na ton, mga kakifives ang dressed chicken, mga kakifives sa may Libertad Public Market. Kami nagulong sa inyo sa reward ang anti-stress nga suplemento namon ni Nika Ditribayo. Hindi malikawan ang stress, kakifive babes, kakifive Robert, protekon kung gato market, ha, kung gainang kita sa suplemento ang ginalawag ni kakifive babes, kakifive Robert, ni anti-stress, mga kakifive, anti-bacterial, mga kakifive, natundra. Hindi ka ditribayo, ha, ang tandaan nyo, ang mga peking ang ginilagaw, wala na iya sa klinika, mga pandra. Kung ano nga, D3 na lang inabutang nyo, truk ang amon niya, ang legit na amon niya ng suplemento, dre, Klinika Ditribayo, check yarn, Klinika Ditribayo, Klinika DTX 500, may nabutang sa kanya, sa Garapon, nabutang ini sa isa ka box, bangang kakifive, amuman ang mighty C na amon, ang atmon mighty C, dahil ka lang guys, kahit amon si, naka-box mga kakifive, may na hindi ka kung pa sa kinalipot-lipot, kiti sa ninyo, barato, amuli, ginakumpara yung presyo, pero magbakal kung magali, ang ego sa lawas nyo, hindi maayo, mga kakifive. Pero what? Ang amon nga kape, ngayon din nga mapagpia, hindi ka Aditex 500 namon, ang amon nga anti-anabi, mabang diet, nga mga kapasexy, nga kape, mga kakifive, ADTX Coffee Mix, mga kakifay. Amo na din ang pangapin ni Councilor Homer Baez, mga kakifay. Amo na yung nag-slim.
2: Si Councilor Homer Baez na nag-DTX Coffee naman.
4: Oo, nag-campion. Amo na nag-slim sa kakifay. Babes, kinasabayan sa
2: nag-sixi sa subong?
4: Amo na din ang kapin ni Boss Yumel Raan, ni Boss Manuel Ramos.
2: Manuel Ramos.
4: Nabutangan niya si Manuel Ramos, kinabutangan niya sa Gabang.
2: Do, perdi ya si Papang Jomel Ramos?
4: Oo. Nakatinga ala siya ang ibibig. Hindi ko na ano lang yung pagdalayan na
2: lang. Amo man ang pulupanilag ni Toto Freya sa iya.
4: Ang ginataon nito gabaw ni Toto Freya sa last swap na gina-order per me. Ginabutang sa DTX.
2: Sa Jang Grupo, kunara si Erwin Kapada.
4: Oo, arap ko din po si Erwin Kapada.
2: Tama ka, Hyper.
4: Siya raman si Boss Nick.
2: Nick Barca. Si George, si Gaspar Coronel.
4: Gaspar Coronel, or si John Montefalcon.
5: Gaspar Almonicar, ako nung kilala ya. Gaspar Almonicar sa Katilingban.
4: Si Jennifer, dala siya ng Jennifer Marquez, sila ni Manuel Cotepeis, sila ni Taki, ni Taubis, sila ni Jessica, ni Ma'am Rose, dala.
2: Ang title mo naman?
4: Charlene, mga kasupay. Ara, dala na kamulikan sa kanya, Giovanni. Si Tatay Gideon, Giovanni Cordero, Nanay Esot, siya din naman, Nanay Adlin Canoy, siya Tatay Gideon, Cooking Store, nag-monitor din siya sa mga kakipay, sila ni Efren, sila si Ma'am Jendra, siya may gapamutos uling mga kakipay, Meridian Ortiz, Meridian Chavez, aram mga kakipay. Hindi makalipata ako, Sing Eatery, aram sa may atong bangbangsi, Tagparinius Eatery, mga kakipay. Base na John, taga nga itong Mr. Bros, Ibros, no, ang sarap ko na sa Chipon Taos, kansi, di man saringan mga kakipay. Hindi makalipat para sa break ko kung saan may mantilingan mga kakipad na ito na sila ni Noy Green, nag-monitor mo sa ito. Saan sila ni Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, sila ni Maria P. Protestant, mga kakipad doon doon. Sila ang mga kakipad. Manilimani, sila mo, Ben Margaret Penn, mamabawin na dito, na nag-monitor sa ito mga kakipad. Hindi makalipat sa riwas ang produkto available sa pharmacy kag sa may mga kapurokan na sa mga kakifida. Diba, babes?
5: Ulan by Quisi, mga kakifibe. Grabe. Kabalo ka mo, ining Quisi, hali ni sa barbecue, kag sa babayi, nga nagkanta. Ano pa gintawag ang grupo nga Quisi?
2: Quisi.
5: Oo. Ginform ini sa Cebu, ining Quisi nga grupo, kagsang 1998. Kagsang 2005, nag-proceed sila sa Manila. Kag ang combination sang Q, banana Q, kag isa ka popular Filipino street food, kag ang Xie, babayi nga Bucalest. Mm-hmm. That is why gintawag sa nga Q-Xie. Diba? Q-Xie. Kag ang kanta nila sa ni Stay, Sikat, Ulan, and Sorry. Subong Ulan,
2: Sulong,
5: pasikaton ulan. Liwat ni Kakipay Vincent.

0: Okay, 5 and 10.
1: Hanot!
2: Hindi naman ako tanga. Alam ko na wala ka na. Mahirap lang natanggapin. Hindi na kita kasi iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basang-basa pa sa ulan.
1: Oh, okay na, okay na. Sige,
0: mangkot.
1: Mangkot abeng raw mga
0: ano, audience. Ano, ano, malila, ano, malila.
1: Ara? Ara?
2: Okay man, okay man siya, okay man. Ayos, ayos. Okay, ito na yung mo, keep it, Robert, keep it, Ben. Balikan lang, siya. Basi, ma'am, bago mo nga gina... gina, opa, siya. Okay man siya, okay man.
3: Very nice morning,
0: ma'am. Buhay na, buhay na. May nagdaog na. May nagdaog na.
1: Buhay kita, may mo.
0: Ay, ma'am. Ay, ma'am.
2: Makatong sa layo, sir. Kung nakikita
0: kayo. Grabe. Okay.
2: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Okay na, okay na. May nagdaog na. May nagdaog na. Basang-basa sa ulan. Okay na.
2: Ano to? Oh. Itong grupo.
0: Oh, Cruz. Alay pa, alay. Alay, alay. Alay.
1: Basa pa sila. Basa pa sila kang magmalaya.
0: Wait, tamay mo.
2: Okay, ma'am. Okay, ma'am.
0: Okay na, daan mo na. Daan mo na ebidensya mo. Oh. Sige. Balusan ni Kimay, babes. Balusan ni Kimay.
1: Iniwan mo akong nag-iisa sa gitna ng dilim at basa-basa pa sa ulan.
0: Tangingiling ko sa'yo na tuwing umulan. Maalala mo sanang nagmamahal sa'yo. Thank you. Maricel Nalilin, Ma'am Rani Pahe, basang basagid. Bing Dilpin, dula ang tuyo, gaapok ang iya espiritu. Narusa Munes, Gina Purano.
1: Siling sa iba niya, basang basa sa ulan. Siling man sa iba niya, basag basag na.
0: Grabe impression ni Kay Pai Vincent na mo panahon. Ilan niya eh.
1: Kay Pai Bread Salgado. Ang poste sa circumferencer road na bungguan sa mixer truck.
0: Uh-huh.
1: Ginaligan na dulaan ko sa Prino. Nga nakaparking sa lakyan. Natumbahan man sa poste.
0: Mm.
1: Dunot niyo, grabe ba? Kay Pai Bread Salgado.
4: News FM. Kampyon Report.
5: Good morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sinig mga suki nga tagpalamati sa number 1 nga programa ang balitang K5 sa umaga. Bawat isubog adlaw, Biyernes, September 18, dapat maghalong ikita sa mga dalanon. Kaman kagapon nga adlaw, ginaligal sa driver kasi alias Ray, 56 anyos, ginadulaan sa preno ang iya siniginamanayho nga mixer truck sang ini ang padulong sa sur nga bahin sa circumferential road, parte sa barangay Takuling, siyudad sa Bacolod, pasado alas 12 isang udto. Ginsiling sa driver kay K5 Babes, K5 Robert nga 50 metros anti sini nga nagbunggo sa poste sang telco kag street light na batsagan sini nga wala na nagakagat ang preno sang truck kabangdanan nga amat-amat ini nga ginpahigad sa dalan tubtob nga nabunggo ini kay K5 Babes and kay K5 Robert. Pero iya sini ginkumpirmar sa aton nga hindi madasig ang iya sini nga pagpadalagan yara lamang sa 20 kilometers per hour. Pero kalikiti tungod nga dulaan sang preno ini ang nakabunggo dira sa pader kag nalabot ining street light kag ang poste sang telco natumba ini kag didto iya natumba ining poste kag street light sa nakaparada dira nga pick up nga salakyan ni K5 Babe si N K5 Robert. Sa naglutad ng aksidente wala man sang napilasan kag ang driver yara man sa luwas nga kahimtangan ni K5 Babe si N K5 Robert. Promalagid kay man ito atubangan dira iya eskwelahan dira sa may Christian school or Cosmopolitan Christian School. Wala man sa may nagtabo kag wala man sa may nagtambay dira sa kilid sa nagluntad iya ang aksidente. So muna to sini nga balita nga badulong sumuga aga ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio. Kaupod si Patron kay K5 Vincent Curralde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Maraming kasalamat kay K5 Red Salgado, mga K5. Dito na kita sa atong sining mga sa atong sining tandem broadcast.
0: Mayong aga nay kay K5 Babes. Ah, aga si Bilma Mitong Galban.
1: Mayong Bilma Mitong Galban.
0: Oo, mayong aga kag kay nang Root sa Root Store sa Kipot Pilisa, John Ros Lorejo, Virginia Gomez sa Proper Pilisa. Mayong aga.
1: Wow. Ara sila. Salamat sa inyo ha. Sige, so sa atong sining mga suki, mga K5 ha. Ngayon nga, galang gid sa aton sining mga soke gid nga mga tagpalamati. Dire na kita sa aton sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga K5 sa Kalibo.
3: At kay Mr. Romeo Tobalinal, good morning sir ha. Oh, daya ra sanda Romeo, anda karon nga. Yo, K5 kamustahan line number 7, Bacolod. Good morning, check naton ang signal sa Bacolod. Good morning Bacolod.
1: Good morning, Sir Michael. Maayong aga sa Iloilor, Wasantiki, kag Kalibo, mga K5. Sa atong sinin mga suki, dira, kampiyon, signal mo diya pa, nakapangapin na kami na DTX Coffee Mix.
0: Good morning.
1: Back to
3: you. Damo salamat, Bacolod. Kampiyon, ang signal sa Bacolod, diri sa probinsya, Klan Banos, ang Kalibo, Manayan, ayang tiyempo diri. Paglantaw ko sa guwa, kaina. Damo salamat Daddy Babe si Robert sa kampiyon nga signal. Balikan talang nakon ka mo karon. Diretso naton si Sir Jobert. Sir Jobert, kumusta ang signal sang Rojas?
6: Good morning Sir Michael. Kasi aton mga kaupdanan sa K-Fab Western Visayas kag Negros Island Region. Aton sa ning sitwasyon diri sa Capiz mga K-Fab makanakan ay mabugnaw ang amon kagahon. Subong nga mga tinion baskog signal sang Kalibo. Back to you Sir Michael.
3: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo, i-check natin ang Iloilo. Iloilo, yes, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
7: Mayong aga Sir Michael, mayong aga sa bilog sing Western Visayas sa Negros Island Region. Masanag-sanag kag dagaguob ang signal.
0: At hagang QR code.
7: Maulan ng chimpo diri sa Ambon, nakapangapin na detects coffee mix. Balik sa mo Sir Michael.
3: Muna sir, ang Iloilo lang ginambal ko, kay QR code lang makita ko.
6: Dumbo ko may Gcash siya.
3: Damo salamat sa Iloilo, kambyo ng signal, kantoan ng probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta? Ano ang, kumusta ang signal sa Antique?
8: Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas. Kag sa mga friends naton nga do, ay do, hindi kitaon ng isa, no? Yan lang aga, aga puro pangapirin for sure. Kay bago galibalik ka rin sa Cebu. Ang pasalubong namon na dyan pa. Nakapuro pa nga, piring kami ka DTX Coffee Mixer Michael, kampiyon ng signal. Good morning, kaninyo tanan.
3: Damo salamat, kumpleto na kita. No? Ara na si Sirek, nakita ko na siya. Sirek, Soreta, good morning. Damo salamat, Antiki, kuha na to ng kampiyon niya mga balita. Mauna tabi dito sa Negros Island Region, Bacolod. Good morning, nung kampiyon niya mga balita.
1: A kampiyon ng mga balita na mo diri sa syudad sa Bacolod ning maulola noon nga panahon. So mong kamanti, grabe na gidman, sini may ginabalita naman nga may LPA naman mga K5. Di magsiling LPA, maulola noon gini. That's why kung mag-ulan, ang iba na ton nga mga barangay nagapuro pa limpyo man kapanilos palibot ni kay nga ang dinggi nagasaka naman mga K5 halos nara na sa 2,889 ang na-record nga kaso sang dinggi fever dire sa Negros Occidental suno sa pinakabago nga report halin sa Provincial Health Office ini nga record mga K5 nga nagapakita sang dato sa malinsang Enero 4 tubtob September 15, 2026 kag mas manubay ni sang 38.22% kani kumpara sa pareho nga tion sang tinalidan nga tuig. Samtang nagsaka naman sa 11 ang na-record nga nagkalamatay bangod sa dengue. Lakip na dire ang 11 anyos nga bata alin sa siyudad sang Silay.
0: Sapiha kabahin sa mga balita diri sa Negros Island Region sa siyudad sang Bacolod. Kapin sa 71,000 nga balor sang siyabo sa isa pa kapamatan-on na recover sa iya ang suspekin kilala kay Marvin, 21 anyos sang Barangay 3 kag si alias Tuto. At yung muning veterano, 58 anyos sang Barangay Banago. Nadakpan sila sa isa ka ginpatigayon ng anti-illegal drug operation sang kahapon nga adlaw kag natigayon nga ma-recover ining mga ginadumilian nga droga sa ila. Sa diin ang information nga nagaduso ini sila sang ginadumilian nga droga at the same time nagagamit mismo. Yara sila subong na detain kag magapangatubang sa paglapas sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Amo nang mga balita namon diri sa

0: Anyway, sa mga dalag ko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sa Sang Iloilo, may walo ka mga preso o kon mga persons deprived of liberty. Tanami pa mati ano? Ang nagpositibo sa illegal na droga matapos nagpatigayon sang surprise drug test ang BJMP Regional Office 6 kag Sang PDEA. Di ang pamangkot diri sa di nagalining illegal na droga kaya ra kamusulod sang prisuan nagpositibo pa kamo no, sa illegal drugs. Ang mga jail warden sa duwa sa nika mga sakop nila ang male dormitory kag ang male dormitory annex ang ginrelieve na dira sa may barangay na nga sa may banwasan nga Pututan. Nagpositive ining walo ka mga preso kag of course may yara sa nga mga kwan eh, ma hindi na sa pwede na mabisitahan tungod sa ila sa ring nahimo sa ring mga sala tignan imbisigaran subong kung paano nakasulod ang illegal na droga kung dito pinasulod sa hindi pwede masudlan nga wala nga nakalusot sa mga researcher or searcher, I mean, dira sa baybayin sa barangay na nga sa Pututan o kung base kung may involved man kasi nagligal siya na may isa ka jail officer nagpositive man sa illegal nga droga. Sa piyak nga bayin, duga pag namondring nga mga balita, ang amay sang sining biktima tubla, naging last-lastong liog sang iyaman mismo Iloy, no? Nagapangduwa-duwa pa subong kag ginatunan pa, no? Sang 47 anyos nga amay, kung magpasaka in isang kaso, batok sa asawa nga 41 anyos, no? Ang edad, kaya ang asawa ay ganag-suprer, no? Sang mental illness. That's why nga nahimo ining krimen nga paglaslas sa ekogulingon nga 11 anyos nga bata nga babayi. So ga pangduwa-duwa kay ti mabudlay man no imo asawa nga mapaskaan mo sang kaso angot sa pagpatay sang bugtong lang ninyo nga bata K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Amay madalag kong balita diya sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si mo Sir Michael.
1: Damo salamat si Rek, masubo na nung ginlaslas na ang kasubo. Pero ang walo na nga nagpositibo, ang pamangkot da ang security kung nakasulod ang droga, kay din sila makuha drugs sa bikera, sila sa sulod. Damo salamat si Rek sa kampiyon niya mga balita. Diretso na to ng Rojas, no? Sir Jubert, kampiyon niya mga balita. Go ahead.
2: Good morning once again mga kakaifay, mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sa Kapis kag syudad sa Rojas. Dakop kag ginaristo sa ato makatapos ang kapulisan ng isa ka panday matapos gagin papanawagan sang search warrant kahapon nga adlaw sa banwasang Dumulag ining nasabit ka persona ginapatigayon kapon nga search warrant nga ginimplementar sa iya na recover ang armas luthang sa ila sining puluyan 12 gauge homemade shotgun nga na-recover sa kay alias Amel 52 anyos isa ka panday sa banwasang Dumalag Kapit. Kuno sa report sa Second Mobile Force mga GK5 naaktuhan nila ang nasabit nga persona matapos nga gin papanaugan sang search warrant sang tinalikdan nga simana. Sa report sa aton sa makatapos ng kapulisan, ang nasambit nga persona ang naginpatago lang sa iya ang nasambit nga armas sang iya man lang pariente mga ka-K5. Nahanungod sa armas sa recoveries mga ka-K5 dugang pang mga balita. Ang probinsya sang Kapis sa ginapatigayon karon nga programa sang amon sini katapos ang PNP mga ka-K5 may ara na kami kapin sa 246 ka mga loose firearms nga gin surrender sa aton mga kapulisan umpisa Agosto 1 tub-tub September 15 2026 napayag ni Police Major Richelle Garnica ang spokesperson sang Kapis PPO padayon karon ang inang kampanya para mabuligan ang aton sining nga makabaranggayan diri sa probinsya sa Kapis nga mangin malig-on malinong kag wala sang mga kriminalidad nga nagakahinabo gamit ang mga loose firearms diri sa amon nga probinsya. Nagbaha kami di kagapon sa sudad matapos nga nagbakbak ang ulan kahapon sang hapon. Amo na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Kapis kag sudad sang Ras. Back to you, Kalibo.
1: Damo salamat Sir Jubert.

0: sa kampiyon ng mga balita. Check tabi ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
1: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Sir Michael, dumduman mo balita kahapon nga may nabungguan kang ambulansya dyan ka namon. Update lang namon kay ang babae ito nga nagabusong. Again, forward rin dyan sa Iloilo. Sa hospital sa Iloilo ang ambulansya gin ang driver ka ambulansya gin detain kang atan ka diyan katapok ang kapulisan pero nagagawas ang dang investigasyon nga kanuway man kuno nagpalagyo kay ti may karga gali kuno nga pasyente ang nasambitan ng ambulansya tirapit na laman ang hospital daw mga 300 metros guro ang distansya kang provincial hospital lin sa Natabuana. Kag pagbalik kuno ka ambulansya na rescue ro na nasambitan nga biktima pero sa CCTV nakita nga ti nagagwa gid man ang investigasyon kang kapulisan nga nagliko ang diyang motor kag na timingan nga nag-overtake man ang nasambitan banwa nga ambulansya o garing ang ambulansya nga may bitbit nga pasyente wara man nagawangwang igo nga nakabunggo kang motor amo pa kag nagwangwang padulong sa ospital kag inbili ng anang nabungguan.
2: Sa dugang pagid nga mga balita, isa ra ka 31 anyos nga auto mechanic residente kang Barangay Madrangka sa San Jose na dakpan nga nagabaligya kang illegal nga shabu pasado las dos kaina kang aga kag kapin sa 476,000 pesos ang nabuol sa diyang 31 anyos nga suspitsado. Sa talad, priso sa San Jose Detention Facility ang diyang suspect.
1: Ambora so far mga balita namon dia sa Antique Sir Michael balik karimo.
0: Damo salamat Antique sa kampiyon yung mga balita pati mekaniko da tanana all walks of life gabilig droga. Sa mga balita diri sa Banuan sang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan sa mga gusto basi gusto niyo magkadoda sa diri sa amon sa isla sang Boracay. Bukas na ang Caban Hotel and Casino sa isla sang Boracay amo ning kaunahan nga pagkor license hotel casino diri sa isla sang Boracay sa Barangay Yapak sa Banuan sang Malay kay suno sa CEO sining si Mr. Kevin Wong hindi lang ni natural nga hotel ag casino kundi ari man ang world class entertainment kay maghatag sang oportunidad sa mga trabaho kag masuportan ang lokal nga negosyo kag dako ang mabulig sini sa turismo mga K5. Ako sa din gani may ara ini ka 88 ka mga guest rooms kag ara tanan ng estilo sa mga kwarto elegante tub-tub sa simple pero kampiyon yung klase nga kwarto according sa report mga ka-K5. Kag may ara ini nga 2,000 square meters nga gaming operation area nga lisensyado sang pagkor mga ka-K5. Kompleto man na may mga dinner, may children's playground kag tanan. Gani kung nga kadto kami sa isla sa Boracay, ara kadto lang kamuda. Samtang dugan naton yung mga balita mga ka-K5, ang Banwa sa Kalibo nakasulod sa finalist nga ginkilala bilang business-friendly municipality sa Banwa sa Kalibo. Level 1, no? Finalist niya sa PCCI, mga ka-K5. Kag ang SK Kagawad man, nga nagbaton sa 20,000, naghambal siya, deserving gid siya mga ka-K5, kaya nagkalisod man siya kuno mga ka-K5. No? Pero padayon niya nagpadumdum sa buong ang DILJ. In the name of public service, dapat unahan gid ang iban mga ka-K5. Wala na ta oras, asa Lunes naman mga ka-K5. Hindi ko na pag-iba.
3: Balita K-K5 sa umaga.
4: Sige! Salamat gid Lilo Ruas Antique kakalibo sa aton sining mga sister station kan sidi man silingan mga kaki 5 sa dalom ni Fritz Carbausa on and managed by Fritz Carbausa available ang aton sining mga products dira LB Topa sa Vista Alegre Norma Store sa Talok Bago City Jodet Medina sa Sumag kag Tricky Store sa Abuanan Bago City Phoebe Store sa Long Dulao Bago City kag Rico Baranal 83 Dulao Bago City available ang aton sining mga products dira mga kakipay. Wala nang panahon na. May panahon pa pero hindi na aton. Mary Rose Lingaya kag George Lauso dira sa May Totong Store. Available man ang aton sining mga products mga kakipay sa mga nagapangapid dira nga mga tricycle drivers kag mga security guards sa Dika Homes. Good morning la. Belma and Mitong Galvan, good morning. Sige. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod David kaki 5 calling ko bihangin sa Arvan Albay. Sa kalan sa amon nga CEO Dr. Amel Oy, ako sa kaki 5 Babes Gatalao.
5: Ako naman si kaki 5 Robert Pacardo.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: K5 News.
3: is FM Championing the Lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty
7: C. Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
12: let's go with the flow.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang atong mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
14: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.
17: Play

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fun, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
5: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
7: K5 News FM.
5: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa bugadal sa Biyernes, Setyembre 18, 2026. Makita kang babatiin man kita live and around the world. Pinagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 11.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ating mga pangulong, dinalan.
5: Bitang Regional.
6: On si Anis nga babae nga may hyperactive autism, ginpatay sang iya Iloy sa Iloilo. Vice President Duterte handa nga magtalos kay Presidente Marcos.
5: Balita International.
6: Saudi Arabia nagpaandam nga isa ka red line ang pagpangatake sang Houthi sa Mecca.
5: Balita Sports.
6: Gilas Pilipinas women kag Philippine women's football team kampiyon sa Asian Games.
5: Balita Entertainment.
6: Ikaduha nga teaser sang Hunger Games ginpagwa na.
5: Balita Negosyo.
6: Kag electric vehicles ginadumidian na nga magsakay sa Montenegro shipping lines. Sa detalye sa mga balita.
5: Balitang Regional.
6: Masobra 2,000 kakaso sang dengue fever na record sa Negros Occidental. Nagdangat sa 2,889 na record ng kaso sang dengue fever sa Negros Occidental sunod sa pinakabagong report gikan sa Provincial Health Office. Ini nga record na nagapakita sang dato sa malisang Enero 4 tubtub Setyembre 15, 2026, kag mas manubo ini sang 38.22% kun ikumpara sa kapareho nga tion sa tinalit nga tuig. Samta nagsaka naman sa 11 ang na record nga kamatayon bangod sa dengue, lakip na diri ang 11 anyos nga bata halin sa syudad sang Silay sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapaguna ang syudad sa La Carlota sa may pinakamadamo nga kaso sang dengue nga yara sa 566 kag ginasundan naman ini sang syudad sang Bago nga may 236 kakaso. Samtang preparasyon sang COMELEC NIR nagapadayon. Ginpayag ni Regional Director Lionel Marco Castellanos ang Commission on Elections Negros Island Region ug ang COMELEC NAR nga padayon ang preparasyon kag operasyon sang ahensya samtang wala may ginapagwa nga mandato ang kamara nga indi mandayon ang barangay kag sangguni ang kabataan elections kon BSKE 2026. Nakatala na nga patigayunin ng BSKE sa palaabuton nga Oktubre 3, tubtub Nobyembre 9 kag magasugod naman sa Setyembre 28 ang filing sang Certificate of Candidacy kon COC. Biyernes nga adlaw Setyembre 18 magasugod ang pagdumili sa mga appointments, disbursements kag expenditures sa public works kag social services kaangay sang pagpanagtag sang ayuda o kon kwarta sa mga pumluyo sang barangay. Sa karon kompleto na ang tanan nga mga kinahanglanon agod nga maka-file sang COC ang mga magapapili sa BSKE 2026.
7: KTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional 11-anyos nga babae nga may hyperactive autism ginpatay sa iya Iloy sa Iloilo. May balita si Kev o kon may balita si K5 Karen Badilla.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
6: Samtang pito patay sa leptospirosis sa Capiz. May balita si K5 Darren Hanson.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Live mula sa
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Ang balita ginadulong sa MyTC ang alkaline-based nga vitamin C. Kag para sa aton nga balitang regional 11-anyos nga babae nga may hyperactive autism, ginpatay sang iya Iloy sa Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
8: Patay ang 11-anyos nga bata nga babayi matapos ginlasdasan sa liog sang iya Iloy sa barangay Kapanbanan Oton, Setyembre 10 sa isang hapon. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Lieutenant Colonel Norbert Cepole, hepe sa Oton Municipal Police Station, ginpayag sini nga duha lang susunod sang balay ang mag-Iloy sa din masapo nga nagapanguma ang amay sang natabo ang krimen. Ulihi nga nabatian sang isa kahimata sa pihak balay nga ginapatulog sang Iloy ang iya anak kag nakapati pa sang lagpok sang pertahan apang wala sila sang may nabatian nga nagsinggit o paghibe. Nahibaluan nga nagasuprer sang nervous breakdown ng Iloy matapos ini nahulugan sa makaduha ka beses samtang nagasuprer naman sang hyperactive autism ang anak. Yara naman sa kustodiya sang Oton Municipal Police Station ng Iloy samtang duha-duha naman ang desisyon sa kamay kung pasakaan sang kasong parricide ang iya asawa.
9: Ini sa K5, Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang pito patay sa leptospirosis sa Capiz. May balita si K5 Darren Hanson.
7: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nasa pito ang numero sa mga napatay sa balatian ng leptospirosis sa probinsya sang Capiz. Andig sa Provincial Weekly Notifiable Diseases Case Bulletin, gaginpagwa sang Provincial Health Office, nasa ad nga sumugod Enero 4, tubtob Septyembre 12. Nagdangat na sa pito ang patay sa sining nga balatian. Talalupang dunman nga 42 na ang nakonfirmar nga kaso. Mas mataas sa 40 nga nabalhag sa kapareho nga panahon sa tinalikdan nga tuig 2025. Naibaluan nga ang leptospirosis ang isa ka klase sang bakterya nga halin sa ihi sang ilaga kag iban pa nga mga kasapatan. Masami nga nagahalo ang ihi sang mga kasapatan nga ini sa tubig, baha kag labno. Kalakip sa mga sintomas sa mabiktima sang sining nga balatian among hilana, pagpalanakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, kapinpas ang pusog-pusugan, pagpalamula sa mga mata, pagpalanuka kag iban pa. Malikawan ini suno pa sa Provincial Health Office, pinaagi sa paglikaw sa paglusong sa baha. Ilabi na kon may samad sa panit, sa tiyon naman nga may sintomas ang balatian, gilayon nga magpakonsulta sa doktor o kon ospital. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa nga balita, babae nga nagabusong na bungguan sang ambulansya sa San Jose Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
11: Ang bag-ong luxury kag entertainment destination si isla sang Boracay sa tong September 16, 2026. Ang Caban Hotel and Casino Boracay ang kauna-unahan nga Pagcor License Hotel Casino Destination sa Station Zero sa Barangay Yapak, Boracay Island, Malay, Aklan. Sunok kay Kevin Wong, Presidente kag Chief Executive Officer sang Caban. Ang hotel Del Casino, hindi lang isa ka destinasyon. Nagapakita ini sa nga world-class nga kalingawan kag nagahatag sa mga oportunidad o kontrabaho sa mga pumuluyo kag sarang mga bulig sa pagpasanyog sa nga turismo sa nasabit ni isla. Ang pasilidad, may ara nga 6 ka mga panalgan kag 88 ka mga guest rooms kung sa diin ang kada kwarto. May ara nga nagasari-saring estilo halin sa mas simple apang elegante nga accommodation. May ara man ini nga 2,000 square meter floor para sa gaming operations kag lisensyado ini sa nga Philippine Amusement and the Gaming Corporation o ang PAGCOR. Magluwas sila, may ara pagid nga 7 ka mga food kag beverage outlet ang kaban. May ara man ini nga outdoor swimming pool, VIP lounge, children's play area, lobby cafe kag rooftop bar. Samtang ang ginhiwat nga programa sa tong September 16, ang kaparty lamang sa nga soft launch sa nga bagong hotel casino. Hintala na naman sa October 11, 2026 ang grand launching sa nga sambit nga hotel casino. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Klan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Dia sa Ngaga. Sa dugang pa nga balita, 960 million pesos nga balor sa iligal nga sigarilyo na kumpiskar sa Bataan kag Pampanga. May balita si K5 Evelyn Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast. Morning
12: Newscast. 15 trailer truck na may tinatayang 960 million na halaga ng hinihinalang iligal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan at Pampanga ayon sa Police Regional Office 3. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, nagsimula ang operasyon kamakailan matapos masabak sa barangay Kakutod, Mabalacat City ang isang Isuzu Giga Wing van na may kargang 759 na master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes. Tumo ang mga operatiba sa isang pribadong pantalan sa Mariveles, Bataan na pinaniniwala ang pinagmulan ng kargamento. Nang mamataan ang ilang trailer truck na may 40-foot container vans na sunod-sunod nang lumalabas sa pantalan, agad itong hinarang ng mga pulis. 7 truck ang nasabat sa Abukay, 2 sa Limay at 1 sa Orion, lahat sa Bataan, habang 5 pa ang nahuli sa Lubao, Pampanga. Tinatayang nasa 960 million ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo na isasailalim pa sa final inventory at verification. Ayon kay Mendez, nakipag-ugnayan na ang PRO3 sa mga kinauukulang ahensya para sa verifikasyon, disposisyon ng mga produkto at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. Balita mula sa Bataan at Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang babae nga nagabusong na bungguan sa ambulansya sa San Jose, Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Lean forward sa Sangka Hospital sa Iloilo ang babae nga nagabusong na sakay kang motor. Tapos nga nabungguan kang ambulansya, ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 16 sa National Highway kang Barangay 8 San Jose, Antique. Ginkilala ang driver kang motor nga si alias Ernest, 20 anyos, sakay ang anang live-in partner nga si alias Eunice, 23 anyos, nagabusong kag mga residente kang Barangay 3 San Jose, samtang ang driver naman kang ambulansya amo si alias Rainier, 51 anyos, residente kang Barangay Ingwan, Batangan, Hamtik. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS nga nagabiyahe halin sa sur kag paagto sa norte nga direksyon ng darwa ka mga sarakyan sa diin ang ambulansya nga halin sa Hamtik ang may sakay nga pasyente nga hiring nga gawon nga daraan sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, nagtingwa nga magliko sa nawala nga crossing ang motor, apang nabungguan kang ambulansya nga nagtingwa naman nga mag-overtake. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa, base man sa investigasyon nga naga-signal light man ang motor, apang wara na notisyaran kang driver kang ambulansya nga nagapaliko sa wala ang motor. Bangid ka dyan, nagtabag kang 3-5 ka metros ang motor imawang mga sakay, kag nakaangkan kang minor nga pila sa lawas ang driver nga outpatient rin, samtang ginanglat pa kang kapulisan ang medical assessment kang nagabusong nga gin-forward sa ospital sa Iloilo. Ginklaro naman ni Police Major Magbanwa nga wara nagpalagyo ang driver kang ambulansya, bangid nagdiyo pa dyan kang pira kasi segundo antes nga hingagawan nga ihatid ang sakay na nga pasyente apang pagbalik na sa lugar. Narespondihan rin jack ang Emergency Medical Services kang San Jose kag nagdiretso sa San Jose MPS para mag-surrender. Sa tala, diretso sa kustodiya kang San Jose MPS ang driver kang ambulansya kag ginahilat ang mga indesisyon kang mga biktima kung magapasaka kang kaso. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa katapusan ng balitang regional sa Santo Anyo, sa arestado sa Tanhay, Negros Oriental, may balita si K5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ang lalaki ang inaresto ng pulisya sa bisa ng standing warrant of arrest sa barangay San Isidro, Tanhay City, Negros Oriental, kamakailan lang. Ang sospeka, aresenente ng Morsha, Negros Occidental. Naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries. Inilabas ang warrant noon siya marisasize 2024 na Regional Trial Court Branch 43, 7th Judicial Region sa Tanhay City. Isinagawa ang pag-aresto sa Tanhay City Police Station sa tulong ng mga intelligence operative. Ipinaliwanag din si suspect ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Nasa kustudyo na siya ngayon ng Tanhay Police Station para sa dokumentasyon at wasong legal na disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 15 sa ngaga.
7: Balitang National.
15: Balitang National.
6: Vice President Duterte handa nga magdalos kay President Marcos. Ginpayag sang lawyer kag spokesman ni Vice President Sara Duterte nga si Paolo Panelo nga handa ang Vice Presidente nga magbulos o kon magdalos kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. in kaso nga mag-resign ini sa posisyon. Madumduman nga sa atong interview sa Quezon City, ginpayag ni Duterte nga si Marcos ang problema sang pungsod kun sa diin ginatumod sang Vice Presidente nga corrupt kag hindi ini o kon corrupt ini kag mapang-abuso sa posisyon. Sino kay Michael Poa ang counsel ni Duterte, amo ini ang rason kung nga ang magapadalagan sa pagka-presidente si Duterte. Agod nga tapnaon ang hindi maayong administrasyon ni Marcos. Samtang anay staff ni Martin Romualdez nakagwa sa Pilipinas. Ginkompirmar sang Bureau of Immigration o kon BI nga nagwa sa pungsod o kon pungsod Pilipinas ang anay staff kag lunsay akusado nga si Representative Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga si Jocelyn Serenio. Wala naman gindetalye sang BI kundi inagpadulong si Serenio bangod sa Data Privacy Act of 2012 kag iban pa nga sahi sang layi. Dugang pa sang BI ginpatuman na ang Hold Departure Order o kon HDO nga ginpagwa sang Sandigan Bayan Batok Sunday Romualdez Serenio, anay Congressman Zaldi Co, kag Felicito Cristobal Guevara. Sa dugang pa nga balitang national kababaihan nga nagagamit sang contraceptives nagsaka sa 44.5%. Ginpayag sa Commission on Population and Development o kon CPD nga padayon nga nagauswag ang dato sa mga kababaihan sang Pilipinas nga nagagamit sang contraceptives. Sa lokay Maylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief sang ahensya nga halin sa 25% sang 1993, nagsaka sa 44.5% ang mga nagagamit sang modern contraceptives sang tuig 2025. Nalakip ang hormonal pills, injectables, intrauterine devices, implants, barrier methods, kag permanent sterilization sa mga contraceptives nga hapos nga makita sa Pilipinas. Dugang panikiray padayon man nga naganubo ang mga Pinay nga nagagamit sang tradisyonal nga contraceptives. Sa katapusan nga balitang national, babay na sapon patay sa sulod sang refrigerator. Nasapon nga wala na sang kabuhi ang isa ka 30 anyos nga babae nga ginsulod sa refrigerator sa isa ka apartment sa Rodriguez Rizal, Miyerkules nga adlaw, Setyembre 16. Nadiskubrihan ang bangkay matapos nga natalupangdan sa mga kaingod ang maisog nga baho gikan sa ginaarkilahan nga unit. Gilayon naman nga nagresponde ang mga kapulisan kag nakita ang nakahigda nga refrigerator kun sa diin nakabutang ang bangkay sang biktima. Sunod sa kapulisan, gintumod nga person of interest ang isa ka lalaki nga ulihi nga nakaupod sang biktima. Oras sa K5 News FM Philippines sa East 18 sang aga.
7: Balita International.
15: International.
6: Sa balitang international, Saudi Arabia nagpaandam ng isa ka red line ng pagpangatake sa Houthis sa Mecca. Nagpaandam na ang Saudi Arabia batok sa mga rebelde ng Houthis sa Yemen ng isa ka red line para sa ilang atuyo ng atakihon ng syudad sa Mecca, ang pinakabalaan ng lugar para sa mga Muslim Huwebes ng adlaw Setyembre 17. Una na nga ginpanginwala kagintawag pa nga butigon sa Houthis ang Saudi Arabia matapos nga ilang ginpagwa ang report nga ginpahugpaas nila ang pila ka mga drone nga nagapadulong sa konsasyonad sang tinalikdan nga Miyerkules nga adlaw. Ginkondinar sa Saudi Arabia ang pagpangatake sa Mecca kaginpag o kon ginpabakod ang ila kinamatarong nga depensahan ang balaan nga lugar kag ang ila nga teritoryo.
7: Balitang sports.
6: Kag sa aton nga balitang sports, Gilas Pilipinas Women kag Filipino Women's Football Team madinalagon sa Asian Games. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
15: Namin madinalagon ang hinampang sang Lunsay Gilas Pilipinas Women kag Filipino Women's National Football Team sa pagbukas sang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan kahapon Huwebes, Setyembre 17. Inim matapos sa ginutos sang Gilas Pilipinas Women ang Kazakhstan sa score nga 86-58. Nibaluan nga antes sini daog ang Kazakhstan batok alas gikan sa medal contention sa scores nga 29-27, 24-26 at 23-25 kag 19-25. Sa piyak nga bahin, nakuha naman sa Philippine Women's National Football Team ang kadalagan sa Group B match batok Hong Kong sa score nga 2-0. Nakuha ni Sky Leach ang opening goal sa Pilipinas sa 12th minute sa hinampang kag nakascore si Mali Ramirez sa ikadwa nga goal sa Women's National Team. Para sa balitang sports, ako si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: Balitang Entertainment.
6: Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, ikaduha nga teaser sang Hunger Games ginpagwa na sa publiko. May balita si K5 May Hikilana.
16: Lionsgate ang ikaduha nga official teaser sa dystopian film nga The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Natala na naman ini nga ipaguha sa mga sinihan sa maabot nga Nobyembre 20. Magasugod ang film sa 24 ka tuig ang nakaligad antes ang pinakauna nga trilogy sa film nga ginabidahan ni Jennifer Lawrence. Pagasundan sini ang storya sa karakter ni Haymitch Abernathy sa pagpasakop niya sa ikaduha nga quarter health sa panem sa ika-50 nga Hunger Games. Si Haymitch naman ang mentor sa karakter ni Katniss Everdeen kag Peeta Mellert nga lunsay bida sa nasambit nga trilogy. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo.
6: Sa ato naman nga balitang negosyo, electric vehicles ginadumilian na nga magsakay sa Montenegro Shipping Lines. Ginadumilian na sa Montenegro Shipping Lines Incorporated o kon MSLI ang tanan nga electric vehicles o kon EVs kag hybrid electric vehicles o kon HEVs nga magsakay sa ilang mga barko bilang kabahin sang safety precautions. Ginpagwa sang kompanya ang memorandum sang Miyerkules nga adlaw Setyembre 16. Sa idalom sang bago nga pagsulundan sang kompanya, ginadominian ang pagkarga sa mga EVs kag HVEs sa tanan nga sakayan pandagat sang MSLI, gani obligado ang mga tripulante sa mga barko nga usisaon ng tanan nga salakyan nga magasakay diri. Kasunod ini sang makakulugmat nga insidente sa MV June Aster sa Palawan, kun sa diin ginpahayag sa inisyal nga impormasyon nga isa ka electric vehicle ang gintunaan sang paglupok kag pagkasunog sang barko nga nagresulta sang kamatayon sang 70 siyate ka mga individual. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 98 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5 Zyro Venelbay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. KK5 News FM. News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may arasang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Let's go! Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa aton ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
20: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon 2-in Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
19: EQ, tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: 28 days to go before Christmas!
1: Merry Christmas!
2: Yari na ba na mga isyo? Nga dapat naton patpaton!
3: Kaghimay-himayon! Stand by!
4: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
3: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
2: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno!
3: Sobra!
4: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
4: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
4: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: Te, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
4: With KK5, Aljan Castaño. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos!
0: Mayong aga sa itong mga pinalanggang at tagpalamati, welcome na sa inyo palatuntunan. Palatuntunan nga ginakahidlawan, ginahulat-hulat sa tagsakaga ang
7: Foro de los Pueblos.
0: 6:30 to 9 in the morning kita, Monday to Friday, kag subong Biyernes mga K5, 9-18-26, September 18-2026.
7: Foro de los Pueblos.
0: It's a Friday, so extend day kita subong, bao extend day. Kada Biyernes do kinaugalingon, tananaya mo. May munggo, may extend. Extend food supplement for the boys. It's a Friday.
7: Foro de los Pueblos.
0: In behalf sa atong regular nga partner, si K5 Aljan Castaño, who is still on official travel, inisagya po ng inyo mga inkaupod sa kahanginan, K5 Eric Tenerife, hasta kita sa Tacna last 9.
7: Foro de los
0: Kamusta,
7: Pueblos.
0: Kamusta kamutanan mga K5? We just hope and pray nga okay lang kamutanan subong, bangod kay ang aton nga weekend, kung hindi lang magkambyo ang lakat sang panahon, this will be a very wet weekend mga ka-K5.
7: Foro de los Pueblos.
0: So kabay pa nga ang tanan, maayo lang, kabay pa nga ang tanan, arat lang sa maayo nga sitwasyon as we go into a weekend mga ka-K5. Agod nga maka-enjoy man kamo sa inyo nga mga weekend, ano? Makapanghalay, tani, makapamulad tani kung hindi kita pag-ulanon.
7: Foro de los Pueblos.
0: Katulad sang tradisyon sang aton pagpangalagad sa tagsa kaadlaw diri sa Foro de los Pueblos mga K5. We always start our day with a thanksgiving to our God Almighty. And so, let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat gid for this beautiful Friday morning. Kagsalamat sa imong proteksyon, guidance kag blessings sa maginahatag mo sa amon adlaw-adlaw nga tanan. Please bless our weekend with peace, productivity, and joy. Buligi kami nga mangin focused, positive, kag mabaskog sa tanan namon nga hilimuon, kag sa pag-atubang sa mga pagtilaw sa amon kabuhi Ginoo. We pray for good weather and a flood-free weekend, dear Lord. Palayoa kami sa baha, aksidente, kalamidad, kag sa bisan anuman nga peligro. Salamat man, dear Lord, kay ang mga kaupod namon sa K5 nga nagpatigayon sang ila annual local vacation ang nakapauli sang matawhay, kag malinong and safe sa ila nagkalain-lain nga mga stations all over the Philippines. Spare us and our loved ones from harm and keep us safe wherever we go, dear Lord. May our hearts be calm, our minds be clear, and our homes be filled with peace. Guide us, protect us, and give us a beautiful weekend. In Jesus' name we pray, Amen.
7: Foro,

0: foram pelos pontos.
1: I would like to say that in my part that I'm talking about justice for our people.
2: Yes.
1: Justice for our people. What do our people expect from you? It's not legalism. It's not judicial conduct. It is justice for our people.
3: Headlines. Mga ka-K5 nabatian, justice panginiban mga ka-K5 calling for justice in the height of the impeachment proceedings sa ginapatigayon sa Senado kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa aton nga mga balita, subong aga istoryahan naton on the first portion. Nga magasaka gid ang presyo sang langis. Mga ka-K5, brace for the storm. Sa maabot nga Martes, super big time nga fuel price increase ang sugataon naton. Imagine pulo naman ka pisos ang sugataon ta sa diesel. Subong ang diesel 96 may 93, ang pinakabarato 88 86. Dugangan mo pulo ka piso subong ang diesel mga K5, sobra na ni 100 ang litro. Hibi naman ang mga commuters, hibi naman ang mga drivers ini. Why is this happening? Nga ang kakatabo ini nga dawala naman kita sang balita nga nabatian nga nagakanyunanay ang Iran kag ang Amerika. Bantayan, subong aga. Eyes to the board mga K5. This will be a very exciting Friday morning. Si K5 Wilson Villena. Tungod sini nga aton nga balita kag analysis kadal on the first portion, alas 7:05 bantayan nyo si Wilson karon kay may balita si K5 Wilson, masurvey kita sa man on the street, interviewon tang mga driver anti sila hampakon sang pulo ka pisos nga fuel price increase, pamangkuton ta na sila nga daan kag istoryahon. Bantayan karon dugay live report ni K5 Wilson Villena nga maga-interview sa mga drivers naton sa paghampak sang puwerte kataas nga presyo sang gasolina kag krudo on Tuesday. Pamati. Kung ang imo sa lakyan plug-in hybrid or PHEV. Kung ang imo sa lakyan hybrid. Kung ang imo sa lakyan electric vehicle o kon EV. Pamati anay. Apat na kakumpanya ang hindi na magkarga sa ilang passenger ro-ro vessels sang mga electric vehicles basta di battery. EV, PHEV o kon hybrid mga K5, apat na ka mga barko ro-ro passenger ang hindi magkarga. Kung ano ini nga mga ro-ro passenger kag kun di inyo gusto or din lang pwede batunon ang mga debattery nga sa lakyan, bantayan sa balita ni K5 Carla May Defensor Lunga. At 8:00 ibalita ko naman liwat sa inyo ang update sang pagsira sang highway La Castellana to Canlaon via Biakna Bato Kalapnagan. Mga ka K5, may ara kita ipakita karon sa inyo and this will be a very revealing program kay ang taytay nga puwerte kadako ang ginaagyan sang tubig daw kwan lang kadako. Bantayan karon dugay dugay sa aton pagpangalagad. At 8:00 mga ka-K5, 8:30, si K5 Red Salgado magabalita, showdown, ang tawo may talibong, encuentro, tawo nga may butilya, showdown, butilya versus talibong, bantayan karon dugay-dugay. Pwede na. Ready na mga K5. Aprobado na ang budget para sa Mascara Festival Dance Competition. Bantayan karon dugay-dugay ang unod sang sining balita. May balita man ako sa inyo mga ka-K5 nga may isa ka police station didto sa Iloilo, baunano man nga pangabuhi ini. ang police station, isa ka police station sa probinsya sa Iloilo, dito nila ginbutang sa isa ka gymnasium, kabalo ka mo kundi inyo nga kwarto, CR, kabastos man sinong mayor man siniman, sa CR nila ginbutang iya, ang police station dito sa Iloilo, bantayan do kay dugay, lumpatanta ang ining balita. Hindi man manami mga ka-K5 mag-amo niya. Okay? So, here we go. Let's start the ball rolling, mga ka-K5. Inom anay gid kamo Mighty C, subong nga aga. Nga, we need all the energy, we need all the conditioning, kayang chimpo subong mga K5, basi maulaning weekend tayo. Tungod kay sa West Philippine Sea, dribble sa ubos sa may Palawan area, may nag-develop subong nga LPA nga malabay sa Negros. Dito sa ibabaw naman sa Luzon nga area, may LPA man nga masulod naman sa Philippine Area of Responsibility kag maga-convert nga bagyo ara subong sa Pacific Ocean. So ang babaw ta iguon sang bagyo, ang dalumta sulputon kita sa buli lang gabang ya. Sulputon kita sa buli sang hangin habagat nga dala may LPA, amo ni nga puwerte nga ulan ang ginapaabot. Okay? So anong himuon?

0: ang Amerika kag Iran. Unsa may hinungdan nga aman nga nagamahal ang presyo sang aton nga gasolina it krudo. Sang nagligad gaduha ka semana ginsakaan kita 3 pesos. No, 3 weeks ago 3 pesos ang saka. Pagdasun semana nagdubo 5 ka pesos. Sang nagligad nga semana nagtaas 5 ka pesos. Ini nga semana nagsaka 5 ka pesos. 93 subong ang gasolina, ang krudo. Ang gasolina 86 something. Sa Martes mga ka-K5, sure bull na. Plus 10 sa krudo, plus 5 sa gasolina. 103-105 naman yung krudo ta. Mga ka-K5, nga agakatabo ini. Usually, nagakatabo ini mga ka-K5, tungod kay may gera sa Middle East. Pero subong sa mga balita, ang Strait of Hormuz, why naman sa gakanyo nanay ito? Why naman gakanyo nanay ang Amerika kagang Iran? Why na? Pati mga tikbalang kag mga kwanto nila daw wala naman gani. So nga nga nagasaka ang presyo sang langis. Mga ka-K5, eyes to the board, eyes to the board. Unknown to many of us, mga ka-K5. Unknown to many of us, hindi lang kay ang Strait of Hormuz ang nagaproblema subong. Ang nagaproblema subong nga dako, amo ang pungsod sang Saudi Arabia, bangod kay ang mga kaalyado sang Iran, nga yara sa Yemen, mga ka-K5, nga kuntogon Houthi rebels. Ginakanyo nila ang major pipeline sang Saudi Arabia. I repeat, eyes to the board, ginakanyo nila ang major pipeline sang Saudi Arabia. Ano pa ang langis sang Saudi subong, wasak ang iyang major pipeline. Itaan, i-ready ang official report nga nagamahal ang gasolina. Kag ano ang rason nga ang gasolina ta nagamahal. Kuhaan ang dalomya tan ang itsura lang sang amigo tang pag okay lang na. Okay lang. Sige. Mga ka-K5, eyes to the board. Amo ni ang rason nga ang nagamahal ang gasolina. Tungod sang pipeline sang Saudi nga ginaguba sang mga katrupa sang Iran. Ginaguba sang mga kabarkada sang Iranians. Ang Houthi rebels, mga ka-K5. Iran, sobra ka na Iran. Sobra ka na. Ang Saudi nga pipeline ginatarget. Itaan, ipabati ang aton amigo nga ato dito sa Saudi Arabia. Roll tape, tira!
1: Saudi Arabia, the world's largest oil exporter, is now canceling deliveries. The kingdom told European buyers that it can't send them oil after Iranian-backed militias in Iraq bombed their main pipeline that goes around the closed Strait of Hormuz. That pipeline carried roughly 4 million barrels of oil to the Red Sea. That's roughly 1 in 25 barrels of oil used globally. And now Saudi Arabia is rationing what's left at its Red Sea port. One buyer was told not to expect another Saudi delivery until November. That makes this not just Europe's problem, because oil is priced globally. So when Saudi oil disappears from one market, everybody pays for it. Gasoline gets more expensive, diesel gets more expensive, everything that moves gets more expensive. US diesel is already trading at a record $220 a barrel, more than double the price of the crude it's made from.
0: Okay. Liwat itan, para maintindihan. Liwat.
1: Saudi Arabia, the world's largest oil exporter, is now canceling deliveries.
0: Pause!
1: The kingdom told European...
0: Pause! Okay. Iwat ha, ipabutang sa blansan sa kilid, kutan medyo duha kami sa screen tatan. Duha kami sa screen ta. So ang una yung hambal, ang Saudi Arabia nag-cancel sa niya delivery sa kalibutan. Tira, itan, roll tape. Op, udyo mo wala.
1: Militias in Iraq bombed their main pipeline that goes around the closed Strait of Hormuz.
0: Pause!
1: The pipeline carried roughly four...
0: Pause! So ginabumbahan sa mga Houthi rebels ang ilang pipeline halin sa Saudi pakadto sa Red Sea. Nga sa Red Sea sila

0: adto kay kun didto nila ibutang mga KK5 sa Strait of Hormuz, pusdakan man sila sang Iran. Hindi man ta kabakal to, hindi man kapagwa. So karon nagbutang sila sang pipeline pakadto sa Red Sea, agod nga didto magkarga o galing kay ang mga tanker nga masulod sa Red Sea, pag abot pa lang sa teritoryo sang Yemen, kanyo no nila. Kung makasulod pati ang pipeline sang Saudi, ginakanyon nila mga K5. So nagmahal ang international market price ang krudo. Roll tape.
1: Barrels of oil to the Red Sea. That's roughly 1 in 25 barrels of oil used globally.
0: Pause.
1: And now Saudi Arabia...
0: 1 in every 25 barrels halin sa Saudi. Kung na mo isa ka drum, kung may 25 ka drum, ang isa da halin sa Saudi. So karon kwaon na karon sa Saudi. Kung kwaon mo na, ang mabilinda 24. Sa 24 ka drum, ang sobra pulo da, halin naman sa Strait of Hormuz, subong hindi man to kaagi. Ang nabilin sa drum, ang halin sa Rusya, halin sa Amerika. Sa Rusya kag sa Amerika, nagmahal mga KK5 ang ilang oil. Imagine, ang US oil is $220 per barrel. Ang aton lang gani, magnubinta lang gani, gisaka ng presyo sang langis eh. Subong 220 na oh. So mga KK5, grabe ini nga sitwasyon. San o maga normal itan, tira. Bira itan.
1: He is rationing what's left at its Western port. One buyer was told not to expect another Saudi delivery until November.
0: Boss! Buot sing ganon, ang naguba nga linya sang Saudi Arabia nga oil pipeline until November pa madisponihan. So kumo until November, mga KK5, brace for the storm. Kaya ang aton nga mga presyo sang gasolina at krudo, magapadayon ini nga magasaka. Tungod sang problema subong sa Middle East, wala na kanyo nanay sa Strait of Hormuz, pero ari na sa pipeline sang Saudi Arabia pakadto sa Black Sea. Makomersyal kita anay kag istoryahon tang aton mga driver. Pagbalik ko upod na naton si K5 Wilson Villena. Ang aton sibong attack na alas 6:53 sa kaga. Everybody, please stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
4: Ano pa ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio? Suno sa pagtuon, ang D3 Bio, gapanami ang iya absorption sa imo nga essential macro and micro minerals. Masiling ka macro, more than 100 milligram nga mga minerals, that's macro. Pero below 100 milligrams, that's micro. Isa na nadra, Sir Boy, ang imong nga mineral nga zinc. Mas hapos siya ma-absorb kung pala inom ka D3 Bio. Anhon mo na siya inom da bi mineral nga zinc, gakaon ka sa ano, sang mineral nga zinc, mga foods, pero kulang ka D3 Bio, hindi mo na ma-absorb because ang D3 Bio may ara siya MCT. Nga ma-promote niya ang maayong absorption sa imong mineral nga zinc. Kagkabalota nga, kini nga mineral, Sir Boy, kinahangla na siya sa pag-create sang bag-o nga selula. Kag, hindi lang amo na, ang mineral nga zinc, Sir Boy, kung palainom ka D3 Bio, di ma-absorb na siya. Ga-serve na siya as house antioxidant. Kag, gitawag man siya nga antiviral agent. para mag-fight sa mga viruses nga makasulod na sa cellula.
5: Because zinc, one of the few minerals that has the ability to fight viruses. Tiina siya ginapanami sang absorption sang D3 bio. Zinc has that ability to kill viruses inside the cell, no? So that's why ang D3 bio importante kay kaayo, no?
6: Kag ang D3 bio, sir boy, no, damo siya good fats nga ginatawag. Nga nagapanami sang absorption sang chromium. Ano ining chromium? Ang chromium amon ning nagabulig sa paggamit sang aton lawas sang carbohydrates para mausar tang tanan kag indi siya ma-store sa aton lawas ang carbohydrates kag kita ang magtambok. Meaning, sir boy, ang D3 bio nagabulig maintain sang aton.
4: Ang may nga may diabetes ba? Kung chiko na ila chromium, nubo-nubo na.
5: Nubo na ila chromium.
4: Pero kung pala inom kaya D3 bio, ang absorption sa chromium taas, kaya makontrol ang blood sugar.
5: Exactly.
4: Kabalo ka, sir boy, isa sa mga vegetables na taas ang chromium, broccoli.
7: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Kagang nami pa, Dr. Ramil, no? Kaya ginamaximize ang D3 Bio ang pag-usar sang aton nga amino acids. Halin sa aton proteina. So, ang amino acid is a building block of proteins. Nga ginagamit para magdalag kong aton muscles. Kaga mag-kayos ang aton nga lawas sa lean sa lipids kag fats nato. So nga importante man para sa optimal brain health. So nami sa utok, nami sa muscles, kag nami siya sa pag-maintain sang aton nga body mass index. Amo na ang benepisyo sang D3 Bio nga namian ko, sir boy.
8: D3 Bio.
5: Kampiyon ang D3 Bio, sir boy. Absorb niya ang imozing, absorb yung chromium. Now let's go to potassium.
1: Wow.
5: Damo bala kisa, sir boy, kakatumba bangod nga nubo ang potassium. Mga athletes, because potassium is a mineral and at the same time an electrolytes. Yes. Kisa ga wash out ni sa lawas mo, grabbing balas mo.
6: Responsible sa mga muscle contractions.
5: Oo,
8: D3 Bio.
5: Now, it's the potassium that makes your heart pump and beat, no? Kay contraction and relaxation, that's what makes our movement ang contraction kag relaxation. Now, kung kulang ka sa potassium, basi ikamatay mo ni. Lingin ulo mo, wala ka pirsa, hypokalemia ka. Now, paano karon? Nitipirmi mo kung kakaon saging? Grabe mo kung pakaunon sa mga prutas kung may potassium?
1: Watermelon.
5: Kulang kagaling sa absorption.
1: Uy.
5: Kung ga D3 bio ka,
8: D3 bio.
5: D3 bio helps the potassium absorption.
4: Correct.
1: Grabe.
9: And D3 bio, of course, also help your body absorbs magnesium. Wow. Magnesium called the master mineral. Magnesium Magnesium promotes good sleep because it promotes GABA and basically lowers glutamate activity. Isa na epekto sa magnesium.
4: Ginakontrol man niya imo blood sugar. So indirect, kung mag-inom ka D3 bio, it helps sa mga may high blood pressure.
5: Correct, no? Indirectly, damo-damo niya epekto ni D3 bio. Damo-damo siya ginamotivate o mapamayo ng tulog.
4: May rason ginagitawag siya a pharmacy na soft gel. Te, sana pa mo mainom D3 Bio kung balati ano na kamo. So, inom na gid sila D3 Bio, sir boy.
8: D3 Bio.
10: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay ng bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy!
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
20: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
18: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
0: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon.
4: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
8: para sa Seth Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cashali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly. 101.5
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay, mga K5, balik kita sa itong pagpangalagad sa inyo palatuntunan.
12: Foro de los Pueblos.
13: Ang aton nga DTX 500. Ginasulit man na namo ni K5 Iljan, remind si inyo kada aga. Why lang kami di ko na gina-remind na gig kamo because kabalo kami nga kabalo na kamo sini. Pero basi malipat kamo. Guys, kitawa ko, sakit mga kamot ko. Ang kamot ko do hindi mapilo kay do gapitik siya, trigger finger ba panawag nila. Mga K5, tilawi ang ditribayo. Ang ditribayo, do may ara na siya nga daan nga VCO mo, virgin coconut oil ang ditribayo. So ang iyas na nga virgin coconut oil, ang kung sa salakyan pa daw, asayte, sabla, lubricant. So kung mag-inom ka ditribayo, ang mga tulaan mo, putson niya na, nga hindi dali-dali matuktukan, agad gini ka, hindi ka mag-uraroy, bla. So tilawan mo ang ditribayo. Okay? Kaya ang ditribayo, isa na sang maayo nga pang depensa, gin mga K5, sa imo mga tulaan, kontra sa oxidation. Ba-oxidize ka mo? Tuktok ba panawag na natin sa normal nga istorya. Di kung huwag isang food supplement ka makakuha sa tuktok, di kung tuktok kung anong butsing anon, kung di hindi nakagiho, amo na ka pala nakit, mga tudlo mo, do hindi mo mapapilo, hawak mo, sakit, makapungko, kayo ka magtindog, auraroy ka, na kay kulang ikaw, ditribayo. Inuma mga K5 ang ditribayo, isa ka di kalidad ka produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramel Oy.
12: Foro de los Pueblos.
13: Sige na pamati ni Ma'am Imalin Cordova. Bao subaw ga monitor gid migo ko. Toto Kristof, gaman nga monitors Toto Kristof. Sakay siya sa slakyan daddy niya. Sir, Russell Gaudiel, mayong aga lang. Toto Kristof, mayong aga na sa inyo. Sakay Ma'am Kag, sakay Manang, da mayong aga.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay. Gilbert Cordova, good morning lang Gilbert, ha? Okay, eyes to the board, eyes to the board. Back to the ball game. Kainas ang first portion, we tried to give you a bird's eye view nga ang nagasaka ang presyo sang langis. So, ang bomba, ginaigo ang pipeline sang Saudi Arabia. Now, ang epekto sine, ari sa aton sa dalom. Ari gid sa aton sa dalom, mga ka-K5. Why? Kay diri sa dalom, kita nga mga pumuluyo, amo ang magasabat. Kung nga kag makabatyag sang pagsaka sang presyo sang langis. Kita na di ang makabatyag, kita ang makasabat. So subong nga aga si K5 Wilson Villena. Ara subong sa kalye para pamangkutunta kag istoryahon ng aton mga driver kay ang saka mga K5 pulo kapisos lang gabang.
12: Pulo
13: kapisos, sobra 100 naman ng litro sang gasolina. So we have K5 Wilson Villena.
11: K5 News FM Live Report.
13: Wilson, kamusta mga drivers na Wilson? Good morning. Son? Ara ka? Why ka tingog dahil lang gid Wilson, ha? Kwaon ta si K5 Wilson, ara siya nagayuhom-yuhom subong, kay ara kita subong sa downtown. And we will talk sa mga drivers, istoryahon ta mga drivers kay bag-o ini magwa sa K5 eh. Bag-o ini magwa sa K5. Way pa ni subong ini istoryahan sa iban kita ma-advance na tangadaan. K5 Wilson ara na siya. Tanaon tang audio ni Wilson. Wilson, go ahead. Morning.
8: Good morning, Kay Sir Eric.
13: Yes, sir.
8: Kita dito sa buong nasa may downtown area sa bahay. Dito sa Perpignano, sa Brate Aligis, na Jeep, Gaga, of course, magsilingan, man, Kay Sir Eric. So, nagpadulong kita dito sa buong agod, kwaon, asintimiento sa pila sa mga driver, especially a public utility vehicle bangod. Ginalauman naman ang big time na oil price hike gasong simana, Kay 5 Eric. So before kita mag-interview, just gamay anay nga ano no nga
13: Wilson. Noido kahinay gid sang signal mo, lapit-lapit ta gid abing mga school punta kag mga school blue ta da belly og kobe.
8: Ara kebere kusog na.
13: Ado kusog-kusog ba bay lapit-lapit pag idiot. Ido close to you gid blapirme.
8: Kasha kita ta ko ara. Kebere ara kusog na.
13: Good, very good. Okay. Go ahead.
8: So kebere no la uman da susimana, ara makakadlaw gid ni. Na magkasaka kay Sir Eric, 1 piso ang diesel, no? Pero kada 100 ml. Buti mo, ang isa ka litro kay Sir Eric, madlagan, pulo ka piso.
13: Pulo! Grabe.
8: Pulo ka piso. So,
13: grabe ni Wilson.
8: 1 peso per 100 ml, pero kung isa ka litro, pulo ka piso.
13: Pamatsyag mo ito, refill sa perfume ba?
8: Ang gasolina kay Sir Eric naman niya sa lapi man, no? Sa lapi, doktor, sa lapi, ang 100 ml gapon. Pero ang isa ka litro kay Sir Eric lauman niya magasak sa 4 pesos, 0.50 centavos, dugtog sa 5 ka peso kay Sir Eric. So, actually, isa ka monitor kita kay Sir Eric, no? Sa peso sa katong. Kaya, this is the fourth time na apat na kasimana nga asod-asod sa pagsaka sa nga presyo sa gato kita Eric, no?
13: Nagligad sa third week yung panubuan niya kita, dako man na tres man. Galing kay pagbiltada, ya lima. Dasun nga biltada, lima. Subong pulo.
8: Pulo. Good luck sa pulo.
13: Abi mo Wilson, may kilala ko. Nagpultak siya, nagligad ang iyang atraktarak. Why gid man siya matamaan? Why siya matamaan? Duwa ka slakyan, 7,820.
8: Aba.
13: Tiko magpulo. Magpulo ka piso, mas mabatsya kung si Manay ni Sobra naman, Jis. Manon lang kita sini. Kilala ko na, kilala mo man na.
8: Kasi may mga tryta di pamangkot sa aton sini ng mga driver kung ano ang ilas sini ng mga...
13: Wilson, nangambal ko mga interview kaya hindi ka magpaipit, ha?
8: Ari, si Sir, tryta. Sir, nangambal mo, sir, nga masaka naman pulo ka piso ang diesel doon si Manay.
14: Kasi wala na kita ni may muli sa biyahe ay ni. Saktuhan na pala ito yung income sa Frodo.
8: Isa ka po, balik kita sa legal kung ano, biyahe na ito. Napatapat lang ito, katado
14: ng e-board kit. Oo, pari parking lang ito.
8: Parking, napunan sa Cairo, biyahe.
14: Oo, mula kita.
8: Ano sir, ano ang sakabal mo sa sumama sa Cairo? Nako nung si Janay lang na
14: rin. Oo, mula kita eh. Hindi Janay lang eh. Kung ano na yung bayad eh. Ete, way man daw may mo kay way pa magpasaka kit dito.
8: Pero naman niya sir mga pasahero, sir nga tay ginawa suro sobrahan ang bayad, kasi pa paano makabulig-bulig man pala.
14: Oo, may ara gid eh. May ara man tuloy maluoy man sila. Baka kwan man eh. Maduang dugang man sa kwan sa produ.
8: Nalang ta kani sir,
14: Arnold Siaga.
13: Thank you, Sir. Son. Non, son.
8: Ano na kita?
13: Leo Kobe pa man kutabi si Arnold, balik kay si Anay kadali.
8: Ano no?
13: Isa ka adlaw, total way man ka pamati asawa. Ya Arnold, mayong aga si K5 Eric ini.
14: May aga man sir.
13: Oo. Arnold, kamaloko nga soltero, ikaw kay ara kasubong sa jeep. Way man ka pamati itong asawa mo sa inyo balay. Mga pila man ang ma-income mo normal abi sukunor usubong abi mga pila man ang adlaw ma-income mo.
14: Ate, yung income ko sa isa ka adlaw, 1.5 lang kid.
13: 1.5.
14: Produhan ko 1,300. Pamula 200 lang puli eh, kaysa wala pa ganun eh.
13: 200 ang puli?
14: Oo.
13: Yung kaon mo sina iya?
14: Ang kaon na, ako na isubuan na ng kaon, pero ako ito pamilya kasi nabilang ko lang tag 200. Mula na pagkaon nila. Alagin ito, pati na.
13: 200. Pila kabilog estudyante mo, Arnold?
14: Tatlo.
13: Lagko na?
14: Lagko naman ah.
13: Lagko na.
14: College naman.
13: Bauti, paano mo pa sustener ina nga mapaeskwela sa amo nang income?
14: Ate, iba na yung mga turko naman eh, mahulam turko na anay. Sideline, mula na eh. Mahulam na anay para iba lang.
13: Nga pating turko, ka pahulam na si Bungs driver?
14: Sir, kapahulam mo pa sa driver mga turko. Oo, kapahulam sila. Mayaraman mga driver, kapahulam man kwarta, mayaraman sila.
13: Okay.
14: Parang nadoad lang eh.
13: Sige. Tiko rin kaso, magsaka pulo ka piso sa gasolina sa Martes. Ano matabos na eh?
14: Ah, di. Ang mabiyahe ni Goro, yutay na lang kini Goro kay may iba, maparking-parking na lang din mo. Pila na lang para siguraduhay na maka-income na lang.
13: Ah, sige. Okay. Arnold, salamat, kid. Salamat, kid.
14: Okay,
13: Son, daw-damo, son pasahiro sa likod niya, son. Pamangkuta sila, abi. Kuning kaso, abi, nga magsaka ang plite. Daw okay lang ang pamatsyag nila.
14: Sir, pwede ka pamangkot, sir? Morning. Pamangkot na kami, sir. Sir, masaka ang vehicle ko, sir. Okay lang sila magdugan-dugan. Tikom.
13: Ano ko?
14: Okay man to na ko tayo tayo sa piyak siya. Mga estudyante.
13: Ala, bebe. Ang naka-green, abing naka-green.
14: Aray driver na si sir.
13: Aray driver, makuta siya, abing.
14: Ano na?
13: Makuta, abing driver na. Huwag gabiyahe niya. Ano, puro tok-tok tsura siya.
14: Sir, mabiyahe ka na, sir. Good morning. Ano man ba? Sir, masaka naman dito. Sana, sir.
15: Kasi huwag na sa may money, sir eh. Okay. Mabalda na lang yung biyahe na mo.
14: Mabalik ka pa sa biyahe. Nato nga ng 100 superable lang. Nakapay ng kayo. Yung biyahe na
15: mga mo. Oo, mamo na. Oo, mamo na naman sa border.
14: Sa subong, sir, pila ka pilang ginapilkan na to? Sa subong talang na monitor siya sa gatong, sir, may pilang ginapulik na to? Pilang ginatugong na to sa dodo, sir?
15: Nakakadipindi sa biyahe, sir. Kagdipindi sa pasahero. Sa subong, way klase ito yung hinagit. Madalas lang namon, mayroon makadala kami 300. O, dipindi, may aristo. Dipindi sa bakas. Kung damo pasahero, okay man, makaigaming kamang gamay. Walang nangamon ma... Isa kapoy na gitong ano mapuwar ka gede kaka siyempre init mo.
13: Oh. Okay.
15: Kung sigihin mo biyahe nga ka grabe sa kapoy mo.
13: Ah, ah son.
15: Wala pa tayo kagetoy dugang bait sa padahan mo.
13: Oo. Noy, mayong aga no, mayong aga si K5 Eric ne sa K5 News FM, mayong aga.
15: Nang aga la sir.
13: Oo. Nang isa ka adlaw mga pilaman ka litro ang matughong mo sa sining salakyan mo?
15: Mga 15 litro, sir.
13: Bilog na nang adlaw nga burdahe?
15: Oo, tiyog na nga tiyog.
13: 15 litro, tagpila subong litro tugong mo?
15: Baka tiyog.
13: Hindi at tagpila ang bakal mo sa krudo subong kada litro?
15: Ng ano, 97 kung may discount ka. Sa 97, di mo na lang sa 87.
13: Ah, pulo ka pisos. Kaya ginatagaan ka mo discount.
15: Oo.
13: Sa diin ka mo gatugong ka mahalgin sa ginatugungan mo, sa Shell ka?
15: Sa Shell or Petron, kung wala sa Petron, ara sa Ecowell.
13: May discount na tanan akong driver?
15: Oo.
13: Subong may discount ka, pulo. Subong sakaan ka naman, pulo. Apatas ng Japon.
15: Balik mag-iapon. Amo mag-iapon daw, brush lang way discount.
13: Ah, sige. Okay. So, kung sa subong na sitwasyon, makapauli ka 300, pila ka mo kabilog sa balay, pila ka mo gakaon?
15: Ang tatlo kami gakaon.
13: Isa lang bata mo?
15: Si bakla mo sa daan, tag sobra 200, way nabilin. Isa okay. Lang kilo baklo na.
13: Huwag ka na yag-aagi sa miga mo.
15: Ano, sir?
13: Huwag ka na yag-aagi sa miga mo. Huwag matos lang pamatiis balay nyo.
15: Huwag na. Kaya kulang na mo.
13: Huwag na. But sing ganun, sing una, may ara to. Oo, Gid Wilson. Among Gid daw. Driver, sweet lover. Noy, salamat Gid sa imo. Pero daw laban Gid na sa dason simana, pulo kapisos ang saka sa presyo sang langis.
15: Mario Garena.
13: Okay. Ahay. Daw nagkabala ng mga driver subong kay 5 Wilson, no? Sing una mamangkot ka sa driver, gapugal, gini ka gaakig, subong daw, nagkabal na sila, daw ay nabla... Kapiyar ka, Wilson? Kadaw, daw ka helpless na sa driver, nakaluluoy na gid?
8: Do, masa kaitan.
13: Mugani, kinatulo ko siya, gani masakit. Kita ko daw gina sa ispipon niya ka.
8: Dumasa,
13: ito ako sa motor ba? Daw gusto niya tilawan, gurong, ginahakwat mo nga 30.
8: Basta maglabog sa dito sa Greenwich, punyo to ang laki
13: sa Amerika.
8: But,
13: okay.
8: Nabatihan naman kay Frederick, no? Si papano ang ilas, hindi nga sentimento yes, sa mga yes, driver. Yes.
13: Oh.
8: Para rin yung silingon ang ilas, hindi nga income kay Frederick, no? Gadlagan lang ito 200 to 300 sa isa na na nila kadlaw, no? Kay Frederick, nila ka income. Mm. So, they have much more pa, bakal pa nila sudaan. May talagaan pangabalon sa mga kabataan kay Frederick.
13: Mm.
8: May arap abitwisyon. So, kulang din. Ano naman ang ganatan sa mga drivers na ito din kay Frederick, no? Kung dasun si Mana, magkasaka naman ang presyo sa gatong.
13: Okay.
8: So, sa ito, sinigang...
13: Yes. Ato mga traditional jeeps to nga daw mga tuktuko na ganito kay Pai Wilson. Sa likod mo daw dira naman nagaparking ang mga modernized jeeps. Can we ask them kung ano naman yang ang posisyon sa mga modernized jeeps? Kag kun pila man ang ilang matugong, kag mangkot hindi ka lang magsaka son kay basi kun iba magbody shaming naman da black ron mudlay na Wilson. Oo, sige. Mangkota Bison.
8: Morning, sabas ang atrak. Sir, depends na lang sa katipasaka naman sa sumana ang diesel, sir. Ano na lang yun?
16: Bakit? La dugasaka naman, naliga.
8: Pulo ka piso, sir?
16: Kay naliga to 91, pero 97 na mo.
8: May magduga, pulo ka 100.
16: Eh, ang gasolina ka na eh, 103 na siguro ang gasolina eh. Subong ti. Kwa na lang gito kong hamon eh, tsaga-tsaga na lang gito. Pwede ay nagit ng take-home kung ikato.
8: Ano
16: kasada? Sige,
8: sir,
16: wala sa inyo.
8: Operation, sir.
16: Ano na yan? Ako, Gajay. Iti, kung kuha mo ba si ang pinatawag na fuel, may lang na nakakulig gawa ang subsidy, pinatawag na. So, kung may subsidy, sa balda na kiti. Sa mga commuter, eh, so far, way pa man na saka itong pumasahe. Oo. Hindi, kung magsaka, pinagurot, eh, piktado ginang tanan ni.
8: Pero yun, kasi sa ligad nga naglakot sa 100 pesos, sobra ang diesel, sir. May tendency ng operation yung to before kanggang subong, ibalik naman.
16: Ba, siguro. Oo, may posibilidad siguro nga ibalik na.
8: Ang punto na lang, oh. Na lang pa sa hero
16: mo. Oo. Oh. Tapos, kung naman siguro, skeleton ang hamon na, ang hamon na biyay, skeleton niya, imbis sa halimbawa, sa kagrupo, sa time TV mag-travel, so kung may muna na guro ba si 12 or 15. So, but, oh. Tapos ang epitado na mga driver, kasi hindi man na sila continue yung biyahe nila. Kasi ma, sa isang semana, kadua, katatlo lang ang biyahe kasi may mabulos naman mo. Schedule lang, ang biyahe.
8: Ito, may rekla naman, call ka pa.
13: Okay. Sa modernized jeep, anong biyahe ni... Sino kala ni amigo ta?
16: Randy.
13: Randy? Si K5 Eric ini sa K5 News FM, no? Number one niya radio station, Dribles Bacolod. Now, Randy, mamangkot na ko sa imo, isa kaadlaw on an average, mga pilaman ka litro ang matughong mo, nga krudo?
16: Sa subong, mga 34 liters, hamboy na siya 35. So, makaon na siya kung wala subsidy, sugra 3 mil. Sa tiyog lang na siya na 7 round drop siya.
8: Pinakatiyog?
16: Sa pito lang na siya katiyog, oh, mga 35 po. Oh. So, pero kung wala sa kung may subsidy, mga 2829 lang na siyang mabayaran.
13: Okay. Okay. Diyan ba ang din ang biyahe mo? Diyan biyahe mo? Anong ruta?
16: Alihis
13: mo. Malayo-layo, no? Alihis. Now, sa isa man kaadlaw, mga pilaman ang matake home mo, mapuli mo?
16: sa Tingkom, ay may 600 na 700, pero kung for me sa may klase kag white, isubong white man klase. Isubong tiyaga-tiyaga lang yun, sir.
13: Okay.
16: Tapos, makasay ka dyan eh.
13: Okay. Waay plano ang driver sector? Ikaw, Abi, kung ikaw lang, waay ka gapaminsar nga ma-strike ka mo kag magprotesta kontra sining pagsaka sang presyo sang langis?
16: Subong, sir, kaysa modern kami, ito nga mon nga mga operator, tuway pa man sang natawag nga go-signal para sa mag-strike na.
13: Oo.
16: Kasi kung strike, halimbawa kami, may strike ba ng mga traditional, ipiktado na ba ng commuter sa, di ba?
13: Correct, correct.
16: Sila pa ito. Oo, maipiktuhan din sila tapos ang mga trabaho nila.
13: Mm-hmm. Oh, sige.
16: So,
13: So, okay, dumayo man ang imo nga panimuot. So, generally, ang imo nga sitwasyon, subong, kung magsaka gid man ang presyo sang langis, tiway na mahimo, tiyaga-tiyaga na gid lang.
16: Tiyaga gid na, sir. Why gid sa mahimo sini? Hindi na giniguro magbalik sa natawa nga rin sa una nga mag 35, 45 ang fuel ta.
13: Away na. Tapos na to. Tapos na to ang 35, 45, sobrasin, ginisubong, amo naman yung presyohan na ito, subong.
16: Kaya nag-start ko sa una, biyahe, por chunta, 18 lang ang kwantruto mo, litro mo.
13: Ah, Wilson, sa 18, ang presyo sa krudo, Wilson, grade 1 pa lang gusto. Manubin-hubin ko sa imo mo.
16: Why na kita sinisir may mahimo, sir, sa totoo, nag-in.
13: Okay.
16: Ato na babakasay na lang gini siguro sa pagpangabuhi ta.
13: Why ka mo ka plano magpasaka plete ka magprotest mag demand for a fair increase?
16: So sir, why pa man sang ano sang guideline sa linsano sa LTFRB kasi kung magabot na gurong guideline siguro ma obligagi kami siguro magpasaka pero so far why pa man sila sang guideline nga atag sa amon mga operators.
13: Ah, sige ah, okay. Ang imo na yagali nga konduktor, iulayhon ko na pamangkot. Ang konduktor mo da, yabuot, waya ka pang hambal nga, hindi nyo pagpapungkuha mga tambok din, hindi pagpapungkuha ang tambok.
16: Ah, waya mga alis, karoon, tuway niya sa kwan.
13: Oh. Tuway
16: niya sa nga natawag, arugante na.
13: Oo, ati very good ah. Hindi nyo kipag-akiga ng mga tamsida, mga tambok na seksim la.
16: Natawag niya rin ano sir, bagubag.
13: Hindi pa katubanga si Wilson ah. Gaya gym na siya ah. Wilson, thank you, kaya pasalamatan ta. Sir, thank you, kaya salamat.
16: Thank you, sir. Magwa na siya sa kaya puno, masakit na rin.
13: Oo. Son, kita mo son, nakita mo son ang attitude, nakita mong attitude. Daw, di ba tuno na lang yan, muna kay Ara na. Daw nagmanhid ang aton ng mga drivers, subong kapyar ka.
16: Yes, kaya pwede ka nga, the way sila subong magambal doon, medyo manay, doluya na blah, apan the way nga, te, masaka naman ang gatong diesel, gini niya, primarily, no?
13: Yes.
16: Na diesel, gini niya. So, amo pa naman eh, ang dasong si Mana, may pinakatako nga isaka, kaya pwede ka nga, te, kabalo makita ang inyong mga salakyan, dira, especially,
13: standby car lang.
16: Ginagamit sini. So, both kumaano naman siya dasong si
13: Mana. Ama ka, Wilson, mag-G's pesos. Mag-average ka lang 200 kilometers a day. Sa pito ka adlaw, that's 1,200 kilometers. Ma... Diyos ko, Wilson. Ang buto ng guwatas ni.
16: Maubo ang kifemeric. But sige lang, panayon kita kifemeric na i-monitor na ito. Ini yung panayon yung pagsaka. Masaga itong kagumpuli. After sin eh, may magayon ang mga rollback. Tani, marami si papano.
13: Wilson, Noy, I noticed one thing. It's already 7:31 in the morning, no? Aton nga oras. Ang nanotice ko dra sa imo, nga daw katauhay sa downtown? Nanotice yan mo?
16: Ako, hindi ko magsalaki sa Merit, no? May gintagwa na order kagapon ang Malacanang half day and two day ata for pamilya Filipino.
13: No. That was yesterday. Yesterday afternoon, Thursday to. Not now.
16: Ah, Thursday.
13: Not now. So, nanotice ko lang, kaya Wilson na magkuko, nga kasado kalinong sa downtown ta. Nga man.
16: Kaya pa meri, kasi aga, pamanini kayo, no? Kaya kung manotice na rin, yung medyo naghawan-hawa na magkipa meri. Kaya duwa ka, actually, antes ini,
14: two days prior sa buong adlaw kay Federic, nagpatigayon sa niya clearing operation ang City Legal Office diri. So kung maglibot ikaw sa downtown area, ang mga baligyahan kay Federic, why na nagalaksam sa mahalat yan? That's why nga kay Hawa na siya, hindi na sa diri sa dalan mismo.
13: Amo na galinga do ka, Kwan. Do kaligwas ang flow sang salakyan nga waay ga ginutok.
14: Wala ka ginuto kay wala na ay may mga trapal ka nagalapaw sa dalan kay Federico ay na kay gina-require sila
13: okay.
14: Na observaron ang 1x1x5 na size ang ilang abalaligyaan kaya para hindi sila maglaksam sa dalan, hindi man sila maglaksam sa sidewalk kay Federic, so specific area lang sila. Pero once mapatika sila kwaon i-pull out ang ilang abalaligyaan, tiwa sila may mo amon yung resulta sumong kay Federic makaway ang dalan dali sa area.
13: Okay. Amo gali nang alado kalinong. Kay Five Wilson, nakibot ko to kay nang hambal sa driver, nga gautang sila sa Turko. So Turko gali, way labot sa tiyanggi-tiyanggi, gapautang na sa mga driver.
14: Oy, okay pa very kay kita ho ganito Turko nga gakanto na dito sa gema pautang. Pangita git customer balaw. So,
13: sa reporter wise laga pangita, sa reporter kag sa anchor man.
14: Oh, wala man duro kay Ferry kay sa K5 yan do bastante man sa K5.
13: Oh. Lego boga. Ato bla. Ato naman. May nagbalita di sa akon pati kuno-kuno sa maigpat-igpat nga mga dancers nga paiga pa utang nang lisubong ang Turko. Amo na nagalisubong. Tanan pwede na kay driver gani pwede gani ka utang. Tanan so, patigpat kuno pwede.
14: Balaan mo na kay Federic ka, sino naman
13: hindi ari ka, ba, mo, ari mga listeners ta sila naga-churba-churba di sa ako no.
14: But anyway kay Federic, so mo na tanay ha, aton sini nga update no sa aton nga presyo sa gatong kag sentimento sa mga driver nato sa modernized and traditional jeep kay Federic. So karon mataya nato sa ano sa aton sini nga sumasunod nga public affairs program ang update naman sa Mascara Festival kay ma-meeting na karon ang interagency department sa nga Gugma Foundation ang mag-discuss kung ano ang mga rules, ano ang traffic naton, traffic plan kay Federic. Bantayan nato ina sa masunod nato na public affairs program kay Federic. So mo na tanay, ang ato sininga balita nga ginadulo sa inyo sa Kalwan sa MyTC. This is Bayo kag GTX 500 kapun nato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Ina naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News sa Pram.
17: Foro de los Pueblos.
13: Salamat gid K5 Wilson Villena. So, mga K5 na notice nyo ang mga reaksyon sa aton drivers. On the impending 10 peso fuel price increase sa Tuesday. So, mga drivers na do ka manhid, do nagakuha na, do gabinhod ng lawas nila, come what may, do mo ng attitude sa aton nga mga drivers subong. Okay.
17: Foro de los Pueblos.
13: Halin sa mga driver na nagagamit sang krudo at gasolina, mga K5, sa iluhanta naman ang mga driver kag mga salakyan na nagagamit battery. Tungod sining mahal na presyo sang krudo kag gasolina, mga K5, halin pa sang nagligad nga mga 3 katuig, nagsinulod na sa aton merkado ang mga salakyan or 5 years na gani. Damo na ang mga salakyan nga ginatawag naton hybrid. May ara nga full electric vehicle. Di battery na gid lang siya tan tag 500 kilometers ang laganon niya before you recharge it. May ara man nga plug-in hybrid. But sing ganon, maghambal ka plug-in hybrid, may ara siya motor, may ara siya battery. Kag pwede mo sukso sa kuryente kag mag-charge siya nga hindi ka magamit sang langis. Tungod sinisang pagsaka, mga K5, sang presyo sang langis. However, sang nagligad nga 3 kasimana may isa ka barko, MV June Aster, nga nasunog dito sa between Batangas and Coron, Palawan, mga K5. Kag sa among sunog ginasuspetsuhan pa lang nga ang ginhalinan sang sunog amo ang paglupok sang battery sang isa ka electric vehicle nga ginkarga sa Roro from Bulacan or from Batangas to Coron, Palawan, mga K5. And so as an offshoot sina bilang sanga niya, may mga barko na nga hindi magbaton sang electric vehicles sa ila nga mga salakyan. Hindi na sila. As a matter of fact, ang TriStar Shipping, una gid siya nagambas nga hindi kami for why pa ya kahambal ang marina ya ang TriStar Shipping naghambal na hindi kami because kamudlay. Subong adlaw mga K5, apat na sila ka kumpanya ang TriStar gid nagunaw na kay TriStar do kanami abiya magtatap sa iyab lang nga mga pasahero nga hindi kami nakidok adlikado. Subong may ara pagid iban pagid nga mga kompanya sang salakyan nga hindi na magkargarga sang mga electronic vehicles. So pamati kamo kung may salakyan kamo, bangod kay ini nga broadcast will clear everything kung paano kag sino lang ang pwede makatabok via roll on roll off vessel mga K5.
18: Foro Delos Pueblos.
13: Kuhaon tang ining report kag kompleto nga detalye. Si K5 Carla May Defensor Lunga may kompleto nga detalye parte sini.
18: K5 News FM Live Report.
13: K5 Carl, ano ang balita?
19: Yes, sir, K5, very good morning. Kasi ito si K5, so nagdangat na sa apat ka mga shipping company diri sa Negros Occidental ang nagadumili no sa mga hybrid kag electric vehicles nga isakay sa barko ka K5 Eric. So una na diri nga nagpagwa amo ang TriStar ka K5 Eric. Yes. Ginsundan ini sang to go kag ginsundan man ini sang FF Cruisers sa area sang EB Magalona ka K5 Eric. Kanti isang similang asang tinanik na minadlaw nagpagwa man ang Montenegro ka K5 Eric. Una ni nila yung ginabisuhan ang aton sininga Philippine Coast Guard at the same time kahapon nagpagwa na ginili sila sa advisory sa publiko nga hindi na ini sila magsakay sa mga e-vehicles kag hybrid nga mga salakyan sa ila sininga barko ka K5 Eric. So amo ni subong ang ginasunod sa aton sininga Philippine Coast Guard agudto nga marikawano ang pagsakay sini sa mga electric vehicles kag hybrid no sa barko kag K5 Eric. So ini ang naging kumpirmar man ni commander akon commander sang Coast Guard Coast Guard Station Northern Negros nga si commander Artzel Anakan kag K5 Eric. So siya ni nagkumpirmar nga may ara na sang apat ka mga shipping companies na nag-communicate sa ila nga ginadumilian nila nga magsakay sang electric vehicle kag hybrid kag K5 Eric. So ari diri okay. May gamay nga pahayag nga nagikan kay Commander Artzel Anakan aton nga pamatian.
20: Nagpabiso na sila, ma'am.
21: Oo, anila biso.
20: Hindi sila magsakay.
21: So bali sir, parehas gina ang mga may passenger nga mga barko nila kag ang open deck nila, hindi na sila magpasakay sa mga e-vehicles kag hybrid, sir.
20: Correct, ma'am. Correct, ma'am.
21: Amo pa lang ni sila liwat ang nagpagwa, sir. Bali apat na tanang shipping companies ang nagpagwa nga ginabawal ang mga e-vehicles sir kag hybrid.
20: Ma'am, yes, ma'am.
21: Okay. Pero si Fast Cat, yes sir, okay pa?
20: Wala pa man na biso, ma'am.
13: Okay. Car?
19: Okay, K5 Eric. So, amo na ang confirmation from Sir Commander Artzel Anakan na may kaantanan diri sa apat ng mga shipping company nga nagpabalo sa ila. Kasi nga gadumini sila nga isakay sa ila, sinitag sa ka mga barko sa K5 Eric. Pero so far, ang marina... Ang marina kay Kay Fab Eric do wala pa yan nagpagwa TS Rodriguez kay Sir Anakan nga mag ano ini sila gyapon mag-cooperate ini sa gyapon sa marina at the same time sa mga shipping companies diri sa Negros Occidental. Kung anong desisyon sa mga shipping companies sa ila ni nga updan na kay Kay Fab Eric ug yun na no ang para sa tanan na kay Kay Fab Eric.
13: Okay, so, Carl, Carl. Kauturan, dali lang.
19: Yes, kay Kay Fab Eric.
13: So kung hindi magkarga kung ako abi may electric vehicle ko kay damo ta subong tagpalamati nga may mga electric may full hybrid may ara sila nga mild hybrid inipas kay si Toy Blaning nga salakyan mga mild hybrid ina siya may ara man kita nga electric vehicles gid nga puro lang gid di battery kag may ara man kita kay 5 car lang nga PHEV o kung plug-in hybrid diin ni sila karon ikarga.
21: So, amo pa na nga itong sinigang paggalang taon man sa Marina, sa Kisaveri, kaya tisa subungan nagpagwa amo ang mga shipping companies. Sila niya mismo ang nagpagwa nga hindi na ini sila magsakay, bisan pa sa open deck nila ng mga barko ka Kisaveri. Pero may isa pa ha, may isa pa ka shipping company nga wala pa nga nakapagwa o kung nag-abiso sa Philippine Coast Guard na dumilian nila ang ini nga mga vehicles amo ini ang fast cat ka Kisaveri. Wala pa ini sila nakapagwa sa abiso kon advisory sa publiko nga ginadumilian nila. So sa karon amo pa ning ginahulat ta kay base bala ko magpagwa man ini sila sa ila sini nga abiso nga gadumili man sila sa pagsakay sini sa mga hybrid kag EV calls sa Kitty America.
13: Para sa kasayuran sang aton tagpalamati, may duha kita ka klase nga Roro vehicles kay 5 Carla. One is the Roro nga pang passenger pero gabaton cargo. Gakargo.
21: Yes.
13: May ara man kita Roro vessels nga ang ila ya nga biyahe cargo lang gid yang ila nga dalawa ya pang palahuayan gani isang tao do jutay lang galing pulukuan da indi siya masyado ka komportable kaya ang iya ya biyahe is more on sa lakyan gid kay 5 Carla. Now nga nga ginaban sa aton nga mga Roro vessels mga ka K5 ang debattery nga sa lakyan. May ara sila Carla, ginatawag nga Thermal Runway and Extreme Fire Hazard. Ang aton nga mga lithium batteries, mga K5, ang lithium battery mo ning ginagamit sa mga salakyan subong. Ang lithium battery, kung magsubra ka sa 1,600 degrees centigrade, liwata, 1,600 degrees centigrade, mga K5, may chance ako no, Carl, nga may chemical reaction ang lithium ion nga ara sa sulod sang thermal battery. So amuna nga kung ara kagatabok sa dagat, kag kung may salakyan, kag basi, mga nga bumukal ang bulang kristal, ya, Carl, amuna yung problema. So amuna ang gina-avoid sa nga aton nga mga otoridad, Carl. Ang electric vehicle, ang iya sining burning element is again 1,600 degrees centigrade. Nga kung pwede man lang gani, mga ka K5, hindi tani dapat mag-react ang battery nga sa lakyan. O galing kay ti hindi mo man ni makontrol car nga pagka saka sang init, masaka man niya dayon ang iya nga kwan, ang iya nga bultahe sang battery. Tiya mo ni guro nga dakisa ka do galupok bala Carl.
21: Yes, amo gani nga ang ginalikawan man sa aton sini nga mga shipping company sa Kikif of Erika nga magsakay nat amo inang rason no isa mga rason na kung nga hindi ini sila magsakay sini sa mga EV calls kag hybrid kag K5 Eric. So tiya mo na apat na ka mga shipping companies ang nagadumili no sa mga hybrid kag EV calls nga isakay sa mga barko diri sa Negros Occidental kag Kikif of Erika.
13: So ano na masugod, Carl, para magklaro gid, Carl?
21: Since Monday pa kay Kif of Eric
13: na
21: nagadumili ini sila, yes, nagdatag na ini sila advisory sa aton City Coast Guard nga ginadumili nagnilay nga mag sakay sini sa mga salakyan nga EV calls sa kay Kif of Eric. Before that pa kay Kif of Eric kumera nga itag isa lang nga ginasakay pero ti hindi damo ida sini nga ginasakay pero ti subong wala na gid sang isakay kay Kif of Eric. Prohibited na gid siya sa apat ka mga shipping companies sa kay Kif of Eric.
13: Okay, Carl, thank you, Carl. That's good news.

0: ang salakyan kag basi madamay pangiban and hindi na sila gusto nga may Batangas incident once again, Batangas Coron Palawan incident part 2 nga matabo sa aton.
1: Foro de los Pueblos.
0: Alas 7:46 ang aga ang aton sibong attack na sa sining tinion. Mga kakay 5'18" subong, tandiyo ko na gani flash anaitan sa screen ta, kay may ara nga aktibidad de subong ang Integrated Bar of the Philippines itan. Tandiyo ko may pakita na yung IBP, tadabla. Ang Integrated Bar of the Philippines, may ara nga nationwide synchronized katarungan pambarangay. Ara subong sa screen ninyo. Ano ini ang IBP? Katarungan pambabarangay, mga kakay-five. Ini siya isa ka programa nga maghatag sang free legal advice and free legal procedure. Agod nga you will be guided accordingly. Now, so, ang Integrated Bar of the Philippines, subong September 18, may ara sila patigayunon nga isa ka aktibidades mga kakay-five nga kung tawgon nationwide synchronized katarungan pambarangay. So, may gamay nga mga program, they will have their own program mga kakay-five, though ay dinabutang program na kundi, no? Tapos, may ara sila mga lectures. So, if ever may chimpo ka mo, nami ni pamatian ang katarungan pambarangay or MAC katarungan pambarangay. May ara sila topics kada lain-lain nga mga tawag sini. Lain-lain nga mga interest. Kung bala legal ini o kung hindi. So, bantayan ta, alas 8 subong nga aga, magasugod ang ila sini nga programa nga may tigulo nationwide synchronized katarungan pambarangay community legal aid activity. Ang way lang galing di mabutang sa notice ang IBP to ang kwanto, no? Ang venue bala kun diin may tani ko na balantang venue nami para ka damo ang makakadto, no? Damo ang makakadto. So in absence of that mga kakay-five, basta ara lang ah, may ara sila nga mga lecture kag may free legal consultation. Alas 10 subong aga makadto katulo nga pa konsulta ka bla turne. Turne, ang amon bala kay ingod da turne, da wala ya gahuya-huya. Kling sang bugado. Ano wala mo sigon sa wala gahuya-huya? Nga da wala huya. Nga nya lason sino sang gabi bla turne. Ang amon nga kwan bala, ang amon bala nga kaingod, sige lang niya atorne, patukar nga to uga, patukar sa iya nga karwaki, maskin libagon pa sa atorne. So may legal advice na malaka na sa atorne mo ni muon mo. Oh, so may ara ka gusto pangayuan legal opinion, kay may natabo nga way kagipartihan sa utod mo, kadto ka kay alas 10 mga kakay-five, may ara kita nga free legal advice sa iya sang Integrated Bar of the Philippines, mga K-5. This is a good project.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Benyo lang giding white. Tanging ipakita namin tani ko may benyo, no? Mga K-5, jutay lang gid nga reminder kay makomersyal na ako. Pagtapos yung komersyal, sailuhan ko na ang report sa Biak na Bato kag ang kay K-5 Red Salgado. But anyway, may gamay lang ko mga K-5 nga reminder ay sa mga driver bala sang motor, driver sang tricycle, driver sang e-bike, nga ara ka mo sa highway, hindi ka mo tani magtunga, magtupag tiner sa tunga, diri ka mo sa higad, sa right lane. Kay karon, gasala-sala ang mga driver nga gasulod sa inyo, okay? So, drive on the right, right lane. If you want to be right, drive on the right. Langgabang yan. Daan mo nabigwa niya. Sa tuo ka mo, para nga hindi ka mo mahapit kag maibitar sa aton ginatawag mga kakay-five nga aksidente.
1: Foro de los Pueblos.
0: Okay. Si Brad Oliver Alcala, nagamonitor sa

0: aton Lerma Lunday Mituda nga monitor Ma'am Esperanza Insoli sa ara siya sa West Palm Beach sa Florida. Sige man ang pamati niya subong sa aton, no. Mercy Martisano nga monitor Stephen Fark Limhu ara man nga monitor sa aton. Kag si Esma Pinsik nga pamati man, paano man nang itabatani if wala man tugandar Esma Pinsik. Amo nang ila kwani, I think you have a good observation. Paano nag-init ang battery nga wala nag-andar? May ara abi sila nga mga findings nga hindi ta kay GD because we're not technical men. Pero ginapabalo lang hindi kami magbaton karga. Kaya basi maglupok ina kag mag-init. Titi ila na naya. Ila na na, no? So masunod man lang kita kung ano ang ila nga ginapanugyan agod nga maibitar ng aksidente ng ligay kami ng lunod nga barko dito sa Coron, Palawan, mga ka-K5. Foro de los Pueblos. To, makomersyal na lang kita to para makabuylo-buylo tagamay. Pagkatapos ang aton nga komersyal, mga K5, mabalik na kita sa aton nga mga balita, parte sa dalan nga ginsira dito sa kanlaon. Kaga subong man sa balita naton nga ang tawo nga may talibong inkwentro nga may sa tawo nga may butilya, dugay-dugay mas showdown sila bantayan. Foro de los Pueblos. Philippine Standard Time, alas 7:53 ng aga. Standby.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
1: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asalrigan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
3: So damo paktuli sang mga binipisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 Mighty Scorpio. Si unahon ko lang ang epekto sini sa aton nga kidneys. Ang aton nga kidneys is very, very vulnerable sa oxidative stress. Ang kakulang sa pag-inom sang tubig, ang nagapataas ang antioxidant sa aton nga mga kidneys. Ang hypertension tuman nga taas ang dugo. Kag, usa pa, ang diabetes nga nagapalapuyot sa dugo, ang nagapaguba sa imo kidneys. Kung gainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500, Mighty Sure Pure C, protektado ang imo kidneys, batok sa damage from diabetes. Kaya in the first place, kung ga DTX 500 ka, hindi ka man magka-diabetes. What else? Kung ga may tisika, luwas sa infeksyon ang imo kidneys. Mga UTI da, makalain ina. Kag, ang stone formation sa kidneys is being mediated. Kag may dako nga role sa pathogenesis ang stone formation, ang oxidation sa imo kidneys. Now, for better and healthy kidneys, mag DTX 500 kag may TC or Pure C kada adlaw.
4: Ang namiyan ko, Sir GP, sa added benefits ang ano sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Inang di kadali bla matigulang. Ang edad lang gatigulang pero itsura mo way gatigulang. Edad ka 80 niya, imulang taon nga do 40 ka lang. Do ka nami lang nang taon. Nga ginapahobi niya ang imo nga mga selula. So kung hobi ang selula, mayang function, hindi dali magguba ang organ. Kung hobi ang selula, layo ka sa balatian. Amo nang rason nga ang nagainom ko adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag ang Mighty C, di siyempre ka balumanta nga para na sa imong immune system. So ang tanan mo nga immune cells, hubin, nami ang epekto kag gabato sa mga kagaw nga gasulod sa imulawas. Ang mga rason nga nga, adlaw-adlaw ginainom ko gidaangguhan ang DTX 500 kag Mighty C.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag DTX 500 ka na!
5: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound.
5: Yan ang gapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
7: Damo sa buong hubin pa pero ang ilang matablag ka dulum. No, damo man mga tigulang pero ang mata nila grabe ka sanag.
4: Amo nang wala na balaadok sa nga ang pinaka the best nga ginapangita nga antioxidant ang pinakadabis nga pagkaon sa mata is mga antioxidant.
7: Oh, antioxidants.
3: Lantawa, like na wablad sam kalabanan sa mga tigulang at nami pang mata, mga taga bukid.
7: Oh.
3: Kay may access sa utan kag prutas.
4: Damo to sa Bisaya nga bayabas.
7: Oh, bayabas, mga green nga mga
4: pagkaon.
7: Pagkaon, no?
4: Rich in kamuti.
7: Oh, bitakarotin kag kuana Sir GP, vitamin A. No, to para gina sa mata naton, no? Pero kung direk kita sa syudad, talagsa lang kita mga kaon sang sinang mga pagkaon at DTX sa 500.
3: Para kompleto.
7: Siyempre, expose ka sa cellphone mo.
3: Oo. Oh.
7: Computers. Tapos sa aso, kung bulad ka sa init kita adlaw. Kaya ang mata mo yung matamat na Sir JP tungkol sa ginatawag oxidative stress. So DTX sa 500 kag MITC or Pure C, makabuligid.
3: Sige. Sir Boy?
8: Antioxidants are really important. First and foremost, ginapalabot yung gid ang mga cells ta sa ila lifespan. Kung ang cells ta, may ata cells like monocytes, 1 to 2 days lang, why na, patay na. That's normal. Because amo na yung iya lifespan. Ang aton W, ang aton RBC, 120 days. But there are cells like inside our eyes that why na gina-island for the rest of our life. It must be protected against free radicals. That's why DTX 500 is really important. Maximize the lifespan, the normal lifespan of your cell. Mag DTX 500 ka. Kung hubin ang cellula, ha? Hubin ang tsura, hubin ang tissues sa mga bisyuhan, da? Sa mga pula-pulaw, pala-stress, mag DTX 500 na.
4: Bawi-bawi lang. Mga palakig da.
8: Mga palakig da, mag-DTX 500. No?
3: Sige. So, kadamo sa benefits nga matag sa combination sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
9: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
10: Magalingin pala ang imo nga uno.
9: Masami nagkapangihi.
10: Masami inauha.
9: Si may diabetes ka na.
10: Mag-DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
9: Nga nagapanubo
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: DTX 500.
11: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: D3 Bio.
13: Yan ikaw ka pala sa fever hangover?
12: Sa diin nga gapangluya imulawas
13: tapos magtrangkaso?
12: Mag D3 Bio ka.
13: Ang D3 Bio,
12: uno sang MCTs
13: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
12: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Diabetiko ka bala o may high blood?
12: Rason nga pigaw ang imo immune system.
13: Di magkabala ka.
12: Mag D3 Bio ka abyan.
13: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
12: sarang makaprotekta sa imo lawas
13: kontra mikrobyo.
12: Miskan pigaw ang imo immune system.
13: Mag D3 Bio ka na.
12: DTX 500.
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Indi ka magkabala ka.
13: Mag DTX 500 ka na.
12: Ang DTX 500
13: bastante sang antioxidants
12: pangontra sa mga halit nga free radicals.
13: Likawan ang baratian.
12: Mag DTX 500 ka!
13: DTX 500!
12: DTX 500!
13: Masami ka bala ang nag-augdas?
12: Kapoy sa trabaho?
13: Kag-stress adlaw-adlaw?
12: Ini ang kabagdanan
13: sa matasig na pagtigulan?
12: Kalaman ang abyan!
13: Mag-DTX 500 ka!
12: Kaysa DTX 500!
13: Ang stress,
12: malikawan!
13: Pagkamurigon, malimtan!
12: DTX 500!
11: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
11: Mighty C. Mighty C.
15: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaga butika.
11: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mamasaga sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga panim. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
15: Mabakal sa mga butika.
20: Moderna Max. ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa butir na, Capsor, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
21: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
20: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
22: Butirnamax Capsule and Butirnamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
23: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang